0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit ko. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
3: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang itsura. Ang itsura. DTX 500. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend Food Superman for men. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-ong SSS building sa siyudad sa Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadla. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pang-power. Kag super. DTX
1: 500 K5 News FM.
2: Panahon na naman ang ubo.
6: Because we'll discuss about anong pinakalaytis siya kaso. Siguro para mabalaan ta kay tinabalita ta naman sa nagligad gini siyang gidismiss sa iya office.
7: Yes, sure.
6: So, kay may development kay nagapilar ini Civil Service Commission. Ang guwad nung ipaburan siya sa Civil Service Commission.
7: Oh. No? Dali nag-appeal naman ang province.
6: Oo, nag-appeal ang province. So ano yan ang dangtan sa kaso? And dugi-dugay, may kapunta si... No, pwede kami ka pa kayo na Zoom link, Simon. No? I-check na rin for the meantime sa aton, Lori the Explorer.
7: O
6: grabe, dito sa NGC.
7: Ano ka siyang MC?
6: Siyang MC, pabangkot. Tingin kung sino ang...
7: Sino?
6: Ah, sino? Tipakot na yun, may nagsaka na yun. Si Lori Gamboa. Here we go.
1: Sa panahon.
6: Panahon. Dula pa, wow.
7: Isa pa na.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia.
6: Sa ato naman, Photo Trivia with Lori the Explorer.
8: Wow, yung good talk, mga K-5, ini ang Photo Chief Jackson sa diin. At yung hibaloon, ang mga butang na posibleng makadudang sa atin sa alam.
9: Mga ka-K-5, kibalo bala ka mo nga ang Taj Mahal, isa sa mga pinakasikat kag pinakakilala nga landmarks sa kalibutan? Makita ini sa Agra, India. Kag ginakilala bilang isa ka obra maestra sa Mughal architecture. Ang ini nga building ang nahimo halin sa puti nga marmol o kon white ivory marbles. Kag kilala sa iya matahong nga dome, detailed designs, calligraphy, kag symmetrical nga structure. Pero kay balo bala ka mo kun nga ay kinpatukod ang Taj Mahal? Magluwas nga isa ini ka tourist attraction, ginpatukod ini ni Emperor Shah Jahan bilang monumento para sa iya pinalangga ang asawa nga si Mumtaz Mahal, nga nagtaliwan sa taong 1631. Nagsugod ang construction sa Taj Mahal sa 1632. 22 katuig ini nga ginpatindog, nga ginpadayon ini kaupod ang mga skilled architects, artist, kag-workers sa nagkalain-lain na pungsod. 1,000 ka mga elepante ang nagamit diri agod nga maghakwat sa mga materyales. Kagkay balubala ka mo nga ang 4 ka tore o kung minarets sang Taj Mahal amo ang ginhungod nga nakadesenyo nga nagatakilid pagwa? Kag hindi pasulod, ini ang bangod kun inkaso gid man nga maglinog sang makusog ang tore ang hindi matumba sa mismo nga monumento kundi matumba pagwa. Ang ini nga monumento ang nagalain ng color depende sa buntag sang adlaw. Rosy pink ini kun dawn, Bright white kun udto, ka golden orange naman kun sunset. Sa karon, ang Taj Mahal isa sa mga pinakamadamo nga ginatantuan nga tourist attraction sa India, kag isa man sa ginakilala nga simbolo sang love kag devotion. Ah, diba? Kung si Emperor Shah Jahan, mahimo nga makapatindog sa dako nga monumento para sa iya nga pinalangga nga asawa, ano naman niya ang mahimo mo para sa pinalangga mo?
8: Inesika K5, Lori Gamboa, para sa For a Trivia!
7: Daw pag-estuhod na ni Lori Smith.
6: Ang may imo mo sa palangga mo, natural. Langgaon mo gini. Tikon ka, pipa kong kapoy katulog. Gusto pa niya. Magtulog sa ibang.
7: Ay! Ipos lang ko.
6: So, sa ato ka bang kauturan, at least may dagdag kaalaman kita kag Ipaberik kay madala sa aton sa mga palangga ng mga kauturan. No?
7: Ang meaning ko niya nga lang sa babae, si Mahal. No?
6: Mahal.
7: Taj sa
6: Persian ang language. Ang pwede mo isang crown. Pagpalangga gali kag Ipaberik. No?
7: The crown ang iya meaning sa in Persian language is crown or the crown of the palace or the crown of love. Amo na nga Taj Mahal.
6: Okay. So, hindi na magpanugay. Mingko punta live via Zoom. Ang anay provincial development and planning officer sa probinsya.
7: Kilala tagi di ho.
6: Para sa mong salinya kay Peberic.
7: Ari siya.
6: Tumangat si Pakuyaga pa.
7: Ari siya aga pa. Buti nami ni kay Ari siya mapamatian ta ko anong mensahe.
6: So salinya tabing ko punta si Ma'am Marlene Sanugal, anay provincial planning and development officer sang Negros Occidental. Ma'am Marlene, good morning. Welcome sa K5 News.
7: Morning, ma'am. Ma'am Marlene.
6: Check ta, no? Ang line subong. Kipamita, okay na? Okay. Okay, ara na siya.
7: Morning,
6: no?
7: Ma'am. Morning.
0: Hello, good morning. Good
6: ano may magkagabag? O, ma'am, doon ikaw mag-iapon si Ma'am Marlene, no? Doon ay
7: journalist man ni siya, eh.
6: Actually,
7: she's a writer.
6: Nag-ayo ni siya, kaya nag-enjoy ko siya sa kaya mascom reunion sa UNOR.
7: Oo, no? She's a journalist.
6: But I don't know ano itong iya performance kaya nagkantaya si Ma'am Jess sa Madrigal, Jesus Madrigal mo.
7: Si Marlene, mayo mag-sout, ha?
6: Ah, gali ka? Oh, paano mo nabalaan?
7: Ay, hindi journalist ganito. Nag-inutanay pa kami din mo.
6: Ma'am Arlene, ha?
7: Ma'am, good morning, mama.
6: Di na pa-relax ka lang na. Monica Gipay, Eric, para kayo yung kaga pa, no?
0: Oy, pero hindi ko ito yung alumni. Ano ko to ng teacher.
6: Ay, kay katunlo. Ito ganyan si Ma'am Arlene dito, no? Oh, itanaw ko sila ni Ma'am Yas. Si Ma'am Yas, kita ko to. No po, grabing saot niya to.
7: Mga estudyante.
6: Congratulations sa tanan ng mga estudyante kag mga alumni sang
7: Mascom.
6: You know, ours Mascom department. Oh, no, so
7: very good. Okay. Very good.
6: Ma'am Arlene, no? First of all, would like to thank you naging gamuli. Guwaming kaupag ka namon sa buong adlaw. Could you please tell us an update sa imo sining appeal, no? Matapos ikaw ang gin-dismissed sa imong saling office sa PPDO, nanong pinaka-latest from the Civil Service Commission?
0: Bali, sang September 4, nagabot ang decision sa civil service, no, after like more than 4 years.
7: No, baklaw, eh.
0: 4 years na, kay March 2022, 2024 na. Actually, it was promulgated on May 13 pa. Galing kay ang pagpadala nila ti August na. August na gid na finalize balang notice ng decision. And then, syempre, snail mail nag-abot ni September 4. So, good news man siya kay after a very agonizingly slow process, kabalo ka naman kung mga sa muna yung mga ano no, mga proseso, kadugay-dugay, ganyan kay kadamo man itong mga cases abi sa Manila. So, ang aton yung mga points na gin-raise, upheld, gin sila tanan.
6: Just for the benefits ang aton ng mga utod, ano ang mga punto matapos ka gin-dismiss? No? Is it right to say gin-dismiss? Gin-dismiss sa imong pwesto?
0: Because I was dropped from the roles. Dropped
6: okay.
0: From the roles ako mo for a wall. So, amo na siya, this maalaw, agad yung record. Balit,
6: yeah. Now, diri kita makanto sa punto nga gin-raise mo sa civil service kag nga gin pamatian nila ni Ma'am Marlene Sanugal.
0: Oo. Kaya ang gin-raise ko nga ang order to transfer me is really constructive dismissal kay ano ko ya department head technical lang obra ko nga planning gani no and supervision sang ano sang aton ya development implementation sang development plan so ang akon ya appointment sang time na ni ano na promote ako kay you know 18 years ko PIO di ba as being from media 18 years PIO pa ko pagka promote sa akon sa PPDO that was signed by Governor Isidro Saico. in 2010. Ano na siya, yeah, bali March 10 tadugay mo daw pag ulan ko to ka anniversary sa pag PPDC ko. It was patient specific kay nakabutang gid sa akong appointment. I am the provincial I'm appointed as the provincial planning and development coordinator. That means station specific sa provincial planning idya hindi yung generic nga provincial government department head ah. Kaya mo na generic pwede ka sa ilo-ilo pero provincial planning and development coordinator which ang ako niya station is the provincial planning and development office. Kaya I said it was constructive dismissal kay isa i-transfer ako ya sa governor's office to do special siya pero administrative task na iya hindi na siya technical and I was supposed to report directly as my supervisor, direct superior, ang provincial administrator, which is ahambal sa civil service. Tsakto nga akong punto nga, hindi na saya na akong superior.
6: Immediate superior. So, okay.
0: Hindi ko siya immediate superior. Kaya ang immediate superior, kuya, is only the governor.
6: Okay.
0: I am just reporting to the governor. So, kung ibutang mo, kuya, sa pareho, kung man yung department head, which is ako terminus pa yung position at that, ang iya, yata na ako niya permanent position.
6: Correct.
0: And I am a career executive service eligible na yun mo. Since 2009, nakapasar na ko sa third level ni Kaya. Ang usual tangin ako sa civil service, diba? Subrock is, muna siya ng grade, level, ano, level 1 na siya. Ang professional na civil service, level 2. Ang ako niya, third level, na siya ang career executive service. Na
7: CESO.
0: Mo sa mga, sa CESO, sa national government, yung mga official CESO na sila. So, muna siya, so kung na illegal, para sa civil service, sinapold diyan, ang ganyambal ko, constructive dismissal na kay tinawala man sang definite gid yung ako ano gid nga obrahon bala wala man definite nga time and isa pa ano to siya banning period sa elections because it was already March so January ko nag-start ang banning period until June na mo diba that was ano that was election year so tanan-tanan nga aspeto gid idea in order ang bali civil service not in order so that was only the one point no first point so second point not in order man ang pag-designate sang akon niya sang OIC sa akon position. Kaya yung putangan nila sang OIC nga hindi man niya balaya sa level ko, hindi siya department head, fact staff ko na siya, division head pero dito naka-assign sa office ni administrator. So transfer gyapon kay dito siya naka-detail sa ilo siya. So another violation sang election code nga nag-transfer without prior approval abi sang kumilek. And then hindi siya qualified because wala siya sang necessary license. Kaya sa gobyerno, sa civil service rules, kung ibutang mo OIC ang isa ka-employee, dapat pareho siya sang qualification sang gahead sina nga office. Kung lower than that, ang iyang, ano, hindi na siya dapat niya pwede ibutang ang OIC. So, na, so gin-uphold mo na sa civil service nga not in order ang pag-appoint sang OIC.
6: Okay.
0: And then, ang
7: yes,
0: third is that gin-drop po nila from the roles. Kay with for a wall daw. So, siyempre, gina-pold mo sa civil service, kaya ang balko, illegal gani ang order transfer, syempre hindi ko ito mag-report. Kaya nag-file ko yung constructive dismissal. Pero while gina-appeal ko pa yan, pending pa sa civil service, gina-drop na ko nila from the roles, which is also not in order. Kaya why sila nag-issue sa akong return to work order? Dapat may duwa pa na at least two ka return to work order
6: okay.
0: Bago ka mag-drop from the roles sa isa ka-empleyado, especially nga may security of tenure kami dapat eh. And then muna no hindi man kuya pwede ginambal man sa civil service niya hindi man kuya to dia logically kabalik sa akong position kung may nagpungko na to di ba kay nasalinga ginulat pa lang ang kwan sang civil sang pamilya niya before
6: okay.
0: Before actually the morning after sang hapon nag-abot sa akong ng order ng mga transfer the first thing in the morning yan nag-transfer na din take over na din OIC so hindi kuya kabalik sa office ko.
6: Okay.
0: Mako to pwede ka add ko sa governor's office kay illegal man to ya. Illegal
6: okay.
0: Man to ya demotion to for me. That's why gina-poll na tanan ang tatlo na ka-points is were upheld by Civil Service Commission and then they ordered na implement. Siyempre magsilingin agad nga not in order to mga ano dapat ibalik ko sa reinstatement na
7: correct.
0: Ang butsilingon.
6: Okay. So bali, ari na no sa decision. Okay. Tatlo ka punto. Number one, ginapareport siya sa isa ka coterminous employee nga dapat under sa iya posisyon ang iya immediate superior is only the governor. That is number one.
7: Kung equal man lang siya dito siya
6: ikadua, gin-transfer siya sa isa, reassigned gali, reassigned to another office. Mm. On that day nga reassigned siya, automatic may OIC na gapungko, so hindi siya pwede balik, no?
0: Yes.
6: So, next, gindrop siya sa rules, no?
7: While on appeal.
6: While on appeal. Or, may ara siya nga pending nga kaso, nag-file siya sang, kay na appeal, kamalo ka ang constructive dismissal sa ato mga utod, wala kang ginapalin, pero daw parehos na lang ginapalin ka. No?
7: Ibutan ka sa face, no, sir.
6: No,
7: yan dala ka lang sa guardhouse ka lang.
6: The feeling is mutual. The feeling is mutual. Kasi may meri ka malo ka masata mo. But you know, nonetheless, it's...
7: Dala ka lang.
6: Okay. So, ma'am, Marlene, question. Kaya ginabasa na mundi ang desisyon, ang pinakapunta na, no? Gahambal, na dapat i-reinstate ka. But according sa report ka mo na baton, kay statement yung ipagawa ni Attorney Diaz, ma-appeal sila kay ang iyang argumento, voluntaryo ikaw nga nag-resign sa imo sini posisyon na...
7: Kaya naghambal ka kuno nga mahalin.
6: Mahalin ka. So that's why amunang consideration.
0: Wala ko yan nag-volunteer nga mahalin. Yung transfer gani. Kung gusto ko ito mahalin, gusto ko ito magpa-transfer, mareklamo po ko yan. Mm. Siyempre dapat huwag na ko nagreklamo eh. Remember, I was only 59 years old at that time.
7: Mm.
0: Hindi ko yun dapat magdali. Kaya nga, 65 pa na yung mandatory retirement.
7: Mm.
0: Kaya gusto enjoy mo ko yun sa trabaho ko, damadamo ko, awal ko sa probinsya, kabalungan ka muna.
7: Mm.
0: So, ang akon to, ang siguro ang iyang basis sina is, kay ang HR na namon, the year before ko ni planning talag, subombi nga 2026 na subong, ang 2027 na budget, ginadiho na na siya. So nag sang 2021 that time syempre annual man ang practice ng HR mapagawa na sila memo na kung sino ang ma-turn 60 and above ng mga ages sa the following year ipabutang na nga daan sa budget.
6: Okay.
0: Kaya in case na mag-decide kaya mga retire ka na niya, may ara ka na yung budget.
6: Okay.
0: Lain na siya ya sang sa nag-apply ka na retirement ginpapakitan lang na para ready.
6: Okay.
0: And it was on the memorandum of the HR which we followed. Kaya hindi lang ako yung ang manugsik. Actually, ako na pinakabata to sa amon. Guro daw mga 6 or 7 kami sa department ko. Damo nila magulang pa sa akon mo. So, mauna pa na-slaritize sa akon. Galing kasi yung kuya, because of the, you know, the climate in the environment, may ko pabutang naman lang ko kay mag-16 ako. May option ko to to apply for retirement. Pero sa todo, like, kuya, wala pa kaya nag-file. Lain man na yan nga nag-follow kasi ng memorandum na mapabudget daw mga 60 and up. Lain man na siya ya sa nag-file ka nag-retirement. So, ang ako niya, I was dismissed from service. I was illegally transferred, which is constructive dismissal. Ang meaning niya sana is actually sa parlance naman is floating status.
6: Floating.
0: And then, okay. Wala ko to yung nag-adto ya, kaysa para sa akong sala. Why ko nagkato, nagreklamo ko yung civil service, gin-dismiss lang ko nila, gin-drop lang ko nila from the role for awol daw. Which is, muna nga nihambal sa civil service, nga hindi man na ituod nga nag-awol ko, ako pa yung ma-awol bi. Balaan mo, mag-60 ko to tani, sa September nga isang 2022, pagka October 1, 31 years in service na kuya mo.
6: Oy, so, dako galing service. In ano pa daw, dako taning benepisyo galing matabo, no?
7: Dakalawig
0: niya
7: siya.
0: Oo eh, so dako, dako different.
6: Kaya naman tabo sila, Ma'am Marlene, with all this decision right now, because kung ginabasa kong dispositive portion, gambalo, just for the benefit sa mga kauturan, no? Basahon ko lang dispositive portion, ha? Wherefore, the appeal, ang appeal ni Ma'am Marlene is atong reassignment, kag pag-drop sa rules.
7: Okay.
6: Ginbasura to sang civil service ang desisyon. Sa bylaw, ginpaburan si Ma'am Marlene, gabo siguro dapat reinstate siya. Hambal dire, no? Ibalik siya sa iya posisyon, no? Hambal sang civil service, mga kakipay. Basahon ko lang, Ma'am Marlene, ha? Sa linya, the appeal of Marialina P. Sanugal, Provincial Planning and Development Coordinator, Provincial Government of Negros Occidental, is hereby granted. Reinstatement ng appeal mo. Accordingly, the following orders issued by the Governor Eugenio Jose Villacson, same provincial government, are declared not in order. But siguro, hindi insakto. Suno sa civil service. Ang tatlong order, di ko na paghambal. Ang sunod, gambal. The Civil Service Commission Regional Office 6 is directed to strictly monitor the implementation of the decision and to submit a report of compliance to Civil Service Commission within 10 days from receipt of this decision.
7: Janong adlaw na?
6: Ti September sa I don't know kung saan na ba ito ni Ma Marlene ang order kag
0: dila. September 4.
6: O September 4, na, dapat 14. Na, question.
0: September 4.
6: Kay Kumo Gambal, dring ipamonitor ang implementation, anong natabo si ni Ma'am data na reinstate ka o what happened?
0: Wala. Bali, nag-check ko sa civil service, di, wala man niya ka, nag-report man ko noong region sa legal department sa babaw, sa central office, nga wala ma-implement pa. Galing kay tinag ano sila, pero actually, ang

0: or sa regional office ang implementation of the order. Mm. So have you tried to follow up para tanungin na nung estado nga until now wala nila maktuhan?
1: Oo. So October 5, nagkanto ko sa office, sa local office ni attorney, Kapadosa. And then, wala ko siya na istorya kami, ara siya bisita. But the stock sa legal, gintawagan nila sa region. Kay, at that time, pagkanto ko, wala pa ko yung minabato niya nga MR nga copy mo.
2: Mm.
1: Pero sa pagkanto ko to, nagtawag sila sa Iloilo. Mm. Tapos, daw, wala pa to at that time. Pero pagkanto kay Dugay, nagambal nga may nabato daw. Amugin lang nga time. Amugin ang time kaya October 5 na baton. So pag-check nga daan sa central office, wala pa man ito may na baton.
2: Mm-hmm.
1: So, actually, tiyan mo na nagpalagas. Anyway, okay lang man na. All is fair in love and war. Mm-hmm. Okay lang na siya nga hulat.
0: So, with this victory, years, no? Masiling na ito na be victory on your part, bangod sa ibang pag-appeal. Mm-hmm. Number one, pamatudan mong imo argumento gid pamatian sang Civil Service Commission.
2: Yes.
0: Whatever happens sila sining apilar hulaton ta naman, it's another story, no? Pero how does it feel for Ma'am Marlene Sanugal ining victory from the Civil Service Commission?
2: Mm-hmm. The decision.
1: Grabe gid ing ang pag ano bala ang pagtuo ko sa Ginoo.
2: Mm-hmm.
1: Grabe gid, pasalamat. Okay, I really believe na i-deliver yung gid ko niya sa ano mo, that justice will be served. Because, tiyan mo na gani, wala mo kuya lawyer eh. Kay mabayad pa kuway na ko, isweldo, diba? Ako na lang naghimo sa pleading ko. I know the civil service rules, no? Ora-ora, nabla, omnibus rules on mga appointments, kaya doon mga inang mga, ang mga cases eh, yan, na-resolve nila. So, gin-study ko lang na iya kay sa tangtay, manog tangtay uno na ko anyos. And then I was also a presidential lingkod by an awardee, civil service na siya nga award.
2: Mm.
1: So, kumbaga, bla, kabisado ko na iya ang mga laws. That's why kabalo kaya kung anong kinamatarong ko. Kag, hindi ko iya pwede nga i-bully. I mean, kami asang ginikanan namun nga, hindi kami mga hilabot sa iban. Pero kung hilabtan kami, hindi kami pwede mapatuto. Walang bato, kaya niya. Amo na iya sa amon. So, I know that I have rights. And I just filed it. Ganyan ila taon ka lang ni Bicol Masaligan doon ng civil service niya to do their job. Ano? So, dugay-dugay lang, pero aragin man na. Kaya I understand. But nag-follow up ko to 2024.
0: Okay.
1: Personally, wala pa to may natabo. Pero siguro because I followed up, personally, ang maturo nga medyo nag-iho na. And then, syempre, happy eh. Happy gid ko kag nakibot ang tanan ko nga mga friends man. Kaya tungkol nga, kada mo man sa way kabalo nga, amon yung tabo sa akon mo. Pero it was such a grueling, bila kumbaga. Kaya tinang, pamisaro mo bila nga, Diyos ko, ang natong ginhatago daw, halos pawis, dugo, at luha.
0: 31 years in service, in
2: public service.
0: Tapos magagwa ka sa government service, missing ko, dula ka papuaon.
1: From the roles ka na yun na doon.
2: Kagipagwa ka sa wall.
0: Tagwa siya sa wall.
1: 31
0: years, no?
1: After so many nga mga awards, huya, awol pa yung ako niyang ano. Pero why ito siya, wala to siya dapat effect sa akong benefits because it is considered as a non-disciplinary nga, ano, no? Nga action. So, hindi to siya nga to discipline me. I can still get my benefits sa GSIS kag dira sa Capitol. Pero syempre, tungkol yung nahulat ko yung order ko ya, halin sa civil service ko na anong decision, wala ko yan ay nag-claim da. Kaya for sure, hindi mo nagyapon na pagperma ng akong papeles. Kaya
0: okay.
1: Ano naman, you know, the environment. So, medyo, ano siya, vindication.
0: Yeah, great. Vindication.
1: Kaya think ko, sa ako, nakadugay-dugay sa Capitol, being PIO and then PPDC, grabe yung walk ko sa straight line. Gabalo ko, ano, do snake pit na akong sa government, ano ka mo, office. Damo-damo na yung mabato sa imo. Pero, sa kadamo-damo, sa ginandol ko, obra, puro man tayo ng Mayo ang performance, nagdala man sa Mayo mga program, mga pigado, mga pumuluyo. Kag na-recognize man sa national agency sa tagaan man kami awards, no? So, kasakit, ginto yaya at that time. Gabi, so, ano, mga depressed ko. So, the on and off, bilang, ano, grabe lang, ang tanan mga luha, ito, naubos na. To think, bilangin ko, amunay ay Lord, anong natabo nga, gipabiyaan mo ko niya, amunay mo on sa akon, after sang tanan ko nga servisyo, no, daw halos na lang daw, na bilang, very unfair, it's really very unfair. Kaya kalain-lain, bilangin ang, bilang, i-transfer ka daw, gindimote ka, daw wala kaya pulos na si tao, after all that you have given to your province, no. So muna, it was a vindication and it proved to me nga masaligan gid ang civil service.
0: Okay.
1: Nga kapalo sila ako magreklamo ang empleyado, may punto gina. Iya kasi sin umanya bing willing aka file kaso kun galang ulang ko lang. Kuno, wala gani ko na sang igasto sa lawyer. That's why tuod mo na guro nga magamba sila nga.
0: Ikaw lang abogado sa lawas mo, Ma'am Marlene. Okay na.

0: di ba? Ano ko nung legal battle? Kaya hindi man ganito, legal battle. Kaya hindi mo kaya lawyer. Sila lang yung lawyer. Ako yung hindi. So, wala legal battle. But may kaso, kag nagdaog ko, pasalamat lang ko
1: yes.
0: sa Ginoo. Kaya may justice
1: siya. So, Ma'am Marlene, mga keep in touch kami. Tingwa naman bisitahan ng civil service. Anong estado, no? Para ma-update nga, Mudri, is we're talking about development. You're a public official. You're a public government employee, no?
2: Yes.
1: Who served for 31 years. And kila magsiling ka Ma'am Marlene sa lugar kilala na sa Negros.
2: No? Tinakabiyayo gid siya mo.
1: Kag during the time nga rap ako sa piyak nakabot pa ko ni siya.
2: Kabot pa ni siya.
1: And to be honest, he is one of the best mayo pa panimuot, manami panimuot gid nga tao, you know? So Ma'am, good luck ka. God bless sa imo.
0: Kag
1: makuha makabisang side sa piyak ng party para mabalaan na mo na nung sunod nga tika.
2: Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Marlene. Thank you.
0: Thank you so much and God bless you both.
1: Keep on, salamat gid, Ma'am.
2: Keep on fighting. Keep on fighting. Bye-bye.
0: Yes. Thank you.
2: Bye-bye.
1: Batian si Ma'am Marlene sa lugar. You know, look, makita mo ang relief. Siya nakabugado sa lawas niya kay Pai Eric.
2: She's a good writer.
1: Grabe siya. Believe mo kasi abogado ang kontrahon mo.
2: Sangga
1: you're not a lawyer.
2: Sulat-sulat sila ni Ma'am Marlene sa editorial na isang isa ka newspaper.
1: Tanda pa sulat.
2: Mayan na magsulat. Ang iyang manghod upod ko.
1: Okay. Ang ato lang yan, Monica Gipay Berik. This is a victory sa isa ka government employee nga na-feel niya gimbuli siya. No? Nga helpless siya, nga way siya sang mahimo. Nga kay man ang i-argumento, tani hindi lang kuya pariporton sa isa ka department head nga ko terminos, I am a permanent employee. Kwan executive, ano pa naman civil service eligible?
2: Seso.
1: No na, civil service.
2: Executive service office, something. Basta ang taas na.
1: Taas na sila.
2: Para
1: no?
2: na sa mga pang-department head na sila.
1: Okay. So, ang iyatan nga ginaayo, nga ang iyatan immediate superior is the governor. Now, sunod. Sang wala na siya nagmati, gin-reassign siya. In preparation ko nung sa iyang pag-retire. Tapos iyatan ni, why pa man ko nag-apply retirement? Kay 59 pala ko during the time. So, gin-reassign siya. Ang lain, hindi siya kabalik si office kay may officer in charge sa ginbutang o IC.
2: Hindi mo na ito matiklod.
1: Hindi mo na matiklod.
2: No.
1: So that's why, nga nag-op siya to file a illegal dismissal, constructive dismissal.
2: While all these things are happening para sa iya, kung may constructive dismissal, may isa pag siya ka-ground, gag-inside. It was done during the banning period kay election.
1: Yeah, it should be banning period, hindi ka kapamove.
2: Ka,
1: you cannot transfer, you cannot appoint.
2: You are banned from hiring and firing.
1: Oh, yeah. Hiring, firing, and moving.
2: Moving. Hindi na pwede.
1: Butsika doon, so, palin,
2: duwang ground dyan,
1: magbaton, kag magsilo.
2: Silo.
1: Bawal. So, himo na yun dapat prior sa banning period.
2: Ang ground dyan, may isa siya kag-ground na ginggamit on the technical aspect nga hindi pwede.
1: Kagtapos, may arang isa yung argument na ginggamit
2: nga,
1: on the basis of the civil service.
2: Yes.
1: No?
2: Amo na natabo sa iyo.
1: Pamangkot, ano ang tikangin mo ni Attorney Refrando Diaz? Ti ang report na nag-file na motion for reconsideration. In due time, Attorney, we will also ask your side, mamati man kami ni ang aton nga pamuriyo, kung nagyo ng imo. Actually, may mga ginpagwa naman siya nga mga press releases. Pero pamangkota, kung hindi abe pag-implement sa civil service, manabat man ang civil service, guri, for the re-election of duty?
2: Ang civil service siya will implement. Except, of course, kay may appeal na nga gina,
1: yes.
2: Kwan.
1: So, ang question is, kung may appeal, hindi ba kung dapat ma-appeal ka within 10 days after the decision? Pero depende na. Hulaton ta. Basta si Miss Ma'am Sanugal, sige nga, huwag mo dali. Kag everything is fair in war, in love ko.
2: Tiyan mo na, everything is fair. Ang ibang abogados na sir dyan, may isa pag nakapasunod yung kaso, execution of the order pending appeal.
1: So, dapat mapaluap sila. Kaya amo nang term nga gusto nato, implementation or execution pending appeal.
2: Pending appeal. Pwede na yan.
1: Administrative di mo.
2: Kung nag-appealar ka, pero may order sa akon, kaya administrative order, ibalik lang ko na, kaya kung magdaog ka sa appealar mo, naog ko din.
1: Di pa ba, tianta ko na nung patagban rin ni Attorney Ray Frando Diaz because he is the man. No?
2: Yes.
1: Siya ni ang nag- ang nanging yabi o mitsay nga natabo ining mga bagay. Kag anong reaksyon niya ni Governor Bong Lacson?
2: Actually, damo na sila si Mang Utod ni Marlene, si Kuan, naging paliman, si Mina eh. Amo man.
1: Ay, damo.
2: Mina now is a lawyer, nag-abugada na. Pero,
1: abi ko na si Salado, si Masculino.
2: No, sila ni, itong, nagsailo na sa si Live Lasubong.
1: Si Kailian, Shepard.
2: Shepard Kailian sa nga.
1: Say, I don't know, but they have different story. Basta isa lang ang common nila. napaling sila tanan. Okay. Amo nang common denominator nila. Pero sa tanan sila nga ginpalin, ang nagbato lang gid si
2: Marlene.
1: Kag siya ay nagbugado sa lawas niya.
2: Yes, because she can write eh. And she's a good writer. Okay. Grabe niya magsulat. Tanda okay. Ni mag ang research niya, grabe.
1: Oh, tikum duman ko sa una performing ang EED, Economic Enterprise ang sang Bacolo, sang Kapitolyo. Under the leadership ni Attorney Masculino. I-check ko na this time director naman sa area sang Lacson. Dere sini mga kibibes sa ato naman maskara update. Naka-standby na. Aton sini nga maskara maskara boy. Aton sini nga City Hall connection. Naka-standby na si K5 Wilson Villana. In after this isunod na K5 Red Salgado parti sa Shoko's order sa driver ng 32
2: sa inyo.
1: Saan ta to karon? K5 Wilson, good morning. You're in Lacson Strip. Good morning.
3: Happy Maskara Festival, K5L John, and K5L Eric, ngayon aga, no, Santo, sa inyong tagpalamatid ng Pilos Pueblo, so, ari kita dito sa tulo, sa Maya Lacson Street, K5L John, and K5L Eric, inibangon nga kagabi, nagsugod na, no, sa pagpangtakot, ang pila ka mga kiyos.
1: Saan na siya mabukas, kaki 5 Wilson, subong agabi?
3: Ah, hindi pa siya subong
1: sa pizza 13, pag hindi ko 14.
3: Hindi pa. Mali subong kasi nandiyan naka-set up sila nagsugod dito sila kagabi around 7 p.m.
1: Pero saan o sila na officially mabukas?
3: 16 kasi nandiyan masugod.
1: This is size. Yeah. Magsiling ka this is size Biyernes ng adlaw.
3: Yes, Friday.
1: Abaw! Ti masupot gi ko ni Guruson bisan isa lang kalibo para kakaong kung inasal kag quick-quick na sa dalan. Kay nga ah, sugidan ta kay Pabelson, isa sa pinakanami nga lugar lagawan is Lacson Strip. Sang una sang ara kita sa piyak nga hunghungan, ang atong boarding house ara sa Barangay 3, magwa kaya kakipay beri kanami.
2: Do maskara gid.
1: Maskara gid na maskara. And gina-cherish ko na kag nahidlaw ko sa buna ka feeling kag Ipay Wilson.
3: Sakto na kay Fernando Jan kay Fernando kay kabalo ka ko magpamaskara magpampag join ito ako magkanto ikaw sa maskara festival. Kulang ang image experience kay Fernando Jan kay Fernando kung hindi ikaw makapadulong sa Lacson Street nga aman. Ari diri ananarisari no mga local cuisine sa Bacolod kay siyempre nagakuha sang kiosko ang pila ka mga restaurant day man sa Lacson Street kay Fernando Jan and ari diri ang mga dagko nga mga stage activations no sang mga brands sa national ni Kevin Aljan ni Kevin Eric. So may mga aside sila sa mga staging ibutang nila, nagbit-bit man sila sa mga national artists man Kevin Aljan o kung mga celebrities Kevin Aljan ni Kevin Eric nga mag-performan, humalin. 17, tub-tub, 18.
1: Ipabalon taman ng SM City. Labigo ta si Dave kag si Mamay Castro. Mga biga taman to. Sa 16 na totoy lang. Mga guwapa man to mga bisita ng artista sa SM City. Oh.
2: Yes, sino na?
3: Kevin Aljan, may aramat to sila sa artist, no? Alin naman niya sa...
1: Yung mga amigo to sa SM City, bla?
2: Oo, may aras.
1: May aras sa mga artista nga dala, no? So, lagaw mo ka mo sa SM to, kay may aramat sa artista nga dala, no?
3: May aramat sa mga artist.
1: Bayo lang gani kayo dito sa aton nga transluding, wala sa ginda lang artista. Isa lang ginag artista to, si Sir Eric, tinirepo.
2: Gandaon lang ginda.
1: Okay, anong mga linyada? Now, talking about the opening on the 16th, nga makadto kami da kag Ipa Wilson anong may ara da sa pizza 16 electric mascara
2: give us the reason
3: give us John give us Eric diri sa Maya Lacson Street ya of course at ya ginahulat gid sa tanan sa ano kita la ang night life wala
1: kay correct that's the term
3: festival kay si hindi gid pa sa basta ang night life sa Lacson pero hindi gid kataas ang food traffic diri if food traffic ka si El nga nagalagaw kay sa John aside sa food traffic pati ja so ang food traffic diri tapo di pa tao no so abo na nga ginahulat gid na lang experience kay sa John nga magkarastampid ka, magkaragutok.
1: Oh. Kulang yung maskara experience mo kung di ka nakalagaw. Kung
2: di ka kapagutok ka.
1: Kara naman nag-me nga crowd.
3: Sa pag-ibot na ito, dari sa mong ito dyan, may ari, nakita dari sa ari, ganyan ang sasilipin. Para makita ko, sa likod ko may dome, ari sa tunga sa dalan. No?
1: Na, wow, may dome!
3: So, may okay. Dome dari sa tunga sa dalan, yung tingin na nag-serve.
1: Hindi ay nang dome nga nakakipay, Wilson, pa-intindi ko, butangan na stage. Kay isa ina sa performance area basta may amon gani kang Ipay Beric may sound system na kang stage kay butang correct kay Ipay Wilson
3: yes sakto na kay Ipay Wilson
2: iko magtanaw kag dra kanang dapit mati ang pungko eh
1: gasaot kini sa una kang Ipay Beric kay dire bira gid aya lagaw ko sa mga bata mga sipunon pa kamo to sa una no
3: k5
1: Importante na parang hindi sila magsala-sala.
3: So October 12 to 14 kagina ni Akagina sa Akagabi kasi sa Jan nagsugod ano ang half road closure October 12 so ang half road closure ni magkasugod ini siya alas 9 tubtob alas 5 sang aga kay Jan tubtob sa October 14. So sa liwat nagsugod kagabi October 12 tubtob sa October 14 half road closure kita 9 p.m. tubtob 5 a.m.
1: Half closure.
3: Half road closure. Kung silingon, malapyan na siya. Kaya punti na nyo dyan.
1: Pero pagkabot sa pizza disease, is fall na gina.
3: Sa pizza, sa kwa niya, sa October 15, ito daw dyan, ang half road closure naman niya, masugod, ala una, sa hapon, tugtog, ala 5, sa aga, ito daw dyan, ito na rin.
1: Okay.
3: So, half road closure, ini siya, pero yung timprano lang, pag, pagasirano sa nga lang.
1: Yes, kay tipit sa 15, nagpreparan ng tanang mga sound system, masulod na da, tanang guro, i-plastar na. So pagka 16 siya sirado na gina full.
3: 16 kita ta dyan, hindi pa siya full road closure. Kwan pa din siya partial road closure pa siya from 2 p.m. to 5 p.m.
1: Pagka so, 5 p.m.
3: 2 p.m. to 5 p.m. kita ta dyan pa ano pala siya inang partial road closure.
2: After 5 o'clock?
1: After 5 o'clock?
2: Total na.
3: Close na.
1: Eh, malagaw ka na, Dason.
3: Yes,
1: malagaw. Karon malagaw, takipay, Berik. Ang parking mo, kabalo ka na kung di ka maparking.
2: Lakat-lakat yan lang eh.
1: Dito ka maparking sa Waming.
2: Layo kayo. Layo kayo ba?
1: Maglakat-lakat ka pa kadto to sa Lakson.
3: Although subong kita na dyan, may mga kwana, may mga dagko na. Actually, may second story. Kita din yung nakita sa page ko sa may dalan na kson. Okay, malang ang flow sa dalan. Wala pa man di traffic. Subong kita na dyan. And then, Merrick, sa ining ng mga Pilipinong kaluyan. But at an out na ini sa gabi naman during rush hour kung na anong ila sa dito na sitwasyon. Kasi 9 p.m. man yung kita na dyan ang partial road closure din mo. So ang rush hour na to niya 7 p.m. yan. Uh-huh. So sa pagpuli sa mga nagalaga.
1: Imam Gina Buragam, bal niya mo siya sa Lupuez Sebastian, kuya idol mo sa out.
2: Isa pa na.
3: Ang kita na dyan, aside si nagaling na inspektaron man na to niya magka-perform ang sa Lakson ng isa ka international artist, si Ayaz. May kita na dyan.
2: Sino, sino?
1: Ah, yes, ah. Ano na, R&B?
2: Anong kanta is na yan?
1: Ano, R&B?
2: Anong kanta to?
1: Ha? Ang kanta ya? Uwa mo na ginasumba. Wala pa sa kapangabuhi. Yes, Uma, kanta international na yan.
2: Ay, hindi international. Dumaliwat abis.
1: Ano kanta, ano kanta, be?
2: Dali lang. Ladies and gentlemen, here is the performance of Iyas.
3: Pakantahon mo ko
2: niya. Oh, tira, Wilson, sample.
3: If I gotta do it solo, solo.
2: Tidak ada yang salah. Dancing song tanya ni Wilson.
3: Twenties gini sa
1: akat. Wagi dia ubra, wagi dia ya sang mata rong si Cerebo Eric no? Sa uton niya giga?
3: Yes. Sige lang ah, ma-importante, guwapo sa San Mercado, sa Lakan Luta, sa San Mercado, and balik, back to you, Kito Eric. But, ang atong aktibidad, subukan daw sa Maskara Festival, October 13, mayara kita sa Maskarina Talent and Festival Competition, alas 3 sa hapon sa SM City, Bacolod. May Singkara Elimination Round kita, Elimination 2, 7 p.m. sa Bacolod City Public Plaza. May Maskarap Battle, Kevin Aljan and Kevin Eric, 2 p.m. Abot po na muning hostingan ni K-Fighter Tugake, Kevin Aljan and Kevin Eric.
1: Oo, munang yan, Maskarap Battle sa 13 ko nung yaya, karunas gabi.
2: Meron siya?
3: Na marano siya ma-host ni sa Kevin Aljan and Kevin Eric.
1: Tuga host niya subog sa Maskara. Mga battle, rap battle si Berto Gakit ang ila si ring MC. Oo, grabe yan. Sikat si Berto Gakit mo. Sikat ka vlogger.
2: Good ka.
3: Then, next level dyan is bootcamp, ang hackathon, SMX sa Bacolod. Ang hackathon ni Kevin Aljan, grupo, it is na Kevin Aljan. Ako nga nag-aubra sa software o kung ano man Kevin Aljan sa computer nga matasig pa lang ang pag-aubra. So maka-aubra sila na for robot day or whatsoever na system or software. Amo ni siyang hackathon, Kevin Aljan and Kevin Eric. For tomorrow naman niya, October 14, may mega puppets ni 4 p.m. May Maskaripen final, 6 p.m. Tapos may ano ni charity event, bootcamp magyapon sa hackathon, kay sectoral ni ito the day kito sa Jan. So far amo na ang nakalatag na schedule sa Subong Adlaw, pagwas na Adlaw para sa Maskara Festival.
2: Okay. May kuno mo may puppet show ah.
3: Yes, may puppet show kayo.
2: Eh, Tan Peparar, kaya malagaw to sa puppet show to. Dalam ko si Tan.
1: Sige.
3: Sa 8 feet or 7.5 feet na puppet, kaya
2: sa Eric. Naku-naku ba?
1: Yes. Ang panawag silang Rujay at Mascara, blaw, mascot.
3: Yes. Yeah, ato amo na siya, kaya sa Ojan, do Giant.
1: Do parehos ba sa Gigantes, bla? Kita mo ng Gigante Festival?
2: Gigantes, do mga Moriones.
1: Moriones, oh, correct, correct, correct.
2: Blanco.
3: So, amo na, si Kevin Aljan, no, mataya talang di karoon sa gabi kung ano naman abangin na sitwasyon dari sa Laksu Street.
1: Sige.
3: Kag, sa liwan sa mga nagapamati sa aton, hindi kompleto ang Mascara Festival Experience kung hindi kita makalagaw sa Laksu Street. Kita ay kita dari mga K5, no, sa October 16 to October 18. So, yung nakabalita, yun na doon sa inyo sa Kalwan sa Mighty City Tribayo, kag DTX 700. Upod natin si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon. Kabalita, servisyo publiko, kagilingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Okay, thank you, Wilson. Grabe to, hindi ko nukumpletong adlaw mo ang maskara mo kung ikakanto sa Lakson Street. Ang ako niya, Wilson, na muna, hindi kompleto ang highlights mo kung hindi mo mabatian ang K5, the official carrier station para sa dance parade natin sa barangay category.
1: Okay. So grabe gino. So here we go sa ato ka mga utod. Salamat kin Wilson ha. Bisa pa paano may idea sila kiti. Amo mo lang na itong role kipa Beric.
2: Amo lang na. Sir, dyan may pahingagaw ko.
1: Ano na?
2: May nadula nga wallet. May dito sa inubaan. Wallet nga brown na dula.
1: Okay.
2: Pag doon may mga ID to. Yan ni Glenn Manilingan.
1: Okay.
2: Kilala ko ni taga Alim. Palihog kung sino kakita sa ID niya, idulong niyo ng palihog kay Papa Tons Aranda sa station.
1: Aba, sa Papa Tons, good morning.
2: Salamat.
1: Okay. Again. So this time around sa Luanta si Ren Salgado. Doon daman niyo pa.
2: No?
1: Ay, wait a tempo. Ay, Marin Salgado
2: po. Ang galing iningagaw ko, manawagan.
1: Duway na ito, oras galing. No? Ren, I'm sorry. Nakasala naman kami ni Kipay Beric. Mga nakamon oras na alang-alang na. Mga ka-K5, excited na kita for the next day. Salamat, Gitsino Pagupod. Every day is very challenging para sa amin, K5 Beric.
2: Yes, yes,
1: sako
2: yes.
1: Ang tanan, pero we always make sure na ma-enjoy ka mo sa ating program. Well, sa pangalan, sa aton sa mga partners, gabilin lang kami. Enjoy ta, mag-enjoy kita sa maskara. Let us show to our visitors how hospitable we are. Likaw gamo, likaw pangawat. Another day,
2: another FDL.
1: Sa pala ni Reynel Alcantara and Ita James Sarmiento with our CEO. Welcome home, bossing.
2: Yes.
1: Dr. Abil Uy. Ako naman si K5. L. John Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Bye-bye. K5 News FM. K5
4: News FM. News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Saran makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sa ulan. Kikid yan. Ulan ako ginadutlan sa balatian.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix.
8: O baka sa mga butik.
4: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
8: O baka sa mga butik.
4: TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit ko. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
10: Kasi Lane, ako gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
4: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoXM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, DoXM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farmville Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Hunasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal. Former Congressman Caraps Paduano. Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation. Bongbong's Piaya and Pasadubong Center. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. MyTC Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hmm. Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nulos.
1: Dalang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas
1: ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga magkit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag may tisiro pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
2: Tabaw?
6: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
2: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
6: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mugid na nga mamana halin sa imong ginikanan nga may diabetes bangod sa gito genetic anomaly.
2: Na, no?
6: That's why gin-advise tagid Sir JP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir JP? Kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
2: Oh, ah.
6: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
2: So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA Doc Ramil?
6: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA Sir JP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiol. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
2: Ano ya Doc kung magsiling ka cancer formation?
6: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon Sir JP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawa bla ang mga edad sang una nga mga ginikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
2: 50, 40 pa lang cancer na.
6: Palakaon to prutas, palakaon to gulay. Pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagpigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaayo sang balidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ato ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
6: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir JP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamula nun. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sa menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, Liban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Pero minam mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
10: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sa benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C, Mighty C, sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ambal ni Doc Ramil, no? Kadako sang bailo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyo ng imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of tinatawag Mighty C and DTX 500.
6: Basta ko ya Sir Boy, 5 sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta Sir Boy.
10: Correct. No? Salamat.
6: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
10: Why na? Why na sa chance? Kay ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Gina Kano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
13: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
12: Sa
13: DTX 500.
12: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
13: Subong, kamusta?
12: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginapatsa.
11: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kung nayan ko, mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City.
16: Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo. Refentor Building.
18: Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique.
13: One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Tanan Gapaligo, prong iban baho. Tanan Gapaligo, prong iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
10: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papain, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Ang nami pagid ni? May madidikakaw, Doc Sam?
19: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
6: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gindi nyo paglipatan.
2: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
6: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
2: Uy, mag-Shopee!
6: Arada, pangitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
2: Coffee time.
6: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
2: Stevia.
6: May harap pa siya sang ergotayonin.
2: May ergotayonin nga rin sa gano'ng mushroom. Nga balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Bakwa mo sa kape, nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagkakit ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant, ginputang sa kape. That's why, kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Naman ang kampiyon.
6: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
2: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
6: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
2: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix, kaga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyong kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
6: Paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
2: Ni Kevin, Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni.
6: Sir Rindrin sa Iloilo.
2: Kung gusto mo yung naamin.
6: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
2: Sa wow! Panamin, no?
19: Prebio coffee.
2: Prebio coffee. Hindi
6: prebio
2: lang,
6: coffee.
2: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kikin-up-up-dan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa ini? That's why
6: ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
2: May pagkaon, ipabalunan,
6: may probiotics, may prebiotics.
2: Amoning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
6: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
10: Good bacteria,
6: prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
2: Ayo, yes. Siyempre.
6: Gapamasage sa DC nga babay.
2: DC ha? DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag
10: extend food supplement ka. Mga extend food supplement, gapanami si imo blood flow, kunami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man pag-kimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
6: Feel young, perform young.
10: Kunami, ito ba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
2: Oh, i-feel mo gitang young?
6: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
2: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
6: Extend food supplement.
10: Dami lang may mute noon, napunggan ko lang.
6: Anyway.
2: Sige.
9: Sa ikayong lawas.
20: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
21: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Pabatas
2: mga buti ka. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
6: Sila gini ya?
2: Oo. Oh, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
6: Correct.
2: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
6: Patay ang mga good bacteria.
2: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc? Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. No, damo na gid nga kabalo kung anong UTI. No, because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa tawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3Bio?
6: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3Bio mayara extra virgin coconut oil. Di damo siya sang MCT.
10: Wow.
6: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sang nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3Bio pakadto sa monolaurin.
10: Wow.
6: Ang monolaurin nga ara sa D3Bio kaya niya patyon ang candida.
10: Fungi na
6: no? No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
10: Mm-hmm.
6: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
10: Dasig ba?
6: No, D3Bio. Amo na ka strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaw rin, Sir Boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
10: Uy, isa ng bacteria.
6: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
10: Wow.
6: So, kung may UTI na gitman ka, inom ka D3Bio. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3Bio, haluan pagidin mo Spore Biotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no
10: kisala panghugas
6: sala nga panghugas. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no, nga makita mo sa Spore Biotics gakreate galinis sila sang ila nga sarili nga biofilm pero hindi sila infectious kundi
10: no?
6: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
3: Oy, Sam.
19: Una-una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio namin, Sir Boy. Kaya naman, ang probiotics halin sa Sporbiotics, Sir Boy, nagapodoses ang natural antibiotic, mm-hmm. no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporbiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy nga aton nga gut. Kung healthy nga aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
3: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Sporbiotics, no? And probiotics nga da sa Sporbiotics, mapuslan gid sang lawas na nga maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imo gut, no? Agi sa simutan may may hydrochloric acid, gisa sa before pag ani sa tumaro ni initan siya, guba na siya, iniyang Sporbiotics siya could take the abuse, no? Biskan may initan, biskan mag-agi sa tiyan, no? May ma-form man siya gyapon sa imugat para mo obra niya ang iya obligasyon nga buligan imo lawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore-forming probiotics is, grabe ni sila mag, kung sa basketball, mag-box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikit, ilan niya, padamoy-damo, ilan ta? Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan, no? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa hindi nga tandem, ginapromote sang Klinika D3Bio kag Klinika Sporbiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sa selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages, o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue ng armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Klinika Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
21: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
21: D3Bio, ang D3, may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
23: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
21: Amar Alternative Medicine and
23: Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina,
23: Kabangkalan Branch,
0: located at ACM Building,
23: Texas Street,
0: Corner Bread Box,
23: Kabangkalan Public Market,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Sagay City,
0: Radyo Bandera Compound,
23: likod sang Pag-ibig Office,
0: and
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City,
23: Ernai Street,
0: fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong lawa.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil?
6: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A, gamito na niya sa kwan, ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
10: So, kumbaga, ang role niya sang cells ya ginagaan gid role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage
6: pero hindi magamit sir boy ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw inom D3 Bio kag Spore Biotics.
10: Uy, amo nang technique da. Pro-bio tandem kid.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
6: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
6: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
6: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio. Amo nang kapabulig nga nami gid magamit

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Kagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Dapat matanaw gid kuya. Kay amuning pagsugod nila away tungod lang sa suktanay sang utang. Kagkidamo pag inikontra si Chay Kayot, kay ti halos taga Kalising ko may utang sa iya. Si Nole may utang sa iya. Si Michael may utang man sa iya. Tapos gigamo kay Kayot, yaw-yawon gigamo ni Kayot. Ang kalain pagid, kay kun mag-utang at sa pihak, pagkadasun si Mana, may dugang! Ayam! Amuna nga wala sila ka pangutang sa kay Mia. Diri na sila ka pangutang kay Kayot. Kay kung pilang utang mo, amuna nga pun. Pero kung dikto kay Mia, pagkadasun si Mana, may dugang na! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Boy Ramon!
1: Boss Rocket, nano kang at nung kapaos ka ho?
0: Kamusta ang kinaguwal sa palibot?
1: Ate, gahulat ka, gangla, kung balama dayon o kung hindi ang eleksyon sa barangay.
0: Sos! Ginahulat pa na haw?
1: Ah, oo, boss, eh. Ginahulat pa na iya?
0: Hindi na sila dapat magulat pa.
1: Ganga aman, boss.
0: Loto.

0: na ang tinigang. Tapos na lang boxing.
1: Ha? Kang anong bot mo siningon, boss?
0: Tapos na iya. Humanay na ang tanan. Luto na na iyang adaan ang desisyon.
1: Agoy! Ay, gali ka, boss?
0: Oo. Daw wala ka pa balaga panilag sang gakatabo mo.
1: Ay, nga anong dapat ko panilagan, busaw?
0: Ang dalagan sang politika eh.
1: Ha? Gadalagan gali ni busaw?
0: Oo, kung kaisa gani galakat-lakat man. Amuna, Boy Ramon.
1: Hmm?
0: Hindi ka na mag-asa pa nga madayon ang eleksyon.
1: Ito ko sigurado, magit boss nga hindi madayon ba?
0: Hoy! Bisan ipusta ko pang kabuwi ko. Mapautod ko sang kwan ko kung madayon ang eleksyon sa November 2, 2026.
1: Grabe ba? Ipautod mo ganyan, boss?
0: Hoy! Amo na yan akong pamatod.
1: Uy, gamay na nang adaan ni ipautod mo, bukanugo na yan. Ako na lang ang boss ngayon na. Hindi na pag-ipautod, boss. Kito, utod naman ang adaan.
0: Grabe ka man manghikay sa akon ba?
1: Ay, boss, hindi niya panghikay, ha? Kamatura na yan, boss.
0: Daw sa piho ka. Daw dako-dako ginang imo ba?
1: Amo gani, boss, nga wala ko yung gasugid nga ipautod. Kay kabalo ko nga gamay lang ni.
0: Ate, sadya-sadya, you know?

0: Kamuhin na nga dapat mag-upod ka na lang sa akon kausa, amigo Bantol.
1: Maupod ko nga daw, wala man ito pa kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Kung hindi madayon, subong, base sa palabuton ah. Aber kung pila man katuig nga ton hulaton, madayon gin inaiya ang eleksyon.
1: Madayon gani, pero dugay pa.
0: Ah, bahala dugay ah. Bahala jutay. Basta kanunay.
1: Eh, sagtun ko lang imo pag hagad sa akon. Kung may kasiguruduhan na gidga madayon. Pero samtang ganu tao pa sa sabaw sa tugabang, no comment ko adaya.
0: Wah! Magabu kasi na. Dawala kagid gali intensyon ka mag-upod sa akon kausa?
1: Eh, maupod ko gani kung madayon ang eleksyon. Eh, paano ko mag-upod si imo, din ko maupod? Kay hindi man gani madayon. Alangan, maupod ko si imo nga ma-check-in ta.
0: Hindi gin mag-upod sa akon sa amo sinagabagay. Kay base, marat-rat ka.
1: Hayaba. Pero speaking of election, amigo Norbing Dimbalonao, we will wait and see kung madayon ang election.
0: Mm-hmm.
1: Or hindi kay basibla palak lang tanga palak tapos postpone gali?
0: Bahala na ma-postpone. Ang importante, upod ta iya sa kausa.
1: Maupod ko sa kausa basta may kwarta.
0: Oo, napaunahan ta na kagani. May masunod pa na.
1: Okay ah. Basta mag-amuni nga aton kausa nga gagawa ang kwarta. Laban-laban ko di mag-upod ya.
0: Wah! Inaiya.
1: Pero amo na gani siling ko eh. Hulaton tanay kung madayon o kung hindi. Amo paglibot-libot ta dala kampanya. Kay base ibla magastuhan lang ta tapos hindi madayon. Sayang lang gid.
0: Kung matabo ina, subo-subo na ino.
1: Wow.

0: Yes, Madam Magdalena.
1: Urog sang wala ka di bala ka ina? May ginawakal si Kapitan Hugakom.
0: Kaya ganun ginawakal ya?
1: Ano to man? Ay, postpone! Postpone!
0: Kaya ba? Animal, pati sa damgo ya, gusto niya mapostpone ang eleksyon?
1: Hoy eh, sino man ang abing mga incumbent kaya hindi gusto mo postpone?
0: Wala eh, di chamba na naiyang.
1: Amo na ganing ang bisan sa damgo ni Kapitan. Ang iya talamguhan nun, postpone.
0: Di o eh, postpone git para ka renews ang loan. Wow, mag-angusin na damo naman yung mapila sa Water Bank of the Philippines eh.
1: Do abot mo gidburog ba?
0: Ah, kay kun matabuho. Samtang garilisana ito sa sulod yung bangko, si Kapitan, kagang mga kagawad, dede. Sagwa ko yung mabantay.
1: Ay, kagmano kaya sagwa sa bangko?
0: Pagwa nila, bantayan ko sa dayon kaghambalon nga, te, wala kita da.
1: Oh, sadya-sadya, ino?
0: Wow!

0: News.
1: Three, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings, kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy, sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: DTX 500.
6: Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho
7: kag stress adlaw-adlaw,
6: ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan, kalma nang abyan.
5: Mag DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500,
5: ang stress malikawan,
6: pagkamurigon malimtan.
5: DTX 500.
8: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso.
9: Kaya ngayong papago-pago ang panahon,
8: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
9: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
8: extend food superman.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend food superman
9: for men.
8: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
8: hindi na magkabalaka.
9: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500,
9: bastante sang antioxidants,
8: panghuntra sa mga halit ka free radicals.
9: Likawan ang baratian.
8: Mag DTX 500 ka.
9: DTX 500.
4: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. DTX
5: 500.
8: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
5: Mag TTX 500 na.
8: Masamihin ng kapalatian?
5: I-TTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka?
8: Mag TTX 500.
5: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
8: TTX 500.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mamakan sa mga butika.
5: DTX 500.
8: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
5: Mag DTX 500 na.
8: May ampala ya extra ngabugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Guy. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM.
2: May kakulatoy? Yes, may gabongkoy. Nagtig-angguro si Mambrak Dayay. Kaga naman. Doga bukal naman, oh. Ba't yun pa di ganing sound, oh? Ayaw matod, no? Gabukal lang. Doala ni kabagay, Meg. Gabukal ng tinigang o kung gabukal ng baba ni Mambrak Dayay. Bago magbukal ng baba ni Ma'am, amo nang malainda. Hoy, kay man... Gawlat tayo galikon sa no, siya mabalik tapos gintulugan niya lang tayo.
3: Mag-amon ang Meg si Mameg?
2: Oo. Oh.
3: Siya na lang nga, tunimoon nga superhero eh.
2: Eh? Kagpaano man, Meg?
3: Siya ang superhero nga sleeping ugly.
2: Ano?
3: Oo, Meg. Kahit hindi man siya beautiful, ugly man siya. Amo na nga sleeping ugly. Dali ka, Meg.
2: Meg.
3: Pangitaon tako din ayon, may gabukal nga tinigang. Aiste ang baba ni Mamburak Day. Pagkaw natulugan siya, Meg. Mukhaon ta siya. Kagambalon nga, ready na tatanan. Siya na lang ang kulang.
2: Oh, Meg. Amo na dahil, patingin mo hunta. Sakon ta siya, nga dala may pagpangsutab.
3: Ayala, sinasadyain, no?

0: marikayot, ari ka man.
1: Oo, ari ako diri agod.
0: Agod pangitao naman si Norbing di malunhaw. Basi kung diri mo naman pangitaon sa akon si Norbing, sugiran to na lang kangadaan nga wala di siya.
1: Ay Marites, hindi iya si Norbing ang toyo ko de.
0: Kung hindi siya sin uman gali.
1: Ang utang mo!
0: Nga? ano?
1: Te, kibot ka sang hingginhambalanta ka nga ang utang mo ang toyo ko, ano?
0: Grabe ka man niya. Manulong ka gidya, mads kayo.
1: Ay, oo eh! Man kabalan ka eh. Hindi ka madala sa istorya lang. Dapat yaw-yawan na igidyang gusto mo!
0: Ay, abo-ari mo niya si Mads Kayot. Ah, gapang ka na gani. Gaprang kang tao nga wala gani ko inugbayad sa imo.
1: Di ako nagaprang ka man sa imo nga manukot na ko!
0: Wala, prang kahanay tagalit ni nga duwa. Imahay!
1: Ha? Are ko desobong sa imo gaprang ka nga magbayad ka na. Kay kun hindi, ipasumunta ka!
0: Ay, hala. Grabe ka man, marikayot ba?
1: Kun hindi kapagid madala, ha! Sindihan ta na lang kasang kadila nga ito!
0: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Mayo kay nag-upot ka man dayon sa akon, Binos.
1: Pinahagad mo man kumong.
0: Okay daw, mano ka man nga daan nga. Makaupod mo ko? Hindi bala?
1: Dapat pag ginayang baal?
0: Oo eh. Para nami man bala sa akong palamatinan?
1: Si Jupiter bala mo.
0: Okay. Doon nagatindi pag inang parong ko eh. Tidari na. Masulod na kita sa mabugnaw nga lugar. Kag maglingaw-lingaw.
1: Atat na atat ka nang gidya?
0: Oo. Para damo naman kita sa mahimo nga kalingawan ah.
1: May kwarta ka daaw.
0: Inano ka man niya. Pwede lang tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
1: Amo na?
0: Oo. Iban na gani. Gakadto na sila sa mabugnaw nga lugar. Wala man gani sila kwarta.
1: Ay, ano na yung klase bugnaw nga lugar man?
0: Sa muli.
1: No!
0: Ara ya, bisan wala ka na yung kwarta, pwede tiya ka pabugnaw. Kagka hangaw-hangaw.
1: Nye! Sabi ko gani, anay, kung lain ang mabugnaw nga lugar.
0: Nye! Amo na yung galing gusto mo? Siya desa diya, no?

0: sunda pag inyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News FM.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero iba gid ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga migo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi tingin ba lang mga mig? The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi. Kag Super Detox Mo. DTX 500. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
4: Panahon na naman ang ubo. Si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Palaban mo. Mighty C. Na may superpowers. Nalakas tensya. At matalinaw, kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: DDX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DDX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
4: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
5: Kag-stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan.
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Kaysa DTX 500,
3: ang stress malikawan.
4: Pagkamurigod, malimta!
3: DTX 500!
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw,

0: ang sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 10:05 na sa aga.
0: K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
1: Oras kaya dulong sa inyo sang Mighty C ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
0: K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
2: Isa naman ka edisyon sang bombahana yang inyo mabatian. Kaupo ng inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo. Diri, ginahatagan sa tigo ka mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

Bueno mga bian, isa na naman ka mayadayad nga aga sa inyo, tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpanglakad sa Bombahan na Isa Norte. Ako sa gyapon nyo, kubos nga laga, this is ka K5, Bomba Marilo. Para na naman sa isa ka oras naton nga pagwaragwag mga ka K5, diri iya sa legal, lehitimo nga radio station, diri sa northern part of Negros. Mayadayad na nga aga sa inyo, tanan-tanan, mga suki naton yung mga tagpalamati. Medyo maguom-guom ang panahon. Apisar may mga makagalagulunyat ng mga balita na may ara sang El Nino mga kaka-K5 or Super El Nino. May mga pagmalas ang duta. Ang grabe, tribling init. O galing mga kaka-K5, amon ni bala. We're so blessed mga kaka-K5. Ari kita sa Pilipinas. Apisar may kapangamba or may mga balita kita nga nabaton nga may pagmalas ang duta or drought or tagtuyot sa Tagalog mga kaka-K5. Apisar sina sa gyapon, we are blessed. It is because ang aton nga nasyon sang Pilipinas, mayong aga kay Almer Parcon, ang aton nasyon sang Pilipinas may nanarisari nga mga klima. May ara kita sang tag-ulan, tag-init. Di apisar mga kaka-K5 nga ginasugo na ta sang aton presidente nga magbakal sang balde bakod ng solusyon. Daw solusyon nga kampyon. A kampyon nga solusyon. Bakal mo diya, balde. Apisar mga kaka-K5 ang pinaka-highest peak suno sa pag-asa sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services. Grabe ang pinaka-highest peak mga kaka-K5. Sining Super El Nino, sining nga palabuton nga Oktobre, Tob-tob January mga kaka-K5. O grabe mga kaka-K5, ining pangamba naton, orang kahadlok naton. Kay ti isa kita sa mga nasyon nga ang palangabuyaan naton agricultural or agrikultura mga kaka-K5. Mayo lang niya sinong Almer Parcon kay ganigusyo niya kwan, litson baboy. Di karon kung tigilinit naman ang mga baboy, magkalamatay naman. Sa sobra-sobra nga init kay magkalamalhan ang kwan. Magkalamalhan ang mga tuburan. Amo na bala silingta ang mga bubon, magkalamala. Ang mga tuburan, magkalabagtik nga daw nagalitik nga duta. Kuwerte no? Nagabagtik kag nagalitik nga duta. Ang mga tuburan magamala, ang mga bubon magahubas, ang mga sapa kag suba maganabaw. Timiara kita sang Super El Nino, but then after all, by the grace and mercy of our Creator, we're so blessed nga ah. It is because ang balita nga Super El Nino mga kaka-K5. Ang balita mga kaka-K5, ining Super El Nino diriya sa aton. Hindi bala ng Wilma kag ng Mary Jane, diri sa aton ang bulan sa Oktobre, Nobyembre, Disyembre, January, tigululan ginaya ang bulan sa Oktobre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Trisi ang bulan tamo. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Ay ka-trisi nga bulan na mo ng lubi-lubi. Diyan mo na siling ta mga ka-K5. Apisar may pagkahadlok kita sining Super El Nino. Ha? Pero sa gyapon mga kaka-K5s, aton mga pinalangga ng mga Facebook live viewers kag mga tagpalamati, ang bulan sa Oktubre to December, tig-ululan gid niya mga kaka-K5s. Plus pa ang January kung maintindihan sang aton nga mga bisita diri sa Ilonggo or Hiligaynon nga pulong, amo ni blang tubong no, masiling kita nga ti tubong pa ni, di ba no, ginagamit na no. Oh, sa mga idol at no, if Cebuano dialect can understand the tinaga nga tubong, pag siling mo January, February, may tigululan pa na, tubong pa na sang tuig, 2027. Tiyan mo ni mga kaka-K5, sometimes, tiilayakuan mo lang ni, forecast. Forecast, but after all, mga kaka-K5, ti magsiling kita forecast, may posibilidad nga matabo, may posibilidad man nga hindi, kay ti forecast mo, ginapananaw mo lang. After all, yeah, we cannot predict everything, we cannot predict what will happen tomorrow, what will happen next day, it is because only God knows.
Ang Diyos lang yang manunugal ang nakabalo. Pilo ari kampyon nga solusyon mga ka-K5 before kita magkadto sa aton nga mga topiko. Kay dugay-dugay may pangayuan kita sumbulig sa inyo, i-post man ni namon sa among social media account. May isa kita diri ka abyan, no, anak sang aton nga maukod gyud nga tagpalamati nga taga barangay Tinampaan. Nahulog dito sa ginaobrahan niya sa somewhere in Luzon, no? Sa Valenzuela. Sad to say, nabali gid mga ka-K5 ang IATL. Wala or tuo? Tuo? Tuo? Ti medyo pigado gid kag ti kapuraot pasubong. Napangitaan nila paagi ang plete ng utang sila halin sa Valenzuela pakadto diris Negros na makapauli diris Cadiz. Ang problema naman karon kung paano ipasiminto mga ka-K5 ang tiil sining anak sang aton nga maukod nga tagpalamati. Di mo manidugay-dugay ang gusto ti pilar sa inyo, no, sa mga aton pinalangga ka tagpalamati, it is better to give than to receive. Pambalon taman dugay-dugay ang isa naton kaabyan. No, isa tagid ni ka maukod nga tagpalamati, no. Upo diri kay nang Wilma Sevillejo and kay ang inakanta ko bla permi nga Mary Jane. Yari di sana nagpadulong di sa aton talatapan kay amuning iya problema sang iya anak mga ka-K5. Buligan tani sa karona. Sige, diri kita una, bla. Ti amuning gani siling ta, may super El Nino kita, pero ang panugyan sang aton presidente, ambot ay dunato kung mapati kamo, maakig kamo, makayuhom kamo, matuman kamo, or mamuyayaw kamo. Munib lang siling ta kung hindi ka manayaw, mamuyayaw kamo. Sa anong rason nga mamuyayaw kao? Ha? Sa anong rason? Ya, makmusguon yung tamabakal, balde, kahit kagtipuno ng ulan, sino man yung atarso ang maghimo, sinaman? Tipunon mo yung ulan sa balde, pilakabulan yung tinipunay, ay itlogan tanan na kadinggi nga lamok. Di ba? Amo ni siling tabla, sorry to the supporters sang aton nga presidente, pero kung pamatian mo gid bala mga ka-K5, ang aton lang ni Tani Panugyan, hindi na lang magsabat si President BBM sa mga impronto nga mga pamangkot kay makalaula gid ya. Way labot nga nga ang makalaula piyang sabat mo. Di mo ni ko may power ka, may kapasidad ka, may kwarta ka. Ang mga spokesperson mo lang pambala. Kagpasabta sa mga isyu kag mga panugyan. Hindi kay ti bumilo kayo na balde. Tanawa na karon kun di daw ginhimo ti kaladlawan sang kaugalingon naton nga nasyon mga ka-K5. Daw ginhimo kita kaladlawan sang aton nga mga pumuluyo. Ha? Huh? Tiyamak mo yung bakal kaya balde? Kung nagsuggest ka lang may bakal ka drum, kundi daw mayo-mayo? Pilagin man ang matipon sang balde man? Ti sa aton mga pinalangga ang mga tagpalamati, anong masay nyo ni? Actually, bisan diin karon nga waragwagan, bisan diin karon nga talatapan mga ka-K5, amuning ginaistoryahan, even sa social media, amuning ginistoryahan, ti sa inyo be, pabor ka mo nga mabakal ka mo balde para isalod sa ulan? Di nga, konsesyon gani, like for example, purya palayo lang be, kung mag-ulan gidman, salod ka mo isa ka balde, tapos kung sige pa ulan, ibiula nyo naman ang balde na kag isalod, di what? Amuna, kung nagsalod ka mo tubig sa ulan, napuno! Iula, liwat ang balde kag isalod naman! Terrible na gini mga ka-K5. Ang economic crisis ta grabe terrible na gini sa aton nga panggobyerno karon mas ginbudgetan pa gani mga ka-K5, no, mas ginbudgetan pa ang Department of Public Works and Highways ang dako nga budget sang sa Department of Education. Terrible na gini, makahalanguyos na ang mga panghitabo karon mga ka-K5. Kaya nga ginbudgetan lang ya sining 2027 budget kabalo na gid kita nga ining departamento sang damo project wala human. Ini ba lang DPWH ang meaning sina damo project wala human. May human man daw terrible daw ginatampa na kita sang kamatuoran mga ka-K5. Daw ginatampa na kita sang kamatuoran ngang kinawatay kag korupsyon sa aton gobyerno
sa national level, sa national government, terrible. Kay naahong 2027 budget nga naaprubahan na, ito malalag hinibe itong mga congressman to. Kay bigi sila pagka-approve. Sino ang pabor sa 2027 budget? Si ay! May ay! Say nay! Nay! The ay! Have it! Naginibi sila dayon. Di mga kaka-K5, ah, sa aton nga pagpanalawsaw, ang makadto nga pondo sa Department of Education, which is dapat ini mga kaka-K5 tutukan sa aton gobyerno, 50 billion ang nagkadto sa DepEd. Samtang sa Department of Public Works and Highways, 339 billion. Paldo si Boss! Paldo si Boss! Makapamuyayaw ka mo! Makapamuyayaw ka mga kaka-K5 kay nga, ha? Halata na gid niya. Daw ginatampa na kita sa kamaturan, basi plakad daw. Gani ko na muning aton nga topic ko, basi pa ipuson na nila. Muyayaw ka, ha? Amo na ang kamaturan mga kaka-K5. Amo na ang masakit nga kamaturan karon nga nagakatabo sa aton nasyon. Dibla? Amo na ang nagakatabo sa aton nasyon mga kaka-K5. Ti masakit-sakit kag masubo-subo ini kay amo ini ang kamaturan nga nagakatabo mga kaka-K5. Ti kabay unta nga makuha na ni may solusyon na ni pila kadlaw. Kay nga mag-amo sini magpadayon sa Gyapon ang plastada sa aton pang gobyerno nga kaangay sini, makalaula gid ta. Diaryo, hamak mo, Audrey Kitanay sa National, hamak mo, wala pa natapos ang investigasyon sang flood control project, are na naman. May 339 na naman para sa DPWH when in fact mga kaka-K5 ariyo ang sakit nga kamaturan sa aton tanan. Gusto talang pabugtawon ang aton nga mga kauturan. Gusto talang atubangon ang realidad. Instead dali ining ginkawat nga mga flood control project, instead ining mga sa DPWH ni, dapat ang unahon ta kayo aton mga hospital. Puwerte kag tiribli mga kaka-K5 ang kahimtangan naton, especially sa public hospital. Wala talaga discourage, but this is the reality. Amo na ya dapat ang ipa-improve sa ato national government. Ang mga nagahuray ad kag mga nagahililigda lang sa gwa kay hindi maakomodaran sa aton hospital, dapat i-priority naton ang health mga kaka-K5. Ang Department of Health, especially ang pagpatukod kag pagpasad. Pagpasad sa mga ospital naton kay tanawon naton ang mga public hospital naton ay hala ang mga bed mga kaka-K5 puwerte kag triple. Kabudlay kag kapait sang kahimtangan, especially sa mga public hospital. That is why we encourage nga tani ang inyong tutukan ang pagpakaayo sang mga public hospitals kag lakip man mga kaka-K5 ang aton nga Department of Education. Kadamo sa mga eskwelahan nga guba, kadamo pa sa Gyapon mga kabataan nga ginaklasihan lang sa idalom sa puno sang kahoy. O, ang kahimtangan naton mga kaka-K5 sa hospital, ilabi na gid sa public hospital, di na yakon maka afford ka sang private ka. Pero tanawab lang mga kaka-K5, apisar nga bisan anong paningwa sa aton diri provincial government, may mga kakulangan sa Gyapon kay ti hindi man maakomodaran mo, kay ti ang pundo nagahalin man niya sa national. Unta ang aton tutukan sa aton national government ining hospital, kay bisan sino nga presidente na wala gid-gin tutukan. Sulod bala kamo sa mga public hospital, purya hikay lang away, kita nagahikay kung hindi ka maturan ng sulod bala kamo. Nagasinaramihay ang mga CR, nagasinaramihay ang ward, justa ang mga bed na ginaigdaan sa mga pasyente, nagasinaramihay. Apisar ting aton provincial government, nagapaningkamot man.
sa iban nga mga public hospitals, pero may mga nabilin gyapon. Hindi taman mabaso lang aton provincial government ang aton LGU, it's because ang pundo nga nagahalin, halin man sa national, ang Congress man ang nag-approve. Diyaryo, damo naman tulukloon. Damo naman tulukloon sa Department of Public Works sa Highways, 339 billion. Tiyamo ni makakanta, kita nga paldo si boss.

0: Paldos si boss. Paldo si boss, mga ka-K5. Amuning masakit ka kamaturan. Amuning masakit ka kamaturan, ti dapat kita maning kamot kag maning uwa kita sa aton pagpangabuhi kay kun isalig ka lang sa gobyerno ta, especially oh, sa national government oh. Ay, terrible. 339 billion na naman ang ginpain para sa pundo sa Department of Public Works and Highways. Ti apisar tani nga limpyuhan ini dapat ang ini nga departamento, oh? Ining Department of Public Works and Highways dapat limpyuhan ini kay ang mga kawatan ara di nagliligad. Why pa natapos-tapos ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways? Approved na naman ang budget. Paldogin si boss. Paldogin si boss. Ay, terrible mga ka-K5. Terrible ang nagakatabo. Kadamo sa mga kabataan ta, kadamo sa mga kabataan nga hindi maka-afford sa pag-eskwela sa college. Kadamo sa mga kabataan ta nga nagauntat sa eskwela tungod hindi makasangkol kag makasarang ang ginikanan nga magdulong or magpa-eskwela sa ilang mga kabataan. Pero tiyong korupsyon, no? Mga ospital ta, may mga public hospital kita nga nagasinaramihay. O may mga kabataan kita nga nihaluson makatapak sa elementarya, sa sekundarya, ilabi na gid sa kolehiyo, mga ka-K5. Igaling kay Amuni. Amuniya ang kamatuuran diri sa ato nasyon. Paldo si boss. Pwerte nga pinalapaway sa ghost project. Pwerte nga pinalapaway sa flood control project. Tiyari gyapon, no? Na-approve gyapon ang budget sa DPWH nga 339 billion. Damo naman tulokloon. Damo naman tulokloon, mga ka-K5. Sige, by the way, may agadra kay Franklin Martinez nga mapadalagan kagawad sa may barangay Muagaan. JJ Asusina, good morning. Helen Kumawas, good morning idol. Shout out lang ko sa Puro Kumayan, barangay Malubon. Will Masuson, good morning sir. Lantaw naman ko di sa live mo, permi nag-share sa imo programa. Tol, morning. Gapamati ko di sa programa from Sagay Joel Pastera. Almer Parcon, good morning K5 Bomba Marilo. Mary Joy, Mary J. Prado, baras-baras may aga. Romel Anorico, may aga. Franklin Martinez, may aga. Marisa Mangyaw, may aga. Good morning sir Bomba Marilo. Damo na ko diya baldi, may paaman niya kabo. Timba, banira, drum, kagtab para hindi kumawad ang tubig. Vansky Van, shout out dira sa mabugay sa barangay Keruan. Boss, good morning. Wilma Tisibilio, blessed sir, morning. Kagawa Jordan Morondos Cabras, pero ang trillion ng mga korupsyon amo ang ginatutukan. Amo ina mga ka-K5 ang masakit nga kamatuoran. Amo ina ang masakit nga kamatuoran nga nagakatabo sa aton pang gobyerno, mga ka-K5. Subong nga mga tinion. Makasiling ka daw nagatakilid na gid ang aton nga daw nagatakilid na gid ang aton nga panggobyerno. Terrible nga economic crisis, mga ka-K5. Terrible nga economic crisis ang nagakatabo subong sa aton nasyon, mga ka-K5, no? Terrible gid. Tiyari na naman nag-approve na naman ang budget sa 2027, no? May nag-approve na naman ang budget sa 2027 kagti mga ka-K5. Kagti mga ka-K5 ari ang kamatuoran 339 billion ang ginpain nga pondo sa Department of Public Works and Highways. Sige, liso kita diri sa mga lokal na ton yung mga balita, mga ka-K5. Liso kita diri sa mga lokal na ton yung mga balita. Okay, may ara naman asod-asod nga dinakpanay ang aton nga mga kapulisan in terms sa droga, mga ka-K5. Grabe gyapon kag terrible ang dinakpanay, mga ka-K5. Maon ta malita ni ka-K5 Joe Marie Sunido. I hope ara na sa sakwan ayong signal kag wala na may nagagahod. K5 John, please stand by. 47 anyos, oh. Dakop sa drug by bust operation ngayon patikayan sa makatapos sa drug enforcement team sa Sagay PNP. Ipadayon Japon. Padayon Japon, mga ka-K5. Padayon Japon ang dinakpanay sang droga diri sa northern part of Nagroswai Japon. Sila nagkalapunggit urot. Mayutani no, makilatan ba lang mga nagabaligya sa bubla? Oy tani bala, ang tanan nga nagabaligya sa bumakilatan para isa na lang ka, isa na lang bala magkaladula sila dayon sa pamiste nila diri sa ang pangpeste nila diri sa ibabaw sa kalibutan. Pagpangila tudo tanan nga mga nagabaligya sa ilegal nga droga magkalaigo. Tanan nga mga protektor magkalaigo ka magkalamatay para tapos na bala dayon, oh? Para tapos na dayon mga K5 KT. Sa kapigado na sang panahon, grabe ng terrible nga krisis. Pero ti, ara sa Gyapon, may mga parokyano Gyapon nga nagabakal mga K5 tungod nga may mga nagabaligya man. K5 Jom, base ari naman isa sa Baybas siguro. K5 Jom, nagakontak kita dira sa imo. Base kung makasabat ka man ah. Sige, balikan na lang karon si K5 Jom. Marisunino, may kang tanan sining mga balita sa pipila ka mga asod-asod nga operation sang aton mga kapulisan dira sa may sagay PNP mga K5 may kang tanan sining drug by bust operation. Grabe, terrible man ang asod-asod man ang dinakpanay dira. Oh, meaning to say kadamo gyapon sang parokyano nara gyapon ang mga naga gamit sa illegal nga droga mga K5. Liso kita diri gamayo sa balita ni K5 Ariel Apas. Aria, good news ni ang iya balita. Good news ni ang iya nga balita mga K5 kay nagnubo. Good news nga daw makapamiripi ka bla. Good news nga daw makapamiripi ka kay subong nga Martes. Nagsaka na naman. May tani swildo bala nagsaka. Ay justa ang nagsaka mga K5. Ang gasolina nagsaka pero ti may good news ah. May bad news, may good news. Kung ano ang nagsaka, kag ano ang nanaog, aring report ni K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel, ano ang nagtaas, anong nagnubo?
2: Yes, sa K5 Bumba, muna ng ambal mong may balon kita nga good news, may araman bad news, pero unahon taang nga bad news para nami pamatiyan mo K5 Bumba. Nagapatuman sang pabago sang presyo sa mga produktong petrolyo ang mga gasoline station. Diin nagsaka sang 1.56 pesos kada litro ang gasolina. Samtang nagdubo naman, ari ang good news, nagdubo sang 3 pesos kada litro ang krudo kakipay bumba. Kaga ang mga presyo, sa yari ang mga presyo sa gasolina kag krudo sa pila kag

0: mahimo makapikto sa adlaw-adlaw nga gastoson sa mga motorista, labi na gid sa mga nagagamit sang pribado nga salakyan, motorsiklo, papasahero kag mga salakyan kay ipan pa nga mga nagadepende sa petrolyo para ila pang hobian kay kay bomba.
1: Mhm, sige. Sige ka K5 Ariel, dagang salamat ah.
0: Yes, kakita bomba. Report nagikan dire sa may syudad sa Cadiz kay kini balita ginadunong sa DTX 500 Extend Full Supplement for Mind DTX ko pay basta pagana ka dito sa pa. Para sa bomba hanay sa Norte Ines kay kay para lapas para sa kampeon nga mga balita serbisyo publiko kag kaliya once sa Northern Negros K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: So there you have it, mga K5, may nagnubo, may nagtaas man ang presyo sang gasolina. Nagsaka sang 1.56 pesos or 1.56 centavos. Samtang ang presyo sang krudo nagnubo sang 3 pesos, at least maayo man ah, maayo man. Mga K5, may ara kita sang breaking news, i-blind item ko lang anay. May ma-resign nga isa ka SK chairman sa siyudad sang Cadiz sa rason nga daw nagapanghilamos niya sa sang reklamo. Ah, oh, nagapanghilamos na siya sang reklamo sang iya nga mga SK kagawads. Ang pinaka latest information aton suno sa aton nga naga-tweet-tweet kag sa aton nga informer, nagaplano nga ma-resign ang SK chairman, isa ka SK chairman diri sa siyudad sang Cadiz, hindi na makaagwanta sang reklamo. Ireklamo ka malang kun daw may gahum-gahum ka. Ireklamo ka malang sang imo mga SK kagawad kun may abilidad ka, may gahom ka, may gahom-gahom ka bla. Ah, oh, di may-ari kita latest information. Actually na bato naton ini nga may ginreklamo na naman nga mga SK chairperson. Tiario ang isa ka SK chairperson daw ma-resign na lang siya kay hindi na kaagwanta, hindi na makaagwanta sang reklamuhay sa iya. Ulaton ta ni mga K5 kung may magpasa gid man sang resignation nga SK chairperson kay hindi na makaagwanta, nagapanghilamos na sang reklamo. Terrible, no? Ay, no, makasiling ka. Makasiling ka lang, I cannot aguant to penitents of the kalibot. Sige.

Sige, dire kita na yung mga ka-K5 sa aton nga public service. Pwede ka makambal nang hindi ka lang di makita, dira ka lang makambal, tingog mo lang batian. Sige, arang microphone.

0: Mga ka-K5, may isa kita diri ka bisita. Kali maukod na nga tagpalamati. Sinang Mary Jean Bakato, Braga. Nagpadulong diri sa aton talatapan. Tungod ang iyang bata sini. Nabali ang TL digto sa may Valenzuela. Nang isa-isaye kami kay Buligan, tama ni Karon post sa aton nga social media accounts. Saan o ni na tabo digtong imo bata nang sakwan sa Valenzuela?
1: Sang ano sir, sang hoybe sang gabi. Pizza noybe bla to mo. Nang brainies na na sa sang hapon nagpabalo sa amon kay wala na sa cellphone, naguba. Isang pagkabalo namon, intawagan to sa tanod to kuno nga number, ang ambal, nang nakita lang na nila kuno si Jerick sa dalan.
0: Ano ba bro ito? Construction?
1: Siguro sir, sa bago mo lang nambi. Wala sa bisarga panugid kung ano ang nasudlan niya. Pero permero to. Sa plastic na sa plastikan bala. Yung barracks nila at to sa second floor. Siguro natulugan sa guro sir eh, kay gabi na nila kwan. Doon na piyungan sa guro. Ang ano, ang sistema.
0: Kamo to na hulog sa.
1: Oo, nahulog sa.
0: Nabali gid ang iyang atil ang tuo no tuo.
1: Oo.
0: Nagbanog gid ti. Paano siya nakapauli pa diri nang di ka mo

0: bukas ang iyang pletes ini ang gasto niya dito gin tigibuligan masasang iya ginobranto.
1: Wala gin pala sir, ay first aid lang to ang ginbulig
0: sa financial iya. Bisan plete why gin?
1: Wala, wala gin. Ang bata ni Wilma amo ni siya ang sibilyeho, amo ni sa ang ginpulian niya dito kay gin pakwa sa to sa balay sang iya amo.
0: Mm.
1: Sang ano sang gin nagpasulod balabali sa iya.
0: Mm.
1: Dito ni siya sa bata ni Wilma, kay yung bata ni Wilma dito man ga obra.
0: Sa Valenzuela man.
1: Pero sa pure gold na siya. Wala gid yan sir, ya, wala gid may nagkuan dito.
0: Ti sa karon nakapauli na di siya. Ginpangutangan niyo lang ang prete alin dito.
1: May kilala kami dito nga madawa-dawa siguro to kay te syempre may obra nang ginfund niya pero amo pa to ilis lang pa to namon 5k to ang ticket niya kay rat up
0: kay, para makapauli lang di
1: oo kay kon kami dito ang makadtubaw maano man kami dito wala gid kami galastuhon
0: Sige, ti amo na ang may nagpadulong ka di para lang makatipon-tipon ta. Tuli i-post mo na namon karon sa social media, pangayoon namon inyong GCash. I-post sa social media para mapabuligan ni sa makapasementoho, no? Sementohon ang iyong atiil lang, no?
1: Oo.
0: Sige. So, isa naton kautod mga ka-K5, isa naton ka maukod kitag palamati. May ginpasa man di sa nga litrato sa aton, i-post naman ni sa aton page basi kun may mga sulusobra ka modera bla basi may mga sulusobra ka modera maka hangyo kami sa inyo ah nagahangyo kami sa inyo kay pigado man ni ang aton nga isa ka utod pigado man ning aton isa ka maukod nga tagpalamati amo ni nga nagapanukto kami sa inyo bulawanon nga tigipusoon nga makahatag man da bulig-bulig bisan paano ang makatipon-tipon kita para nga mapasiminto ni ang nabali yang atiel hindi gid siya kalakat subong nang
1: gatinten sa sir
0: gatinten sa subong sige ya. So muna maka K5 no nagkadto gid si nang Mary Jane Bacato Braga no isa tani ka tagpalamati maka K5 ti kami gid sa K5 News FM nagaayo gid sa inyo si Miara kamundra sang sulusubra ibutang ko lang di ang iyang GCash. Ano ganin ning imo nga GCash? Nangari man din ang information mo no. Lawaga lang ganin liwatay lang gid.

0: 0985-087-6896.
1: Anong ngalan?
0: Marigold Braga.
1: Marigold?
0: Marigold.
1: Ah, Marigold. Ang Maria, M-A-R-I?
0: Oo.
1: Marigold Braga. Sige. I-post naman karon na nga after sa aton nga program.
0: Salamat.
1: Huwag panawagan kita mga K5 sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati dira. May mga sulusobra ka mo. Mabuligan, taman ibisan paano. Pilang nga daan mga bulubanta. Mga pila ang magpakuan. Pila ang magpasiminto. Sige lang.
2: Sakto pala sir, ang akong nga nagkasama sa among agos.
1: Di na sa ikwan ipasiminto diri sa bakulod o adigtos bakulod or diri sa Cadiz lang. Adigto ginato. Diri sa aton YD or sa mga sa kwan may ara guro sa manapla galing mahal da sa may ano gay na Northland.
3: Unay ginawa kita ngayon ay tinubos kita dalawang beses.
1: So muni aton mga ka-K5 diri ang aton nga katungdanan balita sa inyo kag kun may mangayo diri sang Buloligan nga masarangan taman lang paagi sa aton nga mga social media accounts and our radio on air makahatag kita sang bulig at ulit tagpalamati tagini sa kon familiar kamo siya ni pero may ginakanta ko bala nga Mary Jane na sinang Mary Jane ni taga barangay Tinampaan. So ang iya bata subong nagakinanglan gid sang hamili nga bulig is why nga manukto ko da sa inyo ara nakapost man da sa aton nga Facebook ang iyang GCash na ang Diyos nang bahala sa inyo magbalo sa inyo kayo sa aton dira mga KSS kasi kung may mga sulusobra may mga sulusobra kamo dira at tipon-tipon kita 20, 50, 100, 200 nablang bulig halin sa aton tagipuso o nabi nyo mga kauturan mga K5 sa aton mga pinalangga nga matagpalamati kung nagabulig kita sa mga nagakinahanglan pilo-pilo nga mga pagpakamayong ginabalik sa aton pisar sa aton kapigaduhon pero kung ang pagbulig mo from your heart malahalin gid sa imo tagipusoon halin gid sa imo tagipusoon kanami sa pagbulig mga K5. So muna gina-encourage sa manda ang aton ng mga kauturan.
3: Upang ang tao
1: kung may mga sulusobra ka mo dira, buligan ta. Ning isa naton kautod. Sana siling tanang i-post na may karoon sa aton social media. Dira nyo lang i-direct ha. Iya ka bata mo or imo ganyan ang iya ka bata din ang Mary Jane. O may mga nag-pledge na di mga ka-K5, si Kagawad, Kagawad Jordan Morondos Cabras ang barangay Puyo. Angayan gini magkapitan, nag-PM sa aton, 200 akon, gai ko GCash bro. Bro, Kagawad, ang GCash ni Ma'am Mary Jane Braga, ara nakapin sa comment section sa aton nga live.
3: At ang bangkay na anod nangako
1: Kagawad, basi nag-aga pa monitor kasubong Kagawad, ara sa comment section, no? Para matype mo na lang, ara sa comment section naton sa Bomba Marilong Facebook account.
3: At hindi na nagtaga
1: makatipon-tipon kita mga ka-K5
3: ito
1: 50 pesos 100 pesos 200 any amount will do mabuligan ng naton atong isa kautod muna yung pinakanami sa aton yung mga Kristohanon as Christian kung nagabinuligay kita kapin pang aton pagbulig halin sa aton tagipusoon mga ka-K5 halin sa aton tagipusoon mas ginapakamaayo kita sa aton mahal nga Diyos. Good morning kay sa taga Department of Agriculture Manapla headed by Sir Ernie Panganiban. Amigo ko Joseph Lobado nagamonitor mayong aga. May aga sa inyo. Sa aton yung Facebook Live viewers, ara nakapin ang message yun ako or comment lang kamuda para mapasalamatan man kamuna mo na. Si Christian Polo ang ma-pledge man sa 100. Sige amigo Christian, ara ang GCash i-direct lang kay Marigold Gold Braga, no, bata na ni nang Mary Jane. Kag sa aton karon nga social media pages i-share taman na mga ka-K5 or i-post taman.

Salamat kin sa aton mga naga-pledge da. Ara may mga may nakapindira sa comment section ang GCash. Amunta na bahala. Ang Diyos na ang nakaibalo sa inyo mga hamili nga pagbulig, mga ka-K5.

sige, buson na lang aton nga time. Asa magkita 11 o'clock. Sa mga gusto dira mga ka-K5. Ari pa man ikaroon sa aton nga Facebook page. Jesus, na ikay akin, yan ang sabi ni. O, sa mga gusto pa dira mag-bulig. Ara lang nakapin ang GCash ni Ma'am Mary Jean Bacato Braga. Sa liwat sa mga naulihi ang iyan ni bata ahlin pa ni sa Valenzuela. Ngita man to tani sang kapalaran, nagtrabaho digto but sad to say na aksidente na bali gid ang tiil. Pigado man gin pangutangan pa nila nga makapauli di from Valenzuela City pakadto diri sa Cadiz tigin nangutang sila inog prete. Isubong ang problema naman nila ang ipasiminto sa tiil sang iya bata. Diba si Miara Kamudra mga sulusubra mga ka-K5 pwede tagin din makabulig sa aton nga ma isa kautod.

Migota na J. Magnoa. Kasi may makabulig-bulig mo na si Migota J. Magnoa. I-send nyo lang sa Gcash. Para na. Thank you so much, Gid. Kagawad. Kagawad Jordan Morondos Cabras. Dira sa may Barangay Poy. Barangay Poy sa Gay. Salamat, Gid. Kagawad. Dira nyo lang i-send sa Facebook account ni Ma'am Marigold Braga. Sa aton mga nagapamati sa radyo, ang ari-ang iyang GCash number 0985-087-6896. 0985-087-6896. Marigold Braga.

0: Sige mga ka-K-5, dira nyo lang isend ang inyong mga hamili nga bulig, no? Nakapin dira sa may comment section ang GCash din ng Mary Jean sa ngala ni Marigold Braga, mga ka-K-5. Sige, salamat na kadaan sa inyo. Ari naman di kompleto naman din aton nga detalye, buligan tala ni karon nga makapost, mga ka-K-5. So oras na to, alas 10:51 na sang aga. May isa pa kita ka balita, mga ka-K5. Away ka-K5 Joe Marie Sonido. Aray, naka-online na siya. Madalas dason tala ning balita ni ka-K5 Joe Marie Sonido. May asod-asod nga by-bust operation dira sa may syudad sang Sagay, mga ka-K5. May report si ka-K5 Joe Marie Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom.
2: Yes, K5 Bumba, asod gid ba na una nga natabo nga bypass operation sa siyudad sa Escalante. Di sinubian nyo sa nasikop ka K5 Bumba sa may barangay Hunob-Hunob. Kuan siya, Purok Samba, sitio, kuan, si, para part sa barangay Hunob-Hunob ka K5 Bumba. Kung sa diin nga, pahubin nga, pahubin na subong, ang masili nato niya nga engagement sa illegal nga drogas. At the same time, Kakipay Bumba, pagkala 5:26 na hapon, sa may Consita 3, Kakipay Bumba, ang syudad sa Sagay naman nagbalos, nagpatigayan man sa drug bypass operation, kag iniarestado man ang isa kwarka 47 anyos nga suspect Kakipay Bumba. Kinkilala lamang ini nga si alias Tata, kag wala trabaho, pumuluyo mo kalayo pa Kakipay Bumba ang iya kapalaran. Imaginon mo, taga barangay Lantad, Silay City siya, kagdiri iya siya sa siyudad sa Sagay, na aristo sa iya nga transaksyon kay K5 Bumba. Ang among nga persona nakuhaan sang duha ka sachet sa ginapatihan nga siya bo, ang bypass items kay K5 Bumba, magamay siya nga sachet, kag ang bypass sa posisyon niya, ang nakuha na ang recovery sa iya nga posisyon, isa ka dako man nga sachet, so matotal duha ka sachet ang na-recover sa ginapatihan ng shabu. Kag ang ini nga sa pagkilo ka K5 Bumba, nagabugat ini sang 3 ka gramo. So ang ini naman yung mga persona, ang mga persona yara na karon sa kustodiya sa Sagay City PNP, kag posible pagpasakan sang kaso kung panumbungon sang pagbaylar sang Republic Act 9165 subong hapon.
0: Oh, kamusta to K5 Joe, mga update to sa kanya sa tong naigo kila to? Nadala na to di sa subong sa iyang puluyan.
2: K5 Bumba, sa pinakauliin na itong nga update, ginservisyohan ini sa Shikay na funeral homes ka K5 Bumba. Kagsang base naman niya sa ato niya pag pakigsusiman sa pagpakighinunanon sa pamilya, K5 Bumba iagin kumpirmar sa amay nga sa ila mismo panimalay paghahayaon ang bangkay sining naigo sa kilat.
0: Kaya
2: kung sunog pa sa amay, yes, go ahead.
0: Taga din ito sa gane? Ano nga barangay ito sa?
2: Taga barangay Old Poblacion sa sa siyudad sa Escalante ka K5 Bumba.
0: Sige.
2: Sige, amon na siya, no, ang confirmation sa amay. Kaya kung siling pasang amay ka K5 Bumba, kung sa panimalay mismo sa biktima, ihayaon, medyo maligwin sa jotay, mabudlay ang dalan, kag, unless kung sa iya, balay sa iya amay ka K5 Bumba, medyo accessible lang siya, kag medyo din, hindi mabudlayan man, ang ilang mga himata nga magpadulong tungod kay pag-abot naman niya sa transportation, accessible lang siya ang ilang lugar kay K5 Bumba.
0: Sige, dagang salamat. Sige.
2: Amo ni pila ka mga balita nga natipon sa itong paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante. Kagang ining nga balita, dala sa itong sa kaluhan sa Titix 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Biospore Biotics, kag Extend Food Supplement, Titix Coco Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Bumbahan Ais Norte, ko si Jom Sunido, para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan. Sa Norte nga bayan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: So there you have it, mga K5, ang balita ni K5 Jom Sunido. Asod-asod nga dinakpanay man sa drug bypass operation. Kag subong man ang update dito sa naigo sang kilat, mga ka-K5, sa baybayon sang syudad sa Escalante. Ariman, isa man ka ba subo-subo nga balita, mga ka-K5? Ining kahapon, diri nga na aksidente sa may barangay Barangay Daga, sakop sa Purok Punong ko, isa ka 22 anyos nga lalaki. Nagadrive ini isang motor matapos makabunggo ang yagi naman niho sa orang iya ni motor Honda Click, no? Matapos nga nagamaniho ni siya sang Honda Click nga motor nakabunggo sa likod nga bahin sang isa ka Mitsubishi drop side truck diri sa May Gustilo Boulevard, Purok Punong ko, Barangay Daga, siyudad sang Cadiz. Hapon mga las 12, sang hapon or las 12 sang udto, Oktobre 12, 2026. Base sa inisyal nga investigasyon, ang Mitsubishi truck ng gilamaniyo ni Junel Deniega Ipinaflor or Pinaflor, 43 anyos, nagabiyahe alin sa proper sang Cadiz City pakadto sa Purok Punong ko, Barangay Daga. Samtang ang Honda Click nga gilamaniyo ni Kenta Arkisula Evilla Gomez, 22 anyos, nagabiyahe alin sa Barangay Zone 2 pakadto sa Cruising Cadiz, mga ka-K5. Pag-abot sa lugar sa insidente, amat-amat nga nagpundo ang truck kag nagtinguha nga magliko pa wala apang aksidente ini nga nabungguan sa motorsiklo nga yara sa likod sa truck. Bangod sa pagkabunggo, nakaangkon sa mga pila sa nagkalainlain nga bahin sang lawas ning si Arkisula. Ilayon man nga nagresponde ang personnel sa Cadiz City Disaster Risk Reduction and Management or CDRRMO kagindala ang aksidente nga motorista sa Cadiz District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Apang mga ka-K5, sad to say nga ginbawian gid ang pinakalatest information naton, ginbawian gid sang kabuhi 22 anyos mga ka-K5. Actually bata sang amon nga friend apo sang isa ko man ka kumpare dari taga Barangay Zonto mo ni mga ka-K5, no, ang kabuhi sang tawo hindi tagid mabalaan, kalit gid lamang in just a matter of second or seconds, no? Isa ka segundo, duha ka segundo, tatlo ka segundo, lima ka segundo, kabuhi ta. Hindi takbalo kung ano matabo sa aton. Mangin isa na gid lang kita ka istorya. No? Mangin isa na lang kita ka kasaysayan ang aton kabuhi. That is why isa taman sa ginarekomendar before mag-drive sang Manubela, pray gid pangamuyo sa Ginoo nga protektaran ka, padalaan ka sa mga anghiles nga magagiya sa imo nga ubayan ka sa imo pagmaneho. Sad to say, hubin pa. Nagaupod kita, nagasimpatya kita, kita dari sa K5 News FM, nagabatsyag man kita sa kasubo. Hubin pa mga ka-K5, 22 years old. Condolence sa pamilya. Arkisula, dala sa May Barangay Zone to. Muna, halong gid kita as always. Sige, wala lagi kita sa nagakaigo nga panahon. Bong Guarino, mayong aga dala sa imo. Sa liwat sa mga gusto dala magbulig kay Nang Mary Jean Bacato Braga, ara dala nakapin sa dya comment section ang iyang GCash or mag-contact man sa number nga naa. Obrahan tama na karon separate nga post sa aton nga Facebook page. May mga nag-send na amat-amat. May mga nag-message sa di sa akon sa ilang screenshot. Sige, daghang salamat kaninyo. Sa mga mabulig pa da. Salamat na nga daan.

0: ang ito.
1: Salamat kira, may mga nag-send na amat-amat. Sa mga iban pa na karon kaga gusto mag-send man ah. Salamat gid sa inyo. Advance thank you ng adaan. Bongo Rino, may aga. Sa ngalan na lang sa aton very humble CEO, Doc Ramil Itang Oy, Station Manager Ma'am Kulin, Juan Sanar Escubia, sa Technical Side Web ka K5 ang Phil Silischal, Matinasa Sanjay Creek Donyabas. Sa ngalan sa aton reporter, K5 Ariel Apas, K5 Jomar Isunido. Ako naman si K5 Bomba Marlo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingaon sa Negros. Ini ang K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: Sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K-5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hey!

0: 3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, uti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Mga ka-K5, 73 días na gid lamang ang nabilin, bonus na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5, Jinpo Henaroso. Indiang 11 MBPS.

0: dong. Come on, everybody.
1: Mayong aga, mga sukit naton, ngating pala mati. Welcome na sa programang 11 Mbps, Subong Adlaw. Pizza 13 na kita sa bulan sang Oktobre. Ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. It's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Di man ka mo lugar sa Pilipinas, di mga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kumabatian sa mon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 11.5. Like, share, follow inang page. Ang sa pangalan sa motor nga serbisyo publiko. Ako si Jean Paul Cagnetti Generoso.
2: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.
1: Mikos-mikos mga insan. Rodney Tibos Kagawad. Tibos Rodney. Mayong odto si mo sir. Merlita Malvas Alma Imbang. Nagalantaw subong sa Sears. Bings Delphine. Yung agad kay Beverly Floralde. Gemma, manang Gemma. RDZ, good morning. Di na to si Daisy man. Daisy, din ka na. Yung aga kay manang Marilo Valyao sang Andumanan.
3: Grabe po.
1: Kadasig na yun sila mga chat days, no?
3: Grabe po.
1: Ya, kapanyaga ka na.
3: Grabe po.
1: Ginlawag, ginlawag ko lang ang ngalan. Gachat na yun.
3: Grabe po.
1: Ya, hi. Niyaga ka na.
3: Grabe po.
1: Nabihan ko ka na mo ganyan ninja sa kalibutan. Ya. Oo, bala. Pamati na lang bala, guard radio, bala, guard. Guard, mati na lang bala radio, bala. Mati na lang bala Facebook, bala. Pagdulo, dayaw, dayaw ko di. Dayon, dayon, chat. Ayo, oh. Sandra Dizon, Terry Sancho. Reabot sila Ray Sindico, no? Abot, no? Dinawag ko lang, di. Siling ko guwapa kay Daisy, oh.
3: Grabe po.
1: May nag-chat na yun sa iya. Yakan niyaga ka na.
3: Grabe po.
1: Kamusta? Do kilala, hi, bla?
3: Grabe po.
1: Hoy, nonoy, may nobyo na na.
3: Grabe po.
1: Kadasig dyan, ah, kaya buhot na lang, ah.
3: Ah, grabe po.
1: Ang sekreto sa happiness sa kabuhi. O, si DJ Grace Balyaw, arawag, ah, kwan-galiwag, ah, po nito. Yay, post mala, sir.
3: Ah, grabe po.
1: Ay, oo. Ang buhot, ah, muniyo, ah. Advice ko, ah. Ang sekreto sa kabuhay block, ano, be contented of what you have. Be contented of what you have. Kung may asawa ka, plangga asawa mo. Kung may nobya ka, plangga nobya mo. Hindi na magsagay pa diskarte sa iban. Oo. Amo na yung pinaka-importante, ah. Be contented of what you have. Pag hindi ka ganin na kontento, nangita ka pa iban, ate. Guba ang pamilya, guba ang pangabuhi, apitadong kabataan. Nagyan ko na na, doy. Mamuha mo na. Why na ginaya, why na ginaya sang... Ah, why na guro may makasubra sa akon sa muha mo na. Ako pa yan. Why na guro may makasubra sa akon sa muha mo na. Again, kahuluya baya na.
3: Grabe po.
1: Mayroon na, ako nang imo nga chatan, nagdiskartihan. Kainch hindi.
3: Ah, grabe po.
1: Kung nang chatan mo gani kag-diskartihan, hindi manamian, at tapat kagit.
3: Ah, grabe po.
1: Kahuyanan mo na yan. Ginapakanubo mo na yan kag lingon mo yan.
3: Ah, grabe po.
1: Oo. Napakanubo mo na kag lingon mo yan.
3: Ah, grabe.
1: Kanang sagay ka pang chat-chat sa iban, and then my wife ka na, ginapakanubo mo na yan kag lingon mo.
3: Ah,
1: dapat yan ka mo chat sa akon. Oo. Kamuya chat sa akon, ah. Kamuya pangilala, kamuya diskarte, kamuya hagad pangapi sa akon, ah.
3: Grabe po. Grabe po.
1: Tudman, kauluya, nami pa na isang ubinubin. Sa ubinubin pa ko, pati Ari Lamblaw. Sa ubinubin pa ko, ay taglimahon ni miga ko. Okay, number one, hindi makulaw ay. Number two, hindi makugwapo. Maapil lang, maapil.
3: Grabe po.
1: Sang hubin-hubin ko daw ay sus kahapos magdiskarte. Gali ang pangdiskarte ko, hindi ilaya yang pangdiskarte. Hindi yung kachipan.
3: Grabe po.
1: Kung magdiskarte kasi bay, make sure nga hindi ka daw gagawa nga kachipan.
3: Grabe po.
1: Save yourself. Amo na dapat. Again, be contented of what you have. Pinangasawa mo na, hindi na mangita iban. Pinangasawa mo na, hindi mangita iban. Tama na, di ba, Brother Michael? Ang sikreto again sa pangabuhi is be contented of what you have. What you have. Kaya why ginaya may madulot nga mayo ang mga babae. Kaya why ginaya agyan ko na na.
3: Grabe po.
1: O why ginaya may baong panulay kabalo ginaya isang gusto daan nato. Ang yawa. Mangita niya pagi ang yawa nga tintaron ka. Kaya mo niyang yaubra. Kita niya siya pagi nga maguba pamilya mo. Kung ang yawa yung magguba sa imo, hindi na siya magatag sang bulo basta-basta lang ang makadisayri ka. Daan niya kaniya sang nami-nami.
3: Grabe po.
1: Oh, di ba? Kita mo sa process of sining ni Iba kag ni Adan.
3: Grabe po.
1: Ang pinaka.
3: Grabe po.
1: Tanan nga argumento gin plastar gini sa tanan sa iya gin plastar gin tanan nga argumento para lang makasala. So the devil magtilaw sa imo, magtintar sa imo, aportig na yaka ayuya ang imo na paminsaron, ano dayon no.
3: Grabe po.
1: Gusto na ang bal ni Alma Imbang, be contented of what you have.
3: Alright!
1: Dira nagasugod ang kalipayan. Oh. Galayin to da nga ton paminsaron kung ka tigulang na tanong.
3: Ah, grabe po.
1: Vivian Katuburan, good morning. Jocel Montipio Los Binias. Jessame Bilaong, sang purok busay barangay Kabum. Yan mundihan niya dubulsyat ko. Kasabad kung mang uyab-uyab ka abi. Like mga bana nga nagapangita iban. Ang number one nga sabad da. Masugod ka na nabinutig sa sawa mo. Oh, once nga mang babae ka, masugod ka na nabinutig sa sawa mo. So sa kada butig mo na sa sawa mo, amo man tong kuret sang sala mo. Wala, bot nga mabutig ka, ma-share pa na sang imo expenses, instead tani, bakal mo na bayo sang bata mo. Instead, tani nga ipalipay mo na sa asawa mo, i-share mo pa na yan sa iba. Mailan na kung wala blatian ang wala kila, wala blatian ang babae. Lain na kung may blatian pa. Ay, malatnan pang wife mo. Diba lang? Yan, bal ni Brother Mike Severino, true commitment can only be found in making Christ your top priority in life. Gusto. Gusto. Before lang makita ka, big bayi nga gwapa, bingi ito ko gwapa, gid siya. Piyong lang matamo kag Lord, insakto ni yung ginapinsar ko.
3: Ah, grabe po.
1: Doon lain yung kasulod sa utok, wow. Sabi, tinlui ko sang...
3: Grabe po.
1: Tinlui ang akong pagunahuna. Nga naman na dayon. Why sang pinakahaping husband and wife, kon kamo nga duwa langga nyo isa kag isa kag way kamo galuib sumugod na gani na nga mag dibla ay bot na lang sige anyway mga balita nga to mag istoryan sining aga ma-discuss ko tani isang kwan ba isang about sa jugi nga naglain ng buot
3: grabe boy.
1: Galing ito lang alang ko sa oras. Daso na lang, tan, itagualan ng video, tan. Tagualan ng video, tan, buwas na lang, tan. Buwas na kita, mga, may lag ko mga balita, tan. Ginuna, tan, ay ang preservation sa marriage. Kay, abi mo, ang pagpangasawa. No, pagpangasawa, dapat siya nagid lang niya ang imo ya kay di pagpakaslan mo gani mo.
3: Grabe po.
1: Galing kiti. You see, I'm gone. May mga kaluyahon kita.
3: Grabe.
1: May mga kaluyahon. Sino gid abi ang hindi maluyag sa gwapa nga babae man?
3: Grabe po.
1: Tikon ginuna mo na ang imong desire. Eh, dira nagasugod ang tanan. Wala sang bana. Ambot ko may wala sang bana, guro ka wala kagit tentasyon. Te kalabanan gina sa lalaki matintarget. Matintarget. So, kung nakasala kag natintar, okay pa na ang kaisa. Hindi gani okay, pero te ano mo na kay nadala? Nadala sa tentasyon. Hindi na magliwat.
3: Grabe.
1: Ako kapila ko madala sa temptation man kasi brasin guro.
3: Grabe po.
1: Hindi lang yakin nadala ko sa temptation kisa ya ko gidyaga pang tintar.
3: Grabe po.
1: Hindi lang ya kay ako ang nadala sa temptation. Ako gidyaga pang tintar.
3: Grabe po.
1: Oh! Ah! Sa kadamo, kuya sang nanubya.
3: Grabe po.
1: But at the end, silin ko ah, paglambot ko 50, hindi na ko bago na ko.
3: Grabe po.
1: Kauluya na na yung edad mo yan muni sa akon, tapos mga babae ka pa yan.
3: Grabe po.
1: Dapat yung mga muni edad sa akon, yung kasimba ka na dapat.
3: Grabe po.
1: Oo. May hangganan. Sa muna, sa mga binobin ko, sa mga uyab ko ah. Mag-abot ko 50. Hindi! Naging kuya magpangbabayi. Hindi na gin!
3: Grabe po!
1: Ikaw, luya, lang tawan ablang iban, blang ang mga babae, blang may upod nga may edad. Kisa gambal, kalinga, oh, bau, tawablo. Katigulang na puro mga babae pa.
3: Grabe po!
1: Dibla mo na kisang gambal. Yan, tawablo ang lalaki na, oh, bukay ng buhok niya, lulo na puro. Tigulang na puro, pang babae, pag upod pa hubin. Hindi ka lauay. Lauay, di ba? Hindi nami.
3: Grabe po.
1: Di mo nang hindi ko hindi pagimuon sa kagulingon.
3: Grabe po.
1: Naman ba lang kablang niyo, bau? Edad na pro.
3: Grabe po.
1: Di ba?
3: Grabe po.
1: Nami pa nang ubin-ubin, mga 40 ka pwede pala, balbal todo. Pero pag edad-edad mo na.
3: Grabe po.
1: Isubong 54 na kuya bay. Ay, kauluya.
3: Grabe po.
1: Hindi na na. Bayi man ang gyapon.
3: Grabe po.
1: Sige. Plangga A ang inyong asawa, plangga inyong kabataan. The best thing kuno a father can do for their children is to love the mother.
4: Alright!
1: Oo, amo nang pinaka the best ngay moon sang isa ka amay sa ila bata, palanggaon ang nanay.
4: Alright!
1: Kaya mo na si Juan, subong gatulog na siya nga daw may aircon ng utok. Kaya kabalo siya nga waay na kugapang tintar. Pero kung tintaron ko, why not? Pati at joke lang.
0: Oh, sing it everybody.
1: Kita ko babae, subong bisan mag-uba, pastubang ko.
3: Grabe po.
1: Oh! May babae, bi, maubas. Bisan mag-uba, pastubang ko. Lakadan ko lang na iya.
3: Ah, grabe po.
1: Oh! Kita ko, bi, babae, bi. Bisan mag-uba, bala sa tubang ko. Lakadan ko lang niya, Kuya Mundial.
3: Ah, grabe po.
1: Lakadan ko lang niya, kamalakat ko. Pero mandam sa pagbalik ko kay Gauba naman.
3: Grabe po. Grabe po.
1: Natod, no? Sa mga may bana na nga mga babae subong, sa mga galantaw subong sa aton nga may mga babae, may mga bana na. Di bala ang pinakanami gidya ko nang inyo nga bana ya wala ga luib si inyo, no? Ang balidi si Balyaw ni Abaw, ah, sana all ginalakadan. Ha, ah, bisan ikaw ba di si lakadan ta kaya? Ah,
3: grabe po.
1: Ho? Ah, bulubangga kasama. Labay ko bimo mo ko no. Baba kami nga. Paul, guapo.
3: Grabe.
1: Paul. Uya, kuan ka na bi? Hubot hubad na bi?
3: Grabe po.
1: Ang lakadan.
3: Grabe. Grabe po.
1: Hindi, kuya akon ang...
3: Ah, grabe po.
1: Basta mo na ang lesson for today. Kung may ara na kahagugma, hindi na mangita pa.
3: Grabe po.
1: Amo na na.
3: Grabe po.
1: Diba? Tony Brilia, sir, pindi sa babae, kung pato man
3: na. Grabe po.
1: Yan may kilala ko na sir, tigulang na siya, pero iyagin ilis sa oregya, sa hubin pa.
3: Grabe po.
1: Hindi to ako sang una. Ay, oo. May mga kapaltahan ta. Importante da ako na fail ta sang una, gabalik ta. Kag do not do the same mistake again. Do not do the same mistake again. Dagko ng mga kabataan. Dibla, Brother Edmond Alejo. Oh, God bless sa program. Salamat kay Brother Edmond. Sige. Mga balita, ito mag-istoryan sining aga. Masubra 2,000 ka mga traffic violations, oh. Na record sang BTTMD sa bulan sa Setyembre. Nakapisan subong sila, no? Sige sila panakop. Very good,
4: ah.
1: Lalaki nga nagakaon sa kalanan sa plaza, sinumbag sang lalaki nga may utang sa iya.
3: Grabe po.
1: Ang may utang pa yang nanumbag. Good morning, Indang Hilado Sarat, Dennis Gumira Gorsal, Juna Duga Duga, Nanilin Decinal Shiflet, good morning. Lalaki nga nagamaniho sang motor na kabunggo sa truck patay gid 22 anyos pa lang, oh. And taga barangay, sino yung sa barangay Daga, Cadiz City. Kahapon to mga alas 12 kuno sang udto. grabe, no? Ugtong adlaw, dinti siya, patay pa. Presyosang baboy sa La Carlota City, nagnubo sa 240. Mga manog baligya sang baboy, hindi na kuno pwede magpanubo pa sang presyoso, no, sa LGU. Abi mo ining baboy, bla kayawa, gini mo. Ha? Ang baboy, bla kayawa, gini. Sang unang kakaon ko baboy, mahal. Sang una nga gakaon ko baboy, malmahal sang baboy.
3: Grabe po.
1: Ahay, nagpatugmaw na ko nga way na ko nagkaon baboy, nagbarato saya.
3: Grabe po.
1: Hindi ka tunto. Sang una nga nanimitan ko magkaon baboy, putsiro. Mga namit, so nakaunon, bi putsero, ang tambok, ginablo, ay, gunamit-namit. Putsero, ang sinugba, pagibing nga buyon, ay, gunamit-namit, itan. Ay, gusto ko sa sinugba nga buyon, tan asinan ng blatan, subahon mo, gunamit-namit, ya. Yeah. Adobo, nga gauyog-uyog, humba. No, pagin man, Oo! Mit-na-mit, kiti sa unang baboy. Malmahal, tag-400 ang kilo, tag-360, 360.

0: Sorry! Inyo lang ang baboy niyo! Igan ka na sa Ginoo, magkaw ko mo baboy, halaan nyo gina. Hala, sigihin nyo na kaon, baboy. Bawal, biya na. May truck na ginaligar na dulaan Prino na tumba sa Banwas ang Tubuso, pilason ang driver. Ambal ni Ibon, silingya, JP, way ka nagkakaon, baboy, kinainchindi ka na sa kamatuuran. Amo nang tsakto. Ay, kanami, kanya kay Ibon. Yes, ma'am. Yes, sis. Kaon kita sa mga clean food. Tambal ni Jessa, lang yan nami. Pagkita sa baboy, sir, humba. Ay, ambot, Jessa, inyo lang na.
1: Grabe po.
0: May isda lang, kuya. Okay na, kuya. O, si Lisil, tamon nga, wala mako gagana. Wala ako makaon man in baboy. Oo, pag-adventista ka na lang ka. Doktrinahan, to na lang ka.
1: Grabe po, right!
0: Sa mga gambal na nga hindi sila nga kuno nga hindi ipakaon ng baboy. Hambal ako kay matuon ta tun anta nga hindi pwede.
1: Grabe po.
0: Presyos ang gasolina nagsaka na naman sa 1 peso and 56 centavos. Ang krudo nagdubo 3 pesos.
1: Grabe po.
0: Trabaho sa LGU sa Kabakalan, posible gabalik ni Mayor Miranda sa apat kunong kadlaw na lang o bangod sa ang padayon nga pagsaka sang krudo. Sige, inikag iban pa nga mga balita aton mag-istoryahan. Sini aton pagpangalagad sinyo sa ningaga sang Martes. Dari sa programang 11 Mbps. Nainom nyo ng inyong DTX 5 sa mga palakaon baboy. Dahoy pag DTX 500 kamuay. Mag DTX 500. Oh, inom ka mo sini kada adlaw, especially sa may mga fatty liver, sa may mga palahubog, sa may mga diabetes, sa may mga high blood. Inom ka mo sini sa may mga bukol-bukol das lawas, gatulubo nga mga bukol. Hoy, dali gani mag-cancer na but sinyo. Mag DTX 500 i-prevent aning mga gatubo nga mga bukol sa lawas niyo. Buwan ka na bukol sa tinai. Ay, kaladukan. Colorectal cancer. Ay, abaw. Mag DTX 500, luwason ng kaugalingon, gikan sa makatalaga mga mga blita, ang mga blatian, I mean. Mag DTX 500, parisan, gipermis ang maitising alkaline ng vitamin C. Ay, kadamo, wala ka kaon, baboy. Si Aladdin Villasis, wala makunog ka kaon, baboy. Kunhilaw. Sala. Ay, moya, Aladdin. Aladdin, may mga pagkaon, balay nga nami, yakaunon, hilaw.
1: Grabe po.
0: Oo. Aladdin, may mga pagkaon, balay nga nami, yakaunon, nga hilaw.
1: Grabe.
0: Di mo na ya dapat lutuon pa. Ako namian ko magkaon kisa hilaw.
1: Grabe po.
0: Why na damo pagamo ginahugasan na ya ding kaunon ko na ya nga hilaw. Law ay lutuon. Oh. Abi mo hindi tanan nga ginakaon nami nga luto. Ang namit gidya kun hilaw. Gapula-pula ga ping-ping pa na ya. Bala ko mo anong ginamin ko nga ginakaon ko nga hilaw. Salmon. Sa Bisaya pa salmon. Oh, salmon. Inabalang isda blang nga dito yalin sa Canada kag sa Amerika. Salmon. Eh salmon na pero pag pronounce na salmon. Ginahiwa lang na siya kag hugasan, gaping pink na saya. Gaping pink o ko namit namit gyud. Dayon man niya kiya do ni pis kag isaw-saw sa kuan sa sauce. Ana namit namit sa kaunon hilaw ya. Oh, nami na ya DC Balyaw ya kaunon ya. Hilaw ya. Apla kaon ko hilaw days. Aga pula-pula pa na aga pink-pink meaning priska. Kwaon mo to siya. Hiwaon. Hugasan. Hugasan gito do. Basta hilaw ginakaon mo. Hugasan gito. paghugas mo na tudo, bao ah, ibutang mo na sa isaw-saw mo to kaya nagligabit din mami, kung dito kami sa Yaki Mix. Samo.

0: raw salmon. Okay? Sige. Unaon taning mga mapisan subong BTTM di kito dos mil subra kuno ka mga traffic violators sila na dakop. Pari si Wilson, Wilson, i K5 News mo.
1: K5 News FM live report.
0: Son?
2: K5 News FM subo no sa dos mil ka mga traffic violators ang nadakpan no sa BTTM upo ng ato sa mga Bacolod Traffic and Transport Management Department diri sa siyudad sa mga Bacolod KFIPP. Sa bulan kini sa Setyembre, Oktubre, no? Sa sining first week at October KFIPP.
0: Pang, pang, delegibla, pang. Nga doon nagpisan sila, haw?
2: Sa bulan ni nagurawa ang mga reportan sa isang August KFIPP.
0: Pisa na sila daan.
2: Nailang record na ginasan sa aton ara sa 1,500 plus no ka mga
0: pero nagdamo ang ilay ya 2,000 gid yas ang sini ha.
2: Yes, 2,000 kay PGP for this September lang na no abilog na bulan September kag KPGP ang kanako gitiri nga nadakpan sa 2,000 nga ina 547 sa mga ini ang nagapalabag sa dalan o put obstruction sa mga dalanon sa KPGP.
0: Son, son, kalma, blanay, son, kalma, nais. Gilaka importante talag sa lining migo ko kapamati. So, no? Ginatamyaw ko si Pastor John Chavez, ang youth director namon Wilson sa NOC, Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventist. Pastor John Chavez, niya kapamati, kami di sa imo, subong. Tsakto mo to, Pastor John, ang ambal ko sa baboy. Pastor? Bati ka itong amba ko sa baboy, son. Balik ka ito lang ng baboy, son. Kapati din si Pastor John Chavez. Ang balansa ko nga ito. Why he kuyag bantala sa mayong balita? Bati ka ito, son. About sa baboy.
2: Naba, ang natandaan ko lang kay Pagkito, hindi ka na nga luto namin.
0: Ipahamak mo naman ko sa pastor. Ang pastor naman ka pamati. Bayo na bala, naib lang mga mga. Ikaw bala, bala, bala. Ang pastor naman bala ka pamati. Why ko nabla nagambal, son? Si Pastor John Chavez ka pamati, blaw. Anong ambal ko, aw?
2: Law, ayam baboy. Natandaan ko, law, ayam baboy.
0: Nag-mention ko about gakaon hilaw? Wala, wala, wala. Hindi, why, why ko gambal na gakaon ko hilaw, son? Wala. Ang ambal ko, ikaw to. Ikaw bala, son, sige ka lang bala ya, gago. Stop man bala. Dapat ga-stop ka man. Oo. Nang... oo, good morning kay Pastor John Chavez, no? Ang youth director sang NOC. Kaya itlagsal, nung isang blaga pamati, blapang... tamyaw ko man si Pastor Enilim Asuncion, ang Sabbath School Director sang Kaglam Coordinator na mo, no? Ay, birthday niya gali. Dugay-dugay, agritoon ko si Pastor Asuncion. Dugay-dugay. Anyway, son, tiyo, kinawin ako utang sa mga friends kong pastor. Tiyo, ano na ni Subong, son? Meaning, nagkuhan sila, nagbuot sila pa. Nagbuot, nagpisan. Pila-ila pinanakop pang? Pila-ila pinanakop? 2,000 ila dakpan?
2: 2,026 na lang KFIPP, 547 obstruction ini pala mga nagbabalabag sa...
0: Basi, pare, basi, son, bangod sa ila leader, kwan, pisan? Si attorney dang ilang ahead, di ba?
2: Si attorney sabi, hindi nag-alibon.
0: Di ba siya nang head, subong?
2: Yes.
0: Kapisan na iya bala sa iya ang nagligad tubla ito kita o katamaran.
2: Kaya hindi kini sa iya magpasupin si Tarsiti pulis ka manonano ya takpun takpun.
0: Ah mo na gani nga idol ko na siya gani bala. Oo di ko nakubi nga rap ang hindi bisang pasupin.
2: Hindi kina sa iya ambo hindi kina sa iya ligad to may pulis kasi na nagpalotot ang pulis.
0: Ang isa ko lang masaway sila, son. Nga gina-live-live na nila sa Facebook, son man. Dugin sunod-sunod yun man. Dugin na... Ti, hindi yung tani pag i-upload sa Facebook, eh. Ang gwa na doon si Atchor, do si Juan Mantosa, kita mo sa Manila, sa MDA nga nagsikat. Si Gabriel Go. Dugin na sunod-sunod man ni Atchor, hindi ka pwede, Atchor, hindi ka panakop, nga hindi mag-live. Atty. Pagpanakop lang tabala, hindi bala pag-ipo sa Facebook bala. Hindi na, hindi lang kayo. Balong ko na si Anay ah.
3: Grabe po.
0: Oo ah. Kay Balokapang, si Gotobla sa Manila, di ba? Nabaldan na sa kay kina-live niya sa Facebook. Hindi mo iya content. Hindi na nakinanglan sa tao nga makita nga pisan ka ah. Ang dakop lang dahil blakon may mga violation, hindi na pag-imo content kakibutang sa Facebook. Kay matyagan ko bla, hindi mo ganyan madula, abi ang doga expand bla. Nga daw ga... Oo, kaya dili nga content ni. Nga, galiad-liad nga, content ni kadaan, dapat angas tadi. Hindi na. May mga privacy, balang tao, bala pa pang hinali, gani nga malapas mo na. Kabalo ka na na kay abogado ka. Panakop lang da, nga hindi na ka na mag... iyaluartista-artista pa na sa imo nga live. Ang mandate sa imo, manakop! Hindi ka magsagay pa live. Oo. Di blason. Mas...
2: Yes, sir.
0: Go ahead, son.
2: Yes, sir. 163 naman sa 2000 ang illegal parking in Visaya, no, sa talagakpan. 338 ang reckless driving. 113 wala nagasubsob sa helmet. Kaya 128 ang mga nagamaneo sa talakyan na wala sa lisensya. Kag may 69 naman nga nakalatakpan kay Percy no, sa takpan kay sa Bacolod may truck ban bala kay Percy no, mga specific oras na kasangaan daw ginaanlaw ang truck dire sa so, Bacolod so amo ini siya ang 69 nga nakalatakpan but amo ni alarming kay Percy Pino
0: nga man
2: ang nakalatakpan sa
0: pila ang balmo
2: 128 ang nagamaneho sa talakyan na wala sa lisensya. Kag 113 ang nagamaneho na wala magsang helmet.
0: Di ang adri kita, nabay idanay pang ang wala helmet. Ang wala helmet, sila lang man iagyapon ang mapatay. Pilatong wala helmet?
2: 113.
0: Ate, sila lang man iyang mapatay. 113. Ato, ang isa to ya.
2: 128
0: ang drive sa trakyan niya wala lisensya. Iniya, tsakto nga alarming. Nga ah.
2: Tsakto na.
0: Kung 128 kabilog drive sa lakyan nga wala lisensya. Pag wala lisensya, dili tagasulod ang problema. Nga ah. Kung wala ka lisensya, waay ka nakaagi seminar. Kay waay ka nakaagi seminar, but silingon, mango ka sa traffic rules. Ignorante ka sa traffic rules. Ti ang tawong ignorante sa traffic rules, kisa mo ning kasinabad sa bads dalan. Wala ka man matistingan kung bala, why ma-verify kung bala, sagad ka gid man mag-drive. Ti mo ning dapat, ya papang, may lisensya gid. Delikado niya nga ang tao, ga-drive, why lisensya. Kaya nga, why siya kabalo ka nung tsakto nung hindi. Yes, kabalo ka mag-drive, pero kabalo ka bala magbasa road sign ni Jess? Kabalo ka bala mag-yield when it's your time to yield? Kabalo ka bala anong rule sa overtaking? Dibla? Anong rule sa backing and U-turn? Na, kabalo kasi na. Snake driving, anong butsilingon sina? Anong defensive driving? Tika, wala kaya lisensya, meaning, why kaniya ka-seminar to sila tiyo? Gaminango, ganing na ka-seminar. Ano pagkitaya ng wala ka-seminar, Jack Toman? Di ba, Meg?
2: Kaya actually, may arang, kaya ko one time, Mr. Zipi, nga may nakita na inang motor, kinasundan, wala ang susok helmet, Mr. Zipi, pero nagkatakto sa labador. So, in kaso, kitang for kaso, at least nagulutangan niya labador.
0: Bahala sila. So, okay. So, damo-damo. Sige, paning panakot nila sa mga no parking na ginapang-impound nila?
2: Yes, Mr. Zipi, ongoing.
0: Tinami, maniya si attorney, kito ay man siya mga issue pang
2: Ang
0: nagligad to ya pangduda mo to saya isyo. May pangdakpon niya to ya. May pangdakpon niya to ya ang tanan nga mga naga-parking sa Kilid Hall of Justice. Pati mga abogado to kag fiscal pinanakop niya. Miara man to yang pinang dakop nila pinang impound tanan nga motor ga parking sa tubang sa teleperformance. Dumi-issue pa to nga ginagamit nilang ano to, ang vehicle nga hindi pagpagamit.
2: Ano nang emergency kita GP itong kuhaan?
0: Oo, doon ka damo, to siya bla anomalia. Di mayo ni subong meaning pang sa head gidya. Kung mayo ang head, mayong tawo. Di bla? Kung pigaw ang head, pigaw man ang organisasyon. Di mayo ni siya churney, kito ka do may sense bla ya papang, do may direksyon gidang BTTMD. Oh,
2: so, apa na, subong lang ang maskara kay
0: PGT. Ano gani nang bakod nga traffic light gani? Ano to, ambal mo AI na si attorney do ka AI saya. Hindi ya kay AI nga artificial intelligence, ah. Advanced intelligence. Kay kabalo saya mag-ubras ang ginaubras ang ubrahon niya. No? Hambalo mo sa Wilson, may guway na kami suna. Sino gani nga lang niya na gani?
2: Attorney Sabig.
0: Attorney, ano?
2: Sabig.
0: Sabig, hambalo sa may guway na kami,
2: ah.
0: Idol ko sa nato, idol. Ano no?
2: Subong nga maskara, ara lang si Kiyato ng BTTMD na to, no? Pero hindi si nanay magtakos rin sa mga nag-parking sa nakikiblaban, subong ari sa pakulot, mga pangayaw kay PGB. But ara ang personal sa BTTMD agot magatag mag-inform sa mga nag-parking sa mga illegal na lugar agot na ito paano mag-iyahan sa kundiin sila kay PGB pwede makaparking subong nga maskara mag-iwag kay PGB.
0: Sige.
2: Kaya pag dito nalita na ito, nagigan din siya pa kong listo government center na ginatulong sa inyo sa Kalwan, sa MyPC, distribuyer kong GPX-1, redoport natin si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko, kaya kalingawan sa Negros, K5 Vincent.
0: Salamat, Gid Wilson. Si Mercy Mertisano agree. Nga tsakto na sir kung mangloy ang head, mangloy man na ang mongoloid man ang sumulunod. Gusto. Kaya nagligad doon yung buslan. Doon ko sa lawayon, gito yung siya.
3: Grabe po. I'll take you back to
0: the old days. Ambal ni Luzville, Sugilon, sino niya, Trona, kaya hanggang panakobla ko sa ito, kulang mo sa seminar. Ambal ni Kenneth Chongkol, niya kalabanan sa mga taga-Bacolod, may isog pa na kung madakpan, do totoy, tapos mambalan nga pangabuhian namon, pero kung may madalasa, daw mumuy. May dala na nga hugot ang imuya Kenneth, ah. Ngayong aga kay Migo ko, kumpare, baby, Marvin Javier. Migo ko nga kontraktor sa painting job. Ah. Sige, good morning. Ino, may yung aga si mo. Kag, mag-greet na ko birthday, anay, dali lang. Sige. Arita, no, dahil ang tanong, pwede mo nito makwanta, no? Ay, magbalik lang ulit na, magbalik ka. I-greet ko ang mga birthday. Mayong aga sa kay kuya ko, Doc J. Lugo. Good morning, kuya. To be in America. Si Arlan Pascol, yara, pag-gagid, nagapundo sa tunga dalan, kay nagpalupad sang iya drone, kundi ng traffic. Maya mo na, sir, maya mo na. May nagpasaway pagiling ang mongoloid sa tunga dalan.
3: Grabe po.
0: Tony Brillias, Roshin, Amodia Conserman. Shout out kay Nanay Linda, kay Jason Amodia. Pagbalik ko, mang-greet ko may mga birthday. Ah. Sige, sa mga birthday, da, message yun na si Ethan, kay pang-greet na ka mo.
3: Grabe po.
0: Sige, ma-post ko na for commercial break. Again, mayong aga sa tanan ng mga directors sa Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventists. Pastor John Chavez, Pastor Enilim Asuncion, sa amon nga president. Pastor, ano ni? Jifon Galanza. Kag, ano po mga pastor? Pastor Levi Lapot, Pastor Kevin, Giovanni Kevin Canyal. Pastor Alvarez, Pastor ayabot agakalipat ko. Nakiwain niyo ko, pirmi. Huwag ka mo galantaw sa live ko.

0: Sige, ma-standby standby kita, Kuya Arnel. Babalik lang, 11 Mbps. Ang oras, alas 11:52.
1: Mbps, balita. Public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
1: ang may powerful compound.
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: mo! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka ng blas ang ginatawag nga mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto, confused ka kag daw na mental block ta. Istoryahan tabla kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
4: Bilang siguro nila Sir GP, lawas lang gakapoy mo, no? Fat yung brain naton, grabe man atong utok, kinahanglan man magpahuway eh. Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka paminsaron, labi na kung damo ka utang, ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit text 500 kag mighty seed tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tawo nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag syempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty seed or pure seed ilabi na kun may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gyud na siya.
3: Oh.
4: Di dere ga sulod kung ano ka importante yung gainom ka DTX 500 kag mighty seed. Di pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag mighty seed. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue di DTX 500 kag mighty seed. Kay aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty seed para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
2: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ang tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
4: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang gitawag kakapoy bla sa atong una-una or sa atong brain or inigitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk food.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang mighty seed kay ngaman. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy mong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog na. Ako ginatulog ko na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag mighty seed para makabato ka, tulogi ka dali, ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidant sang DTX 500 kag mighty seed or pure seed ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, ikataas man ang free radicals, budlayan kaya maghandle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Husto.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron sir mo. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag mighty seed nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Kampiyon imo paminsaron.
3: Husto.
4: Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kay man. Nakainom ka DTX 500 kag may TC. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag may TC.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanubo
2: kag gakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrika.
2: Epektibo.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka-adlaw, ula ang sakit. It's an apodutum
1: na alamat
5: sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: K5
2: News FM.
1: Mabibili sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline vitamin C.
6: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrete Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
8: Dumarami na ang natulungan at nanunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
9: Hi, ako si Melly, isang housewife. Kapag walang pass, panay-graduate fan talaga itong anak ko. Hanggang nito huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
11: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
1: The Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Antikenyo nagkamit ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. ICPO handa ng security measures para sa UNDA sa 2026. At supply ng tubig tiniyak ng Metro Rojas Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino.
1: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa una ang detalye ng mga balita ngayong tanghali. Auntie Kenyo nagkamita ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. Tabo ang detalye ng balita niya. Hatin sa atin ni ka K-Far Junal Tives.
13: Nakakuha ng Bronze Award si Val Anthony Bagos Kasim, isang grade 11 student na tubong Barangay Villaflor Tavias Vernier o Dao Antique sa katatapos na heat round ng Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Sa halos 8,000 kabataang matematisyan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nagparehistro at lumahok sa heat round, kapilang si Val sa mga nagkamit ng parangal. Gaganapin naman sa January 31, 2027 ang final round ng ikasampung Thailand International Mathematical Olympiad sa Bangkok, Thailand. Nag-aaral si Val sa Ateneo de Iloilo at nakapagdala na rin siya ng iba't ibang karangalan sa antike sa mga pambansa at pandaigdigang kompetisyon sa larangan ng matematika. Matatandaan noong 2021 kinilala si Val sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Tavias Vernier kasama ang kanyang kapatid na si Jeric Ed Magos Kasim matapos silang magtagumpay sa Philippine International Math and Science Olympics o PEMSO noong Hunyo 27. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nanggan Tives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, ICPO handa ng security measures para sa Undas 2026. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
14: Handa na ang Iloilo City Police Office o ICPO sa seguridad sa nalalapit na Undas sa taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, ang Deputy City Director for Operations ng ICPO, nagsagawa na sila ng meeting kasama ang City Administrator noong Oktobre 6 upang italakay ang mga operasyon at paghahanda para sa Undas. Ayon pa kay Bello, bahagi ng koordinasyon ng ICPO, Public Order and Safety Management Office o POSMO, traffic enforcers at mga head ng local government units, magde-deploy ang ICPO ng security personnel sa 19 na mga sementeryo sa lungsod na kinabibilangan ng 10 pampubliko at 9 na mga private cemeteries. May deployment rin sa 3 mga wharves at 7 terminals sa lungsod upang mapasiguro ang seguridad ng publiko sa Undas. Magsisimula ang skeletal deployment sa 30 ng Oktubre bago ang full deployment sa 31 ng Oktubre hanggang 2 ng Nobyembre. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Samantala, supply ng tubig diniyak ng Metro Roja sa Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Bayla Fuentes.
15: Naglunsyar na ng mga hakbang at El Nino Preparedness Plan ang Metro Roja's Water District o MRWD upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa lungsod ng Rojas at mga karatig bayan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Mark Vincent Bernas, tagapagsalita na ang MRWD na katutok ngayon ang Water District. Sa mahigpit na pagbabas, City, Panay, Panitan at Ibisan na ginagawa nila ang lahat upang maiwasan ang krisis sa tubig.
11: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez sa Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Gayon din mga residente ng Giwa na Eastern Samar, pinag-iingat laban sa mga sakit at dulot ng 40 degrees Celsius heat index. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
16: Nagpalabas ng babala ang lokal na pamahalaan ng Giwa sa mga residente ukol sa posibleng sakit na maidulot ng matinding init matapos tayain na aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan. Ayon sa Payo na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, ang patuloy na mataas na antas ng init ay maaaring magdulot ng fatigue, heat cramps at heat exhaustion. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ang mabibigat na gawain sa labas sa mga oras na pinakamatindi ang sikat ng araw, magsuot ng manipis at light-colored na mga kasuotan at manatili sa mga malamig at may limlim na lugar. Ipinapaalala rin ng MDRRMO sa mga mamamayan na maging alerto sa mga sintomas ng health-related illness tulad ng labis na pagkahilo, pagkahimatay, sobrang pagpapawis o matinding paghihina ng katawan. Pinapayuhan ang sinumang makakaranas ng mga nabanggit na sintomas na agad sumangguni sa doktor o makipag-ugnayan sa tanggapan ng MDRRMO para sa agarang tulong medisina. Para sa Mighty Sinatwood News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
11: At PDRRM Ho, inikayat ang mga Palawenyo na magtipid ng tubig at mag-imbak ng pagkain bilang paghahanda sa Super El Nino. Balitang hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
17: Hinikayat ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-ipon nito habang patuloy pang umuulan bilang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay PDRRMO Head Jerry Alili, dapat magkaroon ang bawat tahanan na mga lalagyan para sa pag-iimbak ng tubig ulan na magagamit kapag tumagal ang tagtuyot. Pinayuhan din niya ang mga Palawenyo na magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran habang may sapat pang ulan upang magkaroon ng sariling mapagkukunan ng pagkain. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga ang maagang paghahanda dahil posibleng maapektuhan ang supply at presyo ng mga bilihin kapag lumala ang epekto ng tagtuyot. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Gayun din, Negros Occidental Hospital pinaghahanda na sa epekto ng Super El Nino. Samantala, patay sa dengue sa Bacolod na umabot na sa 6. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Sa probinsya ng Negros Occidental, isang lungsod ng Silay na naghahanda na sa pananalasa ng El Nino kung saan inaasahan ang pagbaba ng supply ng tubig sa lungsod, kung kaya't pinahahanda na rin ng alkalde ang lahat ng departamento sa Silay LGU. Maliban sa supply ng tubig, inaasahan din ang pagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente sa lungsod ng Silay habang nararanasan ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Samantala, umabot na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental dahil naman sa dengue virus. Ang Bacolod ay may layong mahigit 14 na kilometros lamang mula sa Silay City sa probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa mga barangay na may naitalang dengue fatalities ay ang barangay Handumanan, Mansilingan, Granada, Villamonte at barangay 16. Sa ngayon, umabot na sa 871 ang kaso ng dengue sa buong Bacolod City. Para sa Mighty Sea Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: Mga K5 balita mula naman sa Cagayan de Oro, DTI pinagmalaki ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
19: Ipinagmalaki ng DTI ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market ng Cagayan de Oro City. Pinal na ang implementation nito sa nasabing merkado. Ang paggamit ng mga vendor sa digital na timbangan ay tamang pamamaraan upang mapangalagaan ang mga mamimili. Makasisiguro ang mga consumer na wasto, patas at may transparensiya ang bawat transaksyon sa pampublikong merkado. Nangako ang SEBDA na namamahala sa public market ng Cagayan de Oro na mas paigtingin ang monitoring at enforcement para sa kapakanan ng publiko.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
11: Samantala, kawanin ng NIA brutal na pinaslang at ibinaona. Tatlong suspect arestado, tatlo pinaghahanapan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Dan Chavez.
0: Nahukay ng mga awtoridad ang pangkay ng isang 46 anyos na job order employee ng National Irrigation Administration na ibinaon sa lupa sa sityo Lampong, Barangay Escuting, Jadi, Nueva Vizcaya, umaga nitong Oktubre 12. Ayon sa ulat, huling nakitang buhay noong Oktubre 9 ang biktimang residente ng Barangay Butao matapos magtungo sa barak sa mga construction workers para makipag-usap ukol sa presyo ng graba at sa isang nahanap na aso. Nag-inuman pa umano ang mga ito hanggang sa magkaroon ng pagtatalo na humantong sa pambubugbog. Nakatakbo pa palayo ang biktima, ngunit nahabol ng mga suspect kung saan paulit-ulit na hinampas ng isa sa kanila ang ulo nito sa sementadong kalsada. Nang mawala ng malay, itinapo ng mga suspect ang katawan ng biktima sa kanal at tinabunan ng lupa gamit ang isang backhoe. Kasalukuyang nasa kusuri ng pulisya ang tatlo sa anim na sangkot matapos sumuko ang isa sa kanila sa Santiago City dahil sa pag-uusig ng konsensya. Samantala, pinaghahanap pa ng mga awtoridad ang tatlo pang suspect kabilang ang backhoe operator at ang asawa nito na kumuha umuno ng video sa paglilibing sa biktima. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
11: At 152 na tauhan ang BJMP at mga bilanggo sa Dumaguete negatibo sa drug test. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
21: May kabuang 152 tauhan ng bilangguan at mga bilanggo na sumailalim sa random drug testing sa Dumaguete Negros Oriental ang nagnegatibo sa paggamit sa illegal na droga. Sa bilang na ito, 83 ang mga tauhan ng Bureau of Drug Management and Penology habang 69 naman ang mga bilanggo. Isagawa ang drug testing noong Oktobre 2 at size na matauhan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region at sa Seaport Airport Introduction Unit Negros Oriental. Pinasawaan din ng PREA ang mga operasyon sa paghalughog at pagkumpiska sa Dumaguete City District Jail at Dumaguete City Jail Milk Dormitory sa Barangay Bompandan, Dumaguete City. Wala natagpuang ilegal na droga sa linman sa mga pasilidad sa nasabing mga operasyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete, sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katawang sugatan sa pagsabog sa Ramim Ridge sa hilagang bahagi ng Israel kamakailan lamang. Ayon sa Non-Profit Emergency Medical Services sa Israel, na iulat ang pagsabog malapit sa border ng Lebanon. Ang mga naitalang biktima ay mga mag-aaral at guro na nasa field trip sa Piera Observation Point malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawa ang naitalang nasa kritikal na kalagayan habang tatlo naman ang nagtamo ng moderate injuries. Ang nalalabing-labing lima naman ay kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan na batay sa MDA. Kasalukuyan ang iniimbestigahan at inaalam ng otoridad ang sanhi ng insidente.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
11: Mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zavam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zavam Bacolod, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News Zavam Philippines.
22: 1.5 K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan akong ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: K5. K5. News FM.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Nabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magaling Dok, may sufficiente kikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement by using Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh. Available now.
15: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. 11 Mbps. Balita kag public service.

23 minutos magkaligad sa takdang alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa itong pagbalagad sa inyong programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong angkorman. Ang Klinika D3 Bio nami sa Gihapon sa mga prevensyon or pagar no, sa mga infeksyon kasulod sa itong lawas. Simpleng obo, hilana, trangkaso, pneumonia, bisan tuberculosis pada tonsillitis, toothache, tanan nga na-infect bala, o testing nga bala, inom D3 bio, namigit sa ilanat, ginainom ko every 4 hours. Tagduak bilog, kada duak orak, apat oras sa timan. Hindi yama, buwasan niya, ayaw ilanat mo mo. Try nyo lang. Huwag makadaperdihon, gahubag ang unto mo, buspus ibla, patuloy ibla, D3 Bio, natawanta kundi sa mag-ayo. Klinika D3 Bio, para isang gitsang mighty sing, alkaline ng vitamin C for best results. May tamyawon ko, na birthday. Hindi lang ito, hindi mo niya mong ato, di birthday. May birthday greetings na ngayon, Bantan.

0: Happy birthday kay Ma'am Gold Cagnetti. Ma'am Gold Cagnetti, teacher sa Adventist Academy Bacolod. Siya ang maestra ni Migo Comarco Severino. Gasaulog subong sa iyang kadlawan. Happy birthday gid sa imo, Ma'am. Subong man, ginatamyo to man sa malipayon nga kadlawan. Actually, belated na. Kahapon pa na birthday niyo mo. Pastor Enelem Asuncion. Siya ang amon nga Sabbath School Director kag Lamb Coordinator. Ang Layman Adventist Layman Advance Ministerial Program. Lamb Coordinator sa Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventist. Pastor Enelem Asuncion. Praying for your good health and success sa imong trabaho, Pastor, pag-alagad sa Ginoo. Sa tanang kasulog, sinyo kadlawan, subong adlaw, happy birthday si imo. Mayong hapon kay Pastor Russell Poras, Pastor Heber Bacolod, and Pastor Only Intia, Pastor John Tia Chavez, Pastor Livy Lapot, si Pastor Only Intia. Ay, mga amigo ko niya nasa CPAC, Pastor Giponi Galanza, mayong hapon sa inyo. And God bless everyone. Sige, diri kita sa balita. May lalaki nga nagkakaon sa kalanaan sa plaza, sinumbag sang lalaki nga may utang sa iya. Bertoy K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
2: K5 Jean Paul, mayong udtogid sa aton sini nga mga ka-K5 usos na nagaginamo naman nila sa may area sa nga kalanan, actually hindi gamang gamo, pero tido na kung gunman. Isa ka lalaki dira ang nasumbagan kagabi, pero nagbalos man siya. Matapos nga kinagkakibot siya ng kuno nga may nagkumpronta sa iyang lalaki. Ang komosyon amone, nagkakaon ining lalaki, upod ang iya sininga nubya, ginaligara, nubya man dira sa isa ka inasalan sa may isa ka kiosko dira sa may Bacolod Public Plaza, sang hinali lagi kumpronta ini siya kuno sang isang kalalaki natuhoy sa sining iya sining utang nga 20,000 pesos masobra, wala talang kuha ko ang exact nga amount, pero may utang ni siya ang 20,000 gintinguan sa nga makuha ang pahayag sa nga tag-iya. Sunod diri sa mga tinaho nga istoryata, nagugat ni kuno sa nagulam ining lalaki para sa iya sining placement fee no sa abroad.
0: Pero dagko na ko mga no? Placement fee dagko na, Bert, mga 15,000 na pinakanubo.
2: At yung mga dira-dira gid ang placement fee. Naman guro dala na to sa utang niya ang
0: kay iban gani wala gani placement fee, gaw lang tag 10,000.
2: Oh, eh.
0: Sige, tapos, tapos.
2: Amo ning natabo na nag-cause ini sang trouble no kagabi
0: dira. Okay.
2: Sa ilinda no gin pablatter Manila ni.
0: Bumay lang kay ahay na pablatter sang isa kong amigo ko daw gito na pablatter ya.
2: Why?
0: Inog pablatter plan guro to, sige pangutang.
3: Grabe po.
2: Kumbang taon mo ya.
0: Tapos daman, tapos. Bali ang nangutang ang ginutangan amo pang nangakig pang.
2: Ay, ti, ang suno sa iya sa aton sininga pagpangosisa, pwede man niya maistorya lang sa nisak tumong. Galing ti public places, tuno kag nag-cause pa sang sumbaganay, ganun eh. Kinatinguan sa tunga katuan, karoon na ng tag-iya, ang nanumbagit, kay tungod para sa iya, dugay naman tuno ni mong gapang black na sa Facebook, wala hindi na makontak, kagati ito scam kunong gwa, sinin? Tungod lang sa 20,000 pesos, may guhay man ko nung sila sa una, no? Pero tisunod dito sa na-interview ta sa mga crew kaga sa mga ang tag-iya mismo nga wala niya, ano, wala, no, nag-cause isang trouble nga pagpaitay nila, nakibot na lang ni kuno sila nga nag-report na niya sa pag-sinumbaganay kagabi. Actually, kagabi dito, man dito ang bitaw kaga dulihulihin na tagawang pulis.
0: Aha, bitaw si Sir Bonilla. Manukot gito utang.
2: Ah, pati uwi. Ano na?
0: Wala. Si Mercy Martizan, no? Yan nag-react si Birto sa utang at inkeyaw.
2: Wala po yan nag-react
0: ya. Oh, si Mercy ay, ang basa, di wala comment ay. Mm. Anyway, Bert, timay lang kay Wyman gid nag-ginamo, gig nga dako, do, okay lang man?
2: Wala man na, do na.
0: Nga, kaya may prisuhan na kadaan sa Station 1 nga mag-ginamo, kamusod, isulod, kamus prisuhan.
2: Do ka na, may lang gani, kay iti lapit lang sa prisuhan, gamay lang nga ginamo, kay Sir Tolentino, iti lapit lang, saka ka lang sa kilit, prisuhan, na direkta, dira ka na lang sulog eh.
0: Kaya muna permi, basta may gamo, ginarikta na da. So far, by the way, Bert, magluwas na Wyman sa mga na-record nga kinagamo sa Mascara Celebration. Do ka tawhay subong, no? Do ka behave sa mga tao, no?
2: Tawhay man ah. Kahit dito na, ano, kahit mga police nato sa plaza, do visible man.
0: Okay,
2: ang,
0: okay.
2: Regional, pati ang sa ililo, man
0: gano'n. Araman sila.
2: So, nag-augment man diri sa sobra sa 500 ka mga police.
0: Sige.
2: Sa sila ka mga rehiyon. Kagta Iloilo man, kagta Negros man eh.
0: Sige, sige.
2: Atili lang mismo sa Maynila.
0: Okay, Bert, anong leksyon nga makwata to, Bert, sa inaway nila sa utang, Bert?
2: Kasi kung may utang ka, dapat mo gijaya bayran. Kaguna, best pwede man nga hindi lang sa publika. May istoryahan lang man.
0: Husto, na, husto, husto, husto.
3: Grabe.
0: Ana, may kikundi ka mang utang eh.
2: Oh, hindi man makapangutang ka, ha? Galing si pwede mo na ma-istorya at insakto lang kay Gisa Dan kasi nang lalman tayo mo ang utang, ara lang man na
0: lang. Okay, mo. Okay. So, importante, hindi kin mang black, no? Hindi mang black, mag-wangid, masabat, gid.
2: Oo, pwede mo na ma-istoryahan. Gani, amo to gani ang basang lalaki, pwede mo na ma-istoryahan. Kasi ara pa daan, kung kauluya man niya si damo tao sa publiko, pwede man ma-istoryahan nga tinaglabot, gid niya sa sumbaganay. Ah, katugay actually na ano man ado do na wala gid man tugit na tamaan gid ka mo.
0: Ah, ti sige. Okay, Bert. Importante okay na sila.
2: Oo, yes, kasi okay. Bert din Paul.
0: Sige.
2: Sige ang amo

0: Sanchez.
1: Yes, ka K5 JP, Team Prano, pakunta ni Orla Bas pang panahon sa isa ka 22 anyos nga lalaki diri sa Silad sang Cadiz o galing kalit din lang ka K5 JP. Sinigundos lang lamang nadula yung kanya pabuhi ka K5 JP matapos ngayon siya ang nagmaneho sang motor halin siya sa may barangay Zonto from halin siya sa Cadiz City proper going pakadto sa crossing Cadiz. Kag ini ang iya na bungguan ka K5 JP nga Mitsubishi drop side truck ka K5 JP halin man ini sa proper nagasunda na sila ka K5 JP from city proper o galing ining drop side nga truck gulpi nagamat-amat hinay kay maliko sa ka K5 JP going sa going siya sa right side maliko sa ka K5 JP tinagasunod ining motor na ginaman niyo sang 22 anyos nga ginkilala ka K5 JP kay Kent Arquizula Ibiga Gomez residente sang barangay Zonto amat-amat sa K5 JP nagasunda na sila gulpi lumiko ining drop side Mitsubishi truck dito gid nagsuhot gid ining motor ang motor nga ginaman niyo ni Kent na Honda Click ka K5 JP dito gid bumunggo sa likod nga bahin sang Mitsubishi truck sumuhot sa K5 JP rason pagintunaan sang madamo nga mga pilas nga naangkon sa ilawas actually gini nga gaw pa dala nagresponde pang si DRRMO sa sining aksidente ka K5 JP but sad to say tungod sa madamo nga pilas nga
0: naangkon kidasig magurod lagan nga gurod chase
1: yes ka K5 JP actually suno sa investigasyon sa aton kapulisan na nagahinay nagbahar na ang Mitsubishi kundi kasi nanay sila nagbahar ng Mitsubishi kay ti maliko sa tuo nagasunda na yung sila nag-overtake sa kagipan JP dito sumuhot dito sa buli sang truck pa kagipan JP
0: sige
1: ti amo ning gintunaan kagipan JP giningagaw pa sa dala sa Cadiz District Hospital but santo say sang uli na lang ang pinakalitas information natin nga nakuha ikan kay Police sa Lieutenant Colin Grace Loreno Deputy Chief Police sang Cadiz ginbawian na sang kabuhi ining 22 anyos ka K5 JP masubo-subo mabalita kalit gid lamang si Digundos minuto nadula na ang kabuhi sang
0: amo na nga ha long gid long kagid sa motor gamotor motor ka chis no
1: oga motor duwa ginalo nga ko ka K5 JP motor kag utang kay pasibla
0: sa si Ariel Bala, tas yung mga padasig sa. Okay lang sa akon. Ikaw ya, long kagit pang. Huwag ka padaan, bala ka balik simba, bala. Oo. Sige.
1: Sige, kagipan GP, hati amo ng leksyon ta nga nakuha ko man subong kagipan GP before kita maguyat sa manubila ta magpangapuyo gadyang mga ayo guidance sa Ginoo.
0: Okay. Sige.
1: Kanami sa nga akon nga report ni K5JP kito ginapaksi ko bala dahil basta mga amo na nga mga topic ko.
0: Amo na namihan ka? Okay, sige.
1: Sige, K5JP, report na gikan diri sa syudad siyang Cadiz, gadulong sa inyo sa Klinika D3 Biomagnificag. Detect pa ba na dinis? Sige, K5 Chester Jan Bronke para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko kagalingan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Chester si report gidulong sang DTX Coffee Mix nami subong inumon ni kay ga daw juga guum biya nami ko naga DTX Coffee Mix ka mga maning hapon do ginatuyo ka pag init to tubig kag tirada bit DTX Coffee Mix ay para mag pagsik ang lawas magbaskog I'll take you back to the old days. Liso kita kay Jong ang trakto ginaligador ang Prino tumba sa banwas ang Tubuso Jong EK5 News mo
2: K5 News FM Police Report
0: Jong
3: K5 JP ini masubo-subo ba ni kay
0: gaman gaman
3: doon na expire gid ang driver kay K5 JP
0: ahay
3: oo as alleged so
0: bali anong injury nga nakuha yahaw na ano yan
3: video nga nakuha sa mga netizen diri sa ulo
0: ay
3: pero conscious pa man siya
0: sang ati hindi man di man niya tanan nga naigo sa ulo pang unconscious dayon miara niya pang may hematoma to sa sulod makuha na iya masige na to yung bleeding may intracranial bleeding pang

0: Amat na yung dulaan, animuna yan. Nabunggo ko ng ulo yung jung i.
1: Basi siguro, or posible nga naglumpat ka kita GP. Kaya ang iyas niya ginaman yung isa ni ka
0: praktikal. Ang pagalpalon ah. Pagalpalon nga di karga, kita ko di yung ah.
1: Oo, di. Karo da, sang inis... Grabe sa
0: may... Abi mo galibog ni bla ulo ko balad yung stricto ang gobyerno sa mga jeep. Nga okay, way managanig ka kadisgrasya. Islang ginila ya modernized jeep. Sa ano ko lang kita, mga jeep sa Bacolod, di ka nagkala disgrasya nga. Do wala man, tlagsa lang man. Kalaban na mga guban lang. Oh, tinga, lagi ko na blapang nga why ka man di isang may na-record nga sa pila na katuig nga ang jeep nga tradisyonal na disgrasya nagkalamatay pa sa hero. Do why man? Tinga nga islang gini isang modernize. Nga mo ginaiang kututo nila nga ginapangubuhian ng driver. Tapos ari ho, ang mga tracking damo ga kapatay ko madisgrasya. Kindi ko dagko pa ni nga daan mapilpilan kasang tubo, mapilpilan kasang tracking, mawadan prino, may mabungguan, tanan na lang. Why yan nila ginestricto? Nga mga tsura, do mga pagalpalon pag niya sa kumpara sa traditional nga jeep. Nga la ko na bladjong. Ano man kay parang ay kaysa traditional nga jeep kun i-face out mo makagulugin siya kato sa baligya nga mahal nga jeep nga modernize.
1: Bakalaw ay man lang tulukon nga modernize ang gamiton pag tracking.
0: Hindi man niya sila nga mga modernize jong ah. Buari man niya. Aha, ginabira mo ko jong.
1: Hindi ah.
0: Jong, abi mo nalipatan na siyang NPA jong ang birabira mo sila jong. Ginawa ko bla kapit agyo nga hindi ka pagisugid sa NPA jong. Subong ginbira mo ko jong ha. Ginbira mo ko ha. Harap-harapan ha. Grabe nga bira mo sa ako na. Nga, alangan mo kuno nga ang tracking modernize. Jong! Jong! Jong! Mati jong! Mati mati.
2: Tatay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo.
0: Tatay mo si Lucifer jong. Tatay mo si Lucifer.
1: Ano niyo? Gin ba si ginhungod daw bala para modern. Ang mga jeep na gabiyahe bala para nga daw nami tulog.
0: Aesthetic, gali aesthetic. Oh, abi mo bala jong mga truck blaga kalaga, kwam bala jong sa mga tao pa ni kalabira na niya. do mga Frankenstein na niya kinalain la. Ang makina Isuzu, ang lawas Elf, ang lawas Mitsubishi. Ah, di ba? Sakot-sakot ang ruida.
1: Sobra pa sa modernize kay ginmodify.
0: Frankenstein. Kisa manananggal pa na. Manananggal. Kisa ka kakakas ang kaha.
1: Te, abuning natabo. Sining 40 years old nga driver kaki 5GP ho.
0: Oh?
1: Ay. Sunok pa. Isang nagapadulog. Ini siya. Kaya ang nga istilya na abi daw. Popular na accident prone.
0: Bawi, adyong ah! Bawi, istorya, chichi, alang ko dyong ah! Chichi, alang ko ah! Why ko pala malipatan nga yung muon mo modernize ang kwa na? Grabe, bira mo sa akong dyong ah! Modernize mo tracking! Do mapatay, kadlaw si Yan Mondiar ko no ay, si Mr. Bruce ay! Do ay mo ko nagambal nga yung modernize kong tracking, dyong? Chikingon lang ya eh! Chikingon lang ya eh! Alangan ano buto silingon ng modernized ka jeep di kuhaan mo unod tapos na kargaan tubo tatay mo si Jong
2: mga hunghang kayo
0: giya oo ah Jong army ka Jong army ka Jong aping ka sa army ha ha.
1: Wala ko naghambal.
0: Oo. Oh, ginabira mo ginin PE ligad ha. Isa ka gina. Gugtas na blang yung PE si mo, Jong.
1: Bala sila na.
0: Anyway, ahay. Sino naghambal si mo? Nag-expire na sa Jong ang driver?
1: Hindi. Bali, na-monitor lang dato.
0: Jong, dahil lang Jong. Pabalon ta lang, Jong. Itan. Pabalon sa lang si Jirilo nga pwede na siya katulog-tulog.
1: Daw hindi na ni motor din.
0: Oo. Inang Jirilo, okay na ni Jira. Puway na Jira. Gaw-lagaw na to. Dit-dit na to. Jer, imo na to lungon. Jer, imo na lungon. Kay si Jong, mabalos ko niya. Mabalos ko ya Jirilo. Balusan ta ni. Hindi na pwede nga matapos ni nga yawa. Nakapuntos sa sakon pang. O sige, Adrita, naisiseryoso okay. mo ha, na ano to, tapos patay na Jong, napatay again.
1: I-reconfirm ko lang liwat kita, MCP.
0: Amo na, so, na inali, ganyan nga buhi, Jong, andaman mo, Jong ha?
1: Hindi ah.
0: Nag-one again?
1: Himata man to. Mga himata man to ang nag... palayan.
0: So meaning, siya naglumpat, doon naglumpat siya pagkatabo sang disgrasya?
1: So, kag base pala paglumpat niya, dito man nagpilak ang slakyan G5GP.
0: Okay. Okay. Na, oh. Okay na, tapos ka na sa report mo?
1: Dali lang. Ang rason is suno pa.
0: Na sige, Jong! Lawiga, Jong, para madulaan ko oras, hindi ko kabalos. Ah, buta ka! Ginalawig mo para ngawa mo, adan ko oras, ha? Well, hindi ko magkanta. Hindi ko magkanta kay imo, ginikaroon tanan. Tapos na to ah! Ano pa gitaw?
1: Ate, okay na.
0: Okay na to? Oh, basahon ko na ngambal mo sa ako na. Aryo? Sir? Pwede birahon ta ang birahon ko ang NPA 1 week? Ho, Aryo? Sir? Pwede ta birahon ang NPA 1 week kay suya gi ko abusador sila. O sige, anta ka jong, anta ka jong chimpo jong. O, ipautwas ang ibubunot mo sa NPA, sige bijong.
1: Wala gi ko wala naghambal.
0: Aha, ha. Ano wala man. Ano na to jong, ano sila jong?
1: Ano ihambal ko di man kita wala ba ko na.
0: Ay, na, no ipabira mo sila. Ako lang galiya pa birahon mo ya.
1: Alang-alang na subong, may natatimpo.
0: Aba, yan damo pa! Timpuan ta! Ayoko. Mga kapilan, bilan na kabilog, pinamatay nila na Diyong sa Tubuso, Diyong Aw?
1: Damo.
0: Na, isa na! Na, ara na! Na! Eh, kita mo? Damo na sila pinamatay, Diyong. Grabe sila, Diyong, no? Gano, pagit sila, Diyong?
1: Ano, para mo pa malang na, kakita MCP. Based on record na siya, ha?
0: Damo sila. Teka, damo sila pinamatay, mayo sila, hindi. Ginapamangkot, bro.
1: It's a trap.
0: Sige na, bla, kuno abi, why ka choice, nagsabat ka lang. Okay. Din ang lain, ariwa, din ang lain. NPA o army? Sige, yage, di mo agit lain ang arme. Arewa, hindi na. Din ang traidor. NPA o army?
1: Kung sa army.
0: Sige, yage, ha? Okay, okay. Din ang traidor. Din ang tatay ni Lucifer. Ang army or ang kwan? Ang NPA?
1: Ang NPA, according sa army.
0: Ah, according si mo, mayo sila.
1: According sa army, nandiri naman sa side sa NPA, ang army naman kung according naman sa ila.
0: Pulos kasi midyan yun. Hambal ni EW Beruilaw. Ya, Jong, lapit ka pa naman da, Jong. Ara ka kita sa Tubuso. Hapos ka da nila tirahon.
1: Hindi na ako magpuli.
0: Oo. NPA, si Jong gaboard na, gaboard.
1: Huwag na sila kabalo kung hindi na ako na-address diri.
0: Sige, Jong ah. Basta, Kuya Jong, wala kuya. Ikaw wala kuya. Okay lang ko na sila. Yeah. Goods kuya sa army. Goods mo ko sa NPA.
1: Di ako man.
0: Oo. Kay kung sa uli, mabot ang panahon nga NPA na ang maghari. Apos lamang kumambala. Makiba ka! Makiba ka! Ang mga pasista! Kapos magsailo, Jong, ang allegiance, Jong.
1: Ay, ang bota.
0: Sige,
1: basta, diri ko yan sa na-disgrasya, ho, ah.
0: Oo, ah. Ito importante, i-verify mo to kung napatay, Jong, ah. Ibasi buhi to. Sige. Sige ah. Ti, why ni delete ko na lang ng ambal mo diyo ng biraon mong MPA kay why ka man tupa. Why na? Okay na?
1: Why na? Okay, okay na.
0: Te, mangkutong takaliwat. Ang dikargay, modernize hindi. Ang ambal ko nung ambako ay modernize hindi.
1: Hindi.
0: Natural, hindi. Natural. Natural. Paano mo na yung modernize, Bijong? O sige, Jong ah.
1: Kalaw, ay na yan.
0: Oo.
1: Sige. So, amo naging Ma'am JP ang report at manulong sinigaw to para sa 11 NDTS program. Manulong sa ito sa D3 Maritex 500 Kag. Mighty si ako naman si K5 Joe Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News. Hatan.

0: K-5 News.
1: Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itan ang itsura. DTX 500.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
2: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Extend Food Superman. Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero iba gid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend Food Supplement for men. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo ipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
6: Panahon na naman ang ubo. Si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka.
8: Kaysa DTX 500,
9: ang stress malikawan,
10: pagkamurigod malimtan.
11: DTX 500.
12: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
13: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Extend Food Superman Man.
14: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man.
15: The lives of the Filipinos.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaubot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaubot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, 11:11 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa program It's Your Time to Shine diri sa K5 News FM. Ginapasalamatan ko ang mga KSS sa K5 Solid Supporters sa Bilungan Negros Occidental sa ilang pag-upod na naman diri sa ating program. And of course, ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, thank you very much gid sa inyo. Sa mga suki naton, sa mga nagkalain-lain nga merkado diri sa Negros Occidental, good afternoon sa inyo. Sa mga suki ko dira sa Cadiz City, sa mga vendors sa Cadiz City Public Market, welcome sa program. Thank you so much, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. And syempre, ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki nga mga drivers, mga taxi drivers, mga drivers ng jeep, mga tricycle drivers, kag mga amigo nanton nga mga sikat bikers. Di ba lang may ara ginaya sa mga tricycle nga masyado katunog sang ilang monitor, may radyo na sila dara, tapos may speaker pag ginaang iban. Sinday chona sa Pantabarco sang una ginatsikahan niya ko na kaginasugiran kung sino ang mga drivers nga nagapamati. Kung kaisa may malabayan na silang mga drivers ng tricycle, nga tunog-tunog, gidsa kuno ang music mo. Tapos ang ginapamatian, it's your time to shine.

sa mga nag-monitor man ng mga vendors sa downtown area sa Bacolod. Good afternoon sa inyo. 1:13 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Kaginadulong man sa inyo sa Klinika D3 Bio.

0: Alauna, dress isa-isa nga ton oras mga ka-K-5. Sa mga listeners ng K5 News FM, sa tatlo ka mga dalag kong Amerikano diri sa Bacolod City. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Welcome to the show. Thank you sa mga nagapamati sa aton sa Libertad Public Market, especially sa mga vendors. Dira gid bala sa may bagsakan. Oo. Kadamo sa mga nagapamati dira, salamat gid sa inyo nga support. And of course, ginapasalamatan man naton ang mga nagapamati sa Bacolod Central Market and Burgos Public Market. Sa mga nagapamati sa aton sa Kapihan, sa mga sari-sari stores, sa mga nagamonitor sa mga batuyan, sa mga nagamonitor sa aton sa mga bakery. Salamat gid sa inyo. Kahapon birthday gali ni Sir Abdul Neri Lirazan. Si Sir Abdul, as far as I can remember, taga Tiling, Kawayan ini siya. Birthday niya gali kahapon, bawala ko gid siya matamyaw. I know, sang October 11 pa. October 11. Siling niya Ma'am Sunshine, birthday ko October 11. Happy birthday, belated happy birthday sa kay Sir Abdul Neri Lirazan. Pasensya gid Sir Abdul ha. Kay mag-uko lang gid nabukad ang imong mensahe. Sandaling ito, di ako nagbabago. Mga ka K5, libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa ating lumang litra. Dari sa may Hernay Street sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Ewan ko. Sa mga senior citizens nga nagalain ng ilang pamatsan, Miss Shine, wala kami budget para sa pagpakonsulta. Pero gusto ko, Miss Shine, mabalaan kung may UTI ko. Gusto ko, Miss Shine, mabalaan kung taas ang akon nga blood sugar level. Nanay, tatay, kadto ka sa klinika. Dara sa May Hernay Street. Once again, sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Sunday to Friday, nanay, buka sila sa pagserbisyo. Libre ang pagpakonsulta, mga ka-K5. Sa mga klinika branches naton sa Bilungan Negros Occidental. Ang baklo nyo na lang siyempre ang mga ireseta sa inyo ng mga medications. Tagang inyo ng mga suplemento nga kinahanglan para mas magbakod ang inyo resistensya. Para malikawan ang impeksyon. Para hindi magsigi-sigi-saka ang inyo nga blood sugar level, ang inyo nga blood pressure, ang inyo nga bad cholesterol level sa dugo. Ara datanan ang mga suplemento sa aton nga mga klinika branches. Mabakalman ang mga klinika products sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Dari sa Bacolod City, 1:20 p.m. ang aton oras mga ka-K5. May ginamonitor nga bagyo ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA. Pero ang bagyo nga ini may ang siling sa PAGASA, ang bagyo ha, hindi na posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Last tres kaina sang kaagahon. Ang siling sang PAGASA, isa ini kamahina nga bagyo or isa ka tropical depression. Ang kalayoon niya is 2790 kilometers. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon. Since isa pa lamang siya kamahina nga bagyo or tropical depression, ang iya sini nga or ang kabaskogon sang hangin nga ginadala sang bagyo nga ini is from 55 to 70 kilometers per hour. nawala kita sang kahangawaan sini mga ka-K-5. Subong diri sa syudad sa Bacolod, medyo magalumon ang kalangitan. Pero mabatsagan mo sa gihapon ang kapaang, no? Agwa mo ang ano ni ang init bala mabatsagan mo gi. Kainas ang aga as of 4 a.m. Ang forecast sang pag-asa is apektado kita sa ginatawag na easterlies. Ang easterlies amuning mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean. And isa ang Western Visayas region sa mga lugar, sa mga rehiyon nga apektado sang easterlies ni nga Martes, Oktubre 13 na mga ka-K-5. Basta easterlies gani ang nag-aapekto sa isa ka lugar. Experiensyahan na ang mapaang kagmainit nga lakad sang panahon. Pero pagkahapon or pagkagabi, mabunok na naman ang ulan. Alauna 23 sa ngaton oras mga ka-K5, happy happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. October 13, 2026. Happy birthday sa sister ni Ma'am Yvonne Imperial na si Christine Imperial. Nag-celebrate sang iya birthday today, October 13, 2026.
1: Sana ang awiting ito ay pakinggan sa puso ng mula.
0: Tapos tamyawon ko man sa liwat sang belated happy birthday si Sir Abdul Neri Lirazan. Dara sa may banwasang kawayan.

Mga ka-K5, once again, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, October 13, 2026. Gusto ko man tamyawon sang malipayon gid nga pagpamati maayong hapon gid sa kay Ma'am Floor Salvador. Si Ma'am Floor, isa ka avid listener gid sang program It's Your Time to Shine. Ang paborito niya na kahapon na kahapon, ang paborito niya na kadahapon ni nang ginahulat-hulat niya gid bala. Ining drama nga pinanid sang gugma or the pages of love. Mayang hapon, Ma'am Floor Salvador. Salamat gid sa imong support.

11:27 PM, mga itong oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Hindi gin magpanigarilyo, ha? Kaya ang pagpanigarilyo sa uli, nagahatag inaasang balatian sa tao. Hindi lang baga ang maapektuhan, kundi pati na ang imong korason. Hindi lang nagapanigarilyo ang delikado sa balatian sa korason. Kagposible nga ma-heart attack mga ka-K5. Kundi pati man ang mga nagahaklo sang aso nga ginabugas ang tao nga nagapanigarilyo. That is why may mga lugar na kita diri sa Pilipinas nga ginabawalan or ginadumilian ginaya ang pagpanigarilyo sa mga public places. Kay may ara da iya sang hindi pwede kay nga hindi pwede nga makahaklo sang asok sang pancha sang sigarilyo. Kaya bininyo pwede na pwede na sila atakihon sa asma. Tapos pwede nga makuan gid sila pwede nga mag-develop ang balatian sa korason. Please stop smoking na mga ka-K5. Magtumaro sang DTX 500 capsule para malikawan ang heart attack. Hindi tayo gusto nga inang dukaan timely sang imo nga pagbiya sa sininga kalibutan. Ang wala pa yabala sa oras. Thank you sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Ang akon buot-buot nga amiga. Sa mga listeners naton dera sa Purok Rosebel sa Handumanan. Good afternoon sa inyo. Salamat gid for monitoring. 1:29 PM mga aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Along kamo nga hindi magsaka ang inyo nga BP kag ang inyo nga kwan nga bad cholesterol level sa dugo. Siyempre, ang gusto naton matabo is makaupod pa naton ang aton nga family. Sini nga Pasko, mga ka-K5.

0: sa mga amigo nato ng mga construction workers. Good afternoon sa inyo. May mga friends kita yan, no? Nga nasubuan mamati isang Christmas song. Ako ya, mag-February, mag-March. Summer pa sa Pilipinas, pero excited na ko yung mamati isang Christmas song. Photographs, faces and friends. Thank you sa mga amigo nato ng mga construction workers. Watching this. Nga nag-monitor na sa It's Your Time to Shine program. Out. Sa foreman nga si Sir Ismael Oman, kag Sir Tammy Chua sang active mandalaga, salamat gid sa inyo. Ang nagapatamyaw sa inyo si Sir Rene Besanis, salamat gid Sir Rene, thank you so much sa aton nga mga suki nga nagapamati dira sa active mandalaga.
1: I can't think

0: Ortiz. Gagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay pisang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
8: Arthritis. Nag-aapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Kag-amu ini ang main cause sang disability sang tao mag-edad 50 pasaka. Kung magbatsyag ka sang arthritis, buot silingo, may problema sa ino joints, bangod ang imo galing ng cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema, bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors medi. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang aton lawas na gabakon, gani ikaw kung nag-abatsyag sang arthritis, i-Dr. Pinoy, subong na!
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
11: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alauna, 47 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. Kaginadulong man sa inyo sa Mighty Sea Capsule. Duha ka mga produkto ini sa Clinica di Alternativong Medicina and Wellness Center. Nga ginarecommend naton nga tumaron adlaw-adlaw sang mga senior citizens. Ang Clinica Spore Biotics amo nang nagabulig sa ila para nga maligawan ang impeksyon sa tiyan. Para na sa mga senior citizens nga masami nga gina LBM, dutay lang nga kaon gina LBM dahil kinahanglan mabakod ang mga good bacteria dara sa inyong atsan kag kinahanglan magdamo na sila dara. That is why my product ang Clinica nga Clinica Spore Biotics na para protektado ang inyong atsan against bacterial infection. Of course, ang Mighty Sea Capsule para man sa mga senior citizens na may mahina na sang resistensya, especially kung ang edad is 70 years old pa sa ka. Hindi ba lang bisan 50 years old pa lang gani. Subong may ara na nga. Dagay-dugay, ginaubo, kaginahilanan. Ang aton nga kwanadara, ang aton nga pambato, ang aton nga immune system. So kinahanglan, suportado na siya. Samtang nag-a-edad ang isang ka-individual. That is why gina-recommend natin ang pagtumargid sang Mighty Sea Capsule para sa mga senior citizens. Kahapon, mga ka-K5, I just wanna share this to everybody. I was really disgusted and very disappointed na may mga opisyal sang gobyerno sa Amerika nga nagpangamuyo pero ang ila ginapangamuyuan hindi ya ang Dios sa langit. Imagine no kung government official ka tapos nagapangamuyo kaya kay Sataning daw hindi manami no kabalo ka naman si Sataning kung anong batasan niya na tapos sa iya kaya mga muyo kalain no ti mga government officials pa naman mga actually natabo to siya sa ilang council meeting ara ang alkalde sang lugar ara man ang mga members sang council tapos may isa dito nga antes mag-umpisa ang ilang meeting ginayo siya nga siya ang malead sang prayer. Tapos ang iyayagin pangamuyo or ang iya Dios hindi iya kay ang Dios nga ato sa langit nga ginasimba naton kag ginakilala naton nga pinakagamhanan nga Dios sa tanan-tanan nga Dios ang iyayagin pangamuyuan. My God, ang Dios sang kadulong. Amo na gani siling ko kalain nagidya subong no sa kalibutan. Ang internet is a bad influence sa mga kabataan. Amo na gani nga ginatingwaan nga mapasar ang hagna nga bawalan na ni ang mga kabataan sa social media kung ang edad nila is 15 years old below or 16 years old below. Ara man ang mga bisyo, you know, pagpanigarilyo, paggamit sang illegal nga droga, ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, ang sugal, ang siling sa mga Kristiyano amo ning nagadala sa aton sa magamo nga pagpangabuhi kag amo ning nagaguba sang aton nga family kag amo man ning magadala sa aton sa impyerno siling sa mga Kristiyano. May isa ka 57 years old nga vendor. Ikon magsiling kita nga vendor, syempre nagabaligya sang kun ano-ano man dara sa merkado. Amo na sila mga vendors. Di actually padre di pamilya inisado, hindi ko makaintindi nga amo ni ang natabo sa iya. Ining 57 years old nga vendor, nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod mismo sang iya nga puluy-an. Ang siling sa mga otoridad dito sa probinsya sang Cavite kay natabo ini dito sa Cavite. Daw ginlampusan. Pagkatapos nga ginlampusan, labo pagid ang iya nga ulo. Kag damo-damo pagid siya sang igo, sang buno, daw ginbuno sa nga ginbuno sa makapila ka beses. Tubtob nga mabawian sang kabuhi ahay ang pobre. Nagapaligo sang iya kaugalingon nga dugo sang makid-an sang mga otoridad sa sulod mismo sang iya nga puloy-an. Ang siling pagani sa mga pulis, grabe ni nga kaakig ang nabatsagan sang sospek nga nagpatay sini sa iya. And wala ini ma-report sa gilayon sa mga otoridad. It's because ang witness daw ginpaandaman sang suspect sado nga hindi ginmanugi. Ini kunong vendor nga 57-year-old nga padre di pamilya. Pala reklamo ini sa permiso bala nagareklamo nga kada pauli ya wala sang pagkaon sa balay. Siyempre kapoy man sa kay nagatrabaho siya gani as vendor, nagabaligya ulan init ara para maipakaon may isagod sa iya asawa kag kabataan. Tapos pagpauli niya sa balay do permiso bala nagareklamo nga ay nano ni man wala kwan, wala tinigang, wala kanon, wala sudan. So, amo na bala permi ang iya nga ginareklamo. You are all my brothers. Nakibot kita kay abi ninyo kung sino ang suspect siling sang pulis sa sinikarumal dumal nga krimen nga natabo dito sa isa kapuloy-an sa Cavite. Wala na sang iban pa mga ka-K5 kundi ang iya mismo kaugalingon nga asawa kagang iya nga mga kabataan. My goodness. Ang suspetsado sa krimen ang iya man lang asawa kagang iya nga mga kabataan. Kaysang ulihi sang gininvestigar na diin ka mo sang natabo ini sa inyo nga amay. Ang asawa gali, ara man lang dira sa lugar. Tapos ang ginpagwa niya, nga wala da siya sang natabo ang krimen. Siya gali ang nagpatay sa iya kaugalingon nga bana. Kaginbuligan pa siya sang iya nga mga kabataan. Pagkatapos nga natumba na ang ilang amay, ginsugo niya ang iya anak nga babae. Siling niyang labhito ang bayo ko kay puno sang dugo. Labhito, tapos ang anak nga lalaki, amuning nanugid sa mga pulis nga sila niya ang nagpatay sa amon nga papa, amo ang amon nga mama. Ang mama is masami nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon. And may history pa, may istorya pa, nga ginbuno niya pagali sa dupa. Ang iya siningabana nag 50-50 pero ginpatawad lang siya sang iya nga bana kaginsagod sa gihapon. Magluwas nga pala inom sa makahulubog nga ilimnon, nagasugal pa ang asawa. Alauna, 55 ang aton oras, mga ka-K5. Balik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
2: K5 News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabuti ka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. kung ikaw bala nga tawo ginambalan sa doktor oy 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya nagtipid gin 1 week mo lang, so nagdevelop resistance ang imo mga bacteria against sa imo kay wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Doc Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imong balitian. Damo nang antibiotic, Sir Boy. Balik-balik ino mo, ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan, nga taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio which is natural antibiotic wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotics sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance, meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, Sir Boy mo. Kag pugaasay mo ba para hindi sakit magtulod. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la, Sir Boy, kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gid mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
4: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ng D3 Bio has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man na, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics
2: D3 Bio
5: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mabulig patay sa kagaw.
2: D3 Bio.
5: So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsay ay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
2: D3 Bio.
5: Mabulig patay sang kagaw.
4: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag-ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you,
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita,

0: Ginakalipay ka na, hindi ko ka makilala ka.
1: Thanks, Tito. Ay,
2: mayo, gid magpiling, anak namon. Akay ka guwapo, gid sa imo to. Eh, ano galing obra mo to?
1: Actually, tita, Tito, naga-negosyo ako sa mga supplements.
0: Uy.
1: Kag naga-gym instructor man ako.
2: Ay, wow.
1: Medyo busy gani, tita eh.
0: Ay, abo, ay, abo ka ba? Kas gali sa mangin umagad namon ba? Kagrabi ang maskuno mo. Sa magkadalag ko.
2: Ba? Ay, oo, gani, oo.
0: Kag-inda
2: lang, ina, oo, nakita ko, ina, pa. Ay, wete, kung amo sina nga kapisan sa imo, ba mabuhi mo gidang amon, anak to, eh.
1: Yes, tita. Actually, nagaplano na ako nga pakaslan si Anne.
2: Babaw?
0: Ate, mayo.
1: Yes, babe. Mas mayo nga mabatian ni papa kag mama mo. Gasinsiro ako para sa imo. Bisan wala pa ako makapropose nga pakaslan ka. Ang importante, ginapabalo ko lang sila.
0: Abaw, tima, ay ganila, Adunes. Kami, ya, wala kami nagapamalabag tungod ara naman kamo sa husto nga edad. Ah, pyra!

Kasi hindi ako makapati. Nga nahambal at kagainan ni Adonis sa ilan ni Mama kag Papa. Ay, ah. Kasi hindi ako makahibalo kung anong ihambal ko kaina. Grabe ang kalipay ko sa mga ginpanghambal niya. Ay, ang handom ko sa isa kalalaki, ginhatag idman sa akon. Thank you, good Lord. Excited na gid ako nga manginbana si Adonis. Excited na gid ko.

0: Babe, sa katapusan, asawa ko na ginman ikaw.
1: Ay, babe, api mo, ginpangayo ko gid kay Lord nga, kuntani, ang ihatag sa akon nga lalaki. Guwapo, macho, kag-responsable. Ay, kagwala gid niya ako ginpaslaw, babe. I love you so much.
0: I love you so much, babe. Dalipay man ako nga ikaw ang napangasawa ko.
1: Awo man ako, babe.
0: Babe, balika. Sulito na ito ng honeymoon na ito, ha? Akwaton ko ikaw.
1: Ay, babe! Ang wedding gown ko mag-isi.
0: Kabugat magalis ang akon, babe, no?
1: Babe, ang gusto ko nga mangin anak nang duwa lang, ha? Babae kag lalaki.
0: Sige. Sure, ikaw bala.
1: Babe. Oh. You are my first and you are my last.
0: Amo bala. Ibutang ko ikaw sa kama.
1: Babe.
0: Babe. Dali lang gid ah. Patyon ko ang suga.
1: Ay, hindi na, babe. Hindi ko gusto nga patyon mo ang suga. Gusto ko makita ang tanan.
0: Ha?
1: Yes.
0: Babe Kwan, hindi ako makasawa eh. Nasilawan ako.
1: Babe, mag-asawa na kita. Wala na kita sang dapat pa nga ikahuya. Gusto ko makita mo ang akon. Kag makita ko man ang bukos mo nga lawas, babe.
0: Babe. Ano abi?
1: Babe, feeling ko daw nahuya ka pa sa akon. Gusto mo ako ang ma-first move?
0: Kukuan, babe.
1: Ay, abi, dali di. Kay ako na lang ang makwan sini ho.
0: Wait. Babe.
1: Hindi. Hindi mo tawag din, babe. Babe. Ano ina?
0: Babe.
1: Ano babe?
0: Kukuan. Apo niyang buhat ko silingon. Kwan, babe. Ligad ko ba tani yambal ini sa imo eh. Ugaling. Kung yambal ko ini sa imo, basi mag-atras ka sa kasal naton.
1: No, hindi.
0: Amo na nga.
1: Hindi matawa din eh.
0: Itago ko na lang.
1: Ingkata ko sa imo nga tao, pero ang ibo daw. Daw iya sa bata.
0: Babe.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
11: Sinsa sa doktor nga may sakit sang heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na ang nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdamo nang gid ko si dito admit sa hospital. Damo nakon na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sang atong na nag-start kami na duha sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang effect galisin na. Oxygen mo lang kinanggapakad sa brain.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh, available now.
0: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya
17: with EQ Diapers
16: e-raffle promo.
18: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct editing sang ka para makapenetrate sang sakit.
21: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
22: My long lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
24: Para sa nagkapanalakit nga baka.
25: Liog ka likod sa Salon Pass.
26: This is a mental to call last account for. It's a generic name, Salon Pass. Symptoms persist until you're
27: doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga.
28: Liog ka likod.
29: Halin sa pinakamataas nga bukid.
30: Nak! Kamusta nga?
29: O sa pinakamalayo man nga isla.
30: Nay, gagraduate na ako.
29: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
31: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
32: Papauli na ko ka!
33: Go forward together. Globe.
34: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
35: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
36: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Cross Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Adonis.
1: Babe.
0: Magwa ta sa hotel ngayon. Mapuli ta.
1: Nga ka ilis ka. Babe, nga na ka ilis ka. Oh. Animon ta subong.
0: Puli ta. Nadulaan ko sang gana. Excited pa naman ako nga daw nakulbaan sa butang ngayon. Pero wala gid akong mag-expect, Adonis. Wala gid. Wala gid.

0: Auntie Day, kamusta ang isa ka si Manang honeymoon, ha? Day, maninay ko, ha?
1: Kwan. Day?
0: Yes, Day?
1: Confidential man ito o tungod bana ko siya, pero... Pero do, hindi ko ya kaya, Day. Hindi ko ya maributay, Day, ah.
0: Nga man, Day, how? Day,
1: ano?
0: Dako, gidaw?
1: Nagsala ka sa ginapinsar mo, Day. Kuha na. Daw iya sang 12 years old.
0: What?
1: Yes, Day.
0: Oh my God.
1: Day, anong buhaton ko man?
0: Ha?
1: Hindi ko ya happy sa iya, Day. Hindi ko ya

0: Babe, pwede ta makaistorya sa maidid?
1: Ano, ina? Dasiga kay may laktan ko nga importante man.
0: Kwan? Nabadyagan ko nga hindi happy ang married life ta. Especially ikaw. Hindi ka happy sa sex life mo upod sa akon. Babe, I'm sorry kung amo ako sine. Wala ko sa mahimbo eh.
1: Anong buhat mo, silingon?
0: I decided nga makigbulag sa imo bisan masakit sa ako.
1: Ba... Adonis?
0: Amogin man eh, hindi pala. Madugay mo na ina nga gustong iimbal sa ako.
1: Kailinit sa imo, Adonis eh. Grabing expectation ko.
0: I'm sorry. Sorry na. I'm planning to go to the US. Hindi ka magkabala ka. Ako mismo ang maprocess ang sang annulmenta.
1: Adonis?

0: Iha, ano gid ba lang rason sang pagbulagay ninyo ni Adonis?
1: Oo, matuod. Kuan, ma, pa.
0: Oh.
1: Career conflict ah.
0: Uy.
1: May gusto siya nga buhaton. Kag ako, may ara man. So, ano pang rason nga magdugay kami?
2: Ay, apaw ka nungkun. Kada ko pa katama sang gasto ninyo sa kasal ninyo?
0: Oo.
2: Ay, sus. Kag sa balay ninyo.
0: Amugid, milyon ang bili.
2: Gani.
1: 50-50 man kami maa, pa.
0: Ay.
2: Ay, kuntani. Nagkabata na kamo. Paano? Bisan paano, tani? Makaapo man kami, dahi.
1: Mama, pa. Hindi na napaghambala na. Importante, happy na kami sa isa kag isa.
0: Ay.

0: Bruno, dahil kay balo ka naman siguro kung ano ang background sa anak namon.
1: Yes, Tito. But I don't care. Oh. Palangga ko si Ann. Eh, gusto ko nga pakaslan ko siya. Total, na-desisyon na naman sa korte ang ilang annulment. Wala gitsang problema sa akon. Pakaslan ko dayon si Ann, Tito.
0: Ate, sige. Bayra!

0: Love?
1: Yes, love?
0: Nga daw, pila na kabulan niya ka-up the night, ha? Kagalos adlaw-adlaw, naga-contact kita. Pero, daw, wala pagigihapon ako magbusong, ha?
1: Love, kukwan.
0: Ay, love, din mayo nga mapakonsulta kita sa doktor. Basi, isa sa ato nang may problema.
1: Kukwan, love? Ako siguro ang may problema.
0: Ha? Problema? Eh, anay ka. Nga wala mo'y naginambal sa ako na,
1: Ang matuod, love. Nagpakapon ako eh.

ako makapati nga nagpa-vasectomy gali si Bruno, tungod sa kahuben pa sa iya. Pero ginpakita niya sa ako ng iya medical records, kagin confirm nga kapungit siya. Nagalalain ako tungod nga aamo sini ang akon kapalaran. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa, kung ano man ang maayo ko nga buhaton. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala,

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

alas 2:38 ang aton oras, mga ka-K5. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program dari sa K5 News FM. Mayong hapon sa mga senior citizens ng mga suki ko dara sa Barangay Mandalaga. Sa ilan ni Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Thank you, Gid, sa mga senior citizens nga ara-dara sa... Diin gani ni sila nga purok, Ma'am Cecilia, nalipat ko pero nakakadto na ko dala. Sa ilan ni Ma'am Lucia Liamera, sa ilan ni Ma'am Jovi Pelle, sa ilan ni Ma'am Lucila de la Cruz, Ma'am Angelina Liamera. Suki ko nga mga senior citizens sa may purok bulak nan. Thank you, Gid. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Arada sila sa purok bulak, nakakadto na ko dira eh. Thank you, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. Bang kaina, wala ko niya mag-greet, Ma'am Cecilia, pasensya, Gid. Birthday sang buwas, Ma'am Shine, pag-greet sa imo. Magulang ko birthday niya buwas. Sino ganing name sang imo nga

magulang Ma'am Cecilia, may na kay tamyawon ta subong tapos buwas, tamyawon ta pagida. So happy birthday sa magulang ni Ma'am Cecilia Banzo. Sa kay Sir George Pineda Gaspi, ari gali si Sir George. Good afternoon. Naabi ninyo kay nagasaylo-saylo ko abi na sa isa ko man ka-account. Kay gusto ko maakuparan ang tanan. Kay talagsa lang ko nga daan. I mean, kajutay lang kids ang akon nga ginatamyaw adlaw-adlaw. Please greet happy birthday sa akon pa kaisa dara sa Barangay Takuling sa Her North Bake Shop nga nagabantay subong. Uy! Why na ko makahappy dito ka namin isang ilang pandisal. Ara man sa tali lang kid. Ara man upod yada nagapamati sila ni Emma, si Nene, si Nonoy, Nonoy Kalbo, kag si Nong Warlito. Ara na sila nagapaminta sa bakery si Nong Warlito. Ang hapon gid sa mga taga Her North Bake Shop. Sana dumduman ko sang una sa Yes FM days ko pa sang una. Ang Her North Bake Shop da bala sa Libertad. Gapamati na sila sa akon nga program. Thank you, gid. Salamat gid sa inyo. Kung wala tungod sa mga listeners ko ni, wala nag number one sa unang akon nga afternoon program. Sa kay Ma'am Rachel Cadorna, yes, Rachel Cadorna, ang iyang ngalan, misay, no? Ma'am Rachel Cadorna, happy birthday to you. Advance, happy birthday to you. Boa, Sir George, i-chat mo pagid ko ha para mag-greet ko sa liwat. No, Ma'am Rachel or Ma'am Rachel Cadorna, happy birthday to you once again. Rachel, no? Rachel Cadorna, advance happy birthday to you. Basta palangga mo gani ang imo nga mapangasawa or mapamana, ikaw na ang pinakamalipayon nga tao sa bilog nga kalibutan. Amo ni ang dapat nga manginbasihan sa pagpakasal, hindi kay kun pila ka bilog ang mahimo yang bata or mahatag yang bata sa imo. Dapat ginpakaslan mo ang tao tungod palangga mo siya. So kung anuman ang kinaiya niya or kung anuman ang ang physical features niya, dapat mabaton mo na eh, no? Ang iba na abi nagapamana or nagapangasawa, hindi lang tungod sa ginatawag natin na love or pagigugma. Siyempre, ang isa sa mga criteria sa ilang palamanon or palangasawon, inang may kapasidad sa paghatag sa ila sang anak kag makaprovide sa ila sang financial needs nila, no? Para kuno nga makumpleto ang ilang family kag para kuno mangin happy ang ilang family. Sa mga babayi dapat wala diperensya. Sa mga lalaki kinahanglan ang kinatawo insakto ang size para nga sure nga makabuo. Amo na. Pero paano kung may diperensya? Diba? Tandaan tagid ha, nga wala sang bisan sino nga tao sa sini nga kalibutan nga perpekto. Ang iban sa pagtanaw mo, almost perfect sa physical nga itsura, pero pag updanay ninyo may bisyo nga ginatago, nagapang babayi pa. Ang iba naman masyado karesponsable, mapinalanggaon, mabuot, loving, loyal, faithful, pero may diperensya sa tiil, may diperensya sa kamot, may diperensya sa pananawan, sa itsura, kag kun ano-ano pa nga diperensya nga hindi makapuno sang imo nga mata. Isa lang ang mahambal ko langga. Hindi tanan nga gusto mo sa sini nga kalibutan makuha mo. Yes, bisan pa ang pinakamanggaranon sa sininga kalibutan nagasiling gani kaya hindi tanan makuha niya. Diba? Kung ang tanan nga ina gusto mo makuha, sa isa lang kaklik mapaslawan ka. Ang
pagpili isang makaupod sa pangabuhi, wala dapat nagabasi sa lawas, wala dapat nagabasi sa itsura, kag sa iban pang physical nga anyo sang tao, kundi ang unod sang iya tagipusoon.

nakagreet man ko sa utod ni Ma'am Cecilia Banzon. Nagsapakaisa ni Sir George Gaspi Pineda, pero puro sala. Ang ilagali, ang birthday gali sang utod or magulang ni Ma'am Cecilia Banzon. So, bunggi dya nga adlaw. So, happy birthday sa kay Celedonia Canyo. 73 years old na siya today. Magulang ni Ma'am Cecilia Banzon dala sa Barangay Mandalaga. Happy birthday sa imo, Ma'am Celedonia. Kanami sa mga ngalan sang una, no? Cecilia. Celedonia. Ang ka mga unique sang ilang mga names.

ko sa ginbasa ko yung kaina nga greetings ni Sir George Pineda Gaspi. Love will keep us alive. Ang iyang pakaisa nga si Ma'am Richelle Cadorna. Subong man gali nag-celebrate sa iyang birthday. So happy birthday sa imo Ma'am Richelle Cadorna. May you have more birthdays to come. Ano sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, October 13, 2026, once again, happy, happy, happy birthday sa inyo. And thank you very much sa aton nga mga KSS members man dira sa Barangay Bata kag Barangay Mandalagan. No? Ara gyud na sila nagapamati sa It's Your Time to Shine program every afternoon. I'd like to greet also everybody there sa Banwasang Hinigaran nga nagapamati man kada adlaw sa It's Your Time to Shine program. Agud nga indi mabudlayan ang inyong mga kabarangay sa pagbakal sa mga produkto sang klinika. Butang ka sang products dira sa imong Changi or sa imong sari-sari store. Kag ikaw na mismo ang magbaligya sina sa ila. Dito ka mo pangumpara tingob sang produkto sang klinika sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Magkumpleto ang mga klinika products sa Maze Wellness. Tapos makabakal man ka mo dito sa Memory Plus supplement para sa inyo nga mga kabataan. Para nga mas mag-active ang ilang memorya. Available man ang healthy nga snack sa Maze Wellness. Ang kangkong chips na bala nga siling ko baklo ninyo for the whole family. Kaya namin na siya kung nagpulupungko ka mo sa sala. Tapos may ginatanaw ka mo nga movie. Or si mama kag si papa abi nagalantaw sang balita. Nagalantaw sang ilang favorite nga teleserye sa gabi. Ang kangkong chips nami ginakuyam-kuyam. Pwede man na bala ipabalon sa inyo nga mga kabataan. Thank you gid sa aton nga mga suki dira sa Barangay Pahanukoy. Sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Las 2:50 ang aton oras mga ka K5. Dugay-dugay mga pinakita Suntown Plus Suntown Plus ang una. Ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang unang ginainom ko ya subong sa una ti Suntown Plus. Subong DTX Coffee Mix. Suntown Coffee gali dong na. Subong niya ti DTX Coffee Mix. Masaya hindi makapatrigger sang hyper acidity.

0: pagsaka ang akon nga blood sugar level.
1: Mas magaling ba siya lang big sa'yo?
0: Amo na akon nga nagsailon ako sa DTX Coffee Mix. Kamalo naman ko mga akon nga blood sugar, hindi stable. Ari ay ang mga kilala tanga permi nagapangapi sa Banuasang Pulubandan. Nagapangagda ni permi si Sir Dudes Labrador mo na mga pita sa Michelle DTX Coffee Mix. May ara na dira na yun, no? Sa botiga sa Pulubandan. DTX Coffee Mix. Good afternoon sa kay Ma'am Maybeth Joylene Labrador. Sa mga taga Zone 4A sa Pulubandan. Mabuhay kayong lahat. Salamat.

Shine, please greet happy birthday to my brother, Helbert Goles Bornales. Helbert Goles Bornales Jr. Ay, Junior. Ganun siya gali, no? God bless. And ang wish niya sa imo is good health always. Tol, I love you. May mua pagin. San ka na kaya? Kanami sa mga mag-ululutod ng mga lalaki nga nagapalanggaanay. Gidya, no? Sir James Bornales, happy birthday to your brother. Helbert Goles Bornales Jr. Mayong hapon sa mga taga-Himamaylan City. Si Nonoy dara sa may Binalbagan, ginatamyaw kuman sila ni Sir Pio. Nagapamati na sila permi sa akon nga program. Dara sa may Manukan, kuno nila. Mayong hapon gid sa inyo sa mga taga-Binalbagan. Sano naman ko dara noy makabalik noy para makatilaw naman ko sa namit na amit mga pinamalhan. Ang kabataan adlaw-adlaw nagabalik-balik na sa eskwelahan, bata pa sila, exposed na sila sa stress kag sa pagtuon, bangod sa ilang pagtuon, bangod sa ilang pagbiyahe. Kabalugid ko bala noy nga si si Kidoy. Kidoy ning tawag ko kay kid mo. Kabalugid ko wala noy nga si Kidoy nagainom sang Mighty C. Very healthy na yung among love-love nga si Kidoy mo. Thank you, Gid. Sa mga suki na tundera sa banuwa sang hinigaran. Makabakal man ka mo sang Mighty C Zero para sa inyo nga mga kabataan. Dara sa may hinigaran, may branch kita dara sang klinika. Ano na dara gani nga na nalibat ko basta ara dara sa Jam Guangco Arcade sa Banwasang Hinigaran. Sa mga taga La Carlota sa E&R Herbal Center ara dara ang mga clinical products, check lang ninyo. Ano, hanggang ngayon nag-iisip kumakabasa sang aton nga horoscope. Pero thank you very much for joining us this afternoon.

0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa Kabyon nga Balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis Whoa. DDX 500!
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan ta bla? Kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
5: Sabi lang siguro na Sir GP, lawas lang kakapoy mo. Oh, no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
4: Oh.
5: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh. Grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, X5, tungod sa kataas sa antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
4: Mm-hmm. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kun may problema ka.
5: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gid na siya.
4: Oh.
5: Di dere ga sulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
4: Correct.
5: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uha.
2: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
4: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ang tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
5: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang gituwag kakapoy bla sa atong hunahuna or sa atong nga brain or ining gituwag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
4: Husto.
5: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk food.
4: Okay. Mga matamis.
5: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay nga man. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imo problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko na. After tulog, energize na. Ang solusyon niya inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka, kag tulogi ka dali ina kung katulog ka.
4: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
5: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
4: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
5: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ila utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
4: Kung
5: healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy. No? So, dire ko nakita ang importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depressed depression. Mm. Pero may ka-happy. Kaya mm-hmm. man, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Oh. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag may TC.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa Liga
3: Epektibo.
2: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Number
7: 1, 101.5. 101.5 K5 News.
6: K5 News FM.
7: News FM.

Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng Lame. Kagbas

0: Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon, Earth. Mayong hapon, World. Mayong hapon, Mars. Mayong hapon, Ati Sheng. Ati Sheng. Good lining, LD. Arta. Long distance radio program. Hello, it's okay to guy, mga kakayfay. Makaupo ta si Ati Sheng, ha? Ato pa siya subong sa lugar sang mga alien. Ato siya sa Mars. Ay, nako, adlaw subong ng Martes. Picha 13 sa bulan sang Oktobre, mga kakayfay. Programang Afternoon Drive, mga palayag na. Amusta na nga donda nga mga kasimanwa? Nakatutok na kamo da? Nakatutok na kamo sa programang LDR? Long Distance Radio Program? Ang ato nyo mga sukilas, mga palangga na donda nga mga tindero at tindera sa mga tagsa-tagsa ka mga Merkado Publiko, maayong-maayong hapon! Ayan, from Cadiz, down to Escalante, and of course, diri man sa ato niya lugar. Nagahali na nga itong pagsibya, mga kakayfay, sa Guy City, maayong-maayong hapon na sa inyo. Ayan sa ato niya mga driver, sweet lover, nga nagalawig na sa kadalanan, nang himakas! Nang himakas! Ara na gro akong partner, gro partner! Ara ka na da? Ara ka na da? Abaw ah. Budlay, budlay, budlay no? Basta ara ta sa LDR, no? Kabalo ka, ano meaning sa LDR?
1: Oo.
0: Ano man?
1: Yes.
0: Ano man?
1: Nang long distance relationship. Galing hindi man naamutan na, sir.
0: Hindi ah, long distance relationship. Long distance radio program.
1: Wow,
0: Kamusta ka da?
1: Okay lang. Paring, okay. Kapag ayun dito sa buhay eh.
0: Kapag himakas?
1: Yes.
0: Ay, naka, kamusta ang panahon? Kamusta ang tiyempo da sa inyo, Ati Sheng? Kamusta ang tiyempo? Kamusta ang tiyempo da subong sa City of Smile?
1: Ang tiyempo di subong sa Bacolod, Papal Jay, do medyo magalumon aton nga kalangitan subong.
0: Abaw, magulugalumon, top-top magulugalumon ang kalingitan. So may tindin, sige na karoon niya, magbugwakas naman ang ulan. Magsugawak.
1: Amagid.
0: Kay mag-ulan man karon naka-ready ka na da sang imo da nga binandol nga balde.
1: Ay, amo na po kay Mac, wala ko di dala balde. Hindi ko kasalo sa mga ulan.
0: Dapat madala ka balde or di gani dapat subong pa lang mabakal ka na daan sang balde kay amo na walang ginsugo ni Tito mo bungbong.
1: Ay, hindi kaya sang balde yung Papa J.
0: Anong gusto mo?
1: Gusto ko yung swimming pool. Takara hakop kanan.
0: Takdan niya kay Jairil ba? Abi ko, hindi mo gusto sa baldi kay ang imo gusto siya lang. Lagay! Panamiyaw da anay!
1: So, maayong hapon sa aton. Oh, maayong hapon sa aton. Ginatamyaw ko lang gali ang amon. First, ang amon nga KSS leaders, KSS members, alin sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Uh-huh. Sa aton da mga gabaligya sa mga lama sa merkado da sa Sagay, sa mga driver tada, and especially sa aton nga live viewers sa aton nga K5 sa Guy Live Programs.
0: Ayan, sige. Ay, mga ka-K5 ha. Live na kita sa aton nga Facebook page, K5 sa Guy Live Programs. And of course, sa mga mag-join sa amon nga program, pwede mga magig-angot sa amon mga hotline 0995-911-9913. And of course, kay Ati Sheng naman mga ka-K5.
1: 0950-918-0742.
0: Ay, sa Facebook Live, Dr. Parailan Tadigapon, Glio, no?
1: Gani.
0: O, tanda-tanda kay Papang Mat, tanda-tanda, ginibala kay Papang Mat pala. Dapat sa December, tagaan, tagini siya regalo. Kung hindi tungod sa kay... kung hindi bangod sa kay
1: wala
0: Papang
1: na,
0: Matt... Wala ka na may mahatag. Kaya ginahatag mo na tanan sa sala ka tawo na naman.
1: Na.
0: Alright, sige. Hotline mo na yung Ate Sheng. Ibida na anay din sa aton niya. No? Para may magtawag na karoon si mo.
1: Okay, sige, sige. 09-50-918-0742.
0: Ayan, liwata kay wala ka kuha si Christian.
1: Sino naman ang Christian, sir?
0: Christian eh, ang mahilig mag-compose ang kanta.
1: Ay, Diyos ko. Pari ko. 09-50-918-0742.
0: Ayan, and of course, mga kaka-K5, may ara kami subong ni Ate Sheng bago nga segment sa amon niya program. Bago nga segment sa amon niya program, nagligad ya. Pakto niyo to may mga answer-answer. Kamu to subong niya, lain naman nga segment. Ano ganang subong atong segment, Ate Sheng?
1: Name that tune.
0: Name that tune.
1: Yes.
0: Bali, ang matabo sini mga kaka-K5, may i-play kami ding kanta. Dapat pakto nyo ang title sa sulod sa lima ka segundo. Dako gini chance sa mga dako gini Ate Sheng chance sa mga mahilig mag-video ke. Ikaw mahilig ka man mag-video ke?
1: Sometimes.
0: Sometimes ha. Alright, sige, sa mga gusto mag-join sa amon niya program, ka gusto magtawag kag makadaog sang duwa ka box ang DTX Coffee Mix. Hindi lang isa aton premium ha. Pwede man isa ka box nga DTX Coffee Mix kag isa ka stab sang D3 Bio.
1: Wow.
0: Bongga, no? Isa ka box sang DTX Coffee Mix kag isa ka stab sang D3 Bio. Mahal-mahal bala ang D3 Bio, bla. Wala na, ha, name that tune. Mai-play ding music ang amon nga technical si Papang Matsi. Ma-play siya sa music. Pakto nyo kung ano ang title. Kung mapakta nyo, matik dayon daog ka mo. Basta tawag ka mo sa amon yung mga number 0995-911-9913 and sa kay Ate Sheng naman
1: 09-50-918-0742.
0: Nan, dira kamo tawag karon. And of course, ang ato nyo topic, Ate Sheng, subong, anong pinaka-hot issue subong man? No, ang balde, balde.
1: Nagpatok gini siya nga controversy.
0: Sino ang pinaka...
1: Nagpatok gini siya nga controversy.
0: Nga, sino ano pa uso? Sinang balde-balde man?
1: Kabalo ka naman, presidente mo?
0: Presidente mo? Presidente natun?
1: Ang gaya ko, no? Dapat, kung... Kay, di ba ga prepare na ta sa palaboton nga El Nino? So, tamo nga mga preparasyon. Pero ang iyaya nga gin-prepare, kabalo ka na, balde.
0: Balde ko, no?
1: Ano ka sa balde?
0: Balde ko na yung aton yung baklo na tisheng. Nga balde ha?
1: Kumpot sa iya. Nanang sulod sa utok ya.
0: Saan o yan na ginambal tisheng nga balde ko no dapat baklon to?
1: Saan hindi na nga wit?
0: Saan? Okay. Nadumduman ko na sa tong pizza 11. No, itong dito siya sa ano to ganing country to? Singapore? No, amo to no.
1: Kinagatay na siya lali sa ano, F1 race bala mo?
0: Oo, amo tong ginambal ya nga ginbuyan niya nga tinaga sa aton nga presidente nga presidente naton nya ano ah, presidente naton nya palabansay, butanta palabansay.
1: Di ba man ko chat Papa J, kung ano bala ang preparasyon naton sa palabuton ni El Nino. Tapos amo tong ginbuyan niya nga mga tinaga nga ma-preparar lang tas ang balde daw.
0: Ma-preparar lang tas ang balde para?
1: Para sa loon ng ulan.
0: Sa loon ng ulan, dyan pa-istaran sang lamok? Di, amo na lang i-topic na subong, ah. Amo na lang i-topic na subong, Ate Sheng. No? Ang El Nino, pasulod na, Oktubre na subong, eh. Super El Nino, no? Pasulod na, Oktubre, yes, yes. Magasimula ko na, eh. So, amo na lang ni ato ni Pamangkot sa ato niya publiko. Kung magasugod na gidman ang Super El Nino sa Pilipinas, anong prioridad nila nga baklon, Ate Sheng? Bugas o kon balde?
1: Okay. Pwede man guro nga duwa?
0: Ha?
1: Pwede man guro nga duwa?
0: Pwede nga duwa kung damo ka kwarta. How about ang ato niya mga ka-K5 nga pertingig kapigado? Nga ultimo kabo gani, hindi ka bakal. Wala pa mangkot namon sa inyo mga ka-K5, ha? Paano kung maabot na gitman ang tion sa ang Super El Nino? Ano inyong prioridad niya baklon? Bugas o kon balde? Tawag ka mo sa amon niya mga numero mga ka-K5, maging pang lawag yun na ni Ate Sheng. Kay? Kung magtawag ka mo, masabat mo sa itong topic and then may chance mga maka-join sa aton nga name that
1: tune.
0: Ayan, sige, standby ka muna pa music kami anay. Right after sa muna music, magabato na kami isang tawag mga ka-K5. That's why, preparar ka muna. Kahit basi ka mo ang makadaog sang isang box sang DTX Coffee Mix kag isa ka stub sang Klinika D3 Bio. Papa J!
1: And Ate Shang!
0: Programan!
1: Afternoon Drive!

0: Oras sa K52 sa FM Philippines, alas 3.21 na. Papa J, manggabo niyo upo at siyempre sa piyak nga galaxy.
1: Sabi ko na, ate siya, yes.
0: Para siya subong sa Milky Way galaxy.
1: Sabi na.
0: Ayan, so
1: Ken kaya subong, sir?
0: Ha? Ari ko sa planeta.
1: Ken kaya subong?
0: Ari ko sa planeta, ako po kami din ni Piccolo. Ako gali si Piccolo, gali kayo naka-green ko. Ay, manapiyaw ta na yan, Tisheng, sa atin din mga ma-Facebook Live viewers. Ganda yung ma'am, yes. Sonny Espinosa, mayong hapon, da kay Nang Jonah sa Jonah Store sa New Market. Kagkay Belly and Kenneth. Mayong hapon!
1: Hey, ma'am, Pilipino, Josephine.
0: Mm.
1: Ang bayan na, Papa J. Hi, ate. Pwede message mo na lang number mo. Ang bilis mo maglawag eh.
0: Bakit ba kasi ang bilis mo maglawag?
1: Kung hindi niyo matapap ang akon nga number, may ara man ta sa aton nga live.
0: Oo, ara na naka...
1: Indicate na naman nga number.
0: Ang akon niyo, wala na edit niyo. Ang daan ko pa nga number na kabutang. Gali. Bayo nga po man sa kay. Grabe man po na pangalan sa imuhang vlog. Uy, buang. Sorry ha, pero... Among man nakabutang. Buang vlog. Bayo nga po na si... Grabe man po na nga pangalan sa vlog. Makasala man po na si ni. 0995-911-9913. Na naman na nga doon niya text line mga kakay-5. 0995-911-9913. Mga greetings na rin halin sa kay 1272 Papa Jen, Ati Sheng. Daw maulan naman ginpreparar na ang inyong balde para isalod sa ulan. Kung ginbakal, ginbakal bidol kay may taklob kay para hindi pagitlogan sang lamok. Ano ng bidol man? kilala ka natin siyang bidol? Bidol.
1: Gusto ko manok na mangkot.
0: Hambal din ni, ano, ni 2353. Hambal ya. Baldi na may unod na bugas kay ang baldi para sa tubig. Ulan. Kag pangkilis ang bugas. Pero ano ang imo panagup? Ano imo stance ni nga ano ni BBM Ati Shengman? Ano ang mambal mo sini kung ikaw bi pamangkuton ko bi? Kung ano ang possible effect sini sa ginambal ni BBM nga mag ano ta magpreparar kita yung baldi kung maabot na gid ya ang El Nino para punduhan ta sang tubig.
1: So, first, no, Papa Jay, sa ako lang, no, kalaw ay man maghatag ka sang solusyon sa isa ka problema nga daw do kalaw ay man ni, ano, bala, like example, ulan. Mm. Tapos, balde ang isabat mo, kalaw ay man na, kaya do wala, bala na, na ano, bala ang ano na tawagan, eh, ang problema, wala agad na solusyonan, mayo. Mm.
0: Daw ano pa gani, daw ano mo, tawag sinigani, daw, dugang pang pinansyal nga palas anon sa mga imol bala nato yung mga kasimanwa blatishing, no?
1: Oh, kag daw ka joke bala papagay kay ka seryoso sa problema pero do ginagaan niya sang daw kaladlawan na solusyon which is not dapat.
0: Tapos El Nino putang tabi El Nino be. El Nino gani wala gani isang tubig ulan. Ang ina yung solusyon niya, ano lang na yan? Temporary lang na nga solusyon. Ang pamangkot da, kung ano salod niya ulan, enough ba lang ang makasustainer sa pila ka bulan niya tiginit? Amo lang da ko ang pamangkot man mo. Kag pamatsyagan ko bala, tishing bala, ang ato bala nga statement, bala nga gimboy, ano yung BBM? May taman ginambal no nga sala siya, konsakto siya siguro, may kinanglan ang tanga hangpon kung ano gid ang iyagid niya nga ano iyang buot sing ganon sa tubla Pero for me lang daw ano, daw galikaw bala ang aton, bala gobyerno, bala tishing sa ginatawag, bala ang responsibilidad, bala no?
1: Yes.
0: Oh, daw, instead nga sila ang mangita sa solusyon nga long-term solusyon. Daw ipapasaan pa bala nila bala sa mga Pilipino bala? Amo to ni hambal o gani nga. What if gali kung hindi ka makasalud sang ulan, sala mo pa gali.
1: Man, I'm not sure.
0: What if kung pag ulan natulog ka? Di ba? No?
1: Dapat ya kung isa ka man gid ka leader sa inyo da nga komunidad or sa pungsod na lang be, dapat kabalo ka man mangita sa solusyon. Hindi nga ipaagi mo sa pagka-joke kay hindi tanan nga bagay maagi sa pagka-joke. Dapat kinanlan ka man magseryoso kesa mo.
0: Tsura be sa seryoso be.
1: Easy sir.
0: Ay sa pagdati sheng. Ang tubig be once nga mapundo na lang siya da. Mapundo na siya dugay. Da, ma ano na lang mo? Contaminated na lang siya sa mga bakterya ati sheng. Di bala? Kung mapundo na siya da sa balde.
1: Yes, yes.
0: Oo. Biskan yung butang da ba may tabo na siya pero hindi na may mo nga hindi na kontaminado sa bakterya. Halin pa na bala sa ulan bala? Di ang tubig sa ulan na din pa na halin na pinanghigop na sa aton tong ano? Di bala? Daw mahatag yes, yes. Mahatag pa siya. Mahatag pa siya sang risgo sang ano, sang kalusugan ba?
1: Yes,
0: mahatag
1: yes,
0: pa siya
1: yes.
0: Risgo sa ano, sa kalusugan sa mga pumuluyong Pilipino. No? Di bala?
1: Yes, yes.
0: Pag hindi tanan nga mga hindi tanan nga mga pumuluyong Pilipino, may space nga butangan sang balde. Ang iban nga ni nagaikit-ikit ng panimalay daw wala na gani ugsaran. Butangan pa balde. Daw hindi ko mahangpan.
1: Hindi sige din mahangpan niya pa Jay kung paano nakalabot sa balde ang dapat nga kalabot na lang. Nakapoy ko.
0: Mas namian pa ko kung naghambal siguro container.
1: Kundi ba siya subong?
0: Ha?
1: Kundi ba siya sa subong?
0: Subong na siya na ba siya?
1: Ay, ganit na. Sabagay. Why na pa nung duman na? Ayoko ano yung hanggang sa publiko. Ang mga nakatagay.
0: Or ba sinuay talang giguro na hangpan giguro ang pinaka-binsahi ang rotisheng. Kasi ang gusto yung taguro ipabot yung nga magtipon ta sang baldi para sudlan ta sang ulan para even just maabot ang ilin ninyo may gamiton kita.
1: Pero Kapa Jay, hindi man niya bot silingon yung nga magtipon kesang ano na isa kabalde bisang ulan ng tinlo na kay miyara man na diba ginatawag nga ano ng proseso nga filtration.
0: Correct.
1: Eh, hindi man tanan nga Pinoy maka ano na makavail sa amo na nga proseso.
0: De amo na lang ni kung amo gid man na antes mo imnon ang tubig. Imbutang ka na isang sampaw-sampaw nga tila si mga ba. Para ma-filter. Balik lang ta. Pa-music ta na ito. Sige, ito na kugtas ko. Balik kami mga K5. Ay, sama nang nag-miss call sa akin. Sorry, wala gina ako nasabat ha. Dugay-dugay, pagkatapos hindi nga music, pwede ka makatawag liwat. Okay, here's a song from Flitter Karma, Kalapastangan, Papa J
1: and Dati Shang
0: Afternoon Drive.

0: You're still tuning into your favorite radio station, K5 Dudes FM, championing the lives of
1: Filipino.
0: Te!
1: Yes!
0: Para kanino ba yung sabado mo?
1: Sa nilabhan ko.
0: Same. Ay nako, alas 3:37 ng mga KK5. That time check was brought to you by Mighty C. And of course, Adonia DTX 500 and D3 Bio. Ang D3 ay may VCO, ang VCO may yan sa vitamin D3. Sarang ni mabakalan sa mga butika kag mga pharmacy. And of course, diriman sa klinika, the alternativo. Medisina. Diyan tagay na hamtang diri Ate Sheng.
1: Sa likod lang siyang blood check.
0: Ayan,
1: laboratory.
0: Sa Cadiz din to kanina yon, sa Cadiz ganin nga branch.
1: Sa may kilid lang na siya personal collection Papa J.
0: Ayan, sa
1: ano na, Cadiz
0: no,
1: branch.
0: Magsaysay street, no? Magsaysay.
1: Yan.
0: Kanto yes, mo to yes. Ha. Ayan naman to di blab free nga chika mga K5 sa K5 sa Guidry sa Clinica di Alternativo every Tuesday and Thursday. 9 to 12. Yan dito sa Cadiz. Ano nga itong adlaw at isa nga may free nga check-up to? Ate!
1: Internet!
0: Amo gini kabod live basta LDR.
1: Live radio.
0: Anyway, balikan to bala Ate Sheng bala. Ang ito bala hambal ni President BBM na magtipon sang balde. Ay mamakal kita sang balde para punduhan sang tubig. For me, though, hindi siya applicable mga Ate Sheng when it comes to problema sa ano, problema sa agrikultura Ate Sheng.
1: Yes, yes. No,
0: kabudlay man siguro nga aton mga farmers mag kanya-kanya bit-bit balde para bunyaga ng ila 30 ka hektarya nga tubuhan.
1: Apoy. No pareya sina ko pag dinyo na ganaw ka nag CPR sang giraffe.
0: Pero kabalo ka kung anong pinakabudlay himuon sa giraffe para buhion siya. Pinakabudlay. Kung ang iyang liog na ano bala daw na higot bala. Tungod sa kalaba. ikaw Ate Sheng, di ba? Pareho sa aton yung mga farmers, just like aton yung mga mangunguma, mga gatanom bala sang tubo, gatanom sang mga humay, no? They are the one na pinaka-apektado gid kumaabot gid ang Super El Niño. Kay diri sa aton niya kita ang source di sa ano eh. Ang pinakadako naton ding gina-incoman di sa Negros at Ising is ang kalamay. Di ba na?
1: Yes, yes.
0: Di ang kalamay kahaling ginasa sa tubo.
1: Mm-mm.
0: Paano na yung solusyon?

0: Dunan sang ginahambal nga balde.
1: Kanta pa, Jay, hindi na siya masolusyonan ang ginahambal ni President nga mga gano sang balde. Kay, why na gani labot nga apektado na tadi gani sang RSSI sa ton nga mga utod nga mga mangunguma. Ginatagan niya paliwat sang problema. Which is, dapat hindi ginaya. Ayaw, ba't ka mag-lay? Gano si Yay, hangpon ka pa, Jay, sa tuod lang. Kay, ang ano pala, ang katubuhan, mga pananong sa kampo, sa Konabe, hindi kaya madalay sa baltihan ng solusyon. Tinala na iya sa pagplastar sa plano kung paano balaya mabuhi ang mga tanom sa kampo o sa diinda nga samtang nagano ang El Nino nagaapekto sa aton.
0: Correct. Pareho sa mga pareho sang humay, mais, tubo, mga root crops, mga utanon.
1: Yes.
0: Agi sa ka. Diyos ko, balde. Matyagan. Ay, Diyos ko. Basi, basi, balde, balde, gro, pero basi, higanti nga balde, gro, ati siyeng. Arab lang isa ka ula bala baha ang, isa ka ula bala sa balde mabaha ang isa ka ano mabaha ang isa ka syudad.
1: Nag-like it hang call ni Papa Jane.
0: Ay nako may caller kita ba si may ano ni siya. Hello mayong hapon 2353. Yes good afternoon. Sino ni Paliog? Ay, painahe, gamay radyo mo, sir, kay ka-feedback. Sakit kayo sa dulungan. Ano to liwat pangalan, sir? Okay, okay, okay. Painahe lang radyo, painahe lang, kay sakit-sakit, yun. Kumay mo, pat siya, paligsi sa series. Akin, ha?
2: Okay na, sir.
0: Nan, ano to liwat pangalan mo, sir, kay hindi maintindihan, yun, ha?
2: Ibok
0: sa fabrika. Ibok?
2: Ibok? Mox.
0: Ah, Mox. Ah, sa may barangay fabrika. Sir?
2: Hello?
0: Yes, sir. Yes, sir. Pasa sa cellphone lang pamati, sir, kay delayed na sa radyo.
2: Yes.
0: Sige. Ano man yung mamahambal, sir? Kung mabot ang tion, amabot ang Super El Nino, ano ang imo prioridad, baklon, bugas o kon balde?
2: Bugas, buro sir, kay kon balde. Nakita ba ni kabasal bugas, balde pa?
0: Painahe ka may radyo, sir. Painahe ka may ang radyo. Kaya sakit-sakit sa dalungan. Okay, okay, okay. Sakit yung kayo. Dali lang. Ba't yun sa nako kay parting sakita sa feedback ko. Di magwanta. Mag-call mo mga ka-K5, dapat painayan nyo lang inyong ano, painayin nyo lang ang inyong radyo kay, ay, kami di rin taon mag-anto sa feedback na perting sakita. Naka-headset padaan kami mga K5, I hope nga ma-ano lang nyo, ma-engindihan lang ninyo ha, kay hindi gid maagwantang kasakit sa dalungan. Dahil lang, wait lang, tawag lang balik, dahil lang kita ha. Ikunay ko anay sa Bluetooth, ako niya sa cellphone. Budlay ni basta damo ta cellphone.
1: Ano all na?
0: Pwede man ka mo katawag sa kay Ate Sheng ha. Pwede ka mo to katawag mga ka-K5 sa kay Ate Sheng kung gusto nyo nga magtawag man sa iya. Away man na may mga kig ha.
1: Ha? Mga kig. May mga kig.
0: May mga kig na. Aba, sige. May caller kita sa linya. Day lang. Ikangot na sa Bluetooth. Hindi man yung mag-connect sa Bluetooth ni. Dito lang tawag sa akon. Isa ka number kay daw. Ano, ari-ari isa. 2353. Nadula. Nadula, kinain ng lupa. Ah, sige, tawag liwat, tawag liwat, tawag liwat. Ah. Di mag-connect lang ako ni isa ka cellphone sa Bluetooth.
1: Pininawag sa kong Papa Jay.
0: Ah, sige, sabda, di Sheng, absabda.
1: From 8105.
0: Hmm.
1: Hello, mayang hapon. Ay, where siya? Hello?
0: Kinain din siya ng lupa.
1: Hello, mayang hapon.
0: Connect pa.
1: Okay. Nangnay, sino gani pangalan, tanay?
3: Gyral Despi.
1: Oh, kilala mo man ni?
3: Tawag ko sa iya kahit eh ang hampa. Iya sa pit lang anay matawag.
1: Nan.
0: Si Jairel.
1: Okay, okay ka lang da?
0: Oh!
1: Ma'am Jairel, ang nanawag?
3: Kasi nalumos na siya sa tubo.
1: Nay, may pamangkot ko blasi mo. Kung mag-abot ang tiyempo sang El Nino, ano ang imong first nga baklon? Bugas o con balde?
3: Bugas.
1: Bugas. Nga anay haw?
3: Ay, con balde. Isang wala na siguro. Balde, eh. Eh, dawid di butangan.
1: Nan.
3: Sang tubig.
1: Mm-hmm.
3: Ang kaldero pwede mapalapit sa tubig.
1: Mm-hmm. Ito
3: na tinanglang con balde.
1: Mm-hmm. So, bali bugas ang imo nga pilion.
3: Oo. Hmm. Tapos, kung tubig naman ang kinahanglan, ibisan mag-agi kita sa King El Nino, hindi ta magkalipat nga ang Ginoo na galantaw sa atong panginanglan.
0: Ate Sheng, hindi yan na kinahanglan to, hindi yan na kinahanglan tubig, kaya makandos na siya sa Sikaba River.
1: Kung may kandosan pa sa papag
0: eh. Alright, sige.
1: Why ka damay? Why ka may pamangkot, Papa Jay?
0: Amo to nga to name that tune.
1: Ah, okay. Nay, ara ka pa da sa... Ara ka pa da?
3: Ara pa.
1: Okay. Nay, may bago. Kami ba lang nga pahampang ni Papa Jay? Makadaog ka nisang isa ka box ang coffee mix kag D3Bio isa ka stab. So bale nga mon hampang ng Ninda Tune. Bale sabton mo ang ipa-play ba lang nga music. Sabton mo sang insakto kung ano na siya nga music sa sulod lang sa 5 ka segundos. Ready ka na, Nay?
3: Okay.
1: Okay. Go, Papa Jay.
0: Alright, sige. Ari na, Nay Pamatia. Name that tune. Dapat mapaktan mo kung anong title, ha?

0: Oh, wala. Nakakabot pa dyan.
1: Wala, wala. Ati, yung di pati, yung di sa akin ng kiha.
0: Ay, hindi siya pati, o ng sunata.
2: Nga, aman.
1: Tawag kay Papa J.
2: Wala ka daga pamati. Wala ka daga pamati sa radyo na ay, ano? Jairil?
1: Pati, yun.
2: Wala ka daga pamati sa radyo?
0: Hindi ko na pati, yun, Papa J.
2: Jai, wala ka daga pamati sa radyo, Jai?
0: Manawag sa sayo mo daw.
2: Ah, manawag siya sa akin pang. Ah, sige, manawag siya sa akin. Ah, tagai siya daw sa iba naman niya music pang ang i-play sa iya pang para gina napakta niya na tuguro. Ah.
1: Hindi kita pa si un.
2: Ah, wala ka daga pamati radyo?
1: Pamati, layo ko sa radyo.
2: Ah, sipulo pa, lapit-lapit dyan may sa radyo para mabatian mo.
1: Ay, ganon.
2: Ah, sige. Te, ara na, lapit ka na. Basi ara ang radyo nyo sa Cadiz proper, ikaw ara sa Sikaba.
1: Ari ka po siya sa ang radyo ko ara Sikaba, ari na po sa Cadiz.
2: Ah, sige, ready ka na.
1: Talang dito.
2: Ready ka na? Ako na ready na.
1: Wait.
2: Aba, wait.
1: Okay.
2: Ah, sige, name that tune.

0: Ay, stop. Ah, pakta to, ano tong title?
1: The background thing.
0: Pakton mo to ganing title sa to ganing kanta.
1: Hindi ko ano pa ano kanta to.
0: Amo na ganing ang pakton mo.
1: Ay, gani, hindi ko maklaro kung ano to.
0: Ah, liwat. Agay, liwat. Second, second chance, ha? Abusar na niya, ha? Ah, sige, name that tune!

0: stop! ano tong title? Jai! Jai!
1: Wine.
0: Kinain.
1: Na siya sa
0: kinain. Kinain siya ng lupa. Rararara. Jai!
2: Hindi ko mapaksan.
0: Ate, sayang. Isa pa tani ka baksag, isa ka stab ka ni Tribayo, wala mo gijin tuwa.
2: Sige, kinawa ko man takwan, gari kay ang iya nga, wag ka tugay ma.
0: Ah, sige. Panamiyaw na lang da, panamiyaw.
2: O, sige. Tatanan niya mga tagat sa manbon, mayong hapon, sa mga family tanong. Kapano ko kapamatid sa modera.
0: Hmm.
2: Wala na papagay.
0: Alright. Sige na, Jairil. Madami nga salamat.
2: Sige.
0: Babush! Ah, si Madam Jairil to, Ate Jeng.
1: Yes, yes,
0: ang taga Sikabaw. May caller ka ba da?
1: Wala na.
0: Sa ato niya Facebook Live.
1: Wala na
0: sa ato niya Facebook Live.
1: Alam na si Shopon.
0: Sino na?
1: Si Franklin.
0: Ay, si Franklin.
1: Ang bayan na papunting. Yes. Ang bayan na oh. Mayang hapon nung Sheena, kagpapa Jay, gapamati ko subong. Subong, ang pilion ko para sa Super El Nino, kundi bugas, kay amo na ang pinaka-importante sa mga tao para hindi magutuman.
0: Mm.
1: Kay kompleto na ko din, alde, kabo, timba, banyera, drum, kagtab, para hindi kumawad ang tubig.
0: Kompleto na siya pero wala siya love life, kulang gapon.
1: Ah, okay. Naamu na.
0: Namiyo tadi anay sa ato nyo Facebook Live viewers kanday Bibit Monforte. Shoutout yun sa family Monforte. Villamento, Cardalaba, Piala. Ubamos sa taga housing phase 2. Ayan, thank you so much. Kag shoutout yun sa kay Giselle.
1: Wow. Hey ma'am, Evangeline Lope. Good afternoon ma'am, kag sir. Yes. Ah. Hapon.
0: Ibang iba ka na nga.
1: Wala naman sa.
0: Mayang hapon man sa kay mo. Mayang hapon sa kay Papang Marlon Conde. Mayang hapon na ambalya bugas si Kunoy Ati Sheng bugas. Kay anhon ko na ambalde kung wala ka man bugas. Kag isa pa, hindi man ta magproblema. Kay damo man na source ang sagay in terms sa supplies ng tubig. Oy, hindi ta sure. Sa amon gani, yeah. Katubod kada hapon lang.
1: Pilit ba?
0: Shout out man!
1: Hey ma'am, Drowa Jennifer.
0: Mm.
1: Pa-shout out sa tanan na KSS members, K5 Solid Supporters ang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso, sila Florenda, Bore, Ana Caparon, Lourdes Diopita, Nessel Gebora, Drowa Roselda, Suarez Reyes, Aida Diong, Maribeth Kausing, Angela Nieva Caramales, Mape Mendoza, kag Joel Del Prado. Yes.
0: Ayan, siyempre sa kay Gingging Murillo, good afternoon naman sa imo Gingging. Ayan na nga pagpamati. Babaton pa ta caller, ati siya daw hindi na lang alang na no 4 minutes na lang. Oo, before mag 4. Alright, sige. Save your ano na lang tomorrow. Save your energy and your load. Buwas na lang kamo tawag liwat ha. Kaya lang alang isa na lang ka pitik sa orasan tapos ng programa na. Ay, alam mo na lang Ate Sheng, bisa itong topic, subong. Na arita subong sa Aritaga Star sa Negros Occidental na ano ang imo be, kung ikaw be presidente, be ano be ang pinakamayo nga solusyon di, maliban sa balde.
1: So siguro sir, if I were to be, ala, nag-English. Nga kung ako yung mangin presidente or something or someone nga nag-hold sang office, siguro sir ng sa sugod subong or nandigad patani nakaano na ko nakalatag na ko sang plano ko bala sang plano ko kung paano ko mahatagan solusyon ang palaabuton ni El Nino. Parehas na bi mang imbak tabi too big sa mga dagkuan ng mga tank. And then basta daw mula na siya na dumdumay. Kung basta ng mga plano nga ra balang pang long term solution gid siya Papa Jay.
0: Amaray mo na binsaran, yes. No? For me naman, no, pwede man ano, every barangay, no, dapat may directive sa lin sa aton niya pinakataas na sa aton niya barangay. No nga dapat ang barangay maghatag sa ano gidi, maghanda gid sa emergency water supply kaga mga ano, water delivery kung kinahanglanon gid at ishing, di ba? Kung kinanglanon gid sa akit, syempre hindi lang kay kung kinanglanon kundi kinanglanon gid na saya literal kay maabot gid man ang El Nino kulangon gid sang supply sang tubig. So dapat ang himuon sa mga barangay or sa syudad dapat may arag maghanda gid sang emergency water supply kag mga water delivery nga isupply sa mga pumuluyo sa sina nga lugar, no, di ba? Magpatuman sang ano sang water conservation program. Number one, gina mo dapat hindi maguyang-uyang sang tubig. Muna sa dapat himuon. Yung syempre, ano eh, mag-monitor git permis ang drought advisory sa PAGASA. Muna sa dapat ang himuon git mga ka-K5. Hindi kay magbakal sang baldi. Lipay ang mga tindahan sa mga insik-insik eh. Ang ila baldi nga nipis-nipis kaglapit na ma-expire, damahalin pa. Ay, nako, sige. Basta git man mga K5 kung maabot git man ang tiyon sang Super El Nino, dapat ano ta, advance na magpaminsar. Dapat dapat tananta nga mga kinanglanon dapat i-prepare ta nga daan. Okay? Sa aton da nga mga ano, sa aton da nga mga mangunguma, dapat subong pa lang maminsar na kamo sang alternative solution nga kung ano ang pwede niyo nga itanom nga mabuhi siya maskin na tag-init. Amo na inyo, number one, mga ayo kamo tobi sang ano sa City Agriculture Office. Ngayon kamo to sa mga liso sang mga posible matanong nga mabuhi lang biskan na wala sang supply gid sang damo nga tubi. Di ba, Tishing? Sakto man or sakto man?
1: Yeah. Insakto. Gusto.
0: Insakto pero sakto na ni kay wala na ta oras. Alright, sige, buwas naman. LDR man tagyapon, buwas, no?
1: Yes, yes.
0: Halong ka da, ha?
1: No.
0: Halong ka da.
1: Yes, sir. Halong man kami da.
0: Alright, sige, buwas naman mga KK5. Dari man gyapon, same time.
1: Same station.
0: Same frequency.
1: Same DJs.
0: Yeah, in behalf na lang sa amon, yung very humble and very supportive station manager.
1: Yan si Miss Colleen Cubia.
0: Sa amon ding technical side, K5 Mat, dira sa Bacolod, sino na da?
1: Sir Renz.
0: Ayan. Ay, si Papang Renz. Hi, Papang Renz. May nga po. And syempre sa aton yung mga KSS kag OGTs. And syempre sa aton mga Chief Executive Officer.
1: Si Doc Ramil Oy.
0: Hindi naman si Papa J.
1: Ate Shai.
0: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan
1: San Negros.
0: K5 News.
1: FM.
0: Bye-bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Tuesday. Mwah! Amping nga di mo malumping. K5 News FM. News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahom nga kasumpon sa ato drama sa kahinan. Ngayong gid makuhaan sang leksyon, nga ginatig unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: pili ka mo!

0: Okay man nilang batas ang kumari ko, ho?
1: Ah,
0: ay! Oy! Noki! Ay, ano to? Nga nagadalagan ka gidaw.
1: Ta! Si Tito Ongong! Si Tito Ongong!
0: Ano ang natabo kay Ongong? Hanoki? Ano ang natabo sa iya?
1: Kakita siya kontrata!
0: Pa! Oh, Ginoo ko! Ay, ay, sige, sige! Makato ko dito sa bye-bye, Noki, ha? Ay, salamat gin sa pagpahibalo mo sa akon. Ay, oh, Diyos ko! Ay, nga nakakita may isang kontra si Ongong man? Ay, sige na, Noki! Malakata kita dito!
1: Oh, tita!
0: Nga nakakita mo siya isang ikwentro man? Nga, ha?

0: Agoy. Agoy, agoy. Agoy, agoy. Inay lang dahil. Inay lang pagbutang siyang ay sa black eye ko, okay? Agoy, agoy, agoy.
1: Ay.
0: Abdi.
1: Anay ka bala. Ano gid bala ang ginhalinan sang away niyo ni RG Haw? Naginunahan mo gid siya kunok sang sumbag?
0: No, abi kay ginbastos ka niya.
1: Ano? Ay, ano kuno haw?
0: Nga kun wala ko siya kuno naunahan. Tani kamo kuno subong nga suway nga duha. Kag siya ang ginatawag nga papa sang duha. Cherry kag Rima.
1: Wala huya. Ginhambal niya ina?
0: Oo eh. Nalain lang ikaw hindi mamati nga ginbastos ka mga tatlo sang isa kalalaki mo.
1: Ote, ano kuno yang ginhambal niya sa duha kabata?
0: Hindi na. Nalawayan ko manumdum eh. Kagday, palunga ginang duha kabata ha? Kidaw ginapantasyaan sila sang animal garche.
1: Ba, ano?
2: Ma? Ma? Ma? Nandiyan si papa?
3: Ma, nandiyan si papa, ma?
2: Ay. Papa, nanyo ka?
1: Nakakita kontra si papa nyo ah.
2: Ay. Hala. Hala, naghabog kitang mata ni papa ong-ong ho.
1: Ay, mangani.
2: Papa ong, sakit.
0: Ah, sakit dahi, Chere, pero gamay man lang ah.
2: Grabe akong kulba, kagisugiran kami ni Nuki. Nagsumbaganay ka mo ko nun ni Joarchie.
1: Ay, ay, ay. Mga bata, ilis na kamo to ah. Ang lago ninyo nga mga uniforme, ibotang ninyo sa laguan, ha?
2: Pa?
3: Oo, ma.
2: Papaayo ka pa, ha? Kaluoy sa imo pa, oh. Oo, man, papa, oh. Kung sakit pa, ambal ka, kikisan ko imo mata.
0: Salamat kid mga anak ha. Pero okay na ako ha. Maayo na ini kiti ginkisa na ni mama ninyo eh. Kabinti gid gani kabisis.
1: Bam! Ikaw yung makuha mo pa yung maglahog-lahog sa sitwasyon mo no?
0: Ay siyempre papa, para hindi magkabalakan mga bata. Sige na, Derima, Daichire, ilis na ka mo. Kaya manyapon kita timprano ha.
2: Oo, pa!
1: Pa! Salamat gid sa pagpalangga mo sa amon sang mga anak ta ha. Salamat gid.
0: Para sa inyo gang. Imuon ko ang tanan. Isang adlaw nga una kita diri nga nag-star sa isa ka bubong. Kita nga apat. Ginpangako ko sa akon kaugalingon nga hindi ko gid kamo pagpabayan. Nga imuon kong tanan. Para ipabugal niyo ako. Kag imuon ko ang tanan. Agud nga maprotahan ka mo sa tanan nga butang nga mahimo makatugas ang halit sa inyo. Nga unahon kong inyong kalipay.
1: Ay.
0: Ga, inanghantum ko para sa inyo.
1: Ay.
0: Amo ko ka mo sida kapalangka.
1: Ahay ka nga. Abi mo, wala gid ako naghinulsol nga sa kadamo nga nagapangaluyag sa ako na ikaw gid ang timpili ko. May ara maestro nga nagapangaluyag sa akon, may driver, may panday. Pero ikaw gid ang ginpili ko. Ang isa ka mangingisda. Ang ginahikaya nila nga langsa kay isda permi ang ginakuti.
0: Oh.
1: Pero wala sila kabalo nga. Perti ka kabuot kag kapisan. Amo na gang wala kita ko naginulsol. Ikaw ang kabuhi namon gang. Kagsasina. Salamat gid nga ginhatag ka ni Lord sa amon sa mga anak ta. Salamat gid ka.
0: Gang.
1: Oh. Anong ginalingas mo gang?
0: Gang, suguabla na yung mga bata nga magbakal sang duwa kalatas ang sardinas kag sutangon.
1: Ba, ha? Eh, may sudan pa man kita.
0: Eh, kukukon kang eh. Doon, naganahan ako eh.
1: Nara naman.
0: Masyagan ko balagang kung ang gaon mo ko. Maumpawan kitang kasakit sang lawas ko nga ginsumbag niya rin.
1: Ano?
0: Ito balagang. Ito ba ko'y doon nag-amatabata sa akong pitik sa dugan ko? Kag-simpre ni Junior. Ikapab lang, oh.
1: ikaw pala kamu.
0: Oo, sige, sige, sige.
1: Oo, sige na.
0: Sige na.
1: Okay.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5. News FM.

0: straight tan ko siya. Ha, gabalang-balang alipungoy mo. Why gid siya sa... Why gid siya kabalo sa akon?
1: Basko gid siya galing inumol mo galing, Yameg. Basko gid siya migin.
0: Ang inumol ko, Yameg, anad niya sa Arburubo. Ha? Masuya sa construction ang ilaman tiner sini, alo sa daw-daw.
1: Aba?
0: Ako ba yung katunya?
2: Pero, bisan ano pang sugid si Ibo? Bigo, Adje? Berde ka gidyagi hapon, kay hindi ikaw ang ginpili ni Rosana. Buot silingon, the best niya sa panulukan niya si Ong-Ong.
0: Hindi pala mga pare?
3: Patsakan ko, mas basgugan siguro maghihirit si Ong-Ong.
1: Sa nga lang pala nga daan nga Ong-Ong. Wala na na yan, Jay. Ong-Ong, ha?
0: Ipos ka ba?
3: Ipos, amit.
1: May...
0: May isa pa magambal kontra sa akon. Waskon kong butilya sa whiskey, kuya.
3: Wait, up, amit.
0: Ha? Tinawin nyo!
4: Ano? Ano naman?
0: Tay, may mambal pa na! Mambal!
3: Kusta?
0: Suta ka mo! Mambal! Ay!

0: siya sa labuto. Nalakat-lakat pa to siya yaman.
1: Kaya ginuo ko palayo nang palayo lang. Palayo lang. Kabay pa nga nakadungka na sila sang upod diyan ang mangingista. Kabay pa.

0: Diyosko!
1: Diyosko!
0: Diyosko!
1: Nagkulupang atong bangka!
0: O Diyosko! Diyosko! Nalangalagi kita! Naptagi kita sa ikog sa Bagyo, Joy! Kung hindi ako, kung hindi kita man ako maluwas, Joy! Palihan ka pala sa pamilya ko, Joy, ha?
1: Oo!
0: Napalangkang kong sila, Joy! Palangkang kong sila! O Diyosko!
1: Hindi kita pagpapahiyar sa Bagyo, Diyos, ha? Kung maluwas kita! Pangapyot na mayo sa kahoy! Kaghakos kita mayo, ha?
0: Diyos ko! At parating katagas ang kagdalag ko sa balo, Joy! Junister! Ang baga! Ang baga ka nagkulob! Ginano sa balo at pakanto sa atong hantangan! Hindi!
1: Pap! Hindi!
0: Malapit kita sa iyo, baga ina!
1: Hindi!

Ali ka lang mag-iawalagin sa matemati kung sa diin ka na. Kung malabuhi ka pa, Ong! Hanggang upo niya ka malalagat. Ong! Mabuhay ko yan kung manula ka sa awal sa kamataan, Ong! Mabuhay ko yan, Ong!

0: News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extel.
6: Supplement for men.
7: Gortez.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: ginayahan ng mata mo sa kay gayonan nga to. Mga abyan, sunagin niyo sa pamamati ang mga mata mo makasumpun sa atong drama sa kanginan. Gayugid makuhan sang pagtulunan, gaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapamati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
2: K5 News FM. K5 News FM.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
2: El Castigador.
0: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayo nga po naman sa ato sining mga KK5. How are you today? Today is October 13, 2026. Kamusta na ang inyong preparasyon para sa pagsaulog sa Mascara Festival 2026? Uy, may arap pa pila kadlaw, ha? Until October 18, which is the highlight or the highlight of the festival. May arap pa kabut tsansa nga maghingagaw pa sa paglagaw kag pag-enjoy. Kag samtang nagalagaw kamo, sige man ang dinibatihay sa Kongreso, sige man ang paalam-alam sang mga abogado, kag sige man ang lampaso sang abogado kontra abogado. Mga ka-K5, Article 11, Section 1 of the 1987 Philippine Constitution, nagasiling, public office is a public trust. Ang opisina sang gobyerno, tanda sang salig sang tao. Ara ka dira ginbutang, tungod ginasaligan ka. And therefore, it is a tall order nga dapat hindi mo paggubon inang pagsalig sang tao. Amo ini ang isa sa mga rason kung nga agin pasakaan sang kaso sa impeachment court si Vice President Sara Duterte. Ang isa sa mga kaso kontra sa iya is betrayal of public trust, ang pagluib o ang pagtraidor sa pagsalig sang publiko. After presentation of the prosecution, nakita nyo man kung anong mga ebidensya nga ginplastar, nga gintan-ay nila sa impeachment court. Nabatian nyo man kung nano ang mga counter-attacks, ang mga defenses, ang pagba o pagdepensa sang mga abogado sang vice presidente only to prove nga wala sang sala nga nahimo si Vice President Sara Duterte that constitute betrayal of public trust. Manaog kita karon sa mga paino-ino sang tags

and what are the people thinking about the alleged Duterte China connection? Kay ang aligasyon nga nakapadala gid man, naka-import gid man ang kumpanya ni Sara Duterte kag ni Man Scarpio sang pila ka mga produkto dito sa China. Ang produkto nagabalor sang less than 50 million pesos, pero ang ilan na baton nga pundo halin sa China naglabot sa 300 milyones pesos. From 50 million nagsaka sa more than 300 million. Yang siling sang NBI, threat to national security. Dapat i-explicar ini ni Vice President Sara Duterte. But until now, wala sang nabatian nga eksplikasyon. Never nga nag-try si Vice President Sara Duterte nga i-explain nga ang nagbigusyo kami. Di karon amo ini ang guwaya. Ang atong padala namon nga 50 milyones nga mga produkto, ginbayaran nila 300 milyones. Di ka pa na nga nagaransya kasang 250 milyon? Wala kita sang nabatian kasubong sina nga explanation. Ang nabatian naton, lain ang sabat niya. Ang sabat niya lang nga ginaipit gid siya kag ginapahiran siya kag ginalamhitan siya sang Marcos administration sa mga kasalanan nga wala niya nakomiter. That she is innocent of the crimes she is charged of. Kaya muna nabatian ta. However, base sa mga survey after surveys after surveys and several surveys, nakita ngang pagsalig sang kadam-an ng mga Pilipino nagapabilyon sa gihapon sa pamilya Duterte. Nga abala, nga ang salig sang tao sa pamilya Duterte tuman kadalom. Nga as if nangin blind supporters sila. As if nangin loyalista sila sang mga Duterte. Loyalista nga kon indi Duterte, indi amo. Do amo na ang gin-adapt nga mentalidad, nga state of mind sang kadam-an nga mga Filipino. Ini nagsugod sang 2016. Sang si Anay Presidente Digong Duterte naglansar sang kampanya kontra druga. Nga piyesar sa mga nagkalamatay, labi pa sila naging saligan sang tao. Nga piyesar sa mga birada sa ila, labi pa nga nagsalig ang tao kang nagpati ang tao nga maayo sila nga mga leader sang aton banwa, sang aton probinsya, sang aton nasyon. Amo nang mabudlay mo, lubaron. Kay nga, nagtudok na ina sa paminsaron sang pumuluyong Pilipinon.

0: ang natabo, nagpalagyo siya. So ginlagas siya sang tatlo ka mga pulis.
1: Okay.
0: Paglagas ang tatlo ka mga pulis, siyempre dasig ang dalagan sang salakyan.
1: Mm. Ang buo silingon,
0: ginluthang,
1: ginpadayon gyapon ang dalagan sang salakyan gali. Why silingan yes, na naapektuhan abi o naguba sang pagbunggo niya?
0: May guba siya. Kakay 5 Elmer.
1: Mm-hmm.
0: Pero nakadalagan pa.
1: Okay.
0: Yan.
1: Mm-hmm.
0: Now, ginlagas ini sa tatlo ka mga pulis, kag samtang nagaluntad ang lagsanay, ginaluthang man sang pulis ang salakyan.
1: Mm-hmm.
0: So, gin-double check ko, I thought all the while, anum kabala lang ang nag-igo sa salakyan, pero 11 galitanan ka mga bala.
1: Okay.
0: And ang natabo dere, kakay 5 Elmer, uh-huh. pati ang nagamaneho sang salakyan, may igo sa san.
1: Mm-hmm.
0: Now, pundo sang salakyan, ginkilala sang mga otoridad, ang driver, diri nahibaluan nga isa ini ka doktor.
1: Okay.
0: Sa Iloilo. So ginakwa ni Subong kakay Farmer, gina-check.
1: Didli nga doktor ha?
0: Doktor.
1: Mm.
0: Ang kwan ang aligasyon pagid, wala man sang armas ang doktor. Wala sang armas nga nakit-an sa iya sini nga salakyan. So ginaimbestigahan kun bala overkill ang ginhimo sang tatlo ka mga pulis samtang ginalagas nila ang ining salakyan sang doktor nga nagpalagyo nga nagbunggo sa sanggi kag sakwan sa tricycle. 11 gid kabala ang nag-igo sa salakyan. And may mga reports kita nga nakuha a few minutes ago nga daw relative ini sang mayor sang Iloilo, Mayor Trinias. And ongoing pa man ang investigation,
1: mm-hmm.
0: pero gintakas temporaryo sa serbisyo ining tatlo ka mga pulis kay ginaimbestigahan pa ni sang National Police Commission or NAPOLCOM sa
1: okay.
0: Region 6.
1: Mm-hmm.
0: Galing kay ti wala pagid sang ginpagwa ang ngangalan abi sang doktor ang media. So wala lang anay, wala lang nato giningadlan ining doktor nga ini ka K5 Elmer.
1: Okay.
0: By the way, sang October 1, kung madumduman mo ka K5 Elmer, kundi may nakwanto, may na dakpan ni isa ka private jet sa Malaysia.
1: Mm-hmm.
0: Nga
1: okay. Oo. Atong
0: yes,
1: may karga nga more than 500 kilos sang shabu.
0: Yes, to be exact, it's 521 kilos
1: mm-hmm.
0: sang shabu.
1: Okay.
0: Ang ginpang sulod sa maleta. Siling ko gani, ang maleta mo maningin sudlan sang kwarta. Dere sa Pilipinas, sa mga pictures. Amo na nga maleta, no? Sa mga wala makakita sining report.
1: Hmm.
0: Or kung ano nga klase sang maleta. Pareho manibila sang maleta, nga ginpang sudlan sang kwarta.
1: Na, no.
0: Dere sa aton.
1: Maleta nga may ruida. Oh.
0: So amuning nakita naton, kung man kadamo ini nga maleta, actually may picture ko di sang private jet
1: mm-hmm.
0: kag sa mga maleta. Now may allegation nga ang suspect dere is a Filipino national.
1: Okay.
0: So sini nga hapon gin-confirm sang kaap sang Civil Aviation Authority of the Philippines nga ining private jet wala pagid makasulod sa Philippine airspace.
1: Mm-hmm.
0: So thank God. Buot silingon ang mga kontrabando nga ini or ining Filipino national nga nadakpan kasi wala pagid ni siya makasupply sang shabu diri sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Kun ako ya maglantaw. Kay ti kun amo ni nga salakyan ang ako namo ni nga private jet ang ginsakyan. Mm-hmm. Wala pagid niya kasulod sa
1: Pero kay may ara nga ginpagwa ang PDEA nga info shine nga siyam ni kuno ka trip mo. Siyam ka trip nga ginbayran ning jet nga ini. Tapos ini nga trip nga nadakpan ikawalo na ni kuno.
0: Pidi inagkadto.
1: Nakasulod sa Pilipinas eh ang iban.
0: Diba? Ang iyas ang kaap nga record, wala pa siya yung nakasulod eh.
1: Mm.
0: Ining private jet mm-hmm. nga may registration nga United States N73GP.
1: Mm-hmm.
0: Amo ning registration number siguro sila yung private jet, mm-hmm. K5 Elmer. Please correct me if I'm wrong. So wala pagid niya makasulod sa Pilipinas, pero may natalupang dan sila sa record.
1: Mm-hmm.
0: Nga halin sang nagligad nga bulan daw tatlo ka beses nga ginilis-ilisan sang suspect ang iya sining destination.
1: Uy. Oo.
0: Sa biyahe ni abi sang private jet.
1: Mm-hmm.
0: So amo na ang nakita sang kaab.
1: Diin ko nung iya nga mga destination nga ginilis-ilisan niya.
0: Itong gintumod ng mga lugar kainan.
1: Oh, Bacolod? Ay, Aguya. Oh.
0: Basta wala ang Pilipinas.
1: Ah, okay.
0: Wala sa Pilipinas.
1: Mm.
0: So, amunin nga ni siling sa kaap niya, wala pa din siya makasulod.
1: Mm-hmm.
0: My goodness, kahit ang aligasyon sang tinalikdan nga inadlaw sang kwan, sang pideya, Pilipinas gidya ang iya sining padulungan mo.
1: Mm-hmm.
0: From Malaysia, bali makadto gini siya sa Pilipinas.
1: Okay.
0: Pero there's a different record from Kaap nga nagapakita nga kuan wala pa gini niya nakaagi sulod sa Pilipinas,
1: mm-hmm.
0: ang private jet nga ini.
1: Okay.
0: Ang ngalan sang Filipino national nga ginakabig suspect dito sa Malaysia.
1: Mm-hmm.
0: Wala pagid ginhold pagid gihapon sa mga otoridad.
1: Mm-hmm.
0: So hindi wa pagid kita gihapon sang information sini.
1: Mm-hmm.
0: But ang investigation is ongoing. And ang PDEA, ang KAAP, ang mga ahensya sang gobyerno nagapakigangot man ka K5 Elmer sa Malaysia,
1: mm-hmm.
0: para nga matumod kung ano gining kung bala diri nagabalik-balik
1: kag nagalibog ang ulo
0: ng Pilipino.
1: Oh, nagalibog ang ulo ko siya ining nadakpan bala nga mga kontrabando do malapit na sa duha ka semana ni do 2 weeks na ni nga 10 days siguro nga since nadakpan ni. Pero nga kahinay-hinay isang ilang akwan, isang ilang hulag. Man may ngalan, gani nga nagwa nga ang ngalan, Bobet Nolan? Bobet Nolan. Amun ako no ang nagkwan sini. Daw isa sa mga kontak bala sang inang Filipino National bala nga nag-upod sa biyahe. Tapos si Bobet Nolan, nakalupad ko no pakadto sa Hong Kong sang Friday or Saturday. Kay wala man why man follow up investigation, why man invitation sa iya, tiko di naglakat siya.
0: As taga ni isubong oh, ang pagkadakop ni sa iya Oktubre 1 pa.
1: Mm, oo.
0: Sa 13 nakita.
1: Oo.
0: Bali ang private jet nga ini nadakpan sa Malaysia sang Oktubre 1 pa, sa 13 na. Daw wala gihapon do kahinay isang development sang
1: nanuman kasi may mga may mga dalagko da nga involved nga ang do kahinay sila
0: ara kanawan kaanting gid grabe kagid ba naman ni Maho.
1: Mm.
0: but ang kwan ang private jet is ano ni rehistrado sa United States.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Oo. Amo nang pagka-incendi nato diri, nahatag naman nato ang iya sining number,
1: mm-hmm.
0: ano, N73GP, mm-hmm. United States rehistrado sa Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Sa iban pagin nga mga balita, amo to kainan gin pamangkot ko sa imo. May tatlo ka mga articles of impeachment,
1: uh-huh.
0: nga gin-drop sang prosecution.
1: Okay.
0: So buot silingon ining tatlo ka mga articles of impeachment, indi na ni pag tutukan sa impeachment trial.
1: Oh, why na?
0: Ma-focus na ang prosecution sa sining ginaaligar nila nga paghuga ano oh, ganing term.
1: Actually sa stage bala subong sang investigasyon, ang prosecution why na presentation, mahulat na lang sila sang i-present sang defense nga mga witnesses kag mag-cross examine na lang. Amo na lang na amo na to natapos na ang ila presentasyon kay why na hindi na sila magpresentar sang ibanto nga mga kaso mo.
0: ang may reklamo gani ang depensa.
1: Mm-hmm.
0: Ang siling nila ti ang mga grave threats ang misused sang confidential funds. Hindi insakto nga paggamit sang confidential funds.
1: Ang bribery gani, why naman to?
0: Oo. Nya ti kwan man na iya, unfair naman sa bahin sang depensa. Uy? Sa kampo ni Vice President Sara Duterte, kung hindi kami magpresentar sang amon nga ebidensya, kay di nakapresentar na ya ang prosekusyon. Di ba la? Nakapresent. Before sila nag-decide nga i-drop nila ang tatlo ka articles of impeachment, tatlo ka mga allegasyon, nakapresentar na sila. Di siling sang defense panel, siling niya, kami unfair man sa amon, hindi man kami magpresentar sa amon ng ebidensya sa tatlo ni ka mga aligasyon nga gindrap sang prosecution.
1: Mm-hmm.
0: We don't know kung anong matabo sini, bisan pa nga gindrap na sang prosecution panel ang tatlo ka aligasyon or tatlo ka articles of impeachment. Ma-presentar gidya gihapon.
1: Tikay ang punto sang depensa, ang punto sang depensa, pataka lang kamo ka kusar. Tapos hindi niyo man gali iya masasa ang akusasyon niyo.
0: Kalain no ko na ko abogado ang balulo na. No kalain sa part ko nga no, hindi ka man gali ka sasa.
1: Oh.
0: Palak-palak.
1: Nan, daw mo na.
0: Mag-amo-amo na. No, beres-beres. Hindi ka man gali ka. Ubos ng imo nga sinamo. But, I don't know. Amo na gani, I was asking you, anong implikasyon sini? Pero siling sang busy presidente, yun pang drop na nila, eh, why man sila ebidensya? ang busy presidente, halin pag ginya sang negligan ng mga inadlaw, nagsiling, nga ang mga ebidensya sang prosecution, daw himo-himo, bala, daw, ano to ganing term nga gingamit niya? Amo na mga ginbuyan ng mga statements sang pangulo sang Pilipinas. Pero determinado ang prosekusyon nga makakas sa pwesto ang vice presidente sang Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Kay tutukan gid nila ang pag ano ni ganing allegation nila nga nakaangkon sang tuman kadamo amang gatang
1: ill-gotten wealth
0: ara sa
1: poder.
0: Sa pwesto, samtang ara sa poder.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang pinaka-simple nga explanation nga ma-insindihan sang publiko. Pero nanindugan, kay 5 Elmer,
1: okay.
0: Si Vice President Sara Duterte, nga hindi siya mag-resign. This is the exact statement from the office or from the Vice President herself.
1: Mm-hmm.
0: I will not resign. Will never resign from the office of the Vice President. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat gid ka K5 Sunshine Lacson. Unload ta ni sa katong sining commercial. We'll be back. Dili gyapon sa inyo pala tuntunan ang El Castigador.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confuse ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan tabla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sabi lang siguro na Sir GP, lawas lang kakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Fat yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh. Grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganito, X5, 100 kag mighty seed tungod sa kataas sa antioxidant kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Ang mental mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experyensya sang long-term stress. Ang good news is, mahapos ma-overcome ang mental exhaustion. With some help and emotional support, kag siyempre, antioxidant, pero sa ginambal ni Dr. Romiloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kun may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gyud na siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante yung gainom ka DTX 500 kag Mighty C. May pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue di DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
1: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
5: garantisado.
2: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ang tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression.
4: Kabalo ka, Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang gitawag kakapoy bila sa atong hauna-huna or sa atong brain or inigitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Justo.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon, puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos, hindi ka kabalo magsulbat sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C. Kaya nga man, kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbat pa ka sa imo problema. Kisa iban nga mga tao, ginatulog lang na. Ako, ginatulog ko lang na. After tulog, energize na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka. Tulugi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na, Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kadlaw-kadlaw lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya maghandle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Husto.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy. No? So dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
3: Husto.
4: Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanubo.
5: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Asal rika.
5: Epektibo.
2: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
7: Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
7: Ini ang kabagdanan? Sang matasig ang pagtimula? Kalaman ang abiyan?
2: Mag-DTX 500 ka!
7: Kaysa DTX 500,
2: ang stress
7: malikawan,
2: pagkamurigon
7: malimtan.
2: DTX 500.
7: D3 Bio.
2: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
7: Sa diin nga gapangluya imulawas
2: tapos magtrangkaso?
7: Mag-D3 Bio ka!
2: Ang D3 Bio,
7: uno sang MCTs,
2: nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
7: Rason nga dali magbalik ang pagkabag sang imo lawas.
2: D3 Bio.
7: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
7: Rason nga bigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
7: Mag D3 Bio. Bio kaabyan ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan tigaw ang imo immune system. Ang D3 Bio ka na. My DC, ang alkaline nga vitamin C.
8: O galing yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pijak katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang My DC, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa apon tutunan. Salamat sa My DC.
7: My DC, mabaka sa mga butika. My DC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang May DC, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
7: My DC, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
14: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagaconnect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke. I-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
7: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ Tinyo ang saya
22: with EQ
21: DTX 500.
22: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit, sakitan ang itsura. DTX 500.
23: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
24: DTX Beauty Soap.
25: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
24: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
24: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ginarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
24: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
24: DTX 500.
26: Pina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
24: Mag DTX 500 na.
26: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
24: Likawan ang komplikasyon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman. Man.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-lawag.
3: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctors.
4: Relax! Kay kami ang bahala sang balita. Ang inyo da nga kapital, kape, pungko-pungko sa balkonahe, pulo pa ni garilyo kung smoker ka. Pero kung smoker ka, tapos mo ning panigarilyo, buwas ipang haboy mo nang nabilin. Hindi ka na ha? Kay hindi din mayo. Bisa nagainom ka pa sang DTX 500. Kung smoker ka, apiktadong health mo. Pero mas mayo gid, kung damo ka bisyo, buhin-buhin ni ang toksin sa lawas mo, pinagi sa pag-inom sang DTX 500. Mabasko nga detoxifier. Kung DTX sa coffee mix, pwede man. Kay nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pero mas maayo pagid ang DTX 500 nga ah. Kay man ginalimpiyuhan ng lawas ta. Ginapagwa niya mga toksin, ang mga hilo sa lawas ta. You know what? Ining rice bala, kung mahilig tayo sa kanon ng mga Pinoy, abin nyo ang rice, healthy lang na nga food. Yes, of course, healthy man kay food ina. Pero ang rice may dala ina nga mga chemicals. Damo gina-apply sa rice mo, sa palay. Kung humay pa, kundi gina-sprayhan ina. Ti di nanakadto, kundi sa bunga yaman. Ti ara da pagagaling sa bugas, may mabilin pa na iyang mga chemicals da. Nga kung hindi naton inamapagwa sa lawas ta, eventually halita niyang lawas ta. And that is the reason why we all need DTX 500. Kadtuan ta si K5 Carla Defensor Longa. Security and police visibility ginpatigayon sa mga kapulisan sa isa ka eskwelahan sa Barangay Sumag. Ano na niya nga pinahugay sa mga eskwelahan man? Duway na niya pala kapahuwayan haw. Nagsugod ning mga pahog-pahog ng mga amone. Tungod sa Facebook, mayo guro, bawal ta nalang ng Facebook ay. Para wai na sa mga prank-prank, wai na sa mga tuyo nga magpanghalit. Kaya ang kabataan, sumong ang tinunto mo mananga sulod sa pinsar nila, kuwira lang sa mga mayong nga kabataan ha. We will check on Carla Defensor Longa. Angot sininga balita. Naano ning kabataan man, nga may mga amuning nga mga elemento sa mga hobinis man sa karon nga panahon. Aber, anong detalye sininga balita upod na sa kay K5 Carla Defensor Longa.
5: K5 News FM Live Report.
4: K5 Carla, mayong hapon.
6: Yes, sir, K5 Elmer, mayong hapon kag sa aton sini K5. K5 Elmer, ang seguridad kag ang police visibility sa Bacolod City Police Station 9 ang ginpatigayon sa isa ka blutuan sa area sa Barangay Sumag bangod sa nabaton nga threat ta, o kon online threat ta ka K5 Elmer.
4: Mm-hmm.
6: So ang klase sa aton sini nga mga estudyante is kanselado, then ang aton sini nga mga maestra gitawag diri nga work from home na lang ini sila anay.
4: Okay.
6: Bangod sa kagabi nga gina palapta diri sang isa ka persona ka K5 Elmer. So na coordinate naman ang aton sini kapulisan sa RACU kag tipadayon ng ila sini nga investigasyon. Ka K5 Elmer, pamatian dala nato ng pahayag nga nagikan kay Police Captain Greki Kayaw.
4: Mm-hmm. Okay.
7: Bali super subong ma'am nagatag tato sa police visibility kay ti subong naka work from home ang mga maestra ma'am. Bali nga to deployment ma'am, may mga may SWAT tato nga naka-deployed. May patrollers tato nga in provide subong ma'am nga police visibility dito ana kay wala pa man siyang klase.
6: Mm-mm.
7: May mga other unit pa man tama nga ato to sa area nga ga monitor ma'am.
6: Yes sir. So bali sir, ini sir ang online threat nga ni sir sa karon ginapa-check naman ni naton sir sa RACU.
7: Yes ma'am, may mga coordination na kami ma'am sa RACU.
4: Mm-hmm.
6: Okay, so far mo pala amula ni ang school nga nag-suspend sir sang klase sir no?
7: Bali hindi suspension ma'am sang klase, bali ang term ni ma'am is work from home ma'am.
4: Online ah.
6: So amo na siya ka K5 Elmer, so ang security kag police visibility sa aton sini nga mga kapulisan sa lugar is nagapadayon kag ati nag-coordinate naman ini sila sa RACU ka K5 Elmer agudto nga mahibaluan kung sino inibala ang nagapalapta sini sang threat online na ka K5 Elmer.
4: Ang RACU is regional?
6: Yes, sakto na ka K5 Elmer. Amo ni siya ang bago nga tukod sa karon nga
4: regional anti-crime.
6: Yes, sakto na ka K5 Elmer.
4: Okay.
6: Amo ni sila ang nag-check, no? Agud to nga mahibaluan kung sino inibala ang nagagamit, kung iniinikan, ini nga mga nagapalapta sa nga threat ta ka K5.
4: Pero Carl, is there a way nga ma-identify sang aton sini nga mga otoridad, especially sang aton kapulisan, kung sino nga mga tawo, kung persona ang nagahimo sang kasubong sini nga mga kagaguhan, abi?
6: Yes, ka K5 Elmer, amo ni ang ila sini man nga coordination gid sa RACU kay ang sa information man naton sa area sang Victoria. kay K5 Almar kay tungod nga pag usisa pagbusisi sa nga iya sini nga ginggamit nga Facebook ka mala sa K5 Almar o kung sa social media na na identify ang IP address that's our information lang kay K5 Almar.
8: Okay.
6: So amo na nga nag-attack nila kag may baluan nila kung sino ang nagapalapta sa nga threat ta kay K5 Almar.
8: I see. Okay.
6: Yes, so kay K5 Almar report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa usang Diriax provided by DCK D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Mayo gali ni Graco no? Ini nga regional anti-crime nga kay man ano sila digital ready sila. In fighting and combating crimes. Mayo tani nga makuha ni ho, ma-discoverihan ni, ma-pinpoint kung sino ini mga tao nga naghimo sa sini nga mga account. Kag kung ano ang mga motibo nila sa paghimo sa sini nga account, kag sa paghaboy sa mga pamahog. Nano ni pang labugay lang ni? O may kamaturan ni ba si Dalom ni? Dapat mahibaluan ini sa aton mga otoridad the soonest possible time agud nga makita mahimuan man nila sang aksyon para nga mauntat ang kasubong sini nga mga pagpamahog. Diri sa Bacolod pinahugay sumag pati ang Taytong High School nakabaton man sa kasubong man nga pamahog. Dito iya sa Banwasang Isabela. Hindi na tuya pamahog, patay gid. Ang isa ka 51 anyos nga lalaki nga nagutas sang iya kabuhi. Is this a case of suicide? Ano ini? Ibalo naton ining balita upon sa kay ka K5 Michelle Patino. Ah, okay. This time, ari, kantuan naton ang report ining pamakal Valdivia. Ambal sang presidente, oy, malapit na ang super El Nino. Di, kinanglan, magpreparar ka mo. Bakal ka mo, Valdi. Kay tudluan amon ka mo kung paano nyo ni i-preserve. Support ka mo, ulan. Kundi mag-ulan, sige, ha, salud ka mo. Ang inbakal nyo nga, Baldi, salud nyo. Kaya ibutang nyo sa God, kaya ipreserve nyo. Kaya save pa niya nga imnon para sa mga kabataan. Tudluan namon ka mo kung paano. Terrible, no? Aber, ano ang pananawan sa mga pumuluyong Bacolod noon sa sining suhestyon sang aton presidente? Sa detalye, sinio po naman sa kay K5 Berto Gakit. Live report. Ka-K5, Berto, mayong hapon.
9: Ka-K5, Elmer, ba? O doon, taktotambal mo, no? Nag-libot kita diri sa pila ka mga balaklan bala.
8: Mm-hmm.
9: No? Sa balde nga ini. Ini kasunod, ano? Sa pila ka mga sentimento nga nakuha naton. Sa kasunod man sa ginhamba sa aton sini nga Presidente Marcos na tuhoy nga, natuhoy sa sining pagbakal gidapat nga tiyambal niya doon sa interview kay tilapit na lang kuno ang Super El Nino ang himuon na lang kuno sang Pinoy ni mabakal na lang sang balde no kaga isaludo ng ulan para nga ti makatipid makasave sang tubig.
8: Mm-hmm.
9: Amo ning ginapal sang nga to sininga presidente so magimit lang man diri siya sa sininga press interview nga tuduan namon kamo kun paano ni ma filter bala no kay ti balansa man kung ulan higko man amo pero ti ang bakang Malacañang tuduan to ng Pilipino I don't know anong sistema nga amo ni ang ano ti isa sa mga ginalantaw diri nato ang sentimento ya sang mga pumuluyo.
8: Mm.
9: Nagkato dito kita kay ina sa Lucky AKK bala nga store kiti partner ta gidna.
8: Mm-hmm.
9: Ini store nga ini kagati suno sa ila gin kamusta ta to ang baklanay sang balde kay porsyon ti national mando ni o kon sentimento man bisang pangulo nga baklon sang Pilipino for the preparation Pero kay ina do wala kita may nakita gid sino siya nagabaligya nga may ara sang madahog gid nga baklanay sang balde. Mm. Wala man kani na ano na wala man kunong iba nagapangita kag wala man sing nagmahal nga presyo kag Kay 5 Elmer, kag Kay 5 Elmer nga presyo ko nagbarato bi nagmahal ang balde mo gyapon. Kung ordinaryo nga balde tag pira tag 70 pesos tag 50 pesos dira ang mga range. So gin pa makot nato na pila ka mga sentimento sang pila ka mga papakulot noon so sa ila kadlaw na lang sila no kay tigko na ya gani ang ining ulan kagati suno sa iban nga lang pamakotanta kung amo na ya ang gusto sang presidente ti siya lang ya kuno gusto ya manalo di
10: oh.
9: So nga supon kuno sa mga pumulo nga manalo man lang di oh. Manakit crisis ang Super El Nino nga ti amo man ning inamba sa aton kaginagaan ta lang sing sentimento man ang pila ka mga bakulod doon pumatian ta bala ang kabahin sang pila ka mga interview naton kay nadira sa may dala noon
10: okay.
9: Nga pahayag sang pila ka mga ang sentimento sang mga tao na tuoy sing payag sang presidente yari pamatian naton
11: Almani
12: Ginago.
11: Ano ba? Ano ba? Ni President Marcos, kaya naman bakal na balde para isunod sa ulan? Ano ma'am? Bal mo na?
12: Mako, Diyos, please nakatama mo nga muna yung mga ano yan.
11: Hindi na siya ano? Hindi na siya efektibo?
12: Hindi. Sa ako na hindi.
11: Nga man.
12: Mako, di kiko ka tubig ka ulan mo. May kalipilter mo na yan. Hindi niya, why niya pulot mo nga muna. Kiko na niya po niya
11: po. So, ano ma'am? Bal mo sa ambal ni Presidente?
12: Wala
10: pulos
12: eh,
9: totoo. Hindi na tayo. Iwagin ko na pulos. Okay, Pat Elmer. Oo.
8: Tita, daw ako, pati ko, nga nano na yung klase direktiba, nano na yung klase advisory yung himo yaman. Nga ang tawo pa yung pabudlayan mo. Nga hindi mo yung pag-ambalunda nga, oy, kamo nga mga bumbiro, kung mag-ulan gani, tangla kamo ha? Kagsaluron yung ulan ha? Nga atawo pa yung suguon nyo?
9: Actually, kumalantaw na to. Ay, takabalo. Presidente, sabi mong, no? Si, unlike nito kagina, kumalantaw. Sabi ang presidente, Miss Marcos, ne? Si, do ka seryoso, man, eh. Unlike kay Duterte, sa una nga, si, mambalta kong lang-ulango. Kung hindi, kay si, do joker, man, ito yung adaan, si presidente, former presidente Duterte. Pero, yaya, si, ang kadamando, kay presidente, kaya nga, dati, siya, turali, mando, mga bakal kang balde. Pero, di, may mga iban man nga, ano, sa pamangkot, may ara man nga, kung amuna, si wala problema.
8: Kung hindi kaya Marcos loyalist, kadlawan mo gini ang iyayang nga ginambal?
9: Oo.
8: Kung loyalista ka sa mga Marcos, ati masi, hala ka nami kay President ah?
9: Ano na?
8: Sili ko kung loyalista ka sa mga Marcos, mahambal kang, hala ka nami gidya kay President ah?
9: Oo, alati ka nami gidya kay President eh, kay tinakwaya pa to. Ay, kwaya pa to. Tika abal, di lang mo kung pwede man bakal na lang gram na lang dayon.
8: Gani? Oo.
9: Pila ang drama o, kung litro man lang kang tubig, man lang kang G5 Elmer, be. O ang basihan, bilis ang pagpadamo, kagpag-stack sa mga tubig, si drama na lang eh. Kasi kung mag... gusto mo ya damo ti pila man lang isak balde.
8: Oo.
9: Bakal ka gid binalde.
8: Tapos subton mo pa? Eh kun ang namin ko blara ang balde ho. Tapos ara kay dapat kuno i-preserve kay tudluan niya kuno kung paano na nga himuon nga malimpyo nga tubig. Ti lantaw-lantaw mo da skilid balay mo. Kag pa tubuan mo da man anang lamok nga gadala dingge.
9: Tiu eh hindi na ya kag isa pa nga daan. Kung i-preserve for preservation ang balde, ti ano na, saan mo na magamit? O ita kabalog, ikitigalamit ton, gidman mo.
8: Tama, gito blang ang balas ang isa ka nag-interview, ang na-interview mo blang kasi nga ginago.
9: Isitiminto mo na nila, no? ginago, hindi ako nabuyayaw. Gito tigisa, doon mo muna. Oh.
10: Mm.
9: No, do ano, sa expression nila, no? Nga tindigit sila yung pabor sa ginambas ng presidente, eh. No? Kung malantaw mo ka G5, Elmer, doon alos kita lang, doon tindigit na mayo. Hindi gid nami kay ti ang atmon bidig nalantaw ang iban sa mga ginalantaw sang iban ang volume sang tubig mong So kung mag-support kaya sang damo, sang volume, sang tubig, nga mabagasto ka pa yagani sang balde, nga kung pwede man lang da mga guba nga ref, no, kag kung mga drum nyo da sa balay nyo, oh. Iligad to kasi kung mag-stack man ng tubig, pwede man ng guba nga ref, pa, ano mo ah. Mm. Eh pa daon mo ba?
8: Tinga nga balde, gadya nga kagagmay na iya. Dapat kung masupot kaya tubig, ang lagko gadya nga mga container ang gamiton mo, like drum, mga muna bala?
9: Tika yung volume sa tubig, yung stock for stocking, mong tiipa bala kakibabil mo.
8: Di, mabalde.
9: Tamuon mo da karon.
8: Mabakal kaya isa kagatos ka balde para kasupot ka tubig?
9: Oo, ti... damuon mo da balde, bikaron. Tapos...
8: Magamuna nga, magamuna iyang istoryaya, Bert, amuna nga istoryaya, ginago nga bagul na iya.
9: Oo. Istaran man lang siyang labuk be, no? Ti, I don't know kung ano ni ka-epektibo, ano? Pero ti, mando si presidente, may assessment man siguro sila, pero ti, basigalang ulang-ulang presidente, o kung hindi, pero ti, ang bali ako, no, tudluan namun ka mo sa Malacanian, how to filter the water, kaya balantay ko, gaman yung ulan mo. Ti, way takabalo kung ano ni ka-dako, ano ni ka, ang disadvantage sa pumuluyo sining gina look forward nga El Super El Nino, hindi na ni El Nino, Super El Nino gid ko, no. Kakipay ba El Mer, pero ti preparation man na o galing ti wala man na problema o galing kis hindi tagi manigar ang reaksyon kag pagkadlaw man sa pagbatikos, no, sang pila ka mga Pilipino sa ginbuya man nga tinaga sa presidente kay Pablo Mer.
8: Amo gid.
9: Kaya, buwas ay takulon ta na, kagalantola taon, tapagid ni, kung ano ni kabakal, kabahal ang baklanay sang ano ah, sang tubig para ti kung magpreparar gid man, for preparation, malantaw ta, no?
8: Bumayo. Mayo na lang gani, kaya nga ba sa presidente, bakal ka mo balde, kagbutangan nyo tubig, bukun pananglitan pagid nga ang hamba sa presidente, bakal ka mo sako, kagbutangan nyo tubig, kadlawan pagid siya.
9: Gani man.
8: Ano na iya, bugas, nga isulod mo sako? Mayo na lang kay balding ng balyati, at least, ang balde, iyag na sudlang man tubig mo.
9: Ilaban-laban eh. Taktogin na.
8: Oo. Oh.
9: Sige. Kagiba Belmer, doon na hamot mo sa balita ta. Oo, kagliwan. Sige, Kagiba Belmer, balita ta dolong sa balde ni Presidente. Dolong sa kalwan sang DTX 500, D3 Bio, MyTC, kag DTX Coffee Mix. Ako si Kagiba Berto Gakit. Po sa patrol dress, sige ba Martin, di maisip para sa kampeng na balita, Servicio Publiko, Galingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Amo na iya nga mga istorya, bala? Nga mabatian mo halin sa opisyal sa gobyerno? Mabati ka man? Ay, naku. Sining sa mga tigulang, amo na nga istorya, palingin na iya. Pasuktun mo iya, baldi? Pabaklun mo balding tao, tapos sambalun mo iya nga supot katubig ulan? Ano nga bagul na? Uy, gadya may Diyos ko, ang presidente, tatalibutan sa mga adviser? Uy, gadya sa may naka-advise sa iya nga ba, president, hindi lang na. Advice ka lang sa iban? Mas maayo pa na, guro, president, ang baldi, dako-dakoon mo, drum na lang? Hindi kay masuptun mo yas ang baldi? Isa ka baldi nga tubig? Gusto mo lang ipanghugas pinggan? Ang balon mo yung asuptong? Kaya mga advisor, nagapamati man, ano lang, huwag ka muna huya. Ay ho, ari ho, ambot ang anong rason sini, isa ka senior citizen, ginluthang patay, sang mga armado sa banwa sang Kawayan. Naano naman ni? Kaso naman sa mga NPA nga nagapaniro naman, ano ni, balos naman. I-check na ito na, busy ka K5 Aubrey Sospinye. Aber? Ka K5 Aubrey? Ay. Ka K5 Aubrey, para sa detalye, sininga report.
1: News FM Live Report.
0: KK5 Aubrey, mayong hapon.
2: KK5 Elmer, maayong hapon. No? Kag sa tanan nga tagpalamati isang El Castigador, ginpaarakan sang tiro ang isa ka senior citizen nga caretaker sang duta sa Purok 7, Sitio Gabok, Barangay Basa, Kabanwa, sang Kawayan. KK5 Elmer, nga insidente last 12:20 sang ugto kahapon. Na. So, gitlala ang biktima kay Virgilio Econa sa 68 anos, caretaker ni Shaka K5 Elmer sa pag-residente man sa nga nasambit na lugar. Sunok sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, ang biktima kag iasawa, gikan ni Shaka hapon nga adlaw, gikan sa Kawayan proper, bangod na makalini sila sa kinahanglanon sila panimalay, bugas, sudan, punod-anon, balaka K5 Elmer, K5 Elmer. So pag-abot nila dito sa lugar, kay ining lugar ka K5 Elmer, from proper Kawayan, layo ni siya. Ginapadulungan namon kagina sa K5 Kabankadan team, upod kay Sir Arf and K5 Clint. Nagtabok, kinanglan mo pa magtabok sa suba antes pa makalabot sa ining lugar ka K5 Elmer, kay one of the mountainous area na nisang Kawayan. So pag-abot nila ka K5 Elmer sa ilang balay, ginbantayan sila sang armado. Base sa report, tatlo ka mga armado ang nagakapyot sang lagba ng mga armas luthang.
0: Uy.
2: Sa tubang gid nila sa tubang gid sang balay ka K5 Elmer, no, didto nagahulat ang tatlo ka mga armado nga may bitbit sang mga armas luthang.
0: So,
2: nakluhod ining biktima sa ila at tubang ka K5 Elmer sa mga armado kag nagpakitluoy nga hindi siya pagpatyon. Bangod da wala sang may ginhambal ining mga armado ka K5 Elmer, gin paarakan siya sang tiro sa gihapon kag igo gid ini sa nagtailnain nga bahin sang iya lawas. Pagin padulungan naton, din tan-aw man naton ang bangkay sang biktima, mayara siya igo sa tuo nga bahin sang iya nga mata ka K5 Elmer, and then sa likod sa tiyan, mayara man siya sa tiil kag abaga ka K5 Elmer. And then na-recover kay K5 Elmer ang na-recover sa lugar ang 12 kanan kabasiyo sang armas luthang. Bali 11 ka mga bala sang 5.56 upon 4 diri kay K5 Elmer ang wala nakalupok kag isa kabasiyo sang AK-47 nga armas luthang.
0: Wow.
2: Tapos ang insidente kay K5 Elmer, nagpalagyo lang ni ang mga suspetsado sa wala mahibal-an nga direksyon suno sa aton nga kapulisan or particular kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe na siya sang kawayan PNP, isa sa ginalantaw nila nga motibo sa pagpatay kay Kevin Elmer amo ang nagapadayon.

0: to, Manila nga ginservihan sang search warrant sa kaso nga 10591 ukon illegal possession of firearms because may mga ang mga pumuluyo sa lugar. Ang
1: nag-report lugar, man. Oo, gin-report ni labing caretaker nga sininga. May armas na siya?
0: Kag nagapasal pa siya bala kun kis ako no ka K5 Elmer. Amo to eh nga nahibaluan man sa atong sininga mga otoridad.
1: Ang balay sang caretaker isa lang na siya?
0: Dira sila dira sa sulod gid kay K5 Elmer sing ginabantayan niya nga duta dira na siya ga star upod ang iya sininga asawa. Pero kay K5 Elmer hindi siya although Montino siya hindi siya galing damo lang siya panimalay damo siya kaingon pala.
1: Okay. Oo.
0: Wala gid kami sang may na istorya didto because nagapanirado ang mga tao siguro sa ka, sa fear nga na instill sa mga armado didto wag natabo nga insidente kahapon lamang kag ginpahayag man sang kapulisan nga may ara naman sila sang persons of interest kag ang bangkay sa karon sang biktima yara sa gihapon sa punerarya sa RS Funeral Homes didto sa
1: pero hindi lahog-lahog ni nga mga suspect ha AK-47 ang armas sang isa.
0: Yes.
1: Tapos ang isa?
0: M16.
1: Puro mga long arms nga mga high-powered pa?
0: Yes, sir. So ginatanaw man gani isang kapulisan hambal nila ng identified naman nila because ang nagligas ang damlag lang kasi 5 Elmer may ara man sang natabo nga pagpanglutang diri man sa panwas ang kawayan sinila nga bulan October 4 particularly kay K5 Elmer nga isa man ka mangunguma ang ginluthang patay same firearms man kay K5 Elmer ang
1: okay
0: ato ya na ako na to ya sang NPA pero sa karon since wala
1: di pa niya in the NPA
0: wala pa man kay K5 Elmer hindi pa ta makahina ko because kahapon pa siya kahapon lang siya natabo and probably magpagwa na sila sang ilang statement gap sila sa aton mga 2 to 4 days after the incident kay K5 Elmer kung ila.
1: Oo.
0: So sa karon ang investigasyon niya sang kapulisan nagapadayon sa gihapon ibahayag man nila mayara sang persons of interest kag mahulat ta kay K5 Elmer sang update bahin sa sininga pagpanglutang patay sa isa ka sa Santay 8 anyos nga caretaker sa Purok 7 sitio Gabok Barangay Basak Banwasang Kawayan ka K5 Elmer. Report gikan diri sa Surngabayan sa Negros ini si ka K5 Aubrey Suspenia para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng galingawan sa Negros K5 News FM.
1: Tiway paman kuno, way paman kuno sang mando, away paman mando, way paman sang pag-ako, no? Why pa sang natabo nga pag-ako sang mga katapos sang New People's Army o kun NPA sa sining latest shooting incident dira sa Banwa sang Kawayan. Pero sa ako malang pa inuino ko, do laban-laban do ila naman ni kaimuan. Pati ang mga NPA abi usual na nag-aakto na sila gay mo na sila tikang in defense sang mga pigado nga mga pumuluyo la. Di kay siyempre ang amo kontra sa mga pumuluyo nga mga pigado kasi nag-intra man ang NPA. Mayong hapon gid sa kay Jonah Dugaduga, Rene Boy Bantulio, and of course mayong hapon man sa kay Nenet Haranilla and Susan Gillian. Mayong hapon man sa kay Josephine Libre Malipaunon, Flor Salvador, and good afternoon, Ma'am Bings Delphine. Oy, kagawad, Catalino Estor, sang Barangay 5 Bacolod, good afternoon. Mayong hapon man sa kay Leonardo Sevilla. And of course, kaupon man naton si Diday Bailon Alpas. Ariman si Sir Kenneth Yongko, ang naminsang president ang rainwater collector or harvesters. Parihas ang ginaubra sang USA bla kagla sa mga European ang paghuna-huna na lang at. And George si Vlog Sildora, good afternoon. Amo na gani nga mangin law abiding citizen ka lang tag mag mato-mato na supo tubig. Diskarte da ka bakal dramo dalagko kag may magdi

0: iway o mga tarog, mga tarog nyo idiyahe. Okay. Pasigin niya muhat lang guro ni Presidente Marcos. Dapat covered and improvised ang drums. Mga technology nga mga rainwater collector. Sige lang, amugin na ah. Yamuhat lang to ah. Padayo kita sa ato sini nga pagkuha, pagbaton sa mga balita. This time, kantuan naton si KK5 Bumba Marilo, Chester Veronque. Ining may angot bala sa request kuno sa mga kabarangayan sa barangay affairs ng Kakadi City na magpatigayon kuno sa massive na fogging operation. Nablang pagpa ano gani naman? Ano gani sa Ilunggo ng pagpaaso, no? Ang fogging operation, pagpaaso sa mga kabarangayan sa tuyo nga punggan upangan ang pagluntad sang balatian nga dengue sa mga kabarangayan. Aber, i-check naton si KK5 Chester John Veronque may angot sining nga balita. News FM live report. KK5 Chester, mayong hapon.
1: Yes, may nga po ang KK5 Elmer. Grabe ang pagsaka sa kaso sa dengue dere sa siyad sa Cadiz. Kung in fact, KK5 Elmer, as of September 2026, naglambot na ini. Sumugod sa January to September 2026, naglambot na ini KK5 Elmer sa 120 ka kaso sa dengue dere sa siyad sa Cadiz.
0: Mm-hmm.
1: Wala labot pa ang ginakulate karon nga record na nagsugod naman sa first week sang October kay KK5 Elmer.
0: Mm-hmm.
1: Halin sang Enero tugtog September 2026, may na-record diri sa siyudad sang Cadiz, apat ang patay kay KK5 Elmer sa kaso sang dengue. Kan sa karon, ang pinakataas nga mga barangay kay KK5 Elmer, amo ning barangay Daga, may 21 ka kaso, Tinampaan may 16, Kabawag may 12, Barangay Solo may 13, Barangay Luna may 10, Iloigan may 10. Kag iban pa karon kay KK5 Elmer, amat-amat pa nga naka-increase kag ginatipon pa ginavalidate pa sang Cadiz City Health Office ang mga nagdulugang na kaso sang dengue sa sining first week and second week of October. Sa bagay kay KK5 Elmer, ang Barangay Affairs isa ini ka departamento nga kun sa diin amo under sa ilang mga barangay level ba, mga barangay kapitan nga sa diin makarekomendar kag makahatag sila sang solusyon. Dahil na KK5 Elmer nagsinapol ang Barangay Affairs nga ginkasugta nila nga dapat mahatag sila sang solusyon kag rekomendasyon sa Cadiz City Health Office paagi sa CDRRMO o Corinning City Disaster Risk Management Office. Mag-asuisyon sila sa kada barangay kay KK5 Elmer ang pagkandak sang fogging. Hindi lamang niya sila niya kundi ilang may kaso, kundi ilang itong kurok may kaso. Ining ginarekomendar kay KK5 Elmer sa barangay affairs, ining talaptap, di ba? Kag mapangsunod, di ba, kay KK5 Elmer, ang bilog ng barangay, kay ang mga kapurokong, especially nagid, ang prone gidra sa kaso sang dengue kay KK5 Elmer. So, may asub-asub kay KK5 Elmer ang ginarekomendar kag suggestion sang barangay affairs nga agod niya matap na ang pag-away kontra dengue din sa sunod sa Cadiz, KK5 Elmer.
0: I see. So, ti, other than pag-fogging operation, ano bang ginahimo sa mga taga-barangay, mga taga-barangay da?
1: Sa subong ka KK5 Elmer, nag-conduct sila sining information dissemination. Inibilang 5S, 5S kontra dengue,
0: ano na gani, inang 3 o'clock habi, ano gani naman? Nang
1: ang 5S na KK5 Elmer, mo ning una nga S nga search and destroy. Pangitaon mo kung di nag-iplog ang lamok kag puhagon kag ano na ang mga tubig kay KK5 Elmer na mga nagdugang na bla. Nagdugay ng mga tubig nga nagstagnan sa mga balde nga ginatakloban sang plastic, iban may mga buslot, ti amo ginang gina istaran sang lamok kag dira gyud sila nagapangitlog kay KK5 Elmer. Labi na gyud ining self protection ginatudlo man sang aton nga Cadiz City Health Office na sa tagsa kahapon tinpangit kita sang ginabanyos na black KK5 Elmer para sa lamok sa lotion lang ikaw ya ga kita ta kay ga pamanyos kaniya permi mo lang para sa lamok.
0: Mhm.
1: Amun ang kipemuho, isa sa mga suison sang aton nga Cadiz City Health Office ining 5S kontra dengue K5-Balban.
0: Aha, okay.
1: Abisan gani kita gani ka K5-Balban, ang aton nga partner sa tinalikdad na nga sinimana, naigo man sining kaso sang dengue, diri sa siyudad sang Cadiz tungod nga grabe ang pagsaka. Isa karon ang mumanang rekomendasyon ni Mayor Bading Escalante nga magkandak sang fogging sa tag-sa-tagsa man ka mga barangay, ilabi na gid sa diin nga barangay mataas ang kaso sang dengue. So far, if I remember, muna mga balita na ito yung natipon, dari iya sa mansyonan sang Cadiz, inulong sa aton, sang Clinica D3 Bio, D-Tex 500, kag MyTC. Ining si Kakipan Chester Jan Beronke para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Pila sa mga balita nga gindala naton sa inyo subong nga hapon, ang gindala sa inyo sang DTX 500. Again, hindi nyo pag-ibaliwala ang akon nga advice, ang amon nga advice sa inyo. That indeed, kinanglano naton nga limpyuhan ang aton lawas. You know what? Kun mahigko ang lawas ta, ang nagakaigo sang higko, ang mapiktuhan sang higko, among mga sensitibo naton nga mga organs, like atay, kag ang aton kidney. That's why nagasiling akong dapat gid nga limpyuhan tang lawas ta, kay kun magpabilin ni ang chemicals o mga higko o mga toxin sa lawas ta, amat-amato niya ni guba ang aton atay and possibly ang aton kidney. Just last Saturday, isa ko kaamigo ang ginbawian sang kabuhi bangod sa balatian sa kidney. Kadasig lang, stroke victim siya. Tapos, ano man daw, pila lang kabulan nga wala kami kakita ay. And then, nabalitaan ko na lang nga gindala na siya sa Corazon Locsin last month, kay naigo na ang iya sining kidney. And last Saturday, ginbalitaan ako sang bata niya nga he already passed away. Abi naton kung kaisa, simple lang, kag okay lang nga mahigko ang lawas ta, kaya man, may resistance man ang balawas ta. May resistance, pero samtang nagaedad ka, nagahuyang ang resistance sa lawas mo. Samtang nga nagadugang ang edad mo, nagatapok man ang imo ng mga internal organs, and kamadali katapikan siyang balatian. So, as you grow older, as we grow older, dapat mangin extra careful kita. Una, sa kapagkaon nga aton ginakaon. Ikaduwa, sa aton nga lifestyle. Ikatatlo, sa mga bisyo sa lawas ta. And ikapat, ang husto nga tulog, husto nga pag-relax sa aton siningalawas. And ang pinaka-importante sa tanan, limpyuhan ta permi ang aton lawas in and out. Nasiling ko in and out. Out, ginalimpyuhan tang lawas ta sagwa, pagi sa pagpaligo, sa pagpanibin. Pero sa sulod, higko lang gyapon. Limpyuhan tang aton lawas sa sulod sa bulig sang DTX 500. Himuan ninyo ini if you love your kids. Himuan ninyo ini kung gusto nyo nga malikaw kamo sa mga seryoso nga balatian. Himuan ninyo ini kung gusto mo nga malabutan mo pa nga maggraduar ang kamanguran mo nga bata sa kolehiyo. Kung gusto mo nga maka-experience ka pa kung paano magpalangga ang apo sa iya lolo at lola. Kung gusto mo nga bilang lolo kag lola masaksihan mo pa ang pagkasal sa imo apo gamit sang DTX 500 everyday. Huwag kagid bala sang perdihon para ina sa imo ikayong lawas kag sa imo malawid nga kabuhi sa duta. Huwag naman tatsyempo sa ato sining pagpangalaga diri sa palatuntunan ang El Castigador, sa ngala naman sa aton sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa ngalan sa aton sining Vice President for Operations ka K5 Belgian Castanio, sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso, sa ngalan sa aton sining Assistant Station Manager Marv Aranjuez, And of course, ang ngalan sang inyo regular anchorman and station manager naton, ka K5 Rods Palma. Kaparte ko sa pagpangalagad, subong nga hapon, ka K5 Remuel Alcantara, ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Renji Alcantara, and ka K5 Adrian Gantalao. Of course, kaupod man, si ka K5 Ethan Sarmiento. Sa giyapon, ako ang inyo sininga ka K5 John Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Importante, magaling. Dok, may sufficiente, gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungo bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
18: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results.
19: Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa servisyo.
20: serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
21: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nag-aplayag na ang D3 Bio Evening Newscast sa buong Martes, Oktubre 13, 2026.
22: Makita kita live sa mong mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
21: Sa mga headlines nga ginadulong sa Marti C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, Iloy sang ginbuno patay sa Kawayan bangod sa pagpangimo nagapangayo sang hustisya.
22: Sa balita national, Senator Jinggoy ginpapanaugan sang 90-day preventive suspension.
21: Sa balita international, 5 missing sa nagluntad nga flash flood sa Nepal.
22: Sa balita sports, sa jersey ni Michael Jordan nabaligya sa balor nga $14 million.
21: Sa ato naman, balita entertainment, Tobey Maguire nangin marriage officiant sa kasal sang ex-wife si Nima tapos maproseso ang ila divorce. Lasay sa 5.
20: Ulat panahon.
21: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
23: Nakapamilin sa Gyapon sa Tropical Depression Category ang ginabantayan na bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Sulo sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo, 2,590 kilometers, sidlangan sa Northern Luzon, kag nagahulag ini padulong northwestward sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Wala inisang epekto sa numan nga bahin sa Pilipinas. Maka-experience naman sa mga paggalom kag mga lapta-lapta nga mga pagulan ng Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Quezon, Mindoro, Marinduque, kag Romblon, bangod sa epekto sang easterlies. Ang norte naman nga bahin sang Luzon ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan bangod sa northeasterly wind flow. Samtang ang Mindanao naman ang maka-experience sang mga lapta-lapta nga mga pagulan bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni si K5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
21: Lasay siya teka para na sa mga detalye sa aton mga balita lokal. Ginluthang patay ang isa ka senior citizen nga caretaker sang duta sa Purok 7 City Gabok, Barangay Basak sa Kawayan, las 12:20 sang udto Lunes, Oktubre 12.
22: Ginkilalang biktima kay Virgilio Icona, 68 anyos, caretaker sang duta kag residente sang nasambit nga lugar.
21: Sa inisyal nga imbestigasyon sang kapulisan, ang biktima kaupod ang iyang asawa among halin sa Kawayan proper bangod nga nanindas ang ilang mga kinahanglanon sa panimalaya.
22: Pag-abot nila halin sa komprahan, ginbantayan sila sang tatlo ka mga armado nga nagakapyot sang lagba nga mga armas luthang.
21: Nagluhod pa ang biktima sa mga armado kag nagpakitluoy nga indi siya pagpatyon apang ginpaarakan ini isang tiro. Naigo ang biktima sa nagkalinlain nga parte sa iyang lawas likod tran kag pa nga nagtugas ang iya kamatayon.
22: Gilayo naman nga nagpalagyo mga suspect matapos ang insidente.
21: Na-recover sa lugar sang incident ukon insidente ang 12 tanan ka mga basiyo sang armas luthang, 11 ka mga balas sang M16, apat diri ang wala naglupo kag isa ka basiyo sang AK-47 nga armas luthang.
22: Sunok kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso Hepes sang Kawayan Municipal Police Station, isa sa ginalantaw nga motibo sa pagpanglutang amo ang nagapadayon nga problema sa duta sang tagiya sang duta nga ginabantayan sang biktima kag sang farmers organ or kon organization siniya.
21: Dugang pa ni Barniso na kaagi naman nga maserbihan sang search warrant ang biktima sa kasong Republic Act number 10591 ukon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
22: Sa karon niya ra na sa punerarya ang bangkay sang biktima para sa nagakaigo ang ukon disposition kag mayara na ini sang person of interest ang mga kapulisan.
21: Lasay 9 sa iban pa nga balita lokal. Talisay City Police Station ginpasidunggan sa pinakadamo nga naaresto batok sa ilegal nga droga. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
0: Nakabaton siyang pasidungog ang Talisay Component City Police Station kasunod sang maayo nga performa sang ilang unit sa kampanya batok sa ilegal nga droga sa bulan sa Setyembre 2026. Rank number 1 ang Talisay City Police Station sa pinakadamo nga naaresto nga street level individuals. Samtang naangkon Manila ang rank number 2 sa kadamoon nga naaresto nga mga high value individuals. Ini nga kadalagan ang nagapakita sang padayon nga dedikasyon kag serbisyo sang ahensya agud masiguro ang luwas ng komunidad. Ini nga balita nga dulong sa inyong sang GDX Commanded Mighty Siga Gateway Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
22: Samtang iloy sang ginbuno patay sa Kawayan bangod sa pagpangimon, nagapangayo sang hustisya. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
3: Man siya buligan man kay pwede kay magsalang wala siya ya, wala na mapatay ang akong bata ya.
4: Nagpabutiag sang kasakit sang Balatiagon ang isa ka iloy sang ginbuno patay bangod sa pagpangimon sa Puro 4 Barangay Kaliling Kawayan tinalikdan nga adlaw October 11. Suno sa iloy, wala na patay ang bata nga si Elmer Tillo kung hindi tungod sa babae nga nagpasalig siya bata nga bulagay sila sing yabana. Ginpayag niya nga si Elmer ang nagatrabaho sa Manila kag Disyembre pa kontani mapauli apang ginkakibot nila nga October 6 nagpauli ini upod ang babae. Dugang pa October 11 ang ginpakilala ini ni Elmer siya pamilya nga nubia niya. Pahayag sang babae sa ila nga madugay na sila bulagay sing yabana kag wala na sila sang komunikasyon. Apang pasado la 5 sang among adlaw, samtang nagabunok ang ulan, naghagad pauli ang babahi among gindulong ini ni Elmer sakay sa motor sa sitio Kapaklan, Inayawan. Naghunong sila sa isa ka gasolinahan, agud magpagas, kag didto na, hinali lang ang nagatake ang suspect, nga banas ang babae, bit-bit ang konsilyo nga 12 pulgadas, ang kalabaon, kag ginbuno-buno ang biktima. Sa karon, ang pamilya sang biktima nagapanawagan sang hustisya sa pagkapatay sang ilahimata. Samtang, ang suspect sado naman nga si alias Alfer, nagapadayon nga at large. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Sa katapusan nga balita lokal, 911 hotline sang Bacolod ginreklamo bangod sang madugay nga responde. May kampiyon nga balita si KK5 Wilson Villena.
5: Ginareklamo subong ang 911 hotline sa syudad sang Bacolod bangod sang madugay nga pagresponde tuhoy sa duha ka mga biktima sa aksidente sa San Juan Street syudad sang Bacolod. Nagdangat sa kapin isa ka oras antes ng karespondeng ambulansya sa lugar sang aksidente. Pahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, pamuno sang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung DRRMO, wala nakaresponde ang duha ka ambulansya bangod sang ila pagbaton sang tawag, nakaresponde na ang mga ini sa separado ng mga aksidente. Suno pa kay Dr. Pornan, ang kabugusan nga mabato nila nga tawag sa isa kaadlaw ang tuntub lang sa 261 apang 50 naman diri ang ilang mabaton nga prank calls kada adlaw. Paalinto ni Pornan sa publiko nga kung magtawag sa 911 hotline dapat importante kag indi mga prank calls. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3 Wayo kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National.
6: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
21: Lasay stress kag para na sa mga detalye sa ngatong mga balita national. Gin-drop sa prosecution panel ang tatlo ka mga articles of impeachment sa ginpatigayon ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
22: Sunok kay Batangas 2nd District Representative Agerville Duistro nga isa na lamang ka article ang ilang tutukan sa trial kag giniamong Article 2 sa diin ginakusahan ng Vice Presidente nga nakaangkon sang madamo nga manggad sa tangyara sa pwesto.
21: Kalakip man sa mga articles of impeachment nga gin-drop sa prosecution kag hindi na pagtutukan sa trial amo ang grave threats bato kay President Ferdinand Marcos Jr. kag sa iya pamilya, misuse of misappropriated confidential funds of the Office of the Vice President kun OVP kag Department of Education and DepEd kag bribed DepEd officials.
22: Nabatian na sang impeachment court ang mga witnesses allegasyon nga grave threats sa misuse of confidential funds apang wala pa ang bribery charge.
21: Ginpayag naman sang kampo ni Vice President Duterte kun sang defense pa ukon sang defense panel nga ila ginarespeto ang desisyon sang prosecution apang mangin unfair para sa ila kun hindi makapresentar sang ebidensya ang depensa bangod nakapresent tarnas ang ilang ebidensya ang prosekusyon humalin sa pag-umpisa sang impeachment court.
22: Sa dugang pa nga balita national, nanindugan si Vice President Sara Duterte nga hindi siya mag-resign bilang Vice Presidente sa Pilipinas sa piyak sa ginapatigayon ng impeachment trial kag mga aligasyon batok sa iya.
21: Yara na sa ika-39 nga adlaw ang ginapatigayon ng impeachment trial batok sa presidente sa diin o kon sa Vice Presidente sa linagapresentar sang ebidensya ang prosecution panel.
22: Mag-aumpisa naman sa pagpresentar sa ila ebidensya ang defense panel ukon campus ang Vice Presidente sumugod Nobyembre 9.
21: Samtang nagpapanaog sang 90-day preventive suspension ang Sandigan Bayan 5th Division bato kay Senator Jinggoy Estrada Lunes ang gabi Oktubre 12 may kangtanan siya kaso nga graft kag plunder may angot sa mga maanomalia nga flood control project.
22: Sa resolusyon nga gin-promulgate suspendido sang 90 kadlaw ang senadora.
21: Pahit pa sang 5th Division sa ukon ilan na naresolbar ang mga pagpanghangkat may kangtanan sa validity sang kaso kriminal bato kay Estrada kag ministerial duty na lang sang korte nga papanaugan siya sang preventive suspension.
22: Sa katapusan nga balita national, wala sang deployment ban sa Saudi Arabia. Ini ang ginpahibalo sang Department of Migrant Workers o kon DMW sa mga Filipino nationals nga magapadulong sa Saudi Arabia agud nga magtrabaho.
21: Matandaan nga naging target sang asod-asod nga pagpangatake sang Houthi rebels ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa din maramo na ang nagkalamatay kag ginatus na ang nasamaran kalakip na ang apat ka mga Filipino nationals.
22: Sunok kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac nagapadayon ang ilang pagpakigangot sa Department of Foreign Affairs o kon DFA para sa seguridad sa Saudi Arabia.
21: Sa karon kanselado ng operasyon sa airport sa Riyadh bangod sa mga maduguon nga pagpangatake sang Houthi rebels nga nakabase sa pungsod Yemen. Lasays, Jesse Sais.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid na mga nagbabagang mga balitang international.
21: Sa balita international, 5 missing sa nagluntad nga flash flood sa Nepal. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
7: Padayon na ginapangita karon sa Nepalese Military Rescue Force ang 5 ka persona sa nagluntad ng flash flood sa Budigandaki River sa North Central Nepal sa Domingo, Oktobre 11. Wala naman sa na-record nga napatay sa nasambit nga insidente. Apang kapin 40 kapuluyan ang apektado, kag masobra 200 ka individual ang na-rescue halin sa Gorkha District. Nagpaguha man sang early warning ang gobyerno, kabangdanan nga nakapangaman kag nakasaylo sa mas mataas nga lugar ang mga residente, antes pa ang paglaslas sang pagbaha. Ang apektado nga bahin sang lugar ang isa ka sikat na trekking routes nga ginaagyan sa mga hikers, kag isa ka masako nga bulan ang Oktobre, kung sa diin ginadagsa ini sa mas madamo pa nga mga individual. Madumduman ni sang bulan sang Agosto, naglaslas man ang makakulugmat nga flash flood sa border sa Nepal kag China, kung sa diin 1,400 ang na-record nga patay kag linibo ang missing. Kag tub-tub subong, wala pa nakarecover ang pungsod sa nasambit nga insidente. Para sa Balitang International, ako si ka-K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
22: Jersey ni Michael Jordan na baligya sa balor nga $14 million. May balita si ka-K5 Mar Varanuez.
6: Sa balor nga $14 million na bakal ang jersey sang basketball legend niya si Michael Jordan. Base sa pahayag sang auction house nga Hunt Auctions, ini ang pinakamahal nga balor sang basketball memorabilia. Ang nasambit nga jersey ang suksok ni Jordan sa Game 2 sang Maragtason nga 1998 NBA Finals. Nabakal ang jersey sang isa ka real estate investor nga si Ron Fierman. Ikaduha ini sa pinakamahal nga jersey sa patagsang sports. Kasunod sang jersey ni Babe Ruth sang New York Yankees sa Game 3 sang 1932 World Series nga nagabalor sang 24.12 milyones. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, May TC kag DTX Coffee Mix, ini naman si Mar Branjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
1: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
21: Kag para naman sa aton balita entertainment, Toby Maguire nangin marriage official sa kasal sang ex-wife sini matapos maproseso ang ila divorce. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
11: Mismo nga ginkasal sang Spider-Man actor nga si Toby Maguire ang iya nga ex-wife nga jewelry designer nga si Jennifer Meyer sa fiancé sini nga si Geoff Agunlasia sa Four Seasons Resort Lanai matapos nga naproseso ni Toby kag Jennifer ang ila sini nga divorce sa tong tinaligtan nga Setyembre 21. Ang seremonya amo ang gitabungan sa ni Rachel Zoe, Courtney Cox, Leonardo DiCaprio, Victoria Ceretti, Jeff Bezos kag Lauren Sanchez Bezos. Ginhiwat ang kasal matapos nga na welcome ni Jennifer kag Geoff ang ila sini nga baby girl sa tong Hunyo sini nga tuig. Nakasal si Jennifer kag Toby sa tong 2007 kun siin duha ang naging bata sini antes nga nagplano nga mag-divorce. 2016 naman sang nagbulagay ang duha. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Mahabal pa ko tani ka K5 Troy nga kung ikaw kaya mo ni.
24: Hindi.
21: Biskan ha balon tabi ka K5.
24: Sa nagbantahon
21: nga ex nga divorce na kamo. Tiwi wala gid sang gamay nga feelings pero basi lain man guro ang setup nila.
24: No ka lain K5. Lain gid no feel ko man yara.
21: Pero pasibuli kay di na ubraga ni nila. Gagikita ko kung kagina si Sir Jules. Pagbasa ko sa headline, gabalikid gid siya. Tapos magamoy nga na-divorce, gatango-tango gid siya. Oo, kita mo, asawa mo, tapos nagulagay ka mo, tapos ikaw nag-officiate sa ilang kasal, naging kasal siya sa iban nga ano.
24: Sa ano, Yabi? Sa ano? Kissing scene, Yabi?
21: You may now kiss the rock.
24: Aray, iyong na lang kuya.
21: May gamay nga, sa
24: tagipong
21: heart. Oo, aray. May gamay. Oo, pero congratulations sa gihapon. Diba si malay mo ya ka K5, Troy, wala ta kabalo kung ano ginang real story between sa ilang mag-asawa, kung anong setup nga ang nag-divorce sila. No, diba Sir Jules? Basi yung friends naging man lang. Oh, open sila ya abi nga, okay, ti amo ni. Oh, diba?
24: Friends with... Ah, wala niya gala.
21: Lain naman na yan. Friends with... benefits. Lain naman na. Pero kalikiti, napatianta naman tao nga sa report ni ka K5 Lori nga may bata nang iaasawa with sa ginpakaslan niya. So, dugay na ni nga nga proseso man para sa ila. Although hindi man madali, at least no, na-learn nila nga i-accept ang everything.
24: Yeah. Siya tong first Spider-Man, no?
21: Oo. Siya, I think. No, di ba, Sir Jules? Siya. Siya. Oo, di ba? Kaya si Sir Jules, basta mga Spider-Man, Batman, Avengers, na sa mo. Si Sir Jules, ginang akong palamangkutanan sa mga amo na.
24: Okay, ba yung ano na lang kuya, ang sinin na lang kong Spider-Man, yo.
21: Oo, di ba, latest na lang kita. Amo na lang yung mga abtanta, mga silang una.
24: Si, sino gani?
21: Ihambal, yung nga lang, Troy, ihambal mo na
24: ano? si Tom Holland.
21: Nan! Si, yes. Oo, siya.
8: Guwapa man si Daya.
21: Guwapa.
24: Sila na, di ba, no?
21: Oo.
8: Guwapa, sawa
21: boy. Oo, siyempre. Hindi kami Daya mag-argue, Sir Jules. Kaya nga, kung mag-argue kami, daambot na lang, Ma'am Hana, good afternoon. Amo na siya. Pero believe ah, believe congratulations sa asawa ni Tobey Maguire. Grabe nga level of ano no, acceptance sa life. Nga, di may mga tion din sa buhay nyo. Nga, bisan nagpakasal ka mo, may mga kabataan ka mo, nag-create ka mo life together, hindi ka mo mag-end up sa kung anong plano nyo. Hala!
24: Kasi iyang updanay kami tulad sa kasal, pero hindi na ikaw ang ikasal sa iya.
21: Agay. Mama Muro.
24: Sakit, no?
21: Good evening kay Sir Jules Quivillatura. Para shoutout sa kagina, paningiya nga, ano mo? Kay Sir Leonardo Sevilla, kay Ma'am Rosella Liera. Sino pag-inisa mo kami yung mga, ano ah, Ma'am, ano ni Drua? Jennifer? Ma'am Jennifer? Kayo ha, ah. Oy, nakapaano na ka mo? Subong nato, di ba may price increase subong sang gas?
24: Tuesday.
21: Pinabasahan na naman ko sila doon si Mana, mataas na naman ko, no? Wala, naginiya untat nga tina-assign.
24: Laingi dyan, imo problem. Laingi dyan basta may car, no?
21: Di ba, sa muna ito, wala man ko lang sa pack. Subong ko kandas si Mana, doon ginabantayan ko paglabot na kanibiyanis. Anong projection ay honeyman?
24: Ano naman yung post ni K5 Sunshine, man?
21: Di, subong bago pa lang gininag, ano? Bago pa lang gininag saka, nagpa-implement sang increase. Nung nabasahan naman ko ito kagina nga, posibleng magsaka na naman sa dasun si Mana.
24: Baka kagas, buta mo kay 5 jeans sa balde.
21: Dayon. Ay, oo. Lantawa niyo na pala mga report ni ka kay Feberto kagina sa ano, nakabakal na ba ang lahat ng balde? Ano nga balde ang ginbakal? Ang buwan sa inyo, ay, ulan, mag-isubugin ang lanyo. Yung iban, gani ka kay Feberto, nakita ko pala sa mga posts sa social media. Hindi iya balde nga gagmay.
24: Ano?
21: Nang drum.
24: Pati kung kaya naman niya mabakal drum na lang ino.
21: Ano kamahala bisang drum subong? Diba, door. Sir Jules? Eh, kung mga balde-balde ka, balde sa biskuit. Diba lang yung party box?
24: Oo.
21: Diba
24: ang
21: nga,
24: red na.
21: Bakal ka na pang ano. At least, ano na yan, ng pang may pagkaon ka na. Tapos pag after kaon, pwede mo na siya ma... Ano? Masudlan tubig. Ako na itong mga balde na sa uma. Diba, Sir Jules?
24: Kabo, pag ina lang bona.
21: Diba? Caltex. Bot na lang kada mo sang nabalaan. Mga ka K5, amuyadong dalag ko ang mga balita sa mga Martes, Oktubre 13, Tegdo Sumil, 26.
22: Bantayan boss nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
21: Magasunod na ang Larga Vista program, kaupon kaupon si ka K5 Julius Mariveles. Sa pangalas ng bugos ng pwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita o si ka K5 Jean Shatita.
22: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
21: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
9: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
10: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago.
13: isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh. Gigid yan ako ginadutlan sang balatian.
14: My DC! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
25: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
25: Mabaka sa mga butika.
14: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
27: Ang pag-maintain sa kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga scientifico, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
28: Nadali ko, nakatabuti ka, kag nagwakad. Tumar ko, tapos sa pag-exam namon, nakakasalit ko, nakukit mo.
14: Dr. Pinoy
27: Squalene Capsule.
14: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
29: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabastog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
30: 1.5 K5 News.
31: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray,
30: kag K5 News FM.
32: News FM.
30: K5 News FM.
32: Shaping the lives of the Filipino.

0: Radio Mo.
1: Campione Radio.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Northern Negros. Alas 6:35 na sang gabi.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Oras kaya dulong sa inyo sang Mighty C ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
5: Bomba Marilu.
6: Bomba Hakupi.
5: Bomba Marilu. Bomba Marilu.
6: Bomba Hakupi.
5: Bomba Marilu.

kalam nga gabi. Kumusta ka mo mga suki naton sa uga, ginamos, balingon, talaba, batites? Suki naton sa sinamak. Mayong gabi sa inyo, ilabinagid sa mga suki naton sa Bombay, kamatis, patatas, loya, carrots, kag mustasa. Mayong gabi gid sa inyo tanan, kumusta ka mo? Kabay ngayara gid ka mo sa mayong pagkahimtang or in Tagalog, sana nasa mabuti ang inyong lagay. Sana ang inyong lagay ay nasa mabuti. Kamusta kayo dyan? Pero kung sa Cebuano mo ihambal nga tani, ara sa maayo ang imulagay. Basi ma-misinterpret ni Labla. Nya, ano na nga lagay, sir man? Lagay nga nagbitay. What I mean is that kalagayan or kahimtang or sitwasyon. Mayong gabi ka ninyong tanan, mga igsuon o kahigalaan. Ari na naman ako, this is me once again. Ang pagbabalik ng latiro. Tapos at yung pagbabalik ng panday, ang pagbabalik ng latiro naman. Ako ang inyo, CPP. Kalbo, puro-puro. Si Pipi nga kalbo, puro-puro ha. Mayong gabi sa inyo tanan, Sudad San Cadiz, Sagay, Manapla, Toboso, Calatrava, Calatrava, Minapasok, Don Salvador, Benedicto, San Carlos, Valenzuela, Quezon City, Pasay, Pasig, Metro Manila, Bulacan, Quezon, tanan-tanan na lang. Karon ko ni isa-isaon ko karon ba si maubos oras na isang pinanglawagay isang tanan ng mga lugar. Paki-share mga ka-K5, nakapaldo na ang aton nga weekly finalist. Oh, nakapaldo na sila ti if ever nga makalampuwas pagin sila sa monthly finals. Wow, pulo paldo pagin, no? Kagab, imasadya man mga kakifay. Masadya ang ato nangin sa kasumpong or sumpunganay pagi sa aton nga kantahanay. Pwerte mo? Ting nagdaogab, si Felix kag si Nunoy.

taga-barangay Minapasok pa to si Nonoy. Noy! Noy! Mayong gabi gida sa inyo tanan-tanan ha. Nagapamati na kamo sa numero uno. Mas ginapamatian sang kadamaan ng radio station. Legal pa yung radio station. Amo ini ang K5 News FM. Ang legal kaglihiti mo ng radio station. Oy, sa mga taga-Cadiz, lapit lang di sa Amon. Gusto nyo magpanyapon, hingagaw kamo, kadto kamo sa Rodelins Resto Bar. Kampyon ang area mo. O, mag-date-date kamo, tapos ang kanamit pagid. Ang lechon manok nga gintimpla ni Boss Rodney Lostre. Puwerte ka na nam. Puwerte ka namit mo. Ang sabor balaya mo ng lechon manok nga way ko pa natilawan sa Cadiz mo. Ang sabor halin sa panit, pakadto sa unod, pakadto sa tulad. Ay, puwerte ka namit. Makasinig ka. Puwerte ka namit sang lechon manok. Dira sa may Rodelins Resto Bar. Pagitaan nyo lang si Boss Rodney Lostre ang bala nga gin rekomendar ni Bumba Marilo. Pwerte ka namit. Hindi ka maginulsol mo. Nagmakasiling ka ganyan nga, ay! Kampyon giniya i-endorso. Kampyon giniya i-endorso mo. Kampyon giniya i-endorso ang lechon manok. Nga pwerte ka na na, makasiling ka ganyan nga ba? O sabor lami. Pirti ka namit mo, daw dilapan mo pati kamot mo. May arabi mga lechon manok, mga ka-K5. May arabi iban nga mga lechon manok nga sagwa lang bla, sabor sa panit lang. Pero ari ang manok ni Ma'am Rodelin sa Rodelin's Resto Bar nga gintimpla ni Boss Rodney Lostre. Dilapan mo pati tudlo, mo pati kadton mong tulaan. Pwerte ka namit. Tapos mga kakiya mo na isa sa mga sponsor ta mag grand finals ta. Tapos mga kakiya, supon mo yung kagkabarato pa, 260 pesos. 260 pesos man si Ma'am Rodelin niya kung ini siya eh. Isa sa mga distributor sang manok diri, that is why barato. Itag 260 pesos na yun, tiban nga na, sobra na 300. O makatipid ka pa, yakag ka namin, tilawin nyo mula. Hambala nyo ko butigon kung laway ang sabor. Kay bisan ako, mga kakifab yung tilawan ko. Dogi nagutom ko. Dogi nagutom ko. Sa kanamiton sang sabor mga kakifab. Sang manok ni Ma'am Rodelin. Sa Rodelin's Resto Bar, perti ka namin mo. May mga kwan ka mo bala? Do, may mga pagtililipon ka mo, may mga meeting-meeting ka mo. Dura ka mo kaon, Rodelin's Resto Bar, diin ininamtang. Ari sa may barangay Zone 2, Cadiz City. Ano ang landmark sa ganganga nga Leon? Sa children's playground, arada. O, sa ganganga nga Leon, atubang gid mismo, ngitaon yun da. Diin din kay Ma'am Rodelin, puwerte ka na namo. O, pareho sa inyo mag-meeting ka mo sa Forest Lake. Puwerte ka nami. Puwerte ka nami. Anong sabor daw? Puwerte ka naman imo ya Audi Arimas ya. Sabor puwerte ka nami ya. Puwerte ka nami. Nami mo. Makasining. Ayos. O, dito ka kaon, kwan. Manager sa Forest Lake, upda ko. Upda ko, bla. Kaiti, magbakal ka isa, or tunga. Kung sud anon mo nga tunga. Bipo, hindi ka kabakal, tunga mo. Hindi mo muna mo, boss. Manager, Audi Arimas, hindi mo na mo, boss, sotab. Updon mo dapat ang mga sotab nga pariyo ko man. Kay magbakal ka. Isa na lang kabilog, baklunta, total damo, kaman niya kwarta. Baklon mo isa, so danon tanga dua. Good evening Bomba, shout out kay sa Purok Madihida iton san o mo ko dalon. Subong tapos kay programo dalon takato, pero ikaw bayad ya kay ti dako kaya sweldo, manager kaya sang Forest Lake. Audi Arimas. Ikaw yung masakop sa akin kaya ako tig-promoter lang kuya. Ako yung ginanak lang ko sa mga pobre nga mga utin. Ikaw yung manager ka. Dako yung imo nga sweldo. Ikaw to yung dalon ta ka to. Pero ikaw yung mabayad. Sige ha. Oy, by the way, bago ko malipat mga ka-K5, birthday.
days ang akon ni Eloy, ti. Miyawon ko lang ang akon nga Eloy magka K5. Balan mo amo ini ang aton mga Eloy kita ning kasugpon sang ila pusod mo. Sa kita ang karugtong sang ilang kabuhi. Kita ang sugpon sang ila kabuhi. Tamyawon ko anay ha. Ang akon nga Eloy si Mamang Chuna Taasan Beronke. Happy happy birthday mga. Bisan pigado lang ta importante. Hasadya kag good health lang bla. Happy happy birthday. Kag sa tanan man nga nag-celebrate sang birthday, patukuran ko lang akon nga Eloy. Happy happy birthday mga.

Happy, happy birthday! Kilala ni si Mamang, man. Nalipat ako. 63. Oh, kalipat man tabla kong kaisa. Ang edad sa aton, mga ginikanan. No? 63 na ni si Mamang. Ang happy, happy birthday. Plangga, ginamon, mga. Kabalo ko mo. Kamu mo malang ipasalamatan sa aton nga mga ginikanan. That is why, siling tagani, mga ka-K5. Kita nga mga kabataan, palanggaon tang aton nga mga ginikanan. Kapisar nga may mga pagsinungguranay man kisa, may mga nakigang naturalmente kay mga ginikanan, tana sila mo. Pero never ever nga sikway yun ta mga ginikanan. Ta mga tao nga nagasikway sa ila mga ginikanan, iloy kagamay, mga gago kagaga. Ba, kabalo ko nga bawal ni Ambal, pero amunang dapat sila. Ba, hindi mo gayon pag-isikway ang imong ginikanan kay gabaan kagita. Ati sa mga kilala, tada sa mga sinomanda ang naga, mga kabataan nga nagasikway sa ila kabataan. Bisan, ano klain inyo sa ginikanan, never ever nga isikway. Kaya nga, ha? Bisan, ano pa nang inimo? Ya, kung wala tungod siya, huwag kakita, klibutan. That is why makasiling ko. Mango! Ang mga kabataan nga nagasikway sa ila nga mga ginikanan. Lang gauntang aton nga mga ginikanan. Kaya nga, ha? Sa pilakadlaw, kung wala na sila, may nulsultan. Wala, huwag gila, wala. Dahil ba? Kaya mo ni samtang buhi ang aton nga mga ginikanan, iloy, amay, tiya, tiyo. Pilagin man magsiling sila, mang, pang, yay, langga kagid na mo na. Ipay na ng aton mga ginikanan, kay ti kita subong. As ginikanan naman, mabatsyagan man aton kung ano ang mangin isa ka ginikanan mo. Ay, anong mangin isa ka amay, mangin isa ka iloy. Kuya, suya, gig kuya. Wala sang lugar diri sa kalibutan sa mga kabataan nga nagasikway sa ila ginikanan. San pa ano kalain ah? San ano pa kalain may ginimo nga sala imo ginikanan? Pero after all, balis karon man ang kalibutan. Balis karon man ang kalibutan. Ginikanan mo na gyapon. Ba? Happy happy birthday ah. Sa tanan nga mga naga-celebrate man sang ila mga birthday. Sana'y mausubo. Sa mga naga-celebrate sang ila mga birthday, happy happy birthday. Kabay pakamayuhon kamo sang aton mahal nga Dios. Nakaambal lang kita sa mga tinaga nga daw kain pamatian sa aton dulongan. Pero amo inang kamaturan, sakit ang kamaturan eh. Kasi kwayon mo imo ginikanan, tiyang tawag si imo kundi agag kag ugag. Sige! Sige mga ka-K5. O, dari na kita sa aton yung mga greetings. Drowa Jennifer, may gabi. Jan Eric Rosal, may gabi. Wilma Susan, may gabi. Richard Villarias, may gabi. Dara sa may pulo sang kwan. Sa pulo sang Balidjan, mga ka-K5. Nagalantaw sila subong sa aton. May gabi na si Mumigo. Ah. Migo ko Richard Villarias, dara sa may Balidjan. No? Reloben Pandro Tumatob Senior may gabi. Mga ka-K5, liog lang tamyo Sir Bomba Marlo sa akon mga palanggitok sa balay kag sa akon mga kaparintian dira damo gid nga salamat. Silya Belches Escamos may gabi. Meg, good evening. Shout out na sa akon pakaisa sa General Luna Sagay, Alan Lacson. Catherine Denden Pahardo, Denden Pahardo Lacson kag si Mrs. Janice Medrano nga nagaasal-asal manok kag baboy. Ba! Lami kayo. Rowel Fernandez, may gabi. Good evening, Bomba Mario. Shout out kay Rodolfo Bayunona kag kung dayon ang eleksyon. Good evening, sir. Pa-shout out Bomba Mario sa Family Orquesta taga Sagay Purok 11, Poblasyon 1, Sitio Torel. Good evening, Idol, sir. Pa-shout out sa Family Pitugo kag Family Dilasa sa Maragay Magsaysay. Salamat, Idol. Yung gabi, sir, pa-shout out kay Rosella Suarez Reyes, Aida Adjong, Leslie Bora Drowa, Florenda Bore, Ramel Bacan, Angela Nieva Cramales, Maria Fe Argel Mendoza, Maribeth Causing, and Anna Caparon. Vilma Rosal, may gabi. Vilma Rosal, patamya, wad kay Joe Savilio. Kagsali Savilio, sang old sagay nga always kapamati si mo program. Salamat. Good evening, pag-greet lang liog sa Mahinay Family kag Sabilog na taga-sityo Tagnipis. Audi Arimas, may gabi. Noy Mediasis, may gabi. Saan mo ko dalaw? Karona! Dalon ta ka to, Sir Audi Arimas, ang manager sang Forest Lake Cadiz. Dalon ta ka to, libreon mo ko, kay ti ako nagdagdala sa imo. Good evening, Idol. Shout out kaliko sa Purok Mayday Iton Nyala. Happy birthday sa imo, nanay. Salamat, gida. Amigo ko ni si Sir Audi Arimas.
Dok, kuan na kami nito, binarkadahay, bila kung magtratuhay. Actually, manager ni si Sir Audery, mas tanda ni sa mga financial management, sa mga planning, financial plan. Oh, yawan, kini kay Sir Audery, mas. Good evening, Sir Bomba. Shout out, gali sa papa ko, kapamati, subong si papa ko, Freddy Bisana, Sir Bomba. May gabi, Bomba Marlo. Shout out, gali sa nagkuha sang Biotin. Ako sa may taliambong. Oh, diba, sing butin mo to, illegal pa to, bla? May tani kong kwanto, piyesta gas. Salardi Mary Jane, good eve. Pa-shoutout kili sa Hacienda Faraon, barangay Kabahog sa family Marata, Salardi family. Pa-shoutout, sir, family Betoka sa kay Rolly Betoka nga nagapamatigid sa imo programa. Kaya sa family Kuman diri sa Mulukabok Island sa Gaya. Family Escamos. Good evening, Sir Bomba. Liog Kutamyao, G. Bilyaseran, Mami Mercy Flores. Thanks, good. Oh, nag-comment pa ng akon nga anak ko. Kabalo na niya mag-chat, mag-kwan mo lang, mag-type. Yeah, thank you, kuno, naton hambal ni Mamang. Oh, pirti ng akon nga anak. Top 1 permi sa ila klase. Siya permi ang top 1 sa exam nila. Kabalo na sa mag-type. Mag-chat. Nga pa, mga yo, kubalon. Pwerte ni nga akong anak ko. Ya pa, why gita da? Why gita da balon pa? Kung wala ko balon, ma-absent na lang ko. Ah. Wilma Culiamar Soson, may gabi, vlog flexing. Good evening po. Pa-shoutout naman, Familia Rizala, Koyagbo, watching from Bagong Ilog, Pasig City, Manila. Tuli bala vlog flexing diragid ko ang akon nga ginhalinan gid diragid kuya sa Pasig boy gid kuya. Bisan pila pa kasulit ang kabuhi ta sa kalibutan, wad meg Bomba Marilo, indi laog-laog nga sakripisyo sa aton ginikanan. Ano man ang nalabot ta subong sa aton kabuhi, amo na sa correct. Happy birthday meg sa imo mama. Salamat ta. Taglong life pa. Gagang ni Dar. Si Gagang ni Dar madlagan gili kwan. Madlagan gili kagawad sa ano ni? Madlagan gili kagawad sa barangay tinampa. Madlagan nga man kagawad, gang. Go ko ni si Gagang. Oh. Gang, ari ka ginasi nang Mary Jane. Oh, i-repost ko to kag i-share liwat kani ang akon nga gin-post bala. Ay nagapangayo to bulig sinang Mary Jane Braga. Sige. Good evening, idol. Pa-shoutout ko, family Padernalan, Bilyaran, Gapamati, Permider sa Barangay Lopez, Haina. Annabel, karo salamat, Bomba Marilo, from Renato Harinana, palit na nako og kapinako. Baho! Paldogin si Renato Harina, kay siya itong nag-champion. Tingaon mo pagid Renato sa... Ano gani ni sa monthly finals, ikaw madaog ka. Eh para paldo kapag asa sa grand finals, sa tingo aon tani nga makakita kita sa madamo pang sponsor. Actually bag-o lang ini mga ka K5 ko ni. Bag-o lang ini naton gin launch nga programa nga segment. Kagin tilawanta kon bala magpatok sa tawo ti mga within 1 month tilawanta kon magpatok. Kay dason ang plano namon, may ara naman kita contest sa own composition. Ah. Komposo, bla. Imo gidya komposo. Either it is better Ilonggo. Gusto to Ilonggo, buion, taliwat ang komposo. Ah. Kaya kabalo ka mo mga ka-K5, ako manog binalaybay ko. Hilig man ko sa mga komposisyon. Yung mga pagbinalaybay, bla, kagpagdayaw sa mga uya, bla. Oh, do, wala na nasubong sa indi, bla. Sa una, may ara na nga. May ara na sa unang mga pagdayaw mga ka-K5. Magdayaw ka sa uyab sa unang puwerte ang magdayaw ka mga ka-K5. No? Puwerte magdayaw ka mga ka-K5 sa isa ka uyab. No? Paagi sa kwan? Paagi sa binalaybay kag sa pagproklamar nga masiling ka tanan yambal mo. O inday! O inday ang imo ilong! Nga dogin pa nga luya. Puwerte ka kurapa. Wala pang gira nagahapa na. O inday ang imo nga ilong nga dogin tapakan sang pison. Kanami tulukon kun magudlot ang sipon. Puwerte no. Mga muna mga kampyon nga mga proklamasyon mo. O inday ang imo nga buhok nga puwerte ka kulong. Kanami tanawon ko ng kuto magsalom-salom. Kung masilakan sang adlaw, ang imulusa, puwerte kasilaw.
Ang imo lusa, puwerte ka silaw, oh. Ang imo agtang nga nagakurinot. Nami plansyahon. Sang plansya nga di uling. Tanawon ta kung hindi ka mag siling agay-agay na dogin kagat ako sang kuring. Sige, ah. Sutab, John Eric Irabon, Sir Bomba, pa shoutout ni sa Amon Bom, sa Arik di sa Sienda Venus, Barangay Mabinia. Sige, maayo, maayo ko na sang kumpuso, oh. Ang himo-himo, Surya, amo na, maayo ko na, amo na. Kung nga ako ni nga brother, bla. Brother ko ni sa kwan eh. Brother ko ni sa fraternity, bla. Kagati, upod ko mo ni sa una. Si Pastor Winston, ah. Alam kiti, bisan di kami malambo, makalambot nga planeta, gaplanggaan na yung kami gapon. Good eve, Sir Bomba from Sagay. Jen Vargas, good eve, Sir Bomba. Pasyaw to tatay ko, Tony, nanay Basyon, kagchay Perla, kapamati sila na sa program. Salamat, kid. Sir, pa-shoutout. Pa-shoutout sa Patik Kadisnon Drum Beaters. Salamat, kid. Kag-shoutout manda sa aton migo. Da, baw damo, nanigiling aton yung mga migo nga manog kunsyal. Tatlo na yung akon nga migo nga manog kunsyal. Si Kapitan Archie Dundon Lamis, manog kunsyal sa 2028. Si Migo ko Kapitan Villarin, Rosville Villarin, manog kunsyal man sa 2028. Si Brother ko Luel Olvido, manog kunsyal man sa 2028. Baw kadamo na sila. Si Kapitan Rosville Villarin, si Kapitan Kapitan Dundon Lamis, kag si Migo Luel Olvido, Brother Luel Olvido. Sige, ang aton nga Board of Judges, plastado naman nung Ruben Ormigo Ruben Pedrano, Reloben Tomatob, kag John Eric Rosal. Sa pagbalik ta, preparar ang aton contestant number 1 comment kay para makaplastar ka mga K5. Comment ka di para nga makaplastar ka, makaplastar ka gilayon sa aton nga segment mga K5 nga ginuhalat sang taran. Tawag kanta sa K5. Tawag kanta sa K5 mga ka-K5. Magabalik pa ang programang Dear Bomba Maro pagkatapos ining intro song.

0: Hoy, upod man yung nagalantaw sa aton, yung nagpamati sa aton si kagawad Jordan Morondos Cabras. Na manugdaog nga kapitan, ilakad daw dula sa may barangay Poy Sagay. Igo ko, brother, upod na aton sa media. Always gid nga pamati sa aton. Kagawad Cecilia Umban, maing gabi man, maing gabi na sa imo.
1: Buntag sa'yo, tugnaw pa kaayo.
0: Once again, nagpamati man si Idol, pwede ka kanta si Ludovico ko. Pwede ah. Tawag lang ni sa akon, ma'am. Migo Antony, tawag lang. Or message sa akon para mabaton ko sa message request.

Oras man ka K5, alas 7:09 na sa gabi. O, plastar na ka muna sa Rina Plarion. O, imo na ni Tiempo sa Rina Plarion, ah. Nakanta to si Sarina Plarion mo. Sarina Plarion, plastar na dugay-dugay, ah. Once again, mga ka K5, ang atong segment, tawag kanta sa K5. Matawag ka lang, kag makanta, make sure nga nami mo signal. 50% from our board of judges and 50% from our comments.

0: 5 minutes from now, mga KK5, ha? Lastar na kamo kay may lima na naman kita ka-contestant subong nga gabi. Pwede ka mo gyapon ka resback ha sa mga non-winner non-winners naton bala. Pwede ka mo ka resback mga KK5. Sa gyapon out of 5 only 2 will proceed to our weekly finals. Soko mo mi sing laluro ate. Out of 5 contestant mga KK5, duwa lagid ang ma-proceed sa aton nga weekly finals. Already na? Ang aton nga contestant number 1. Hello, may gabi. Hello, good evening.
1: Hello.
0: Oh, hello, ma'am. Kamusta, ma'am? Kamusta? Hello, ma'am.
1: Hello, sir. Hello, sir.
0: Oh, ngita-ngita na lang mayo-mayo nga signal, ma'am. Oo. Ngita-ngita.
1: Lubat.
0: Ha?
1: Lubat ko, sir. Wala akong ka-prepare.
0: Sige, sige. Dugay-dugay. Balikan ta ka na, ma'am. Sige, ma'am. Sige. Thank you.

0: magpamati sa radyo kay delayed na. Amo na to?
1: Yes, sir.
0: Okay na to? Padayo na. Palayo lang sa radyo. Hello?
1: Sir. Okay. Somebody's love you when I went back when...

0: So there you have it, Mega K5, our contestant number one, si RJ Montejo. Sige, proceed kita sa aton contestant number two. Ready, ready na ang aton contestant number two, Mega K5. Okay, may gabi at tag 260 tong lechon manok ha. Hello, Bom. Pila man to lechon manok. Hambal mo kay makadto kami dito dayon. Tag 260 pesos na to ang lechon manok. Hello, may gabi. May gabi. May gabi.
1: Gabi.
0: Oh, may gabi. Sino paliog?
1: Lino Ibangilista.
0: Oy, Lino Ibangilista. Sang barangay?
1: Barangay Tinampaan, Daddy City.
0: Ready ka na?
1: Dito na.
0: Anong imo kantahon subong, Lino Ibangilista?
1: Alat.
0: Anong imo kantahon subong?
1: Mahal kita.
0: Mahal kita. Sige, palayo-layo lang sa kuan, palayo-layo lang sa monitor para hindi ka magkita. Mahal kita. Okay. Sige, may shoutout ka.
1: Shoutout lang sa mga kumpari ko doon. Sa... Diri sa Cavite City, sa ilang totoong laran, sa akong nasawag sa may kwan. Ikangge.
0: Sige, palayo
1: sige
0: lang.
1: Na.
0: Palayo-layo lang sa monitor para hindi ka mag-feedback.
1: Oo.
0: Sige. Palayo-layo pag gina. Gamay lang ah.
2: Mahal kita.
0: Ready ka na?
1: Palayo- ready na.
0: Palayo-layo lang, liwat nong, pa isdog lang gawa.
1: Oh, sige.
0: Okay, sige. Our contestant number two, Lino Ibangilista. Yeah! Nong Lino Birada!

0: right. Thank you. Yeah, sige, may ara ka pa na pa shout out. May shout out ka pa na nung alino?
1: Shout out na sa mga nakilala na sa mga nakabati sa mga
0: sige. Sige na, wala to kaya ka na ng resort. Later.
1: Kaya.
0: Thank you.

0: All right, so there you have it, ladies and gentlemen, our contestant number 2, Lino Evangelista. May caller naman kita sa cellphone. Hello, good evening. Kabay na may signal.
1: Hello.
0: Hello, may gabi. Hello, may gabi.
1: Gabi lang.
0: Palayo-layo lang sa radyo, gamay pa, kay para hindi ka mag-feedback.
1: Oh, hello, sir. Gabi, sir.
0: Oh, sige, daligid lang ha. Sino paliyog ni?
1: Si Sammy.
0: Sammy, taga diin.
1: Taga Barangay Paraiso, Pintal Oke.
0: Barangay Paraiso, Sammy. Barangay Paraiso,
1: Pintal Oke.
0: Paraiso ah.
1: Pintal Oke.
0: Sammy, dugay ka nag-intra-intra sa mga kanta-kanta?
1: Awa, nagkakita lang ako na sa G5.
0: Ah, dari ka kanta sa Sky. Oh, sige, Sammy.
1: Oh.
0: Timmy, ara kay shout-out, subong? Ready ka na?
1: Ha?
0: Ready ka na?
1: Ready na.
0: Alright. Our contestant number 3, Sammy from Barangay Paraiso, Sagay.
2: Yeah!
0: Sammy Birrada!
1: Ang aking pag-iisa dahis na nag-iisa bisa na nyo ang ibig ko at naman ang upa kaya nga ko na butayan ko lang maputo sayang ako pinataan mo dahil nahalag ko pagsang ako ang pakay dahil dyan siyang baybay nalilang may namay pangay matahong galing ay pagkaapod pangay bumalik ako balik ay sa mundalay ako mapauwi nakalas mata ako sa dalan kay pupas idang akong dalagan ang ating pagdugma dahil na nagbibigya bisan anong ang libig ko wala may nagkuha kaya ang ako nangyari kaya ang lang maputo kaya ang ako matanya galaga palagi pagsang ako ang makulabay kahigan sampai bye nadia mai mai pai mata hui dari adi ai kan sa aku saja pamirai mo mari aku beli kali kita aku dibalai aku mapauli nakadah mapa aku kenalan ay paspas, iba ka kong dadaan. Thank you, sir.
0: Alright, there you have it.
2: Yeah!
0: Fuerte mga pirot ni mga kanta, no?
3: Five Piro.
0: Huh? Oh.
3: Sick Ilo song that humorously explores.
0: Grabe, gili. Oh, mga pirot. Oh.
3: Turn into good.
0: Sige, fuerte ang iyong kanta. Oh. Te, may shoutout ka pala. Pwerte. Di malas na di buinas pa, no? Sige, thank you, Gedo. Laton talang karoon ng result. Migo Sammy, contestant number 3
1: okay,
0: from Barangay Paraiso.
1: Okay,
0: salamat, Sammy, ha. Thank you.
1: Okay.

0: Alright, oras mga ka-K5, oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 7:33 na sang gabi. Magamalik pang programang Dear Bomba Marilo. Pagkatapos sini mga ka-K5, please stand by dira kay mabalik pa kita ha? Pagkatapos sa mga pipila naton ka mga commercial. Please stand by.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Subo nga panahon, ang sobrang atambok kang tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugared Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend E3Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patakas, mga butika. D3Bio. With Visio.
5: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Sumunga panahon, ang sobrang tambok kag tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugared Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya.

0: from Barangay Magsaysay. Hello, may gabi.
1: Hello, sir. May gabi.
0: Araan na, may signal sa Rina. Sa Rina, Plarion, ikaw, ne?
1: Oo, sir.
0: Oo. Ano naman subong ang kantaon mo yan sa Rina, Plarion?
1: Mamang sorbetero naman, sir.
0: Mamang sorbetero. Ti malibod, git ka, gali, kwan? Sorbete, gali, ning imo, ilibod, gali? Dugay mo na ni ginakanta sa Rina, Plarion?
1: Hindi man sa subong.
0: Ah, subong.
1: Subong lang practice.
0: Ah, sige. Sige sa Rina, may i-kwan ka na, may i-shout out ka na?
1: Ah, shout out lang dito sa mga pamilya ko. Labrador and Plarion yung dito, sir.
0: O, kag sa tanan nga nagapamati na sa imo
1: sa... Okay, sa tanan nga nagapamati sa K5.
0: Sige. Sa Rina, ready ka na?
1: Ready na siya. Wala, gautot-otot, sir. Basi impas ng laligad, sir.
0: Anami ng imo signal. Nagligad to kay gadikit ka sa speaker. Amo to nga daw law ay imo signal.
1: Ay, antad lang galit, sir, sa speaker.
0: Antad lang dapat sa speaker para kampyon ang imo nga audio. Sige, Sarina. Ready ka na?
1: Ready na.
0: Okay, contestant number 4, Sarina Plarion. Yeah! Sarina Birada!
1: Mamang sabitero, anong alam mo? Tingga mong ice cream, gustong gusto ko.

Korteng sorbet, isa pisngin ng langit. Magtalang bilagay, nananaginip. Mayroong sikreto ang nasa sa isip. Mamang sorbetero, tayo sumayang. Kanang

mainit na labi, nagbabagang matay. Sulog na pag-ibig, parang awan na. Walang solitero, nasaan ka? Init na yung buhay, pawin mo na. Mamang solitero.

0: Last caller, last
1: Hello, contestant. Good evening.
0: Hello, main gabi. Sino ni?
1: Pwede ba po ka-Juan, sir? Si Jean Mines.
0: Jean. Sige, anong kantahan mo subong agabi, Jean?
1: Nilunok, sir.
0: Ari na. Tunlanay, ginitanan. Di matulon mo gintanan, Jean?
1: Ay, tunlon ko na lang ginitanan, sir.
0: Sige, may shout-out ka na, Jean.

0: shout out pala sa tanang nga pamati sa
1: sa din
0: Bomba Marilo ah.
1: Sa okay, K5 na. TCG Jean, ready ka na Jean?
0: Okay, ready na ko sir.
1: Hindi na gid mag bago pinsar mo makanta ka na gid.
0: Kanta na gid sir, wala na lang da.
1: TCG Jean, our last contestant from Barangay Bato.
0: Puro ko rin nasgasan, Barangay Bato.
1: Sige. Yeah! Jean Birada! Yeah!
0: Ngilin na akong lahat ay hindi nagkirang ang iyak sa bibig ng ibigin kita. Kahit na batid ko mayroon kang iba, pag-ibig ko ikaw pa rin kinta. Kay pait ng aking nadama, ng aking nunukin ang hiya.

Pagkat sadyang mahal pa rin kita. Nilunaw kong lahat ang mga sinabi mo na ako hindi ibig sa isang katulad mo. Nilunaw kong lahat ang mga sinabi ko. Ngayon ako yung

ay haba, haba na panahon na dulot mo ang ugat ng lahat ay pag-ibig kong ito. Kahit na munay, ayaw ko sa'yo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi ibig sa isang

0: Ngayon ako'y umibig sa'yo. Nilunok ko lahat ang mga sinabi ko. Ngayon ako'y umibig sa'yo. Salamat!
1: Gintulon mo gintanan?
0: Tulon di ka eh?
1: O pwerte. Huwag mo gintupla ang iban? De, ano masiling mo sa mga fellow contestant mo? Anong ma-message mo sa ila?
0: Okay, sila na bahala man. Judges kung sila daw makataob.
1: Oo, sa mga upod mo yan, sa mga upod mga contestant, anong message mo sa ila?
0: Okay, God bless na lang sa ila, kahit mga nami man sila tingog ah.
1: Importante, gintulon mo ah.
0: Gintulon, sige dyan.
1: Oo, sige. Padayon na ang pagtulon ah. Sige, thank you, Gijin.
0: Okay, salamat, sir.
1: Barangay Bato. Puwerte si Gino, gintulon niya gidyang tanan. Yan, nilunokong lahat. O sige, may nagpa-schedule na di sa ato, no? May nagpa-schedule na di sa ato, taga Mulukabok. Kahit na bagit ko na mayroon kang iba. O bukas ng aton butuhay, mga kikifay. Bukas ng aton butuhay by number lang. Number 1 si RG isang Barangay Plaridel. Number 2 si Lino Evangelista. Number 3 si Sammy isang Barangay Paraiso Sagay. Number 4 si Sarina Plarion isang Barangay Magsaysay. Number 5 si Jean isang Barangay Bato. Oh. Comment ka muna sa comment section sa ilang number. Number 1, 2, 3, 4, and 5. Sa liwat, ang contestant number 1 si RG. Number 2 para kay Lino. Number 3 para kay Sammy. Number 4 para kay Sarena. And number 5 para kay Jean. O, tanawon ta karon kung sino ang pinakataas score mga kaki-5 sa voting. Kay Duani, may ara sa 50% from judges and 50% from our comment mga kaki-5. Comment 1, 2, 3, 4, 5 mga kaki-5.

may gabi lang na kay Migot at Charlie Bantillo, vlogger diri sa siyudad sa Cadiz. Isa ka vlogger diri sa siyudad sa Cadiz. Massage therapist. Kag vlogger. Migot at Charlie Bantillo. Edison Torres may gabi. Sige ha. For your information, one Facebook account for one vote only. One point lang ang pag-isip, ha? Kay may application ko din nga nag-iisip mga kakifan. Isa nyo na kapag type, amo man agyapon. One Facebook account for... One Facebook account, mga K5. One point only.

Alright, next song kita mga KK5 kay ginaisip na ang aton nga mga commentary. Ma'am, bala ko karon kon close na. Sige, mga KK5.

ang voting mga kaki-5 basta lang alas 8:15 ha. Alas 8:15 ang pagboto. Buto na ka muna. Agaran nyo na may mga Facebook account. Ay buto 1, 2, 3, 4, or 5.

Lodge, makanta si Papang sa Sabado. Pwede gamit akon CP, purok suntual, magsaysay, pambato, gininamon. Sa Sabado lang, Lodge. Sabado, tiwa mo ko program. Sige, after two songs, mga kakifay, close na kita sa aton voting, mga kakifay. After two songs. Sige. After singing a song, mga kakifay, maklose na kita sa aton nga voting.

Ahoy, mga bidra kay Boss Idol Jojobi Jaman. Boss Idol, idol ko nga music, shout out ko sa akon tanan amigo nga laging handa. Sige.

0: Oras mga ka-K5, alas 8:09 na sang gabi. Oras na dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.
1: Alam, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo. Baka may makala.
0: Ari ng result sa aton subong na gabi mga ka-K5.
1: Gusto mo.
0: Out of 5 contestants, only 2 will proceed to our weekly finals.
1: Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo Hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato.
0: Congratulations mga ka-K5. Congratulations. Please proceed to our weekly finals. Contestant number number 4. Sarina Plarion nakakuha sang boto. Kabilugan, total points of 166 points. Grabe ang supporters ni Ma'am Sarina Plarion sa Facebook.
2: Yeah!
0: Perti ka damo sa nag-comment, no?
2: Yeah!
0: Isa nga nakasulod na si Ma'am Sarina, and next to complete our winner or winners mga ka-K5, our two contestants, mga ka-K5.
2: Yeah!
0: Congratulations to contestant number 5!
2: Yeah!
0: Ginlunok ka to si Jin Blato, no to? Jin nga gintulon niyang tanan.
2: Yeah!
0: Alright, see you on Thursday, Ma'am Sarina o Barangay Magsaysay, and Jin sa Barangay Bato. Ang aton nga mga nan-winners, pwede pa kamo ka-resback tomorrow. Ah. Tomorrow is another day, no? Buwas pwede pa kamo ka-resback ang aton nga mga nan-winners, si RG, si Lino, kag si Sammy. Or si RG, hindi na pwede, kaya nakaduwa na siya. Hasta lang ta sa duwa ka-resback. Ah. Hasta lang ta sa duwa ka-resback, mga ka-K5. Or duwa ka-try. O, sige. Uy, pwede pa sa galing. Kaya isa pa lang ka-resback. Hasta sa duwa ka-resback. Ah. Pwede pa si RG, si Lino, kag si Sammy tomorrow para mag-resback. Sige, mga ka-K5, congratulations. Contestant number 4 and number 5.

Yasmin Salido, good evening sir. Monitor lang kami sa Barangay Zone 1 Talabaan, Kamote Apartment. Okay, sige ha. Si Yasmin Salido, may gabi na Yasmin. Malapit, dahil lang kita nagagali Yasmin no, sa ulunhan nyo. Sa kay Doc Arcayos.

Bawi lang sa aton mga non-winners ha. Kaya ang aton nga criteria for judging, ang aton nga judging mga kakifay, 50% from our judges and 50% from our comments. Kaya gina-encourage sa nga mas damo pagid ang mamati kag ma-join sa aton nga singing contest at aton nga mga viewers and listeners.

0: Okay, next, Balde Balde. Kita mga KK5, Balde Balde.
1: Tuyot sa buong bayan. May problema sa tubig. May problema sa patubig. Pero teka, teka. May solusyon daw ang presidente. Ano raw? Ano raw?

0: Teka. Presidente, may tanong kami! Kung walang ulan,
1: balde!
0: Kung walang tubig,
1: balde!
0: Kung tuyo ang balon,
1: balde!
0: Kung tuyo ang ilog,
1: balde!
0: Saan kukuha ng tubig?

tubig ang dapat unahin nila. Mahal na presidente, may simpleng tanong ang bayan. Kung natuyo ang mga ilog, kung naubos ang laman ng balon, kung wala ng patak sa gripo, saan namin pupunuin ang balde?

0: sikreto.
1: Alright, sa itong last batch of greetings, mga kakifan. Enjoy! Gante Alduhesa, good evening, Sir Bomba Marilo.
0: Sikreto.
1: Alright. Sino ba ni?
0: Patay.
1: To all staff, SM MC Cassandra Cobia.
0: Napag-uusapan na.
1: Wala nagkikita sa nagkakaigo nga panahon, mga kakifan. See you tomorrow.

Marigi kita sa nagkakaigo ng panahon. Sa ngalan na lang sa aton very humble CEO, Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Sa technical side, we have ka K5. Ka K5. Jake Rickton Yemes and ka K5. Papa J, hilang taga. Ako naman sa K5, Bomba Marlo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. See you tomorrow!

0: Hindi ang bilithon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Sa pag-awig at mag-apat ng pang-inukino sa mga isyo, mag-asipan-sipan sa mga paninag at mag-atag at kung ano ang dama para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nag-asumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K-5 Julius Marimpinez.
1: Ari sa katapusan, mayang gabilang kay LV Kalumba, kay Cecilia Banzon, Romar Duran Hinigaran, Maylin Sidayon, Dexter Sandanias, salamat gid, Alejandro Villa Hermosa, Purok Parkingan, Barangay Yubo, La Carlota, gali ini ang Purok Parkingan. Alberto Lorenzo, Talisay City, Zone 15. Okay. Ang iba na... I'm sorry, hindi ko na maubos ini. Mirna Hambre-Hambre sa katapusan.
0: Larga Vista!
1: Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Ramel Alcantara sa technical side. Julius Maraveles, salamat. Good night. Para sa kampyon nga balita Kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista! 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Muter na Max. Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
8: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig. tubig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Number 1.5 K5 News.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ganit-carots.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Basta.
15: Ano na yung engineer man?
14: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
1: First,
19: wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pag-inmla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
19: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
1: Mm-hmm.
19: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
20: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag nato nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
19: Mm.
20: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
19: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
20: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
19: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
21: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang ginmention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa atong kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism, mm-hmm. which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amo ning nagagovern sang aton nga blood circulation, no? Or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot ya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga ang naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
2: La, plakaon mo muna para, no?
21: Ikadua, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
2: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
21: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
2: Yes. Sa so, ibagit kung kuan pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod ana, grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw kag inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, atunta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ang hypertension?
3: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa kakabadanan sa naining na ito ang pag-inflame sa ato yung mga blood vessels. No? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilinta na serbo yung nabalik-balik, kanyang baboy bala, no? Gakaon sa mga tambo kong pagkaon, pero why mga high blood? Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
22: Which is a powerful antioxidant as well.
3: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
2: Ang nami ya makainom ka may TC kay kung may TC ti isa lang ka may TC pulo na ka
3: pulo ka pungkan, no?
2: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan. Kag,
3: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung miyara kita sang vitamin C siyempre, vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
2: na.
3: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
2: Kung tinga bukado ka o nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong. May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine la, gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sang mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
23: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
24: Ilay-ilay dila Cross, taas ang akon nga sugar 375.
25: Saan naginom ka?
26: DTX 500.
25: Kailan nalang subong imo sugar?
24: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naginom.
23: DTX 500!
2: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
21: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
2: Especially nga, dabo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
3: So, ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramiel, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
2: Ah, amo na gusto ko.
3: Oo, oh, hubin
2: sir
3: lang.
2: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oh. Sa isinta na edad mo, pero karinta ka pa yan.
3: Oo, oh, okay amun, man. Oh. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blood, sir.
21: Hindi mapalya, hindi mahina.
3: So, like kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramiel, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty si.
2: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
4: Oh, correct na.
3: Oh, correct.
2: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty si. Lantaw blang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo, palakaon gulay, damo prutas, di puno man asan tayo oxidant, di ba?
4: Correct.
2: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
3: Oy, kamahal man Dok Ramiel.
2: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik diri ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa MyTC, makabuligid sa mga

0: palaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX500 ka.
1: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
0: Makabulag.
1: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gituag market, Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
0: Ikaw gali ang hoard.
1: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX500, inom MITC para nga ano, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amat-amaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX500, MITC kag Pure-C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test?
3: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX500. Tested and proven. The best get ang DTX500.
2: DTX500!
1: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
0: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo?
0: Hamot ka, no?
1: DTX Herbal Soap.
0: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
1: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo.
0: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
1: especially sa guwa.
0: DTX Soap ka na.
1: Yes.
0: No?
1: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
0: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gayal ang fungi kag bakterya, nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness, kaya ini nga mga mikrobyo ginapatay gidya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gap amat-mat pa puti, kaya ang VCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
5: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
5: Antioxidant, ha?
1: May amarguso.
5: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, nagapatapos na paligo, tinno ng lawas, makinilan, tinluan mo man ang imong mga selula.
1: Tumarka may amarguso, may disugard sugar cane.
5: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix, Sir Boy.
0: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagkits ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabaskog klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
1: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar ya, sugar free.
0: Sugar free.
1: Dili free sugar.
0: hindi siya yung kulang tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
1: DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal.

0: naman ka tama.
1: Si Sir Kevin, niya may-ari niya ha, may ginadugan pag hindi siya sa DTX Premium. Anong ginapuga mo, Sir Kevin?
2: Ginapugaan naman sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga naman nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kaya naga-creamy
0: pag gananam siya.
2: Oh, naganam, no? Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kaya nga ang amon nga
0: bulletproof coffee na eh.
2: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
0: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ng epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-the best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya, kaisa or kaduha sa isa ka semana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
1: Oo. Yung ano nangalan niya na son?
0: Siyempre, DTX 500 liniment.
1: Wow.
0: Bantayan.
1: DTX 500.
0: Ano na, change na. No? Kung may ara man amon na, tiindi na amon nga produkto.
2: Mas ginpa-epektibo.
1: Mas ginpa-epektibo. No?
0: Yes. So amon na, bantayan ang mga produkto naton nga palaboto.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Ginakano ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom
6: sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nago ginibatya.
3: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
8: Kag subong kanami sa akong paminsara.
3: Mighty C mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
10: Talk ni Doc.
1: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
0: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila mahadlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Ikong wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components sina, amo ang lipid. 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
1: Meaning pa,
0: si ga-function siya as energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay.
1: Hindi mag-intindihanay.
0: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. ti may MCT pagin sir boy para maabsorb ang vitamin E sa imong gut no tapos gaak na siya sa as antioxidant amoning nakanami sang gitawag ni Tribayo kung ara na siya sa imong selula gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sang imo selula para hindi i-invade hindi siya pagkwaon hindi siya pagpatyon sa mga kagaw adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas
1: correct no that's the effect of D3Bio pero kabalo ka mo Doc Sam Doc Ramil kag Sir Kevin nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio oftenly called also as medium chain fatty acids are the best kinds of triglycerides for the body na too long nga dugay mo usas ang lawas na too short nga wala energy that's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas sang aton lawas into energy in just 3 steps ang kanon niya ang tinapay ang biki kagambihon it takes around 27 to 28 steps para may imo energy ang D3Bio ya may imo energy si mo in just 3 steps that's why it gives you instant energy tilawin nyo bala kung gutom ka mo inom ka mo sang duwa ka D3Bio dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3Bio
0: sa klinika D3Bio Sir Boy Doc Sam siyempre ga provide ni siya sang gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula ma-maintain niya makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod ga provide sang gitawag energy para sa mga importante nga components sang cell membranes ti siyempre nabalaan nato Sir Boy nga ang cell membrane isa na sa pinaka importante nga part sa gitawag selula
1: na paggamit no? Importante
0: ginaprotektahan niya ang buhi
1: nga selula
0: kung wala nang putos wala nang cell membrane patay na ya dali na dali attack yon dali matoxic no dali mahiluan that's why nga amo ni ka importante ang gituwag cell membrane isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa D3Bio kung wala ang cell membrane wala sang may mapagwa nga higko halin sa sulod
1: correct no tinilipon aslo patay ang selula
0: ti imagine lang kung di mo pagwaon
2: patibian mo doc exposed
0: no oh exposed dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3Bio.
3: D3Bio. Problema sa pagkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, magabuti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
3: May DC. Mapalis sa magabuti ka.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kinid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Kadto ta sa mga dugang nga mabenepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid no, isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
1: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3Bio ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mahubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinakadabis gid ang antiviral abilities.
1: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga ma-inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong binipisyo at loud-loud ni mo ginainom ang D3Bio?
10: Ang isa pagid, Sir Boy, kanan mo yung ko sa klinika D3Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
1: No?
10: Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar galit sa D3Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
1: Kung baga,
10: tin kang hormone, Sir Boy.
1: Sir Kevin, ano pagit?
2: Ang manubo nga number of change, Sir Boy, no, nga makita naton sa MCTs nga ara sa Klinika D3Bio, no. Ano ining MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kay nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-D3Bio, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, hindi ka malipaton, Sir Boy.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Cell.
6: Mabakan sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Pintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.
1: The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nagita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sa mga gabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa aton Globe number 0927-448-940. October 13, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imong loss mong lo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong talanak mo naman si Jay Lolo. Mga ka-K5, nainom nyo na. Nainom nyo na ang DTX 500. Ya, Kuya Loy, DTX 1,500 ako nainom. Di wala man tayo siyang DTX 1,500. Nga hindi kay, gainom ko siya aga, gainom ko siya ugto, gainom ako siya kami. Tikin plus ko ang 500, kundi tatlo kami log. DTX 500 tanan. Ate, very good ah. Mayo, mayo. Maayo kagid, ha? Mga ka-K5, aton gid, pasulabihon sa liwat. Wala kita undat sa pag-remind sa aton tanan. Nga importante nga, ibutagin nato sa mas mataas nga prioridad ang aton nga gayong lawas. Kinaglang miara kita sa kompletong pagpahuway. Naming tulog. Naming pagpasulod sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon sa aton sistema. Kag naghahat

nagitas ang panahon para magpabalhas. Kaya ang pabalhas, mga kakaipam, isa ka natural nga proseso sa lawas nato nga para ma-eliminar ang mga basura, ang mga higko, or mga toxins, or simply tawag nato nga mga poison. Na nagahatag isang pag-guba sa aton sistema, paghalit sa aton sistema, kag ini nagaresulta sa kung ano nga sakit kag balatian. Pagi sa pagpabalhas, mga kakaipam, nagailig ang aton balhas, nagaupod ang mga basura o kung mga toxins o kung maning mga hilo nga nagahatag sa aton sa masakit kag balatian. So gani tagagid sa panahon kag pagpabalhas, mga kakaipam, ha? Pwede ka mo ka-exercise, ha? Pwede ka mo ka-panglimpyo? Pwede ka mo ka-gym, ka-walking o kung jogging? Ay ba'ng ginabalhas ang kaon? Importante subong balason kita, ha? Kag subuman na aton niya nga palibot ako na aton ugsaran, kag aton pansulod panimalay, aton man ati panon nga limpyuhan ini. Kitungod ang bakterya ako nagkagaw, naghatag man sa aton sa nga sakit o kag balatian. Kag apiktado man ang aton nga membro sa nga panimalay. So gani, ugalion naton nga limpyo ang aton palibot, kag saliwat sa aton nga sulod balay. Kag likawan ang mga bagay nga makatag sa aton stress para hindi kita makaangkon sa makamamatay kag maseryoso nga mga sakit kag balatian tugas sa stress. Katulad sa cancer, katulad sa stroke ang heart attack. Likawan gin ang mga stress kita, mga kakipay ba? Kung hindi kayo magkalipat sa pang-inom sa DTX 500, adlaw-adlaw, mga kakipaim. Ang DTX 500 nagahatangin sa pagbulig nga malimpyuhan ng aton sistema. Ginapangita iya kag ginatultuligin ang mga nagapanago ng mga toxins nga nagapundo sa atong lawas sa malawig na panahon. Kag ginarepere pa ang mga damage nga selula kag mga tissues kag ining para magpangsinar liwag kag panigayon nga magmaayo ang aton nga lawas. Kag ginatagaan niya sa nga sustansya kag protection nga magmakod ang aton sistema. Amoy na ang DTX 500, no? Ginamantayan niya man ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw ginman yung kaso sa level, ginapanubuya ini sa ang aton nga blood sugar kag maipicto ini nga parehas gid sa insulin. Amo ini ang DTX 500 ang unang nga panakot. Amo ang Ampalaya extract, mga kakaipaim. Lungas sa toxins, mga kakaipaim, isang pagiging nabatayan nato kag ginatulong nga mayor sa mga kabangdanan kung nga nagasakit kay nagkabalatian ng tao. Amo ang mga free radicals nga nagasulod sa aton sistema nga katulad sa toxin sa liwan nagahatag inisang sakit kag balatian sa aton. Gani ang DTX 500 wala labo sa Ampalaya extract, may ari pang isasang super antioxidant nga halin sa tubo. Ang super antioxidant, mga gagay-5, nga halin sa tubo, importante gina according sa mga eksperto. Amo ining padamuon ta sulod sa aton nga lawas para hindi madali-dali guba ang aton selula nga pwede atakihon sa mga free radicals. Ang free radicals kalasing man maghatag sa kalitan sa aton nga sistema once week, kag once wala depensa, kag wala pundo ang imbulawas sa sufisyente nga antioxidant, mga kakipan. Ang DTX 500 hindi lang ang simple nga antioxidant, kundi isa hindi ka super antioxidant. Makuha nato ng source of antioxidant halin sa prutas, halin sa vegetables, halin sa mga utan, kag ini sa siyempre sa tanom. Ang aton nga source, mga kakipayam, halin naman sa tubo. Ang tubo, mga kakipayam, naglabon sa 1.3 million na base sa orag value scale. Ang kapasidad dyan nga makuha nato compare sa mga prutas nga ra lang sa 800,000 nga level. Kag sa mga ining tawag nato nga mga busy boss naman, mas manubo, ano? Ara sa 500 to 600,000. Unlike sa tubo, nga mo ginagamit nga material,
nga panakot sa nga DTX 500 nga antioxidant naglabot sa 1.3 million base sa ORAC value scale nga mining proseso kon alagyan o kon talaksan nga para mahibaloan ang level kag ganamoon sang antioxidant sa katanom prutas man o kon utan mga kakipay. Thank you, Gid. Pasalamat kita kay may DTX pabanan kita nga sufisyente nga ang antioxidant kag ining kombinasyon sa Ampalay Extract nga mapuslanon, Gid, sa paglimpyo kag proteksyon sa atong sistema nga para mapaiwan kita sa kunano man nga sakit kag balatian. Isa ka natural nga suplemento aprobado sa BIFAD, produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kani ando adlaw mga kakifay ba? Para quality ang aton niya, para quality ang aton kabuhin, para maglawig at maglipay ang aton pangabuhin. Healthy kita, likaw kita sa sakit kang malatian every day. Inom kita sa DTX 500. Alas 9:51 ng oras daton. Nainom ng may tisye. Ati Goda, mainit kag masandya ang Maskara Festival sa Bacolod, mga kakifay. And we are proud, mga kakifay, nga kita ang official carrier FM station during sa Maskara Dance Parade nga paghiwaton sa Sininga Domingo, October 18, 2026. Mabatian kita sa halos tanan ng mga sound system nga nagalapta sa siyudad sa Bacolod. Kakundiin maagi ang mga contestants sa Maskara Dance Parade. Kagmabatian man sa kahanginan sa bilog ng Negros Island Region ang mga team song kung pag-aambahon o kung pag-atukaroon nga bilang anthem sa Maskara Subong nga tuig 2026. Kita ang official radio station nga magatukar sinang mga paborito kon mga anthem sining Maskara 2026, mga kakipay. Kabay pa wala ulan. Kabay pa mayong timpo, mga kakipay, no? Kag siyempre ha, ang lakad sa panahon, mga kakifive, subong tumakita there is a report sa pag-asa, mga kakifive. Padayon ang ining tawag natin bagong pattern sa aton yung hangin nag-cambio klima na from Habaga to Amihan, mga kakifive. Ini naman nag-ilig ang tubig. Ang tawag natin yung hangin. Halin naman ini sa babaw nga bahin sa norte, halin somewhere in Luzon, halin sa China, kapanaog diri sa Palawan, sa Visayas, kag bahin sa Mindanao. Ang hangin nga nagadala sa tawag natin nga cyber wind. Later on, kakon matunaw na mga ice ka dito sa Siberia, dahil na masaupot ang pagtunaw sa mga ice, no? Ako na mabugnaw ng hanging tugas sa pagtunaw sa ice. Magasakay sa linya na ako sa wind flow sining Amihan nga nag-apekto na subong sa aton pong sud, Pilipinas. Kag sumuman apektado magkita sa Easterlies ay isa ka mainit nga huyup sa hangin halin sa dagat Pasibiko, mga kakipay. Kag ini nagasamo sila ang Easterlies, ang Amihan, nagasinugot anay sila sa kahawaan. Kag nagatuga ini sang maulanon nga panahon, kag lapta-lapta nga pagulan, magalumon nga panahon, kag makusog kag madamo nga pagpangilat, kag pagpanaguo, mga kakifay.
Padayong ginamonitora sa nga aton nga ahensya pag-asa ang isa ka tropical depression na kung bagyo sa gwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Malayo pa ini sa aton nga teritoryo, so you have nothing to worry, mga ka-K-5. Wala kita sa kabalakagay, malayo pa ini siya. Mga 2,590 kilometers bang iya kalayoon sa Northern Luzon. Ha? Kag wala pa inirigtang epekto sa aton nga pungsod Pilipinas, mga ka-K-5. May bagyo man sa wala, importante nga, wala gatulo sipon mo. Wala kahilanat, wala katrangkaso, wala ka allergy, wala ka asma. Kagmayong imoy ang resistensya, kagdepensa, mataas, mga kakifay. Una muna nga ito nga target nga makangkong kita sa mataas nga resistensya kag depensa. Ang aton himoon, the best is mag-inom kita sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapaniuha si nanay kasi tatay adlaw-adlaw. Kag siyempre nagkasalik ang tanan nga membro sa panimalay sa mga pagpaninguha sa ginikanan. Para itigayon sa pagbulig sa pagtuon sa kabataan ang iban pang kinanglanan sa sulod panimalay. So kinanglan wala sang aberiya ang lawas o kung ng health sa aton ginikanan. Kag mga ginikanan, mayogig kay mapisan kita sa pagpatigayon sa aton nga obligasyon kag responsibilidad para sa aton panimalay kag kabataan. Pasiguraduhon tagin nga padayon kita nga wala sang samblag. Mataas ang resistensya kag depensa. Resistensya tungod nga ang mga kagaw kag iban nga nagatuga sa sakit kag balatian aras sa palibot naton. Ano-adla expose kita sa atong environment, ha? So kinanlan may makuso kita nga depensa. Kag may mataas kita nga resistensya, mga K-5. Tungod ang aton nga panahon subong pagkambyo-kambyo. May ulan, may init, may daguo, may kunano na lang. Nagamix klan na. So mataas nga depensa, makusog nga, o kung mataas nga resistensya, kag makusog nga depensa, ang ato kinanglan nga mahatag lang gid lamang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Siyempre kabataan, ato gid man na tagaan sa nga importansya. Sa ilang adlaw nga pag-expose kamat ako nga oras ang hinahatang nila sa pag-eskwela o kung sa eskwelahan nila. Ha? Dako iyahalin sa agas na mga hapon ang ilang exposure sa eskwelahan, mga K-5. Sa pagpatigayon sa ilang mga pagtulunan, sa ilang para sila nga bus dam vlog abino, nagapipura sila, ginapikura sila, kagita ng mga ginikanan, nagabulig sa pag-assister sa ila, nga pamatigayon ang ilang mga handom sa kamuhi, nga pilakadlaw, nga malamot nila. Ang problema is, isa man ka upang o konsamlag, sa atong kabataan ang makaangkon sang sakit kag balatian. So ang mga kabataan aton everyday sa liwat nagakanto sa eskulahan, malawig ang ila exposure sa mga environment kag mga kaupo nila sa eskulahan. Siguraduhon aton may arama sila sang mabakod nga depensa kag mataas nga resistensya, mga ka-K-5. Ang mga kabataan aton pinuno aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa adult. Sa mga kabataan naman, Mighty C, ang alkaline, ang Mighty C, Mighty C Zero for Kids. Ang Mighty C Zero for Kids, mga kakipap, nagatagin sa kabataan nga para hindi malatnan sa mga trangkaso o busip on kaga, who knows, wala kita kabalo. Ang mga ibang kabataan nagalain pamatsyag, makapangatsik ang makaubo, abi, kag dali mag laton sa iba. It so happen malatnan ang kabataan mo o kung ang bata mo kay manubo ang depensa. Pero kung mataas ang depensa kag mabakod ang resistensya, wala kasang kamalakan. Kaya nga, magpagbulit sa bata mo, hilway sa sakit kag laton-laton, abi. Painumasa sa Mighty C, ang Mighty C Syrup for Kids, mga ka-K-5.

0: Orlina Vergara, hinsoling na ka-tune-in na sa K5 News FM, mga K5. Tanan natong mga suki nga listeners from K5 News FM, Kaban, Kalan, hello na sinyo. Mga suki natong from K5 News FM, Kanaon, good evening. Kansay man pagin nga mga K5 stations naton, ginanaan sa may sur nga bahin, K5 News FM, La Carlota City. K5 News FM Hinigaran, K5 News FM si Palay kag hinubaan sa inyo tanada nga mga K5 listeners. Thank you very much. Dili naman sa norte nga bahin sa aton nga probinsya nagatuni na ang K5 News FM Victoria's K5 News FM Cali City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante, kag sumuman ang K5 News FM Rojas Capiza. Sinyo tanan, good evening. Nainom ng nitre bayo? Ati good ah, very good. Kinanglan makusog ang aton niyang proteksyon kag depensa man batok sa mga virus. Ang ining tawag naton nga mga bakterya, siyempre may mga bulong na. May mga ara na isang available nga mga pangtapat o kon pang panghundra. Sining mga bakterya. Pero so far, wala pa siya gapon niyang virus. Inaya ba lang nga daw kung natakihos ang virus, wala injeksyonan ka lang kung mainom ka lang kapsula kung tableta. Maumpuan ka dahil yun, wala sa amusina. The only way ang aton himuan is depensa kag prevention lang mga K5, no? Kay tungod kung grabe ang bakterya maghalit sa aton gayong lawas, mas doble-doble nga grabe nga maghalit ang virus sa aton gayong lawas. Gani halong kita kag para padayon kita nga maglimpyo sang aton gawi, likaw kita sa mga damo nga tawo kag posible pa lang maka face mask kita para protection nami, no? Aton ina iya choice. Kag siyempre naman inom kita sang D3 bio every day. At least kita magwa sa aton panimalay para magpasimpalan naman sang isang kanlaw para sa aton nga responsibilidad kag obligasyon. Kinalan before kita magwa sa balay, nakainom na kita sang D3 bio. Kaya wala kita kamalong kung ano ang aton sugataon. Wala kita kamalong kung diin kita makalto nga may basi may virus. Ha? Kaya kung hindi natin makita, hindi natin sigurado ang virus mga K5. Kaya kung diin sila nag-tinner kay para makalikaw kita eh, no? Kung posible pa lang amunatanin. Pero it's so happy nga wala kita sa kapasidad nga may baluan o kung makita ng virus mga K5. Ato na lang mabatsyagan, kag ato na lang madiparahan nga lain na gali ang kondisyon sa aton lawas. Kag it's too late mga K5. Usually it's too late na nga maka-depensa kita katungon nag-aapekto, nagali kayo naghatag na sang infeksyon sa aton sistema ining mga klase sa virus sa aton palibot. So gani proteksyonan, mag-inom kita sang D3 Bio mga K5. Ang eksperto, kag veterano, when it comes sa pag-prevent, kag paghatag protection kontra sa mga virus, ha, mga K5, D3 Bio. Imo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Mayong kombinasyon, kag maghatagid sa aton sang protection, mga K5, nga hindi kita mahalitan sa kunano mga virus nga subong aras sa aton palibot, mga K5. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, ang alkaline vitamin C, kag D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, nga sarangin mamakas sa mga suki nyo nga mga butika sa inyong lugar. Kag subong man available sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drug Store, The Generics of Pharmacy. Kag available man sa online sa Lazada, Shopee, kag TikTok. para sa mas barato nga presyo sa tanan nga mga produkto ni Dr. Amil Oy. Magkatugid lamang sa tanan nga Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagda kita magpakonsulta kay libre mga kakipaib. Wala sing bayad ha. Ara dira ang aton nga medical alternative doctors nga nagahulat sa aton para sa aton nga free consultation ha. Oras na aton, 5 minutos na nakalipas sa takna ng alas jazz. This is your tonight show with Jerry Lee at Jay Lolo. Tawag na kamo kag magstorya kita mga kakipaib. Mga problema sa pangabuhi, mga problema sa aton kaugalingon, mga bagay ka mga kunano pada nga nagatumlag sa imo pang hunahuna kag balatsyagon. Aton pagkastorihan. O kung may arak na sa istorya makahatag sa dugang pagdulunan kag inspirasyon sa aton mga tagpalamati, itawag lang sa aton hotline 0928-611-2263. O kung sa ato yung Globe number, 0927-448-940, ha? Okay. Alas, Jess, size na? May caller kita? Okay, caller kita. Okay. Hello, good evening, caller. Hello.
1: Good evening.
0: Yes, good evening, sino ni?
1: Si Toto John sa Lambunaw, Iloilo, City.
0: Yes, Toto John, may gabi na si Mo, nainom mo na?
1: Siyempre, no eh.
0: Oo, nanon na nainom mo, be?
1: DTX, Salomred,
0: Ate, okay. Mayo. Very good, ah. Ano malagay ko si Mo, Toto John?
1: Ate, nagulat ta sa kama ng miyaw ta, binulo, ete eh. Ya pamakaigid ako kada gabi sa dilolo kada gabi mo.
0: Thank you. Pila na idan mo si Bong Toto John?
1: 29 years old. Gabi ako sa may banuhas ang Lambunaw. Lambunaw mula?
0: 29?
1: 29.
0: At yung denay lang tagalik kay 28 ko mo.
1: Sintay dos mo sa uwi.
0: Ha?
1: Is 82
0: na siya,
1: eh?
0: 29 mula, 29. Ikaw, ako 28.
1: To 29 pag niya.
0: Una ka lang sakon sa 28, ah. Ano subong ang imong yung ginasakuan bilang pangabuyan mo, B, Toto John?
1: Ang ginapangabuyan ko, may mga saging makukagarden man na dinulo.
0: Agali ka? Garden of Eden?
1: Oo, na ginapulante ko na kung market day sa amon sa banwas ang Lambunaw.
0: Ate, wala gali siyang gutom kay mapisan ikaw kay may mga pananom gagali ka mga otanon gali ka damo gagali otin, autin, utan.
1: Siyang kalawin, siyang kabuwi.
0: Mayo lang na yan kung may arak ka na yung apuksiyon niya sa imo yung lagwerta kag makahimo kaya laswado mo na?
1: Amon ako may pinanin, may aanin.
0: Ay, tsakto kagin, hindi pwede yung wala kinanihin. Kaya kung nagtanong kayo sa munggo, mani ka man munggo, hindi yung mangga.
1: Edo, natiras baka, nagkakarakaong na nga. Naulat na sang tanam sang iba kag mga uet.
0: Na, nanti, kung magbuga na gani, girahon.
1: Oo, ang guwana, lagaw-lagaw, kung makasano sa manakaw.
0: Na, namo na, tiyanggi, utang-utang, lipay-lipay, pagsukot niya, away-away, titindahan niya, payapay na.
1: Okay, amo na sa utang, sukot, dugay-dugay, dugay-dugay, away-away, lupay-lupay-lupay, lupay-lagyo-lagyo.
0: Nago-nago, tindahan niya pay-hapay.
1: Amora na nga mihay ko sa programa mo, Dilolo. Siyempre, ang sabi sa tingog mo, dahil pamapigil ako mo.
0: Thank you. Sige, tamiwad ang mga aton ng mga listeners kag mga suki na ton. Sa kutob sa makilala mo na sa Lambunaw, go ahead, Toto June.
1: na tầm nhau đi qua à con em mình vô cái lâm bồ na cái mặt mầm ba gian có gì mà đó cái tôi có người có cái người mẹ cái người mẹ cái là bên mối cái rồi sau mình ba cái người mẹ coi sao con anh nga sang sang đi đồ luôn cái tiền mẹ cái là mình không bắt tiền cái đặc cô mất tiền mà yo không có sao bắt cô nó giờ không bắt tiền cái đặc cô sa chế đồ luôn.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Si Toto John taga Lambuna o mapisan nga tao, no? Ah, wala sang gutom kung mag-amusin na kay may gintanom siya mo. Siyempre may anihon siya. Nagabulan tiba sa mga utin, mga utan. Ah, magkaon sang utan kay pampahaba ng utin, ng buhay. Tutod yun na, magaling ng sikrito na. Ayos ah. Magkakagay-five isa ka konversya sa mong kaga, well, ining aton nga presidente nga Bongbong Marcos. I don't know kung ano ni pag-interpretar nyo, kaya you know what, subong tiyempo magkakagay-five, ginapaabot sang halos tanan nga mga nasyon sa kalibutan nga kung saniin. Mostly gid ang mga alagyan sang El Nino, kag Super El Nino, nga ini mga lugar nga mapituhan sang kainiton, kag iban paging epekto sang Super El Nino nga ginapaabot mga kakipay. Katulad sang Thailand, kag Vietnam, kag iban paging mga tupad balay naton, nga mga neighbors naton sa diri sa aton nga rehiyon. Ang Thailand nagbahayag na nga subong anay hindi sila magbaligya sa ilang bugas. Kitungod in preparation sa ginapatabo nga ginapaabot niya nga El Nino. Kakusa diin magatuga inisang tuman kainit kaga posibleng pagdula sa mga level sa tubig. Madako nga level sa tubig kaga posibleng mag-drought o kon paghubas sa mga kasumaan nga amo ginasaligan sang irrigation sa mga pananom. Kaya amo ini sumong ang importante sumong nga nag-save sila sang tubig mga kakifive kag especially ang ilang food supply. Nga hindi magutuman ang katawhan dito sa Thailand nga sa kupan sang ilayang teritoryo. Nagkaroon ang ilang bayang hindi sila na yung maghatag sang tawag naton nga pagbaligya. Hindi sila na mag-entertina sa mga nasyon katulad sa Pilipinas nga nagkakumpra sa bugas dito sa Thailand, mga kakipay. Kitungod ang ila sa mga production sa mga anay, ipiparal anay nila sa mag-aabot nga Super El Nino. And as a matter of fact, nag-aabot na gani ko no, amat-amat ang El Nino sininga bulan sa Oktubre. So ato matandaan mga K-5, nga kinanlan mag-support kita ka mag-piparal kita sa ining klase nga phenomenon kay ining tuga ang maging kahalitan nga ituga sa ton. Kapin pagin ang food supply naton, mabigtuhan. Even ang ato niya nga mga kasapatan, mabigtuhan man. Nadudumduman ko ang Joseph the Dreamer. Ang mata bala ni Jacob nga si Joseph bala nga gina three sila ni si Joseph na second to the last sang 13 ka mga bata ni Jacob nga ginhulog nila sa babon bala tubig nga ano ni nang buho nga wala tubig inagya sa karon sa mga tripulante nga naganegosyo pagadto sa Egypt. Ginariskyo sa ginhimo sa slave, kagin baligya sa dito sa Egypt. Ginbakasa sa isa ka mataas nga opisyal sa Egypto, mga kakifive. Kagin labo sa punto nga na priso sa kitungon na luyag ang asawa sining mataas nga opisyal sa Egypto. Di na priso sa tungkol sa aligasyon nga ginpasibangdan nga daw himusla niya kunwabi. ang asawa sa mataas ng opisyal. So, sa matuod lang, siya ang tuyo himuslan sa asawa sa opisyal ng mataas sa Egypto. Kahit pagwaya lang nga siya kuno abi ang biktima ining asawa. So ganin na priso si Jacob o kung si, tamag natin si Joseph. Kag dito sa sulod sa prisuhan na nagbantog sabi, nga nag-interpretar sa mga damgo kagalabanan ang ginahatagyan nga interpretasyon sa mga damgo nga upo niya nga priso, nagkatuod mga kakifive. Nagkaroon may amot nga sitwasyon nga ang hari ako na paraon sa amoto nga tiyempo. Nagdamgo sa nga pito ka baka nga maniwang, kag pito ka baka nga matambok nga nagpagwa sa suba sa Nile abi, nagataka sa Nile River. Nagkaroon naghalos tanan nga mga maalam nga mga sa Ehipto, ginpatawag na kag ginpaitibitar ang kung anong bot siningon sining damgusang isa ka paraon. Kag wala sila kapakot mga kakipay, hasta nga na dumduman sa isa ka official ang maisa ka preso nga mayo magpakot sa mga damgo. Kag ginpamatutan man sa isa ka preso abi nga naging kabahina sa paraon. Nga matuod ang mga damguya, ang iyang mga pakot sa damgo. So ginpatawag si Joseph. Kag ginapatubang siya sa paraon, kag ginasay sa siyang paraon ang iyang damgo. Kag ginsugid sa ni Joseph ang kahulugan sa iyang damgo. Anong patsilingon sa pito ka matambok nga baka na nagwa sa suba sa nala? Sang Nile, kag ang pito ka maniwang abakan man na nagwa sa suba o nagtaka sa suba sang Nile. Ang pag-interpreta ni Joseph niya, isa ini ka importanteng may baluan na iniminsahe na dapat ka magpiparara. Ang pito ka baka nagarepresenta sang pito ka tuig nga abundansya. Kag ining pito naman ka tuig ako lang pito naman ka maniwang abaka nagapresenta sang pito ka tuig nga tigulutom ha kay grabe ang ini kag halitan sa mga pananom. So gani ang advice ko sa imo mahal na ari no ang mahal na paraon according sa kay Joseph, mangita ka sang tao nga kabalo siya mag manage no nga kahada ang pananom sa mga tao di sa Egypto, may kabahin nga ibutang naton sa reserba sa pito katuig. Amo nang himuon naton. Ang ilang nga ani, may kabahin sa ilang nga ani nga ibutang naton sa reserba sa sulod sa pito katuig. Para sa pag-abot sa pito katuig nga tigulutom, may ara kita sang kuot-kuoton. May ara kita sa kwaon niya nga mga pagkaon. Nati kinalan mo na sa tao nga kabalo mag-manage. Ang isa to yung nagpatuga-tuga niya, ako mahal na paraon, ako mayo ko. Niya hindi ka na paigad, ako ay mutyan. Niya nagpaminsar na yung paraon kadali. Niya mayong imo yung pako sa damgo. Kung hindi mag-amo si nana. Kapag ita na tao nga para mag-manage na ikaw na lang ah. Ikaw na lang ang himuuntang mamanage sila. Kaga ipahayag ko sa inyo mga taga-Ehipto. Ini nga tao si Joseph akong himuon nga bilang gobernador. Ikaduwa nga mataas nga ranggo abi sa bilog Eptohanon. Ang hari lang gina ko ng paraon lang gina ang makasaway siya. Siya ang pinakamas taas gahan sa iban. Ay kaduwas sa paraon. Niya ining sing-sing ni simbolo ini sa iyang otoridad. So ginimo si Joseph nga siya taga manager abi. Kagintagaan masasang guwapang asawa. Jirili. Hingga taga-asa sa guwapang asawa, kag ini nakaangko siya sa duwa kabilog nga bata man. Hindi bila sakto na hindi man siya. Hindi man siya nagabasa niya comics. Kabasa niya Biblia mo. Katudlo niya sa Sunday School kada Bernes ya. Kada Domingo gali hindi man siya. Tingin na confirm ko lang kay hindi man siya. Ni kay siya niya may malapad kaga malawig na nga kaalaman sa pagbasa sa Biblia. Si Joseph la... hindi man siya. Amo maning rason nga gindala ni Joseph ang tribo nila ni Jacob. Kang iban pagi nga mga taga-Israel pasulod sa Egypto. Nga after pila ka tuig, sobra 300 years, si Moses naman ang nagpagwa sa Egypto ining mga Israelites. Balik naman sa Israel. Namuna ng rason nga nagasulod ang nga agin pagwa ni Moses ang mga Israelites sa Egyptian o kung sa Egypt. Tungod ining kagyunan nga naging leader si Joseph sa mutong panahon. Ginimitar yung mga uto diya kag halos bilog yung tribo sa Israel. Ginpasaylo sa Egypt. Anak ito siyempre taas ranggo ya. After 300 years, sobra mga kakaifayb. Tuman maguro yung pinitinsya man sa mga Israelites. Si Moses naman ang nag-giyak, ang nag-leader naman. Kagin pihak ang dagata. Kaya nagtabok sila to pagkanto sa Israel, mga kakipag, nga ginalaga sila sa ang paraon, bla? Ni Ramses the Great, bla? Dito nga nagbalik sila sa Israel. So anyway, mga kakipag, tiyan muna ang sitwasyon. Ang subong haton niya, tiyan muna kilanglan ang aton man ihimplo nga just like a Joseph, no? May aras sa sang pananawan nga magpiparal kaga para hindi magutman ang katawhan kagang iban pa nga mga pagkinanglanon sa pag-abot sang panahon, maplastar nga daan para hindi masyado ang impact blako ng epekto sang kalitan sa katawhan kaga sa tagsa-tagsa ka mga tao. Di mo man nasubong sa ato, ginasugid sa ato nga may palabuton nga isa ka grabe, no? Super El Nino nga tuman kainig kag epekto sini drought o kung paghubas sa mga kasubaan pag nubo sa libel sang aton nga food supply kiti siyempre ang mga tubig nga kinanglanon nato sa pagbunyag sa mga tanom nga para mairigar ang mga pananom mapiktuhan. Di amo ina ang rason ng iban nga mga nasyon diri sa aton rehiyon sa Asia katulad sa Thailand kag Vietnam. Hindi sila na yung mag-export, hindi sila na yung magbaligya sa mga produksyon nila ng mga humay, kag mga agricultural products nila. In preparation niya sa mga palabuton nga Super El Nino, ha? Kag para ini sa ilayang protection, kag supply sa ilang mga pumuloyo sa dito sa Vietnam, kag Thailand, mga kakifayb. Didiri sa aton, isa ka mga posibleng epekto sa El Nino, ang grabiging init. Kaya may na-identify na nga mga lugar din sa bilog Pilipinas ang nag-experience na subong siyang init kag panayon pa nga mag-lapta kang mag-lapad ang epekto sa kainiton sa El Nino, abi, no? Kaya isa inag epekto isang magatugal man sa ulan kitungod magkusog man ang amihan ining mabugnaw nga hangin tiing El Nino yung mainit inyang dapya sa hangin gin. Di mainit kagambog nauti, siyempre yung magwa sinada. When cold air and hot air rub each other, it will produce lightning and thunderstorms. Do amo inaap ko nabi. Kung ang mainit kagambog nauti hangin, magsugat anay sa babaw sang kahawaan. Kag magbagida, anay sila abi. Kag mag... pagsamu ay sila magahimo ini sang pag pangilad kag pangpanagoob nga perte. Di kay Super El Nino posible ini kon mag tinabuay ang amihan kag ining mainit nga hangin mga kakipatugas ang Super El Nino magatugam ini sang moisture magatuga ini sang galom kag ini magatuga sang tuman nga kusog nga ulan kag madamo nga tubig ulan. That's why nga aton Presidente Bongbong Marcos ya, instead nga magpipara kita sang pagkaon, mabakal kita balde. Mabakal kita kuno sa balde. I don't know kung ano nakamatuon na nagbakal ang balde. May advice ini sang aton Presidente, tudlaan ako nung katuluan kita kung paano mag-filter sang tubig ulan kay isalot ng balde sa ulan mo. Kung magulan na, masalot na. Tapos, isalaon na itong mayo ang tubig ulan. Tuluan kita kung paano mag-filter sa tubig ulan nga para maglimpyo. Kaya may hara ko siya sa tablita kung nga ibutang mo lang niya sa higo nga tubig. Maging domagic mo lang. Maging tinlo siya nga tubig. Bawo na gabi, no? Daw kinarto na. Daw pang purok ng mga konsepto ka idea. Daw iyan lang sa barangay. Dapat daw amo ini yang libel sa mga mentalidad sa mga leader sa Thailand kaga ining Vietnam. Ang ato niyang inexpekta sa ato nga presidente. Tani. Nga magapiparasa sa mga plano nga mas ma-prevent ang food supply, ang tuman nga impact abisa nga klima kag ining Super El Nino, ma-proteksyonan kag ma-prevent kung anong options, anong himuon, anong ideya nga hindi kita masyado matamaan abi. Kaya ang iya instruction niya, mabakal ta balde. Kutudo ulan kuro kag wala man unod ang balde mo kag lain matyag mo pwede mo matakurong ang plan ang balde. Kung ano okay mo matyag mo yati sa load ka sa ulan gamita ang inbakal mo nga balde. Ay nag-ano-ano. Aton bala pamatian bala ang ano bala resibo niya. Ano ang pag-intindi mo di kag well, ano ang paghangop mo diri abi, no? Mga ka K5. Kung ikaw nagapamati, subong you can have your comment kung mayo ini, no? Mayo man ini nga kagunan nga mamatian aton ang aton nga presidente sa aton pungsod Pilipinas. Sining in regards with incoming very disastrous kuno nga Super El Nino mga K5. Ini gina advice na kita sa aton presidente kag aton pangipamatian ha. Kung anong inyong mga pag-interpretar kag pag-analyze ini, you can have your time para magdawag kag maghatag sa inyong nga opinion o komentaryo. Pwede magkamo ka text ha, okay? Mamatian aton ang aton nga pinalangga nga presidente Bongbong Marcos abi dali lang gyud kay Jason Tanay ang aton nga mikropono. Okay, here we go.
2: At tuturuan namin kayo na we'll give you how
0: dali lang, dali lang.
2: And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde.
0: Araw na.
2: Para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
0: Ay, ambot mga kakipay, gusto na ko magsailo sa Mars. Do hindi ko kagwatens sa penitens ni mamamati. Do nag-istorya lang ko sa barangay kapitan na presidente ni. Do kamamati lang ko sa binalaybay sa advice abi sa isa ka barangay kapitan o kung purong president. ang ibang nasyon, Thailand, kaga Singapore, kaga ibang mga direkta mapituhan sa Super Niño, ya. Kanami sa mga plano nila, niya makuati at tubig ya, sa dagat, mamakalda sa inang makina nga ang tubig sa dagat, iproseso nga maging fresh water. Amo na yung moon, daya. Kaya subong ang atong nga pananom, sige, ihon, tak hindi tayo magbaligya, kag isupton tanay, para sa kay Joseph lang nga bata, ni Jacob la. Na ato niya yung simple lang, ah, makal ka mo, balde. Lain sini mag-saka yung presyos ang balde, bla. Isti nga tag 50 ang balde, tag 300 na kiti simple, mapanik buying, iti simple yung presidente ang nag-advise. Presidente ang naghatag sa analysis kag pandam, abi kag prevensyon, kag iyang ideya. Paano kita maka-survive, ah? We're talking about sang kabuhi na tonding mabigtuhan sining Super El Nino. And he's taking advice nga, he's giving advice nga kung ano ang pamaagi nga para maka-survive kita. Is pamaagi sa pagbakal sang balde. Doon mo nabi. Kaya isalod niya sa ulan ang balde para mapuslan mo. Nano na naman. On the other hand, mga kakipipe, ini mga pahayag sa atong presidente, no? May mayo maning buhat sa ato, ni may mayo maning dulot, abi? Kaya din aton niya mabinag-binag kung realistic, doable, kag workable. Realistic ang iyang ginahambal, workable kag doable ang ining pag-apply sining mga ideya niya sa maabot niya Super El Nino. Amo ina ang mga assessment nato sa mga ideya mo. Realistic, ma? Lapit sa kamatuoran. Workable, pwede mo mahimo. Yes, pwede mahimo, baka kabaldi. Workable kag siyempre layo sa kamaturan o kung lapit sa kamaturan nami ang ginahambal yung idea nga ipagahimuon natin nga para makasurpass kita, makalabuwas kita, makahatag proteksyon ang aton yung paghimuon sa maabot nga delikado, delikado yung epekto sa Super El Nino. Mabakal ta baldi. Ano color gusto nyo nga baldi, ha? Pula, yellow, blue, ano? Panaminami color, ha? Nyakon pink lang.

Amba sa ato niya amigo si... Dali lang. Si Abian Atul ka K5, Rotel, Gaisano, Di Ayala, Subel, nga ara sumong sa New Jersey, guro, no? Ara ka sa New Jersey, sumong sa bahin sa Amerika. Ha? Kabakal na, hindi ba ko kabalo mag-filter ni Lolo? Oy, patudlo ka sa aton nga presidente, kag sa mga... sa aton nga mga hinsa sa gobyerno nga naka-agendi kay naka-seminar na guro kung paano mag-filter inisang tubig ulang nga ginsalon mo sa balde mo router nyalo nakabakal na kuya ba balde ang problema ko lang hindi ko kabalo mag-filter amle hulat-hulat ka lang kay next chapter inaipa-demo na ni Presidente Bongbong Marcos kay Claire Castro. Ang ambal naman ni Inday Manshain Tana. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Monitor na ko din sa may himamailan. Okay. Totoo yan, J. Lolo. Bawo, totoo. Totoo ng ano. Ano ko no? Abi ko no, malon tata. Good evening, J. Lolo. Kumunta ko si mamailan. J. Lolo, nga abaldi ang solusyon kay El Nino ang ginamalan. Si Amansa Intana ni. Kabalo ka Inday Amansa Intana, duwa ang posibleng epekto sang El Nino. Gin-explain ko kagina no, tugas sang ining hangin mala nga halin sa Siberia abi mag-abot gin man abi magtunaw ang ice dito sa Siberia. Siyempre malawig ning Super El Nino kuno may labot pa ni first quarter of the year kag posibleng mag-extend pa sa by June, no? Usually, tunaw ang mga cyber, aning mga ice sa cyber area sa may China. Mga bulan sa January, February, March, no? Amo inang tiyempo yung nagatunaw, kaya nagaupod ang huyop sang hangin. Ang matugnaw ng hangin, abi, no? Amihan. Kay tungod nag-upod ang bugnaw ng hangin dito halin sa Siberia. Tuga sa mga nagakatunaw ng ice. Di nag-agi sa aton. Di sa aton nag-balabag halin sa Luzon, Panaog, sa Mindoro. Agi sa Palawan, agi sa Visayas. Kag some portion of Mindanao ang muna alagyan sa amihan. Gasyado ka bugnaw ng hangin. Karon ang El Nino naman niya, syado kainit ng hangin. So, una gin madapyas sa mga lugar nga maigo ya mga diring mga summer late no nga gatubang sa Pacific Ocean. Pero maglampuwas sa aton din sa Pilipinas no. Pwede sa sagutaon sa amihan nga may mabugnaw kayo nga hangin. Di plus mainit nga hangin, magatuga ini sang moisture. Kag mga tuga inisang tumay, kagrabi, kagakusog nga pagpangilad, kagpamanagoob. Kag ini posible mga tuga man sa isa ka pagporma sang bagyo. Kaya tungod ang mainit kag mabugnaw nga hangin, kung magsugat anay, it will create moisture kag friction o kung tawag nato niyang pagpangilat. So, in tendency, sini is maulan, maulanon, o kung latalatang kaulan, kag pwede magatuhaw ang isa ka makusog nga bagyo. Kay puro kusog ining mga hangin nga nagkasugat anay sa ining chimpo. So, El Nino sa bahin sa nga ding nagkasugod sa Pacific Ocean. Dapya di sa Pilipinas, pero ang mabugnaw ng mga super tugnaw nga hangin nga halin sa Siberia nga nagaupod sa dapya sang amihan. Among masugata sa mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean, tugas ang Super El Nino. So, among inang posibilidad nga may tuman kainit, kag tuman kagrabe nga ulan mga kakipay, ang posibleng nga matabo sa sindag nga timpo. So, that's why nakahambal ang presidente ang inisiling niya di masupot humay kag para pagkaon naton mga pagkinanglano naton yung himuon nga para hindi ta mabigduhan kag makaangkon sa grabe nga gutom. Gusto gani gila magutom para ang tao masalig sa gobyerno eh.
Kay wasang gutom ang tao ya, siyempre mahangla ginaya. Kag pwede nila makontrol, kag manipular. Was gutom ang tao. Ang lain nila ya kung na mag-rebuilding tao, ya kita magagutom. Kag pang-pang-iton sila.

Nag-gets mo na naman siya. Amoy na nga nag-advise ang aton nga presidente nga mabakal tabaldi. Kay paring kakifab Russell Colley. Good evening, J. Lolo. Ang plastada ka presidente ta. Sa pamatsyag ko, wala gid malasakit sa aton nga mga Pilipino. Ha? Doan mo, amo gini. Daw sulit-sulitan mo ang iyang abayag itong pabati ko sa inyo. Daw mga lampos ka kaldiro mo. Daw bawiol mo muto, may. Gusto na ginila yung magpangaging tao ka mag-rebuilding para mag-deklara sila sa kung anong gusto nila nga, ha? According sa mga tao sa kapihan. Madeklara lang tao ang yung gobyerno sa Marcelo, ah. Para wala na sang eleksyon na son tuig, na son 2028. Kaya daw perdi kang takilid man ang sitwasyon ng isang impeachment, no? Daw hindi man madutlat si Vice President Sara Duterte. Pero kung may rebellion, kag may, may aras sa anarkiya, kag ano pag rason nga balido nga makahimo sa military takeover o kung tawag natin nga Marcelo, amo na ng tsansa nila na sumay ang mga pahayag subong kag na ubra nila obviously nga nagapa ining nagapa

Di na to sila. Inenay obvious ang ginaubras ang iaamay ang siyang iaanak ni Subong. Daw according sa mga ibang tao, daw mas lala pa ni sa amay niya. But amo ina mga K-5. So kung inis ang panahon, may mga tion gin nga magka-experience sa kita sa kadulom para magluntad ang kasanag mga K-5. Good evening, Gilolo. Ang utok nagapaminsa sina lo kag ang balding malaklon daw pareho gig ka kalong Gilolo. Ali naman kay Adenda Bagsinal from Abyanaton from Northern Ireland. Northern Ireland, the United Kingdom. Mayong agada, mayong hapon, si Moda din. Okay, sige ah. Tari ka daw lapon na sa kurit. Sige pa tayo, no? Tanda mag-commercial break kita, nai. Hindi ka bahay na dulong sa atos ang DTX Coffee Mix. Anytime, anywhere. Basta kape ang aton piliyon. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.9 K5 News.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: lagi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako galete, John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria.

0: sang impeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakon sang imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Kikasi!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
9: Ano ang himuon ko?
8: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa ligo na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung intruder man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress-causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
8: Base sa research data sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
4: Bao kataas.
8: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
4: No? Pinoy,
8: siyempre plakaon palat. Duha lang ni ang bot silingon sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
4: like lifestyle, no?
8: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
8: Actually, may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti, parati. Sudan ko an asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant japon ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, ino man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
4: isa man gali Dr. Mel nga pangpugong sa pag-develop sang high blood pressure amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
8: Di ang DTX 500 gigmay TC kampiyona sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
4: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
8: Especially kung may high blood ka na, no? Oh. Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitag blood pressure.
4: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag MTC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
8: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid wala, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito, ya.
4: Oh. No?
8: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi. Ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MTC bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MTC indi gid naton paglipatan.
2: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilay-ilay dala subong imo sugar.
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo kuman. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MTC, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag MTC kon palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag MTC or Pure C, oh, nga ma-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
8: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag MTC or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
4: Oh.
8: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legume, sun beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amo ni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal dito X500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
7: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amo ni sila mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugit, wala. Okay.
8: Okasyon lang. Okasyon
7: lang. Para makapahuway ang imo atay.
8: Kag makaregenerate.
7: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Amo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
8: Ako Sir Boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So ti sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na instead alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So adlaw-adlaw pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan itong score ganit?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa akong paminsara.
9: Mighty C pabalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City.
19: Tubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique,
16: Juan Kyong Building,
19: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
16: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
19: Kulasi
16: National Highway,
19: kinid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City,
16: Ernai Street,
19: fronting Paglaom Sports Complex.
20: Informasyon sa
12: ikayong lawas.
18: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
20: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
21: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi nga naghatag sa aton sang matindlo ang silula tungod yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy,
20: mm-hmm.
21: DTX sa Coffee Mix.
20: Correct, no? Mm-hmm. DTX Coffee Mix, no? Amo ang klanan, maligo ka dadlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness, ang kape, DTX Coffee Mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
8: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
20: Nan. Na,
8: may stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
20: Mm-hmm.
8: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy.
20: Mm-hmm.
8: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
20: mm-hmm.
8: plant sugar Sir Boy. Amo nang nami da.
21: Natural.
8: Mm. Te.
20: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
8: Plus.
20: Plus kung pugahan mo pagkita duwa ka DTX Bio, ay kampiyon.
8: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
20: Mga autoimmune disease, no? Mm. Kung feeling mo nubo na resistensya sang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DTX Bio. Protektado ng imo selula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo selula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sang DTX Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
8: Oh.
20: Lain niya.
8: Ginom siya kape.
20: Mm-hmm.
8: Duha sila ginom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
20: Extend.
21: Manisi ka ito ni Engineer.
20: Hindi na high blood, fast blood.
8: Fast blood. Tapos na pakape, gapamasahe din siya. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
18: Mm-hmm. Tanang kalawas, masahe.
8: Mm. Ta-all-e.
20: Ang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
18: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
8: Santon Plus Herbal Oil.
18: Santon Plus Herbal Oil.
12: Informasyon sa ikayong lawas.
18: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Talk ni Doc.
20: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si DTX Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
8: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
20: Ang ginapatay
8: doon? That's 11% total
18: every
8: death.
18: Every year?
8: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
18: Grabe.
8: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
20: Para.
8: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka mano, ischemic stroke.
20: Mm-hmm.
8: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
20: Mm-hmm.
8: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na to ma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
20: Mm-hmm.
8: Number one, exercise.
20: Mm-hmm.
8: Hindi magpatambok.
20: Mm-hmm.
8: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
20: Mm-hmm.
8: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
20: Correct.
8: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang DTX Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
20: Mm-hmm.
8: Diba? Yung iba niya, wala na
20: mo. Mm-hmm.
8: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
20: Mm-hmm.
8: Nga kaya niya ma-prevent kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad niya magka-ischemic stroke, Sir Boy.
20: Mm-hmm.
8: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 bio,
20: mm-hmm.
8: kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
20: pag-upap.
8: And mm-hmm. neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
20: Wow.
8: No, mm-hmm. diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid,
20: wala.
8: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
20: Mm-hmm. No? Amo na ila, immune cells ang brain.
8: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
20: May ilaman sila yung soldado.
8: Makabulig dra ang gitawag dito ba para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong nga brain health because of ditribayo, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
20: Mm-hmm. Abi naton ang ditribayo, gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog. Kag ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang ditribayo kontra sang pinaka-kontra sang brain no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
21: Yes, correct. Kung nakaditribayo ka kadadlaw, Sir Boy, nag-promote ina Sir Boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban nga klase nga stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga ara, Sir Boy. No?
8: Kina-recommend yan ito sa itong mga clinic, Duksa mo?
21: Yes.
8: Ang mga magnesium,
21: oh,
8: potassium, nami siya sa mga kuan para gawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
21: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, Sir Boy, nga magka stroke ako nag ditribayo ka no tungod sang magnesium, Sir Boy, nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina, Sir Boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita, Sir Boy, kay nga man ang potassium nagabulig na, Sir Boy, nga hindi ka magka-high blood eh.
20: Mm-hmm.
21: No? So, makabulig mo na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead, Sir Boy, sa ginatawag hypertension. No? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga nakaditribayo ka, ginapanami niya ang absorption siya. Especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, Sir Boy, kag mga prutas, no? Kaya nga sa saging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, Sir Boy, kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo, no? Makabulig man, Sir Boy, sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus, ini ginatuwag HIV virus, cytomegalo virus, amo ning mga virus, Sir Boy, nga kamagdanan man sang pagka-stroke, Sir Boy.
20: Kaya ka mo ipastokon sa HIV bisan sa VCV or varicella zoster virus, no? Init na nang ginatapna sa munaulaw din nga makuha mo sa ditribayo, no? Ginambalitok sam nga mga mineralis nga kinanlan sa lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni ditribayo sa itong lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis, ginadulong siyang ditribayo sa imo sila para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Ano pagkikinobra ni ditribayo? Ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots. no? Kaya ginatawag niya ang DT Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics.
8: Layo, sir boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag, hindi pa dasig mag ano. Hindi ka dasig mabarahan.
20: Hindi ka dasig mabarahan. Kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Amil. Kag angga pa duga, angga pa kwa sa barani, ara man lang sunod sa lawas na. Pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, yung tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This B gut-derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat. Kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
5: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag try ko ang May TC 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC Efektibo.
5: May TC mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
26: Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Roa City.
26: Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique,
24: Wantiong Building,
25: Barangay 8 Bagumbayan,
24: fronting Quezano Mall.
25: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
24: Kulasi,
25: National Highway,
24: kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina,
24: Kabangkalan Branch,
25: located at ACM Building,
24: Texas Street,
25: Corner Bread Box,
24: Kabangkalan Public Market.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City,
25: Radyo Bandera Compound,
24: likod sang Pag-ibig Office,
25: and
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City,
24: Ernai Street,
25: fronting Paglaom Sports Complex.
27: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil?
8: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan ng mga klase nga stroke, even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
20: Capsule.
8: Namin ni sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako ang bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon, ano, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sining fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
21: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, inyong ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nigahatag sa nga nami nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung naka-D3 Bio ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayogid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

0: Campione Radio.
1: Oras, Northern Negros, a las 4:35 horas.

0: Good morning mga ka-K5, welcome na sa aton palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning. Magandang umaga po. Welcome na sa aton siling nga pagpangalagad. Diriya sa Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon, ang inyo siling kaupod, ang inyo siling mga abyan sa sining adlaw. Sige K5 Ruel Carbajo sa Pereda, ang inyo siling mga kubos nga alagad. Amigo sa mikropono abyan sa kahanginan. Kapod na ang aton siling technical partner sa Master kag VMix Control. Sika K5 ang Phila Poise Celestial. Kami ang inyo sinimangin kaupod sa sulod sa isa ka oras kag tunga nga presentasyon sa mga balita, mga impormasyon kag subong man talakayan kag pagparamyaw, pamukaw, mikos-mikos porsyon sa sining adlaw nga Miyerkules. So Miyerkules kitang edisyon sa aton sining pagpangalagad, Oktubre 14 na. Isa na lang kadlaw, Mother's Day na naman. Pitsa 15. Abuas Mother's Day. Sige, hangan-angan lang da sa mga kasubong namon ng mga empleyado, mga nagatrabaho. Nga muning mga inadlaw, ginabulubantayan. That is why nga buhay na naman ang amon sila nga dugo ni paring Ampil Celestial. Nagulan di parikoy sa Dalusan, sa City Proper. Wala man, no? Kaling kay ginapagwa mo wala, malaang aton din nga duta. Sige. Ulsagay, paghalin ko to, do basa ang do nagpanalitik dali. Dito sa aton, sa Ulsagay. Dadriya malamala ang duta ta kahapon nagulan lang dito sa may porsyon sang paraiso. Kahapon. Pero diri masyado ka malaw, wala man nagulan do, pulo panaligsik lang talagsa no mga K5. Diya mo na nga aton siring panahon diri sa aton. No, amo na ang lakat sang panahon pero ti usisaon ta pagida nga aton siri karon nga Weather Bureau. Ang aton nga pag-asa. Para sa lakat sang panahon, ano bala? May mga ginapaabot kitang low pressure area, intertropical convergence zone. O kung ano man nga mga bagyo or kalain sang lakat sang panahon. Diriya karon sa aton sa Kabisayan o si Sound Dira karon ay balonta. Bang morning sa aton niya nga mga utod dira karon ginagabukas na sa ilatag sa ka mga radio set. Nakatutok, nakatune na sa 89.7 MHz. Natagsan nila ka mga radio kon cellphone man. Ang iba niya nakatune in na no, sa ila sining smartphone via live streaming. Live na live kita. Live na live kita sa aton siring nga K5 sa nga live program sa aradira karon ang aton nga presentation sa sining nga kagahon. So welcome aboard. Paki like and share na lang aton siring nga palatuntunan sa sining nga aga agod nga mag inupdanay kita. Adira bundak nyo ang inyong mga greetings, panamyaw, pagpamukaw sa aton din nga mga utod. Karon nga nagalantaw sa aton siring nga Facebook live. Kag sa iban man aton ng mga Facebook pages na mga ka-K5. Good morning sa ato niya nga mga utod, Risa Syudad sa Sagay, Cadiz, Iskalante, mga kaiping Banwa. No, kag kasyudaran man dira sa may Marapla, Victorias, Ibi Magalona, amo man diriya sa may Iskalante, Tubuso, Calatrava, DSB. Kabugusan sang Northern Negros. Kunsa rin mabaskog ang aton siring nga pag-broadcast. Matag-adlaw mga ka-K5, welcome na. Sumuman sa mga kaiping na nga kaprobinsyahan kag mga kaislahanan sa mga coastal barangays, kaumahan o kabukiran, kundi ka man karon na pahamtang mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:43 na, antis pa man ang tarantanan mga pagpanamyaw dira o later on ato ng basahon. For the meantime, diri kita anaya, no, sa mga headlines, ano ba lang mga balita nga dapat ninyo bantayan? Kag abangan sa aton sining nga pagpangalagad, mga balita kag impormasyon nga nakalap ya sa aton sining mga field unit reporters kag sang aton sining nga news center sa nakaligad nga 24 oras. Ang aton sining nga headlines ginadulong sa inyo sang Mighty C kag sumuman DTX Premium Coffee. Sa Banwa sang Toboso, ang ila sining alkaldeo nagpreparar sang pagkaon litsyo. Uy, sana o litsyon. Sana o litsyon kag 500 nga allowance para sa mga atleta. Sa ila sining nga mga atleta, no, nga nag pasundayag kag naghampang presentar sa ila sining nga mga sa ila sining nga Banwa direya sa Toboso. Temo na amo man lang nang mahatag anay for the meantime, ah, no, sa inyo sining halamdon nga alkalde preparar para at least mahay moral man sila kag ang ila sining spirit of athleticism mangin maligon kag mabaskog daw kung kangay pa bala sa cellphone daw na recharge. At ipinsara bala may pakaon di o cater gurone tapos may lichon pa kag may ara pa sang 500 nga allowance para sa mga atleta. Ang pamangkot ano ning mga hampang ni Barikoy dinintrahan sa mga atleta, ano ning hampang ni palaro or ano nga hampang ni man. Sige, aba sisila dagrong ano mga local tournaments ng mga paliga guro Parikoy, na mga muna guro. Sige, ato na karoon yung baloon ha, sa detalye bahin si Rega Balita. Si Mayor Richard Hawuko makamasag dyan, oh, maka, ano gid dyan, maka people's man. Kumbaga, muna ang ila drang alkalde. Nadra-

0: ambot sa anong plastada na nagprino kaha ni Kalit ang kanter or dasig lang gidya padlagan dulaan sa kontrol. Wala niya matalupang daning ining mini truck. Kag dito dumasok sa likod. Pilason ining nasambit nga rider mga kakipay. Tibalon tara karon andi talye bangin sini. No sini nga balita direya sa may syudad sa Cadiz. Sang nagligad nga adlaw to pareng ampel. Nabalita ta to balang gimuhimo bala fake account sa kay punong barangay Aster Lopez. Ang aton nga mga barangay official kag opisyal sang aton Banua syudad o kung sino man dira ang kilala ginimuan sa mga fake account kag tiyan mo na ambot sa kibot ko anong ila sining himuon sa sinang mga fake account. But obviously na siguro it's either duha man nakabagay mo pang labugay, labugay portion pang guba kag ang iban pang scam, di kasagaran pang scam gid. Te purong barangay dira sang Celestino Villasinho sa Cadiz. Oy, may agad agilihas sa mga taga Celestino Villasin dira sa may Alimato, VF Gustilo, Magsaysay, dira sa may Siwahon, Burmain, dira man sa may Jerusalem. Mga nabukid na dira ang area. Now, sa Cadiz, good morning da sa inyo. Kabaskog, dira sa aton sining signal. Kadamo kita da sa mga listeners. Punong barangay sa Celestino Villasin, si Kapa Arlene Verbo. Babae, gilid ang ilang kapitan pa rin ang pelo, Arlene Verbo. Dira sa may Celestino Villasin. Ginubrahan naman sa peke nga account. Fake account. Tiyan mo naman ang panugyan dira sa ilang barangay. Kagsang natungdan iyang barangay official nga basi mag-kontak-kontak naman da kag kung ano man pang scam ang himuon sini nga fake account.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Tadugang panaton nga mga balitang pulis, mga pinulis nga balita. Driver sang truck sang tubo nasamaran matapos mabaliskad dulaan siguro control pa rin ang pil. Ay anong sitwasyon kag kapalaran ni nga nagtuwad giningiyang sarakyan. Driver sang truck pilason. Masako pa naman subong daan ang biyahe sang mga truck di karga bla tubo. Damo subong mga 10 wheelers, ini mga hauler, mga prime mover, mga tracking biyahe subong sa kalsada. Tikadamo na karon sa mga nagkalapaw-lapaw naman ng mga tubo, mga bagal pagid sa tunga dalan. Ay pwerte kadamo subong, oh. Pwerte agwan taon talang na kaya tiyamo manang namo ng pangabuyan sang aton diring lugar mo. Sa aton nga probinsya tubo, di botsing ganun kung mag-arangkada ng mga sentrales kag naga larga ng mga truck, botsing ganun buhi na naman ang mga kauturan aton nga naga ano ni. May mga trabaho na naman dira ang iban sa mga kasyendahan kag katubuhan. Di man na ulogwanta lang kita kasi parte man sa aton diri nga way of life o industriya na sa aton nga probinsya ang tubo kag kalamay. Galit ti halunggi kita pinsara blaw na briskad niyo. Apat na ganin ang ligid sa truck from briskad pa. Ha? Ay balanta na karon detalye sina.
1: Balita K-5 sa umaga.
0: Samtang dugang panaton nga balita, diri naman kita balita probinsyal. Palibot sa aton nga probinsya sa 68 anyos nga mangunguma ginluthang patay didto naman sa Kawayan, no. Isa naman ka mangunguma gintiro patay. Samtang senior citizen naman patay man matapos nga makuryente samtang nagapangisda sa La Castellana. Ay ahay. Ano plastada ni pangisda laban ni guro mga sapa suba naman ni guro ina balang pangkuryente pa ring ampil mo, no. Gamit bala inverter usar battery. Bali ang 12 volts nga battery usar or gamit ang isa ka power inverter ina convert na as 220 volts inang AC. Tinang AC nga niya bisang kita makuryente ta sana patay kita. Kung di ka dadayang kabiya, muna ginausar nila, panguryente naman siguro sa isda. Pero ibalon ta, ha? Ati wala ta kabalo kung anong plastada sa pagkakuryente sining, sining tigulang. Pero ti, by the word itself, pangisda, nag-usar naman isang inverter naman. Di baterya na nga ginakonvert. Sa iban pa na ton, yung mga balita, live report sa aton sining mga... Akop danan Nga nagkalapan sa ila.

0: tagsa ka mga balita sa nagbigad nga adlaw. Adira sa may syurad sang Escalante, komitiba para sa Paskuhan sa 2026. Sa syurad sang Escalante, ginbalay na consultative meeting ginpatigayon kahaponing adlaw. Agin tambungan ni kay 5 Jom Sunido, tibalon na naman na karon kung ano ining Paskuhan 2026. Samtang diri naman sa may syurad sang Sagay, labi na dira sa may barangay Bulanon mag-asawa. Gahalin sa barangay Bulanon, ginkasal ni Mayor Cueva matapos ang 13 katuig nga pag-updanay. Adwa man lang nigali sila. Imbitado guro si K6 guro niya, kakao naman ni Pakals guro ay. Sabi ko gani kung mas wedding ni Parikid. Mas kog sang balita ni Maring K6. Ah, sige, balon na rin karo na anong aplastada ni man. Ngayon, nga news item ni Parin. Habi gani, mas wedding. Isa mo lang linik ka kupulo, isa ka parisan. Ging kasal, ba si kilala yan ni Guro? Ah, pagkatapos, 3C ka tuig. Sabagay, lawig naman ang 3C ka tuig, no? Wala mo ba? Ay, balon na karon kung anong very interesting balita. Anyway, sa iban pa naton nga mga balita, dili kita sa balitang entertainment. Headlines ni Ate Sheng Bini, nominado naman sa Nickelodeon's Kid Choice Award 2026. Kag sa aton nga balitang sports ni Kuya Jaco, Alex Yala nagdubo sa number 19 sa WTA rankings. Amara karon ang balita ni K5 Rayland Recto Nieves. Alas 4:53 na. Balik kita sa aton sini nga pagpangalaga, diri kita sa aton nga Mikos Portion. Good morning dira sa mga nagalantaw na karon sa aton sini nga live. Mga nakatutok na dira, paki-like and share ha. Ara na si Ma'am Wilma Kulyamar Suson. Managaling middle name mo gali, Ma'am Wilma. Ging kompleto mo nang imo apelyido sa mga complete name. Wilma Kulyamar Suson. May nga gada, ginatamiyaw niya gali ang mama kagpapa niya nga nagpamati subong aga. Mama and papa ni Ma'am Wilma Kulyamar Suson. May nga gada kamada, mga sir, mga ma'am. Sir, ma'am, good morning. Ang father dear kag mother dear ni Ma'am Wilma Susona. Nagpamati subong nga aga ko na daw. Si Ma'am Sally Alminsyon, straight from Barangay Bata, Bacolod. Nakatune naman, good morning, Ma'am Sally Alminsyon. Amo man si... sino pa? Rolin Bistar. Nakatutok naman, good morning, paring Rolin Bistar. Ara naman dira si Franklin Martinez, ang amon sining amigo. Amon nga maukod nga taga-suporta sa may himugaan baybay. May nga gada, paring Franklin. Rodrigo Cervantes, ara naman straight from Barangay Tamlang, Escalante. Budix Coligado, good morning sir. Aga pa ko nagbugtaw pagbukas ang cellphone, Radio K5 na dayon. Ang ginapamatian niya, while nga naghihigop sang kape. Bay pa, higop ka muda kape, DTX Coffee Mix ha, ang kape nga ginainom nyo na. Mami Elena Anurico, good morning. Sir Romel Anurico, dala sa may paraiso, may ngaga. Si Angel Grace kag Dream Boy, good morning. Norma Binigay, happy happy morning sa aton tanan, blessed Wednesday morning. Si Ma'am Norma Binigay. Andonoy Bailoses Ferrer, mayang aga, kuno daw sa tanan ng mga snaps ang K5. Ay, Papalma Ferrer kag Bailoses, Ma'am Rima nga, gana. Rodrigo Cervantes, Romel Anurico, ginagreet niya gali si Bagbanwa, Kano Magbanwa, Insik Baez, Seferino Pasilan, Elebantilan, Kagsino Ilinito. Okay, sige. Mga klasminatay ni Sir Romel Anurico sa Philippine University of Lapad and Labaliog. Yeah, mga classmate, schoolmate. kay Carlito Kunindo bagid. Uy, kay Bus Carlito Kunindo mo isang bagets kung si Jaco Papambalon, si Tony Kukoc. Tony Kukoc. Lugulukong ini belum kali ya si si paling ngerilan. Share Carlito Kojendo alias Tony Kukoc. Malubon chapter kag para iso chapter may aga sang KSS. Tanan ng mga K5 solid supporters ha. May aga da sinyo. Norma Birigay, Happy Mother's Day Advance. Sakay man si Ma'am Norma Birigay. Oh. Mother's Day, Pizza King City, siyempre amunang adlaw sa mga iloy. Kay nagsweldo naman sang mga tatay. Ari lang ko di Gapo nagpamati ha. Hasta matapos, labi na ang sports newscaster. good morning sa thank you kid Jerwell Sagrita. Ay, ikaw pa ya, Ma'am Sari Alminsyon. Always na ya. Wala ka gani absent si mong pagkatutok sa programa. Ma, absent pa gani kaya kung kaisa sa programa ko, pero ikaw wala gid, no? Aray na, nag-subaybay. Labi na sa mga balita, diri sagay, mga kautura naton da, ka K5 naton nga rin na sa ibang lugar. Usually, muning ginamonitoran, pamatian nila sa mga balita, kaganapan bala diri sa aton. Ang ato naman lang local programs, no? Kag mga posting para well-updated sila sa mga ganap diri. Kagawa ng mga dalagko nga balita. Kaya gani bantag, iban nga dito sa Luzon, Metro Manila. Di ba? Sometimes may nag-insert madidaga pag-greet. Nga iban nara sa abroad, Middle East. Ang nagkatrabaho, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:58 na. Dari kita sa... Hindi man aton matawag ni nga wow balita. Hindi man aton mahambal nga... Hindi man lang aton isa man ka-segment. Ang pinsarabala. Pero tayo pwede mag-iapon, pinsarabala. Kaibang parikoy sa isa ka lodging house. Arya, lodging house ha. Sa isa ka lodging house, balay palawayan. Kasi kung may balay balataan, balay katarungan, balay banwa. Kago ano da klase ng mga balay. Iti, of course, may balay, balay palawayan. Oh. Amo na ang lodging house nga ginatawag dito sa may Iloilo Parangampil na mga ka-K5. Uy, ano man imong ining isa kalalaki sa kabana. Okay, ti may ismi man eh, no? May asawa, may misis. Uy, sa masubo nga palad, na-stroke parikoy. Na-stroke. Kaginbawi ang gids ang kabuhi, ining 44 anyos. Ano kami-kami lang gali sini pangidaron? Ato naton lang edad dili kaedad lang naton para gampil. No, ining isa ka bana birds. Matapos ining gin-atake kag gin-stroke sa sulod sang balay balay palawayan. Lodging house sa may Barangay Kutsero, Mulo dito sa probinsya sang Iloilo. Mulo, Banwa niyo kung siyudad pa rin ang pil. No, sakop kay Iloilo, no? Banwa. Dira. Now, kahapon, isang kagahon sang nataboy. Kag masapuan ning 44 years old. Martes, Oktubre 13. Now, ining nasambit nga Bana Birds. Amo ang ging kilala kay alias Puting. Alias Santa na lang si Puting. Now sa interview sang K5 News FM Iloilo sa kay Police Captain Ryan Christ Inot. Hepe ni sa sang Iloilo City Police Station 4 now gin pahayag nga nag-check in, no? Ining biktima nga si alias Puting mga alauna sang kagahon. Kagang iya sinisaman kaabyan, amigo niya siguro sa may balay palawayan, lodging house. Nag-check in sila. Kag nagkuha sila tagsa ka mga kwarto para magpahuway, magtulog. Di ano pa man abing imuon mo da sa lodging house, siyempre matulog kag magpahuway. Magkapoy garo ning ang duwa. Pasado alas 5 sang kagahon, malisensya na kuntani ang abyan ni Puting nga mauna na ini pauli apang naabdan sini ang biktima. Pero una diri, ining si alias puting kagiya sining abyan, pag sulod gili check-in, mga launas kagahon to no, di bila mitlang ko kagina. Okay, ti budlay ni nalaktudan ko, wala ko ma-insert sa aton sining storytelling. Mayupod gili sila parikoy, mga ayebs, mga chikabebs. Mayupod sila ng mga babae, tag-isa guro sila. Tiyan mo na, di pagkatapos, pahuay, tulog. Pasado alas 5 sang aga, sang ining abyan ni puting na nuktok, kaya di mauna na siya puli. Parts! Mauna na ko pauli si mo kay basi pakitaon ako sa akong nga partner. Anuktok sa, di daw, natingala sa nga daw, wala man nag-sabat si puting. Uy, paglantaw niya gili parikoy. Nagapangayo na sang bulig kag daw nagahimumugto na ning si puting. No, ambot sa kuano nga plastada ning daw taga ano na siya nang 50-50 na. Paglain ang pamatyag. Didto ra, no, nagpangayo sang bulig ining iyang abyan kag ginhingagaw pa dala sa ospital ang biktima apang ginbawian sa gihapon ini sang iyang nga kabuhi. Now, ang asawa sinini alias puting sang ginpamangkot. Now, kaginusisa man sang pulis, kati of course, ang immediate family. Tiyan mo ring asawa, ang kuntakon gid. Hambal sang misis.
2: Ah, wala pa ko kapati, may foul play, sir. Ah, patay gid man na sa...
0: Ah, tiyan mo na, no, ang natabo bangod suno sa asawa. Ah, suno gali sa iya siring misis. Ikaduwa na gali sa kabis, gali nga na stroke. Nakaginaglini. May first stroke nga natabo sa biktima. Stroke victim ini siya, no? Kag survivor at the same time. Galing kay ti ambot sa kung ano nga plastada. Kag anong tawag sang kapalaran. Nagsulod pa sila dito ya sa lodging house. Upod niya sining amigo kag mga chika bebs, no? Kag ginali na lamang muna natabo siya na stroke. Kag ginbugtuan gid sang kabuhi. Wala man foul play ah. Yan man ang investigation. Pero ito yung punto na tondi. Muning nakagi ka na bala stroke. Tapos halalungan ka na parang ampil mo. Hindi ka na dapat mag-engage pa sa ginatawag na itong strenuous activity. Inang grabe gid balang aktibidad kag balbalanay. Alung-alung gid. Amo nang dulo delikado mga kakipay. Sa kung ano nga plastada. Ginimutan naman ni kong kaisa nga daw kalamutan. Perte seryoso mga balita gati kinsara ba lang ginbawian gid sa kabuhi. But anyway, tiya mo na sa mga bada birds da. Hindi na kamo magpalo. Diretso na lang kamo sa inyong balay kung magpahuway. Ha? Di ba la? Oh, lantawa na tabo kay alias puting. O di naglain pa matyag niya, wala na siya magkabugtaw. Alright, sige, tiya mo na nga ton nga pinsara ba lang. Brought to us by DTX 500 Extend Food Supplement for Men kag Sumuman Klinika Dieter Bio and Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Sa aton sini nga pagpanumbalik mga detalye na sa ginpangdulong naton nga mga headlines ang aton ning pagadalon sa inyo sa mga KK5. So dire lang kamo, stand by, oras alas 5:05 na.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple-free,
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
8: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple-free,
7: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig ka pagdimulat, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon, kagbalatian. DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
8: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubit sa itad ang itsura! DTX 500!
10: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX Beauty Soap.
3: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
5: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 bio at lawaglaw.
1: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Oras sa Northern Negros, alas 5.15 na. Balik kita sa aton nga pagpanganaga, diriya sa Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon, kaupo din si K5 Ruel Carbajo sa Pereda, sa aton naman nga Master kag B-Mix Control. Sa aton sinig live streaming si K5 ang Philapoy Celestian.
0: Balitang K5 sa umaga.
4: Oy, sa aton din ang mga uto, dilabi na mga empleyado, trabahador, aktibo nga miyembro. No, member kag active man nga ginahulugan on time, no, ginakaltasan din ang inyong sweldo o sisaon nyo gina kag inyong lantawon. Labi na kung may igob PH kamuda para at least ma-monitor ninyong ang hulog sa inyo dira tagsak ka mga PhilHealth, SSS, Pag-ibig, dira ma-monitor nyo na da o download ka mo igob PH kag lantawon ninyo para at least mabalaan ninyo on time. No, kag inabilang ginapangkaltas every end of the month sa aton mga sweldo para ihulog, no, sa sinang mga social securities naton. Ina mga K5 importante tama labi na ining PhilHealth, no, sa tion nga mag masakit kita, sa tion nga simba kulang ha kamay pang hindi pero ti kung hindi gid man malikawan, hospital ka bi, admit ka na, no, sa tion sang emergency medical crisis, no, dako gid gabintaha kag minus, no, sa gas glastuhan ining aton sining PhilHealth. Nadira mga K5 miyara inasang ginatawag na to yakap program kag kung may mga facilities nga under sining programa kag accredited sining yakap program, pwede nyo gid ma-utilize so kung magamit diri sa aton tatlo ka mga pasilidad. Alfredo Marañon, kagang aton nga City Health Office Blanay, Subong Primary Healthcare Facility. Inatanan accredited sang yaka program pero timiara pagid isa. No, ining private nga clinic, amo nang Jai Saros Birthing Clinic. Kadto ka mo da mga K5, na pa-check up ka mo kung kinanglan gid sa inyo nga mga family members. No, kabataan nyo, kinanglan pediatrician, arada. Kung inyo nga mga misis da, inyo kabataan babayi, kinanglan OB gynecologist, pwede man, pa-check up ka mo. Ining problema, sulod lawas na ton, internal medicine doctor, kag mayara man general medicine doctor. Kanto ka ba may schedule na sila, dira iya sa Jai Saros Birthing Clinic, kag kung anong adlaw, available ang ining mga doktor. Ti ina, pwede nyo gid ma-charge sa YAKA program, no, kag kung anong mga kinanglano ninyo. Dira sa may Jai Saros Birthing Clinic, dira na namtang sa may kilid na, Mormon's Church sa likod lang sa P19 nga building, likod sila ng Kalida Pro Crutons, Barangay Poblasyon 2. Ara dira ang Jai Saros Birthing Clinic mga kakipay.
0: Balita K5 sa umaga.
4: Ang aton gali nga mga suplemento, pwede na aton pagkalipatan, tumaro na aton after breakfast, after meal, mga 30 minutos. Na pagkatapos naton nga magpamahaw karon mga ka K5, tumaro na aton DTX 500, Mighty C kag Clinica D3 Bio, Virgin Coconut Oil. At tumaro na to na, no, pero tiko na ubusan na kamo dakad to kamo diri sa may Clinica, ang Klinika di Alternativo Medicina. Ining may green color, green ba lang pinta? Amo na ang aton nga clinic na ang color blue, amo naman ang K5 News FM. Aga tinuparay lang, ari kami di si may Poblasyon 1, na Calgary Les, ang aton nga klinika kag station. Kapadulong ka mo si Kadrysikol, dalon ka mo na di, tultula na na nila. Aradring klinika, available ang aton nga mga suplemento. And of course, may libre man kita nga check-up. Matag Martes kag Webes, was nga daw alas 9 sa aga tubto balas 12 sa unto. Kanto ka mo diya, nakapacheck up ka mo. Adere sa aton nga Klinika di Alternativo Medicina. Amuman dira sa may, ano, Kadi City, may ara kita da sa klinika, namtang sa may barangay Magsaysay, barangay Zone 3. Kilid tupad lang sa personal collection building. Alright, sige, parahin kita sa aton nga mga balita. Dire na kita sa mga detalye na sa gimpang dulong na ton ng mga headlines. Sariwata, magkitaan kita kag babatian sa K5 Sagay live program. Sara dira nga ton nga live presentation for the day. Nagkuha sang atensyon mga ka-K5 sa social media ang pagpreparar ni Toboso Mayor Richard Hauhoko sa mga pagkaon kag pinansyal nga bulig para iya sa mga atleta no, nga magpartisipar sa masunod naman nga cluster sports meet sa Oktubre 16 tubtob 18 October 16 till 18 tatlo ka adlaw no, ining cluster sports meet. Ano guro ni? Iya ka siyudad guro pa rin ampil. Na mga empleyado siyudad, mga local departments dira, na sa ilang LGU, amo na gurong magpartisipar sini. Anyway, tiya mo na ang ginhimo nga inisyatibo na sa ilang dirang halamdon nga alkalde, Mayor Hauhoko, nga konsere nagpreparar gid sa pagkaon kaga ulo allowance na para iya sa mga magapasakop na sining sports fest. Pagi sa iya siring post no, sa social media or Facebook post, ginpakita sang alkalde ang schedule no, sang pagkaon nga igahatag sa mga atleta sa sulod sang tatlo kadlaw nga kompetisyon. Naglaptag ini sa social media kag nangin sentro sang diskusyon ang iya siring preparasyon para sa mga atleta ining mga magapasakop sa hinampang. Now, suno sa schedule mga ka-K5, pag-aserbihan ang mga atleta sang lechon. Wow, sana all lechon. Oh, kampiyon mi, oh, Richard, ha? Sana all. Muna iyang, ano gid? People's man, ha? People's mayor, dira iya sa may banwasang Toboso. No, preparar lechon mo. Para sa mga, ano ni, panyapon. Panyapon sa pagbukas ang aktibidad. Bali, opening dira sila activity and dinner may preparado nga lechon. Now, sa masunod naman nga adlaw, may preparasyon man para pamahaw. Jabili para sa panyaga. No? Jabili. King Chow. King Chow naman para iya sa panyapon. Kag merienda o kon snacks, hali naman sa Dunkin' Donuts. Di ko lang pag saktohon ang mitlang sini kaya malibre advertisement karon ilang mga produkto sini. Libre pasayod. Sa katapusan naman nga adlaw sang ilang sports meet. Ang lokal nga panguruan o kon LGU. Abagahatag naman siyang pamahaw samtang ang crazy ano ni crunch crazy magaserbi naman siyang panyaga bu pertisyalan ng hila to pamahaw pare ko iba mintra ta to guro sports ay no to buso sa naol ba ha una tong adlaw preparasyon ano ni pamahaw ade first pag opening si ilang activity may lechon panyapon. Then pagkasunod adlaw, pamahaw, jabili. Tapos panyaga naman, o panyapon, panyaga. King Chow. Tapos sa pagmerienda naman, o kung snacks. Basing iba din, hindi na maghilampang ni, pagkaon na lang ang ila, takihon ni. mga pagkaon na lang, barikoy. Tapos may crunch crazy pa, ha? Crunch crazy. magluwas sa mga pagkaon, mga ka-K5. Ginpahayag man ang tagsa ka mga atleta makabaton sang tig 500 pesos esoses. Ay, may budget pagid sila, ha? Grabe, sana oil, ha? Sana oil. Ay, magamit sa ila personal ng mga kinanglanon samtang nagipadayon ng tatlo kaadlaw nga hinampang. So, no, kay Mayor Rahawho ko, pinag-iinis ang ila naman nga munisipalidad, no, sa pagpakita sang apresyasyon sa mga pagpangabudlay, dedikasyon kag preparasyon man sang ila nga mga atleta, eh, no? Kati mo man lang na once a year man lang siguro nang sports activity, tatlo lang kadlaw. Tiyan muna ang mambal na ton, daw kumbaga mabalik lamang, no, sa ilang LGU, sa ilang pamunuan nila, lokal nga panguluan, para sa sininge magpasakop. Now, ang inisyatibo, nagpakita naman sa paghatag importansya, mga ka-K5, sa kayuhan sang mga atleta. Nga hindi lamang nagakinanglan sang suporta sa kompetisyon, kundi pati man sa ilang pagkaon kag iban pang mga personal nga kinanglanon samtang nagapresentar, no, sa ilang nga eskwelahan kag lugar. Amo ning ginasiling natong pinsara balaw tubuso lang ni gani, ha? Kag aw-ahaw man lang pilagid man lang guro ang ano sini annual income sa ilang banwah nga para mabalik man sa serbisyo, pero ginatinguan gid sing ilang alkalde para ma-providean, no? Hindi ya katulad sining kung kaysang nga to national government bala, no, naghinampang ang mga sports atleta to nagapangayaw, nag-abroad, hampang dito. Kung kaysa nagreklamo pa, kulang suporta ko daw, no, hambas ang iban nga mga atleta. Tiyan mo ni, no, pakita lamang, no, sang banwa, nga bisan ano sila iyakagamay, kung may pagpaningwa, amo nang ginasiling bala nga kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, mga ka-K5. Okay, with that, Mayor Richard, kudos, congratulations. Very good. Keep up the good work. Sa pihak gabahin, dakop ning isa ka 47 anyos, no, nga street level individual adiriya sa aton sa syudad sang Sagay, no, ini ang kabahin sa aton sini nga police report kay konsenin ining persona suspect nga ginakabig naman nga SLI, magsiling kita SLI street level individual. Lamaya, iban man nga kategory o kon termino ginagamit HBI, amo nang high value individual. Like for example, isa ka government employee or high ranking official, anything nga daw may mataas nga posisyon, pwesto or nag-aobra, ginakabig na sila HBI. Or ining mga nag-ano na bala, nag-duso sang droga nga daw medyo tag-as ang balor o kon dalagkuan na, na ginakonsider na as HBI. Kag miyara man na sila ibang term, no, newly identified drug personality, mga bago kilalabla, mga bago tuwaw, bago yang gaw ng mga drugista, mo man ang ilang identification. Now, ang suspect nakuhaan sang droga sa ginpatigayon ng operasyon, no, sang Sagay City SDET Station Drug Enforcement Team. Dira sa may Concheta 3, sakop iya ka barangay Paraiso. Sadto ning ano ni October 12. Now ginkilala kay alias Tata, residente sa barangay Lantad, siyudad sang Silao, itagasilay, pinigiling na dakparo. Nakuaan gikan sa iya sining posisyon kag control, no, ang duwa ka mga sachet pakete sang Cebu, lakip ta ang buy bust item kag 500 pesos nga buy bust money. Pagkapasagaan sa kaso, no, nga paglapas ng Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang nasambit naman nga suspect.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Panayin lang dira sa pagtutok sa aton sining live. Sige po, naradra naglantaw, nagtutok sa aton sining programa. Ma'am Sally Almension, Norma Binigay, Franklin Martinez, sino pa? Sir Jaime Tan, Aladdin Simbahon, no, Wilma Culiamar Suson, Marilu Salinas Dolomente. Oh, good morning na sa inyo, ha? Kagbadamugi nga sila. Panayin kita. Pilasoning isa ka driver sa motorsiklo, no, matapos nga makabunggo naman sa likod gabahin sang isa ka truck dito sa may syurad sang Cadiz. Na samaran gid pilason ining 22 anyos nga driver sang isa ka motorsiklo matapos nga reportedly based iya sa impormasyon gikan sa aton kapulisan nabunggo ang iya nga ginamaniho naman nga Honda Click nga motorsiklo kon scooter sa likod gabahin sang isa ka Mitsubishi dropside truck no sa may Gustilo Boulevard purok pa Punongko Barangay Daga Siyudad sang Cadiz mga pasado alas 12 sang udto no sa tong tinalikdan Oktubre 12 sang natabo ining aksidente mga kakipay. Naubasi naman sa inisyal nga imbestigasyon ang Mitsubishi truck nga ginamaniho naman ni Jonel Diniega I Piñaflor 43 years old nagabiyahe ini siya halin sa proper sa siyudad sang Cadiz padulong kuntani sa may Purok Punongko dira sa may Barangay Daga amo nang direksyon niya pasulod na to sa may Daga. Now ining motor naman ang Honda Click ginasakyan ni Kent Arquiosola I Villa Gomez 22 anyos bata ubin pa nagabiyahe naman halin zone 2 padulong naman dira sa may crossingan sang Cadiz. Now pag-abot sa lugar sang insidente matamat nga nagpundo ang truck no matamat siya nagbahar naghinay kag nagtinguha nga magliko pawala apang aksidente no dito na nabunggo ang motorsiklo ngayar aman sa likod sang truck bangod sang pagbunggo nakaangkon sang pilas sa nagkalayray naman nga mga bahin sang lawas iring rider driver sang scooter nga si Arquiosola. Gilayon nga nagresponde mga personnel sang Cavite City Disaster Risk Reduction and Management Office kag gindala ang nasamaran nga motorista sa may Cadiz District Hospital para sa nagkaigo naman nga pagbulong. Tiining si Diniega temporaryo naman nga gindala agud usisaon kag gibalaon kung bala ano ni naka stoplight siya nagsigang suga niya stoplight kag nagsignal ayan ni no ang truck okay kasanag sang adlaw during time ugtong larok tapos binungguan nay pa sila kaduwa ay kung kaisa mo nang mabulubudlay no inablang kalit kita liko tabok sa pihak dito nga linya o kon kalsada kung ano nga mga ginasakyan na tunda without even observing no ang mga ara sa likod nabalang pagpagaman pa agyon tanay sila kung gusto lang mag-overtake or else layo pa dapat signal ka na no prior ka nga magliko pawala patuo u-turn or whatsoever masailo ka sang linya o kung magpahigad ka dapat layo pa lang or mga 30 to 20 meters away signal ka na nga daan indicate ka nga kinanglan mo na nga magbahar kag magliko parang nagasunod si mo makapreparar man hindi nang pagliko mo mapapagsignal mo pagin plus plus magid kung kaysa may mga truck nga wala na nagasiligay ilang mga stoplight no ti pariyogid nga nakangkon sang damage pero ti lala gining damage nga nakangkon sang motor eh ano malang ng motor man ang likod niya sang truck yan ano lang na muntay-untay lang na liwat yan mapulpog lang na ang kaluluinin naga ano ang motorsiklo. Sige, halong na lang kita. Amugin ang pinaka-bottom line, sining mga nagkakalatabo aksidente, halong kita. Kahit kung kita tanan, nag-halong, no? Kag may pag-pangaman, gin sa pag-manihar na tunda sa kadalanan, hindi kita iyan mapalayo gin kita sa aksidente. Alright, sige, alas 5.32 na. Balikan na ito na ito sinig mga balita. Karoon dugay-dugay, ining isa ka punong barangay dira sa may Celestino Villasino, siyudad man sang Cadiz, bago ginubrahan sang piki nga Facebook account. Ako na pareho man ito sa kay Cap Aster Lopez Ligad, ginbalita ta. Di siya naman ang ginimuan daw, biktima naman sang fake account. Okay mo, ibalong ta ang detalye bahin sini mga ka-K5. Kag ining isa man ka driver sang trako sang tubo, napilasan matapos ka mabaliskad ang iya sini nga salakyan dito iya sa may banwasang tubo. So inatanan kag dugang pa nga mga balita ang aton sini pagadalon sa inyo. For the meantime, dire kita na sa mga importante nga pahibalo. Standby.

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Mabakas mga butika.

0: Balik na kita sa ito niya kapagpangalagad. Oras. Alas 5.34 na. Balita, sige po, kapatid ninyo, si KK5 Ruel Carbajo sa Pereda. Sa ito nga technical side, si KK5 ang Philapoy. Celestial. Kagdaga pamati ka mo, diri sa balita ang K5 sa Ubaga. Sa 89.7 MHz. Sa lilisuan sa inyong mga radyo, K5 News FM, Northern Negros. Aton giling ng mga produkto, sarang mabakal. No, kaga inyo, dira nga matilawan. Labi na aton nga kape sa may Brad's Coffee Shop. No, Corbada da Kinalumsan, Barangay Poblacion 1, ara dira, no, kapihan. Ang paborito, dira nga tambayan sa mga nag-jogging, walking, riders. Mga magbarkada nga nagatulutambay kiti lain gidman ko higadalan labi na mga national highway kadamo ka sa mga makita da sightseeing no higadadalan while nga nagatuking-tuking sa kung ano nga mga transaksyon handoms kabuhi kay kung ano mga chika-chika da mga katupad balay pwede nyo istoryahan adira no sa may Brad's Coffee Shop no kanto ka muna kag inom ka mo sang DTX Coffee Mix may premium coffee man sila parikoy wala pa. DTX lang, nga regular. Okay, sige, pwede na. Pero kung mamangkot ka mo, kay usually ang isang katindahan or coffee shop, ma-offer mo lang na sila if ever gid man nga daw, damo nag pinamangkot mo. Kaya titistingan man na nila. Try nyo pamangkot na. Kung may DTX Premium Coffee, medyo laban sila na gamay man lang, pila man lang ang diferensya. Guro sa ang bili, no? Medyo pricey sa gamay. Siguro mga piso or dos. I-compare sa regular nga DTX Coffee Mix. Pero ito yung bintaha, sinaya, hindi ka mo kung diabetic person ka mo, bala, taas blood sugar. Amo nang advantage na. Amo nang ginatumar ni Ma'am Rosie, magbanwa mo, no? Ang DTX Premium Coffee. Amo na, kati tulutam istod sa board. Pero hindi niya aklamaya, stevia na nga, no? Asangkap. Nadra man sa kay Migo na itong pilay, aradra, abligya man siya sa aton ng mga suplemento kag ang DTX Coffee Mix. Sa may barangay Old Sagay Public Plaza, arada, yung corner da, iyang stall, gamay da nga lulo ng misa, da bla, no? Sa kay Migo na itong pilay, may nga agada, no? Boss, may nga agada, boss. Sa kay, sa inyong alagad, no? Dira sa aton nga tindahan, Tubang Drasan, kanto ko muna sa mga utod na ton. No? Dira ara man da nga ton ng mga suplemento. Gabaligya man kita. No? Dira naman sa kay Ma'am Judith Carvalho sa may barangay Makiling siya tindahan. No? Sa Ariolas Meat Shop. Sa kay Sir J. Imperado. Uy, good luck le Sir J. Ha? Sir J. Imperado. May ano siya? Ano ganito man? Board exam? Something like examination. Si Sir J. Imperado. Dira sa Diana Store, Barangay Paraiso, Aramada available kag Utol Ortigi Store sa may babaw da sa Higadalan. Para dahan da sang Malubon Paraiso Fabricara da, no? Higadalan tindahan Ortigi Store or Utol Store. Sa may Inday Smith Grocery, available man da aton nga mga suplemento mga kakipan. Kaya kung gusto ninyo pa-deliver, kontakan nyo lang kami ni paring K5 ang Phil Celestial. Tamon sining mga Facebook account. No? Agod nga madeliveran ka mo. No? Madulungan ka mo within city limit dire sa may city proper. Madeliveran ka mo. Part na sa public service nga ginatawag. No? Servisyo publiko. Ni kagawad ang Phil Celestial. Kabay pa madayon ang eleksyon paring ang Phil. No? Alagay mo, madayon hindi. Madayon garo ah. Madayon nga daw, hindi. Depende sa gobyerno, kami ya. Kung madayon, goods. Kung hindi, goods man. Kati part na sa serbisyo publiko, plataforma ni Kagawad ang Phil Celestial. Amo nang gindihon yung platform ni campaign manager mo, Christian Pulo, ang platform of governance. Verte, ha? Platform of governance. Mabaligya mga kamobalde? Au! Ang ilan niyang plataforma di gobyerno. Madeliver kompras na mangayo ka bulong. Dami guro mo na pari koy no. Koy na balang for example barangay official ka or ini official sa aton nga LGU. Aton nga lokal nga panguluan, banwa ko siyudad man dira. Ina balang kung may mangayo bulig message na lang si imo like mga bulong. Mumpra ka na kadaan sa mga generic na mga bulong. Sakit sa tiyan, ilanat, kagawa no dira. Kagawa may mga ayo bulong, instead nga mga ayo bulong, kaysa kwarta, ginapangayo sa iban mo. imo yarik tam bulong na lang, no? Kasi mo lang na mga over the counter ng mga medicine bala pa ring ampil. Liban na lang sa mga prescription drugs, hindi niya pwede. Doktor niya ang nagresita. Deliver mo blaw, for example, kagawad, sakit ako ng ulo subong, inahilan na tako, akong bata, sakit yan, inalupoy ko subong, deliver mo, no, namlang free of charge, dulong mo niya mismo sila, balay, sila yung magkanto pa to, amo na ang pangarap ni kagawad ang Pil Celestial, mga kakipag kong palaron siya. Take on si kagawad, Jom Sunido naman niya, madeliver sa as long as satellite. Free internet. Oh, grabe, free internet. True. Starlink. Oh, purti, no? Provide-an ka mo ni kagawad Jom Sunido sang fiber optic nga linya. Pangkabit niya mula sa mga streetlight sa barangay mo. Ang iyang fiber optic. Ha? May Starlink. Kadabalay, may Starlink. Oh, grabe. Grabe siya lang. Pag hindi nga offer pa rin ko. Grabe nga platform of governance, mga muna. Sobra ka pa yan sa kay Bongbong Marcos, mga muna. Pero diyon mo pa ang gobyerno sa Pilipinas, mga muna. Pinsarap nila. Kadabalay, may Starlink. Gag-deliver sa parikoy sa mga servisyo. Hambal niya, before ko nga i-deliver ang mga free of charge ng mga public service. Kinanglan, ilisan ko na yung akong XRM sang NMAX. Amo nang una niya, project mo. Mabakal sa NMAX. Kag ipasiminto niya ang dalan padunong sa ilang balay para naman hindi man lubak-lubak para diri-diritso kag dasig ang lagan niya sa iyang motor. Parikoy! Pwerte inyo mga plataforma di gobyerno, no? Pero believe ko ha, sa Starlink kada balay daw, inagurong believe ko. Butuhon ta ka sa pagka-presidente, wag mo na mo. Oh! Masailo ko partido. Wag mo ay, Diyos mio, pero ina, di man maglayo, no? Pilakadlaw, kasi may mga free internet na kita sa mga public places. Di man maglayo, pilakadlaw, basi mo muna, no? Kada balay, may libre ng internet. Anyway, dulaan negosyo ang mga telcos. Ang mga telco muna, sayang patindog sila sa ito muna. Ah, sige, dali na kita sa aton ka mga balita. Ahay, nalingaw na kita sa aton niya. Sika-sika ka to. Dali kita sa balita ni kay 5 Jom. Gali pa rin ang pelo. Balita ni kay 5 Jom. Ining isa ka kumitiba para naman sa Paskuhan 2026. Ang gindihon nag-istoryahan na sila. Kag of course, dito ginbalay na. Ang isa ka consultative meeting ang ginpatigayon. Now, para sa kumpletong detalye, bahayin sila ka balita, ibalunta, halin sa kay kagawad, ka K5, Jomari Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jom, good morning.
2: Good morning, K5 Burel. Pang-pagod vibes pang-pagod sa umaga. Ka-ki-ki-kuku.
0: Coco Crunch.
2: Tapos sa mo sinang yung mga akon baklon Inmax. Hindi na ko mabakal Inmax.
0: Ano baklon mo?
2: Akon baklon M Stork. In M.
0: M Stork.
2: In man ako na in. Inmax o na M Stork. Ito sa in M eh.
0: Hindi mo di ko mag-get sang but mo sing ganun ha. Ano na yung mga kakipayb yung? Ang consultative meeting ginpatigayan kahapon.
2: Actually, kay Kay Bruel, no, ang early preparation sa Paskon 2026, tungod kay ginlantaw na itong sa ilang schedule, medyo ang ilapit sa 16 pagkanto sa pizza 23, medyo hiktik isa kay puno isa sa activity kay Kay Bruel. But the good things naman niya, ang ato dito na ito niya nabatian mismo sa komitiba nga ilagin balay na naisgutan pagidman ka kay Pebrel nga extended ang Sunset Market by the Bay. So ang expect sa mga pumuluing eskalantihan nun nga damo events sa December. Kay ang Market by the Bay may events man siya. Siya may na ang mismo ang proper sa siyudad si Escalante may events man. So matong ginbalay nila kag medyo confidential talang ang mga komitiba. Kay At least at nakita naton nga naka
0: plaster magplaster meeting sila no gagin plaster ang mga plano nila ang mga initial plans
2: initial plans so ang opening wala pa nila na kuan wala pa nila ga, na finalize kung ano nga pizza ang lights on lights on pero mura siya ang may ana siya kuan may tweak siya ang ilang lights on
0: kay Pebrel
2: kay ang pinaka common ang natabo is kuan siya inang lights on kuan torch and lights on ceremony.
0: Ikaw kay Pipe Job, anong mas gusto mo, lights on o kon lights off?
2: Ang gusto ang karon ang ila lights festival.
0: Di ang ikaw bayay na pabangkot ko, ikaw personally, anong gusto mo, lights on, lights off?
2: Lights di ako niya pangita ako niya.
0: Init ya way electric fan wala aircon, brown out, masulod gina karon sa 3 hours room, ginot na ya karon ko brown out. Lights. Anong di ba ikaw ka kay Pipe Vampire, gusto mo lights on, lights off? Ha? Patay suga o konsiga suga?
2: Dami, dami ang siga suga. Dami ang siga suga.
0: Dami siga suga.
2: Dami okay, siga suga.
0: Makita mo tanan palibot sa
2: kwarto. Kaya hindi ni mo, hindi ni mo ma-appreciate ang beauty sa creation sa
0: yun, beauty of nature.
2: Beauty of nature.
0: Siga suga.
2: Tapos may spy camera. Pero tapos hindi lang para para jotay-jotay lang kay Pebrel, medyo semi-private. Hindi ka magbutang spy camera. Spy akura.
0: Hindi, hindi kami pagdalaga, spy ikaw ra. Oh, spy kamura. Oh. Anyway, ina, kidding aside, timo to lights on.
2: Lights on. Wala pa na kwan.
0: Wala pa na. Kaya actually, talakay konsan.
2: Nga wala gid ya gin gitalakay konsan og gid kay Pebrel. Kay on negotiation pa ang banda nga matukar.
0: Aba.
2: So ay wala di wala pud gin mention kay negosasyon pa man ya kay Pebrel. Unless makapirma na sang contract siguro that's the time nga i kuana i-divulge na sa City Tourism Office.

0: sa music genre oh, makita ang edad.
1: Dira pala mga tanda, manalas, ah, oh, magulang, nigid magulang.
0: Mga, kung ano sila, mga lapit na nila sila sa Centennial.
1: Kami yan ni Paring Ampel, mga banda na mo, mga Aerosmith, mga Guns N' Roses, Bon Jovi.
0: Ako, the, ako the Beatles, Frank Sinatra. Mat Munro.
1: Ginunahan mo na ako dahil. Mayo ka ha, mayo ka. Ginunahan mo na ako.
0: So wala na, expect na ito. Kay Pebrel, no, again, hype na lang ito daan. Expect na ito nga mas entertaining ang kwan. Ang Paskuhan sa 2026 sa Ciudad de Escalante, including ang opening pagid sa The Ultimate Battle of Talents or TUBT sa Ciudad de Escalante, season 6 na.
1: Ano, tapos ko sa hindi sa aton ang ano na galing sa
0: Voice Idol.
1: Oh.
0: Voice Idol.
1: Oh. Voice Idol. Voice Idol of Sagay. Dito sa Escalante may araman.
0: TUBT, The
1: anyway, Ultimate Battle of Talents. Kung mag-lights on, tikalabanan dang gila naman ang Giant Christmas Tree. Ang Garda Blaga Tindog sa may ano bala, Pentagon. Amo na ginabangan sa
0: talaga.
1: Papasiga naman ay han.
0: Actually, kay Pebrel, kung pa giant-giant lang, giant lang sa Gyapon. Pero comparing before, mas nubo siya sa pagkakaron. Mas gamay siya sa
1: hakop
0: pagkakaron.
1: Sa hangin kumaglain ng chimpo, no?
0: Kung ikumpara naman sa una naman, mas bakod ang material subong, mas gamay lang siya galing.
1: Mas gamay, nubot-nabot si ganun mo.
0: Considering giant sa Gyapon, kidako siya.
1: Katiwi.
0: Naman si siling naton nga, how long is long and how short is short.
1: Man. How giant is giant.
0: Pero kung ikaw na ton, is literally,
1: so meaning dako ija.
0: Igantigid siya Gyapon. Pero kung ikumpara ni mo last year, mas gamay siya subong. Pero kung ang material sa man gamiton. Kaya
1: itong panubana nila, kaya itong ligad, paglain ng chimpo, itong grabe bilang hinangin, na ano na yun, nakaangko na sa damage. That is why nga daw ginpanubaan.
0: Namaksurban na siya. Namaksurban siya.
1: Maksurban.
0: Na bali ang Christmas tree. Tungod kay bagyong tino.
1: Christmas tree.
0: Bro, in fairness, ginpanubaan, mas ginpabakuran. So sa ato niya, pag personal nga pag-assist kay Kipay Burl, kung kapakabakuron, kapag-unon, times three.
1: Pero aragya po ng tindog, no? Sa may tunga na sa pinta.
0: Nangiging main attraction
1: na siya. Nakalagaw na daw kay Pai Bambil, no?
0: Kada December.
1: Diba, siga nila, oo, kanami na daw mo, nakapapicture pa kami dagani ni ano, food ko partner ko. Sige, so muna masadyag niya, no? Ang ilad na nga Paskuhan 2026 sa Siyurad sa Iskarante. Kaya kita mo sa mga activities, kaya ginplanuhan, kabay pa, no? Nga ini ang mangin masadya. Kaya, of course, arad na mangin malinong man.
0: Hopefully, mangin mangin kuan siya kay paper madinuagon mangin colorful ang among festival may kuan sila may concept sila nga i-presentar during sa ilang opening pero ang ina nga concept medyo gin kuan pa nila wala pa nila
1: gin withheld sa publiko gin withheld
0: withheld na nila sa publiko
1: kung kaysa bala ina bala ihambal mo na nga daan tapos siguro di magli matupa kabudlay man nag-expectar na ng tao mas may nang plano lang pero at least ara na bala makita na dahil katawo mas surprise na lang
0: ang ginlikawan nila kay Kipay-Burl ang duplication sa mga contingent. Basta ma-duplicate ba?
1: Ah, okay.
0: Wala nga gina-arrange nila.
1: Gina-arrange nila.
0: At least, wala gid siya duplication sa tawag na ito niyang ang ilang concept. Dili ma-duplicate. Amo na nga wala lagi de-evolves. Give confidential lang nila kay Pebrel.
1: May lig ka sa mga confidential. Confidential agent. May lig ka. Siguro confidential fans po guro may arakay.
0: Kwan lang. Intelligence fund.
1: Ayo. Halin sa Vice President. Na-interview mo ang bagong hepe. Sino ganito ang hepe gani?
0: Si Sir Christopher Muego. Actually, kwan lang siya. Hindi siya matawag ng formal interview. A sort of ng courtesy call. Nag-courtesy call mga ka-K5 ang K5 News FM. No, bilang man pagrespeto sa iyang liderato.
1: At least makilala ka niya.
0: Gin-welcome man sa bagong hepe ang ato niya nga station ni K5.
1: Yes.
0: Sige. Sa so, manipula ka mga balita ang ato natipon sa aton paglibot-libot sa bilog syudad sa Escalante. Kagangin nga balita. Dalas sa aton sa kaulan sa Ditix 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 Bios 4 Biotics kag Extend Food Supplement Ditix Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa balitang K5 sa umaga ako si K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa norte nga bayan sa Negros ang kampiyon ng istasyon K5 News FM
1: Madam, magiging salamat kay K5 Jom Sunido sa mga report. Sa ilugitan sa report ni

0: KK5 Rayland Nieves sa Sports Balita ni Jaco. Uy, idol naton KK5 ba ang feel nga si Alex Yala nagnubo kuno daw ang ranking, ahay nag number 19 na siya. Anyway, balonta ni pinagi naman sa report ni KK5 Jaco. KK5 Rayland, di balita mo.
1: Filipino tennis star nga si Alexandra Alex Yala ang nagdubo sa isa ka pwesto sa number 19 sa pinakalihing opisyal nga ranggo sa Women's Tennis Association o WTA nga gipangguwa kagahapon nga adlaw Lunes gikan sa iyang career high ranking nga number 18 sa nangligad nga Agosto ang 21 nga Pilipinas nga humalampang mayara karon sang 2,241 puntos. Ang gamay nga pagnubo ni Yala sa ranggo kasunod na pagsaka sa Belgian tennis star player nga si Elis Martins halin sa number 19 pagkadto sa number 14 pagkatapos nga makatapos tipon sang 2,540 puntos. Bisan pa sini ni Yala naghupo sa Yapon sa pinakamataas nga ranggo sa baragtas nga bagatnan sidlangan sa Asia sa WTA Tour nga naglabaw sa unang record sa Yoyo Pusoki nga ang dimisyon kag tamarin tanasuguan sa Thailand sa Lungsay nagtapos sa number 19. Samtang si Yala natalana magkasugod ang iyang kampanya sa 1,000 Wuhan Open sini nga Lunes gabi batok sa Chinese qualifier si Han Chi samtang magaupod si Turkish player nga si Zeynep Somnis sa double event batok sa Ukraine Pier. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rayland Nieves para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Madamo giga salamat ka K5 Rayland Recto Nieves sa imo sirig report. Sa ilog kita sa balita ni ka K5 Siana Suelo. Sa balitang entertainment ni Ate Sheng, Bini nominado sa Nickelodeon's Kid Choice Award 2026. KK5 Sheng, ibalita mo.
2: Nagpagutsyag sa pagpasalamat ang Nation's Girl Group nga Bini bangod nominado ini sa kategorya nga Favorite Global Music Star sa Nickelodeon's Kids Choice Awards 2026. Kaupos ang grupo sa nasambit nga kategorya ang pila ka mga international artist kaangay na lang sanday Taylor Swift, Olivia Dean, Tyla kag iban pa. Ang grupo ang ginlakipan sanday Bini Aya, Stacy, Maloy, Joanna, Gwen, Colette, Mika, kag Sheena. Nakatala na naman nga mangin headliner ang grupo sa duha ka music festival sa 2027. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si Kat...
0: Madamog igasalamat ka K5 Sheena Suelo sa imong report. Naputol ang puntas ang balita ni K5 Sheng. Wala ma-continue. Sa iyang video, parikoy. Ana bitin-bitin ng video niya. Extra bitin. Anyway, patapos naman to ha. No, ang report ni KK5 Siana Suelo. Anyway, wala na kita sa oras. Thank you, kid. No, sa mga nagsubaybay dira sa aton nga programa, good morning sa kay Genevieve Caparon Cugunon, Aljon Valenzuela, dira sa may barangay Colonia Divina, kapihan ni Aljon. Ba, pwerte yung agaw siya promote ha. Sali Alminsyon, nalipay gid si Ma'am Sali Alminsyon. Sadya ko na daw. Good morning, Ma'am Vangeline Lape. Kag iya sining sino nga ning mister niya Alan Lape ni Ma'am Vangeline. Good morning sa inyo da nang mag tiayon. Wala kita oras. Thank you gid sa nagfile sa ilatag sa mga report si KK5 Joms Unido, KK5 Ariel Apas. Wala ta nang mahingagaw balita ni KK5 Ariel. Karon na lang sa iban pa naton nga mga public affairs program. Balita ni KK5 Jaco kag amuman si KK5 Siana Suelo. Sa aton ng mga kopdanan, KK5 Jester Jan Bomba Marilu Veronque, KK5 JR Gilantigaan, KK5 Ray Matthew Tinasas, Denmark Mahinay, Joel Abilay. Sa ngalan sa aton ng technical partner sa Master kag BMX Control, si KK5 Amphila Poy Celestian. Sa aton siling station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Kag sa aton ng Big Boss, Dr. Amil Itang Uy, niyang inyo alagad, KK5 Ruel Carbajo sa Perada, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Good
4: Superman for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
6: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipino.
7: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa itat ang itsura. DTX 500.
10: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
11: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng anti-oxidant. DTX 500 Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic. Safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Visitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio, DTX 500. Pasami ka ba na nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malintan. DTX 500! DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny.
14: Isa ako ka beauty consultant.
13: Ina-recommend ko gin
14: ang DTX Beauty Soap
13: para sa mga bugas
14: kag may mga skin diseases.
13: Ang DTX Beauty Soap
14: hindi mo sa daon sa bayabas,
13: madridig kakao,
14: kag papaya fruit extra
13: para sa nawonga pimple free.
15: DTX Beauty Soap.
16: Mamakas sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny.
14: Isa ako ka beauty consultant.
13: Ina-recommend ko gin
14: ang DTX Beauty Soap
13: para sa mga bugas
14: kag may mga skin diseases.
13: Ang DTX Beauty Soap
14: hindi mo sa daon sa bayabas,
13: madridig kakao,
14: kag papaya fruit extra
13: para sa nawonga pimple free.
15: DTX Beauty Soap.
16: Mamakas sa mga butika.
17: K5 News FM
4: 3.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
4: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
18: Maayong nga ga Pilipinas, maayong nga ga Negros Island Region, nagkapalaig na ang DTX 500 Morning Newscast sa bugadlo sa Miyerkules, Oktubre 14, 2016.
19: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
18: Para sa ating mga pangulong dinalan.
4: Malitang Regional.
18: Pro NIR ginakondenar ang gin-report nga pagpamahog sa mga bulutuan sa Negros Occidental.
19: Senior citizen patay matapos may go sa kilat sa Valderrama, antike.
18: Masobra sa 650 kakilos ang smuggled meat na kumpiskar sa Manila.
19: Laguna Governor Aragones ginpasakaan sang reklamo.
3: Balita International.
19: Private jet nga ginkargahan sang Shabu sa Lawus, Malaysia, wala masok kon wala makasulod sa Pilipinas.
3: Balita Sports.
18: Iyala kag Sonmez ginluto sang Ukrainian duo sa Wuhan Open.
3: Balita Entertainment.
19: Asawa ni Nico Natividad nagka-ectopic pregnancy.
3: Balita Nico.
18: At 7.2 trillion pesos nga budget sa 2027 aprobado na. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
18: Senior citizen na kuryente patay samtang nagapangisda sa La Castellana. Patayin sa kalalaki matapos makuryente samtang nagapangisda sa Puro 4, Barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana, Negros Occidental. Lunas ang Udto, Oktobre 12. Ginkilala ang biktima nga si Edeto Villatore, 74 anyos, residente sa nasambit ng lugar. Sunod sa investigasyon sa kapulisan, gamit sang biktima ang electric wire nga nakaangot pa sa ilabalay sang nagapangisda ini apang aksidente nga nakatapak sa tubig si Villatore, kabangdanan nga siya ang nakuryente. Gilayon man nga gindala sa Rural Health Unit ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
19: Traks ang tubo, nagbaliskad sa tubo, so driver pilason. Nasamara ng 45 anyos nga driver sa isa ka truck na may karga nga tubo matapos na nagbaliskad ang salakyat sa Circumferential Road, Sitio Nueva Estrella, Barangay General Luna, sa Barwas ng Tubo, so Negros Occidental. Ginkilala ang driver nga si alias Roberto, residente sa Barangay San Isidro sa nasambit nga Banwa. Sunod naman sa tubo, so police station, nagabiyahe ang truck pakato sa Barangay Bato, siyudad sa Sagay, sa nagabot sa kurbada nga bahin sa Circumferential Road, kung sariin ginaligar nga nadulaan ini isang preno. Nasamaran ang driver sa butkon kagilayon naman nga gindala sa ospital agon matagan sa nagakaigong nga pagbulong.
3: DTX 500 Morning Newscast.
18: Samtang Pro-NIR ginakondinar ang ginareport nga pagpamahog sa mga bulutuan sa Negros Occidental. May balita si KK5 Carla Longa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
19: Ginkondinar sa Police Regional Office Negros Island Region ang nagluntad nga ginaligar pagpamahog sa mga bulutuan sa Negros Occidental, lakip na ang insidente sa bulutuan sa siyudad Sambago, Bacolod, kag Victoria. Sa pahayag pa sa ahensya, nagapakigangot na sila sa mga otoridad sa eskulahan agud na siguro nga luwas ang palibot sa mga estudyante. Nagpasalig man ang ahensya nga himuon nila ang tanan kag nagkakaigo nga tikang sa gimpatigayon ni imbestigasyon angot sa insidente. Kag dapat manabat ang kung sino man ang may kahimuan sa pagpamahog. Ining balitang nadulong sa usang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Init si KK5 Carla de Fonser para sa kampiyon nga balita sa Episyo Publiko kang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
19: 911 hotline sa Bacolod ginareklamo bangod sa madugay nga pagresponde. May balita si K5 Wilson Villena.
3: DTX 500 Morning Newscast.
16: Ginareklamo subong ang 911 hotline sa siyudad sang Bacolod bangod sang madugay nga pagresponde tuhoy sa duha ka mga biktima sa aksidente sa San Juan Street, siyudad sang Bacolod. Nagdangat sa kapin isa ka oras antes ng karesponde ang ambulansya sa lugar sang aksidente. Pahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Por pamuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung DRRMO, wala nakaresponde ang duha ka ambulansya bangod sang ila pagbaton sang tawag, nakaresponde na ang mga ini sa separado nga mga aksidente. Sunod pa kay Dr. Purnan, ang kabugusan nga mabaton nila nga tawag sa isa ka adlaw ang tutub lang sa 261 apang 50 naman diri ang ila mabaton nga prank calls kada adlaw. Paalinto ni Purnan sa publiko nga kung magtawag sa 911 hotline dapat importante kag indi mga prank calls. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3 Mayo kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
18: Samtang panday mason patay matapos nga ginlabos ang iya katrabaho sa Talakag Bukidnon. May balita si K5 Nanet Pasayon.
3: DTX 500 Morning News.
20: Patay ang isang 47 anyos na panday mason matapos manong paulit-ulit na itaga sa kanya ng kanyang kasamahan na si Isidro Magnanaw, 68 anyos sa Basak, Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Joey Jimenez Acaso, residente ng Talisayan, Misamis Oriental. Nagtamo ito ng mga sumugat sa ulo, tainga, braso at tiyan. Ayon ni Gemma Montelia, La Serena, live-in ng biktima, nag-inuman-umano ang biktima at suspect bago nangyari ang insidente. Nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-iinuman matapos sabihin ng biktima na isusumbong niya sa kanilang amo ang suspect dahil umano sa pagpangisda nito sa fish pond. Samantala, nanawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng biktima lalo na matapos makalaya sa pamamagitan ng piyensa ang suspect. Para sa DTX sa February Morning Newscast, ito si Kaki 5 at Nanette Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
19: Senior citizen patay matapos maigo sang kilat sa Valderrama, Antique. May balita si Kaki 5, Aileen Magbanwa.
1: Harus hindi makapati ang mga kabataan asawa kag iban nga himata kang sang ka senior citizen matapos nga naigo kang kilat ginabanta alas 5 sa hapon Oktubre 12 sa Barangay Pandanan, Banwak ng Valderrama, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Toto, 60 anyos kag residente kang among lugar. Sa pagpakigangit kang K5 News FM sa bata ni Toto nga si alias Ani, anaging pahayag nga maagto kag mabisita lang kung raad ang anang amay sa andang bakang rejan sa Taramnan, marapit man sa andang Apuloy-an. Apang hinali ilangan nagpangilat kag naigo ang biktima sa diin nagtarabag pang anang kalo, kapote kag mangin ang bayo sa anang alawas. Nakit-an pa kang asawa kang biktima ang natabo, banged nga nagasunod lamang dyan ka na. Wara rin man nakadangat sa ospital ang biktima kang ginbawian kang kabuwi matapos nga nasunog gid ang bilog nga lawas. Namanaan nga bag-o lang naghuraw ang mabas kag nga uran sa lugar kang natabo ang pagpangilat. Kagbalita regional, halindidya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
21: Samtang lalaki patay matapos mahulog sa abandonado nga bubon sa Bataan, may balita si K5 Eileen Sanchez.
22: DTX 500 Morning Newscast.
23: Natuwi ang isang lalaki matapos mahulog sa isang abandonadong malalim na balon sa Barangay Kalaylayan na Bukay, Bataan. Na-recover ng mga otoridad ang bangkay ng biktimang kinilalang si Antonio Villanueva, residente ng nasabing barangay, bandang alas 9:55 ng umaga nitong Sabado, Oktubre 10. Batay sa paunang investigasyon, nagtungo ang biktima upang maghanap ng panggatong ng maaksidente siyang mahulo sa balong tinatayang 40 talampakan ng lalim. Napagalaman din na may kasaysayan ng stroke ang biktima at nahihirapan itong maglakad. Ayon sa ulat na nakarating kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess B. Mendez, natatakpan ng mga damo ang abandonadong balon dahilan upang hindi ito madaling mapansin. Na-recover ang bangkay sa tulong ng mga pulis at rescue team ng bayan ng Abukay. Patuloy namang ipinapaalala sa publiko ang kahalagahan ng pag-iingat at pagtiyak sa kaligtasan sa mga lugar na may mga abandonadong balon at iba pang posibleng panganib. Balita mula sa Bataan Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
22: DTX 500 Morning.
19: PDRRMC nagrekomendar ngay paidalom sa state of calamity ang Iloilo Province bangod sa RSSI. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
22: DTX 500 Morning.
24: Inaprubahan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC Resolution na nagarekomendar niya ipaidalom sa state of calamity ang bugwas ng probinsya sa Iloilo bangod sa epekto sa Red Strip Soft-Scale Insect o kung RSSI. Sa datos ng Provincial Agriculture's Office ng ginpresentar kadungan sa PDRRMC meeting, nagdangat na sa malapit 10,000 ka-ektaryas ng katubuhan ng infested, 9,490 ka mga mangunguma ang apektado. Sunod kay Mr. Jeron Magbanwa, Acting Provincial Agriculture's Head, na ang pag-declare sa state of calamity ang para magamit ang quick response fund sa probinsya kung kinahanglan. Apang ginklaro sin sa karon ngayon may arapasang bastante nga pondong ilo-OPC na nga sarang magamit sa pagtapna sa RSSI. Samtang paagi naman sini saraman makabaton sa ayuda nga 10,000 pesos ang mga mangunguma nga naapektuhan paagi sa Department of Social Welfare and Development. Naibaluan nagsapol ang PDRRMC sa Martes, Oktubre 13, 2026 kagkabahin man sa inaistoryahan ang preparasyon para sa Super El Nino.
0: Sa karon, padayon sa gihapon ang paghatag sa Provincial Agriculture's Office sa biocontrol measures bilang natural nga pangkontra sa among nga insekto. Nagapahanumduman ang natunggan sa mga mangunguma nga dapat pilion ang safe, masaligan, kag matindo nga mga pagtana bilang pagagamiton sa next crop year kung malikawan na ang paglapta sa RSSI. Report na gikan sa Iloilo, Inis ka K5, Jenny Kaulyunan para sa Kampiyon na Balita sa Tisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: DTX 500 Morning Newscast.
21: Samtang top 2 most wanted persons sa Mimaropa arestado sa Puerto Princesa, Palawan. May balita si KFF Gilbert Basso.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Arestado, tinuturing na number 2 most wanted person sa rehiyon ng Mimaropa dahil sa kasong murder sa isinagawang joint law enforcement operation sa Purok Pag-asa Barangay Salvacion, Puerto Princesa City, dakong alas 11 ng umaga. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng Police Station 4 ng Puerto Princesa City Police Office ang operasyon, katuwang ang Regional Intelligence Unit 4V, City Mobile Force Company, El Nido Municipal Police Station at 401st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 4V. Ang naaresto ay isang 42 anyos na lalaki na may kinagkaharap na kasong murder alinsunod sa Article 248 ng Revised Penal Code. Inilabas ang warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 164 sa Rojas, Palawan na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
21: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Diaz 7 sa ngaga.
2: Balitang National.
6: Balitang National.
21: Masobra 650 kakilos ang smuggled meat na kumpiskar sa Manila. Ginabulubanta yara sa 657 kakilos ang smuggled ng mga karne halin sa China ang nakumpiskar sa National Meat Inspection Service kag National Bureau of Investigation sa duha ka grocery store sa Manila Martes, Oktubre 13. Lakip diri ang mga Peking duck, yellow kag black chicken, goose, lamb kag karne sang baboy kag baka nga nagabalor sang masobra 201,000 pesos. Magapangatubang naman ang tag-iya sa nasambit ng grocery stores ang reklamo na paglapas sa Meat Inspection Code of the Philippines.
8: Laguna Governor Aragones, ginpasikad sang reklamo. Ginpasikad sa reklamo ng graft kag korupsyon sa ombudsman ng Anay Media Women kag gobernador sang Laguna nga si Governor Sol Aragones, Martes, Oktubre 13. A reklamo ang may kaangtanan sa operasyon sa isa ka chemotherapy center nga ginaligar wala sang lisensya. A reklamo ang ginpasikad sang isa ka anay empleyado sa Laguna Medical Center kag duha ka provincial board member.
21: Sa katapusan nga balitang National Security Guard ginpatay sang iya ka trabaho sa Quezon City. Patay ang isa ka security guard matapos nga ginluthang sang riding in tandem sa Marikina Barangay Lagalang Chaong, Quezon, Sabado sang hapon Oktubre 10. Nagaedad sang 37 anyos ang biktima kag nagirtabaho sa isa ka poultry dressing farm. Payag sang hepe sang Chaong Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Redelio Calawit, makita ang mga suspect nga nagaili sang bayo sa nagkalain-lain nga mga footage sang CCTV. Sang ginkuha na sang gun man ang iyang helmet. Dito na ibaluan nga nagatrabaho man ini sa ginabantayan nga planta sang biktima.
2: Balita International.
8: Private jet nga gikargahan sang Cebu sa Laos, Malaysia wala makasulod sa Pilipinas. Gin-confirmar sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga wala pa makasulod sa Philippine airspace ang private jet nga gindakop sa Laos, Malaysia nga may karga nga 521 ka kilo sang Cebu. Ang Learjet 55 nga may United States and 73 GP registration na ibaluan nga wala sang record nga flight sa Pilipinas. Sang Oktubre 1 nadakpan na nasabit nga plano sa Luang Prabang International Airport nga may karga nga illegal nga droga. Nagapadayon pa pagpakigangot sa Philippine National Police sa Malaysian kag Laotian counterparts agud matumod kon sariin ang destinasyon o kon diin pagadalon ang ginaligar Cebu nga ginkarga sa eroplano.
6: Balitang Sports.
21: Para naman sa aton nga balitang sports, ay gala kag Sonmez ginlutos ang Ukrainian duo o kung ginlutos ang Ukrainian duo sa Wuhan Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Bass.
9: Ginlutos sa Daypinay tennis star Alex Yala kag Turkish partner sini nga si Zeynep Sonmez. Batok sa na Ukrainian pair Diana Yastremska kag Angelina Kalilina sa doubles round 1 sa WTA 1000 Wuhan Open. Napaslawan sa na Yala kag Sonmez nga malutos ang Ukraine pair sa scores nga 6-3, 6-3 sa nasambit ng hinampang. Madumduman nga ang WTA number 19 kag number 13 seed sa Wuhan nga si Yala ang nalutos man batok sa world number 217 nga si Han Shi sang China sa scores nga 6-4, 3-6 kag 3-6. Samtang sunod naman nga magahampang si Yala sa WTA 500 Torrey Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan sa maabot nga Oktubre 26. Para sa balitang sports, yung idulong sa DirectX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lorenz Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang Entertainment.
10: Asawa ni Nico na Natividad nagka-ectopic pregnancy. May balita si K5 Ivy Cordova.
11: Nagapangayo karon sang duga nga prayers ang aktor nga si Nico Natividad matapos nang gindala sa ospital ang iya asawa samtang nagabakasyon sa Singapore para sa kaadlawan sini. Apang ang selebrasyon nga ginalauman nagresulta sa wala sa plano nga operasyon bangod yara sa delikado nga kondisyon ang iya asawa nga may ectopic pregnancy. Wala man nakahibalo ang mag-asawa nga nagabusong sila sang anim na kasimana kag ila lang ini nahibaloan sa tion nga yara na sila sa ospital. Ginakasubo nga ini man konta ni ang ikatatlo nga anak sang mag-asawa. Apang mas ginapangamuyo ni Nico ang kaluwasan sang iya asawa. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Balitang negosyo. Negosyo.
21: Sa balitang negosyo, 7.2 trillion pesos nga budget sa 2027 na aprobado na. Ginaprobahan na sa ikatatlong kaguli nga pagbasa sang Kamara ang ginadusong nga 7.2 trillion pesos nga budget sang Pilipinas. Ini matapos nga ginbutohan kun saniin, 281 ang pabor, 13 ang nagapamato kag isa ang abstained. Sunod kay Speaker Boji D. III, nag-agi sa maidid nga deliberasyon ang nasambit nga budget, agod masiguro nga nagakaigo ang pondo sa kinahanglanon sa mga Pilipino. Lakip sa pondo ang 1.7 trillion pesos nga naalokar para sa edukasyon kag nalakip man sa prioridad ang sektor sang agrikultura, transportasyon kag sa ikaayong lawas. Mga ka-K5, amuyanto ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 72 days na lang, Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Julia sa Albay.
10: Mga ka-K5, padayon lang sa pagmamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si ka-K5, Kulina Manzanares Cubia.
21: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
12: D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bayo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bayo. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500!
7: 500. Ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung galing si Ariel, nagkantok sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugtong. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumarkos ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka butika.
7: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
28: Nabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
29: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
29: Ga! I-shoot na ga!
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Apil na sa EQ Diapers Eve Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
35: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers Eve Raffle Promo.
36: Ang panarakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi.
37: Mag-usar sang salon pass.
36: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
37: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
36: My long lasting relief.
37: Tugtog 8 ka oras.
36: Para sa nagkapanalakit nga baka.
37: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
38: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name of Salon Pass. Symptoms persist until the doctor.
36: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
39: Halin sa pinakamataas nga bukid.
40: Nap! Kitkamusta nga?
39: O sa pinakamalayo man nga isla.
40: Nay, gagraduate na ako.
39: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2 GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
0: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayong palaabuton.
1: O pauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe.
3: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26014, CUSIP 2026.
4: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 101.5
6: K5 News
5: K5 News FM
8: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:30 sa aga.

0: Magka K5, 72 días na gilamang na bilin kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Bisan nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka ba na morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga K5 sigan sa baybayon to ka sa Kamahan? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, Sambacon. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami gyapon ninyo power do every morning. Kami naman, ha? Ang inyo sa ni Riding in Tandem, yes. From 6:30 to 9 in the morning. Ako si K5 Aljan Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, kami inyo Riding in Tandem. Kinataray kita hasta alas 9 subong adlaw.
5: Foro de los Pueblos.
0: Ari kita subong sa pet sa 14. Ha? Isang araw na lang kag makatibawas na magkita sini.
2: I like it.
0: Manikin ang lantag.
2: I like it. Ta-da-da!
0: Ang kabaturan, nagasiling, nga ang buwas ng adlaw, ang pinaportanting adlaw, kamo ining panahon para ka makabayad ka sa imong electric bill. Ha?
2: Pumas namin tapos mula na.
0: By the way, sa ato naman mga utod, ha? Di ba ka mga bayan sa kalibutan, kakipay Merrick? Hindi ba sila pag-idlawon? Ano ka kalinabo dari sa Mascara Festival sa Bacolod?
2: Yes.
0: Ano ka kalinabo dari sa Negros Occidental, no? Mm. And ano mga happenings all over the country, no? Pila na kabalde ang nabaligya sa mga department store. Bangod sang dapat magprepara kay tuod man mo. Subong pala ka dada mo anyo balde ukod na sa laluran kay ti sa El Niño ay naman kasang saludan kay kun di magulan black key fibre. Dapat subong ti prano husto ginaya nga subong mabakal ka balde. Kay ti sa El Niño mabalde ka pag fibre kanong saluron mo abi.
2: Regaluhan ta lang ka guro kay fibre jan balde.
0: Hindi lang akay ginapakita nga balde mga buak patong iban. Ti sa aton ka makautod, kamusta ka mo, no? Updated ka mo sa mga balita dari sa aton, ara kita sa 101.5 sa K5 News FM 101.5 para sa Facebook page kagaraman sa K5 News FM Negros Island. Amo na mga Facebook pages naton, YouTube channel, kita nun man ang Jamox.
2: Yeah, isa pa
0: na. Namo Jamox. Hindi kay Samok, lain yung Samok, ha? Jamox. No? Namo ni K5 Eric Tenerife. And of course, sa ato naman yung magkautura nga nagupod ka nung adlaw, sa ato naman yung pagpakalagad sa ato nga presentation. Driya sa Norte, ara kita sa 89.7. Sa Sur, ara kita sa 101.5 yes. Or 102.9 FM. No? So, amo ni, ha? Upuntang bilog na pwersa sa mga salesman sa K5, Red Salgado, Rods Palma, Wilson Villena. Ini sila ang nagaputoy-putoy pangita pero isang sponsor. No? So, believe ko bala, bago lang natapos na itong nga event, we spent a lot of resources. But grabe ang effort sa K5 News FM Bacolod. Sa pagpanguna sa itong station manager sa Rods Palma. No? Kita mo, magsiling ka gani nga effort, but siguro sila zero request of budget. No?
2: Nasiya.
0: Pero pasalamat ka. Grabe nga pag makulong lakat si K5 Red kundi na ito kulabot. Ara man si K5 Wilson, si Berto. Si Berto may ara.
2: Michelle,
0: si Michelle. Tanan sila may contribution. So, that's very nice. Kiamot man tayo. Hindi man pwede nga panikasog sila. Hindi man tayo magpanikasog.
2: No?
0: So congratulations for a job well done. No? But si ganun sila. You are looking...
2: Long way to go, may duwapta kadlaw nga coverage.
0: Grabe pa, no?
2: Sa Madodmingo.
0: Di pa salamatan talaga dalang tanan. Actually, the rest na, pasalamat kita sa Gugma Foundation. Itaton sa nga mga working force, ang salesman sa K5, ha? Why man is nagpangayo, yeah, para sila kung galing para sa istas lang, no? Para sponsorship sa itong mga program. duha ka event naton ha nga natabok sa aton sini nga mga salesman team ha. Ang aton yung radio broadcasting, grabe man ang support sa aton mga station managers and grabe nga pagparingwa, no? Kaya ato tanan, wala gani makuhaan komisyon kay 5 Eric because gindok-dok tanan para nga happy gid. Oh, oh, luway komisyon. Kay palangga, kung palangga mo abing imo istasyon kay 5 Eric, you always look for things.
2: Sige ko chinja ko ba?
0: Nga makabulig bula ka kay 5. Wait, imagine mo na raise nato nga fund, ha? It's kadako, ha? Pero ay gigkwanto sang nagligan sa radio broadcasting wala gid ya because love of work na kakipay mi Eric
2: taga ko chitya no? Nagkihirit pa ko komisyon
0: ay gali ka wala to gigkwan
2: ati okay lang ah
0: pero si boss nagsilig ka may sobra niyo ipamahon niyo ni kipay mi dyan Lisa nagsobra ipa ang pamahon ni Ario tapos ang sobra yatag ka ron sa additional na 5,000 para sa sunod. Pasalamat na tabi mo nga klase support na atong boss. No? So sa atong sa nga makauturan, ano mang ginihimo ninyo abroad, mas iban sa inyo, kung marikuto. Kami ni Kipay Merig, katamayalo sa inyo more night. Ha? Good morning, ka good night. So sa atong ka mga utod, basi, may mga opisina, kamo importante ng likuton, gatuan-tuan, pagurong iban sa inyo, kung marikuto, gaturog, ha? Mahamuok ang turog nyo, pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kagbag pararigos! Adlawundo Jo! Kami ga pa rin nyo sa ni Power Do every morning ka K5 Eric and K5L John. Iding Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga amay sa sining matahom nga aga sang Miyerkules, gina-dedicate namon ining Adlaw para sa kahimayaan sang imong ngalan. Lord, we pray for political stability, peace and harmony in our nation.
0: Amen.
2: Palihog giyahi ang aton nga mga lideres nga magapanguna ang kaalam, ang kaayuhan sang kadam-an, ang integridad kag matud-tuod nga pagpalangga sa katawhan. May good governance prevail and may justice, honesty and accountability guide every decision that they make. We also lift up to you all our teachers today, dear Lord. Bless our teachers with strength, patience, wisdom, and a joyful heart. And may this Wednesday bring understanding instead of conflict, unity instead of division, and hope instead of fear. May your grace guide our work, protektahan ang amon pamilya, kag maghinirupay ang tanan, and may you bless our beloved country with lasting peace and progress. In Jesus' name we pray, Amen.
0: Amen.

0: Normally manifests its withdrawal of and intention to no longer pursue Article 1 on confidential funds, Article 3 on bribery, and Article 4 on threats.
1: Mga ka-K5, amo ini karon ang ginaistoryahan bisan di ilang kapihan sa Bilog Pungsod.
2: Yes.
1: Ang pag-drop sang tatlo ka-articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte, there are two school of thoughts. Ang iba nagasiling, nga na naman, doon di man yung tsakto nga pagkadapos nga ginpakahuyan, gintapungol nyo kami mayan-ayag, karon kay mabalos kami, balong nga, nga ti, stop na ta, muli na kami, di na ko.
2: Yan nga, ton nga role si Buong, mauna siya na itampa sa imo, pagkatapos,
1: mabalos ka lang.
2: Mabalos ka para nga organize.
1: Oh. Tiyo, kaya
2: hampang na mo, slapping game.
1: Ni blame ko sa pinti karon pagampak.
2: Ya ko din nakampak.
1: Blame na na do nakatampa na siya.
2: Tampa na siya kapat.
1: Pagtapos siya singati.
2: Ya ko na ning hindi.
1: Hindi na time
2: isa out. Na lang kaya ang tatlo galit to wait labot disqualified.
1: Singati isa na lang kakatampa ang tatlo hindi nakatampa di, no? So abuning matabo mga kipep. On the other hand, siling nila sino man abi nga tao nga kung may lima ka kakaso. Apat ka mga kaso mo o apat ang kaso mo. Tatlo ka kaso mo i-drop. Hindi ka malipay. At least isa na lang bilhin sa kaso mo. Abo na pila ka ng kalay-lain.
2: Kaya imbis nga apat, tatlo nang gindula.
1: Hindi kayo mamalipay.
2: Happy ka na lang ba?
1: Happy ka na lang bla.
2: Ngiti
1: siling sa iba na muni. Ha? We are talking about of a political trial in a judicial trial. Yes. Hindi ni pure judicial mo.
2: Hindi ni.
1: Sa punto de vista sang pamulitika, anong epekto sa ni? Sa punto de vista sang justisya, anong epekto sa ni? Ang mga bagay, karong istoryahan, takay nga, at the end of the day, puro mga malam ng istoryahan eh. No? Pabati lang na, Monique Pemerick, and then we will also hear your opinion. Kay at the end of the day, ang ato ginabantayan, ang tao ni Wayne nilabot, subong kundiin man ding mano mo, ang ilaw mo niyo, acquitted or guilty, no? Acquitted, impeach, or acquitted. Amo nang duha nga ginabantayan ta. Tiyang ibang gambal nga anong ginawakal mo ya kag five year
2: yeah, man? Di para nga impeach acquitted.
1: Ano nga acquitted nga anong sika? Kani script. Anong scripted? At na pelikula. Damo nang pila ka mga bagay karon tutukan ta kag five year sa man nga pagparagad sa piyak kabahin. Selos delikado gid no?
2: Nga ho. No?
1: Ang pagpagimon,
2: okay.
1: Makapatay.
2: Itod ka?
1: Bangod sa pagpahimon sa isa ka 34 anyos ka lalaki, ginbuno patay sa anay karelasyon sa iyanubya.
2: Kadelikado.
1: So, ang lesson learned, no? Ang muna gani nga, kinanglay ko nagpili ka mula nubya kay Pemerick, siguro ang nubya mo hindi USB.
2: Ano nang USB?
1: Ha? Uyab sang bano, ha?
2: Siya pa na. Hindi na sa pagsigiya. Hindi na.
1: Kaya kung USB, abi ka kita nga, tingala ko gani ka katanda sila, no? Kita mong USB, igulo mo lang sa tanan niya buho, basta iya, sulod.
2: Ma-play?
1: Ma-play, no? Bisan di lang pwede sa ka-play. So, number one, kung imunan ka, hindi ka mag-uyab USB. Uyab ka sang loyal. Kaya mong natabo di, oh, natabo di, ang babae, huwag mananugid.
2: Bakit natabo na ako? Hindi ko magabat.
1: Hindi kayo kumong iya uyab USB. Ang, huwag matagambal USB di, pero ang lesson learned na mo ni, kung lalaki ka, nga loyal kaya, kang tuntunan mo, hindi ka sa USB. Because, it will ruin your life.
2: Pero may lesson lang mo nga ginbasa ang headline. Nga, no? Ano tuliwat ang headline mo?
1: Bangod sa silos.
2: Oh, that's on.
1: 34 anyos
2: hindi
1: ka lalaki.
2: Hindi lang period ka na.
1: Ha?
2: So, di binas yung takin, di ita 34 anyos.
1: Atin, sige. Aratay sa 25.
2: Sa 25. Okay na tas niya.
1: Sa batas na.
2: Okay na tas niya.
1: Pero mga ka-K5, tood niya, i-plastar ni karoon ng K5 ba, Arp Amores, hindi tama ni Guru Makabi, ano naman, crime of passion niya? Oh.
2: Tiyo eh, passion.
1: Kaya bangod sa pagigugma.
2: Oh, oh.
1: Grabe, panawag niya, no? Ano ganina? The killer love panawag nila sa niya.
2: Love heart.
1: Aragay.
2: Igot. Love heart.
1: Too much love can kill you. Ita mo na, muna.
2: Muna ba? Tinawada.
1: Sa piyak kabahin mga ka-K5. Hibalong ta karon sa aton maskara update. Ano ba na mga balantayan kay mabukas na dugi-dugay ang Lacson Strip? Dati, siling kuya.
2: Ay, subungan eh.
1: Sa pizza disease ko na mabukas, ang balik kay Pablo Sun officially.
2: Hindi po kagabi ka, karang, may ara na.
1: May ara na nga mga kiosko na plastar. Pero ang activity nila, 16 pa. Pero ako niya kay Pemerick, ang balong ko gindi. Nasa 16 niya malagaw, gigo, kinidlaw ko sang Lacson Strip ka kay Pemerick. Ikaw yung gadon ta katani, eh, pero depende sa imo kung makapanaog ka Lisbon. Eh. Kung kaysa gadon ka, dayo mo na hilay-hilay kaysa imong entertainment room. Paano wag sila gani? Cinema room, ho? Poyo, why ka natin? Don't know, yeah, makumusing ka tulad
2: Bomba.
1: Iban pa nga mga balita, mga ka-K5. ang isa ka taga Canlaon bla na missing ang asawa niya kay Paverick. Gimpangita na sapuan na sulod sa isa ka sako.
2: Kalay mo naman.
1: Patay na tulad ng underwear. Konfirmado ginhibuslan siya kay Paverick, ginkuga hasta mapatay.
2: Ginkaglampusan pa di ba to
1: sa ginlampusan pa. Pero ni tsura sa babae nga ginlusong, duway gita idea no.
2: Babae lang itsura sa duwa kabae, ang itsura sa duwa kalaki.
1: Itsura nila yadoy.
2: Kay Boy Bagnos kidyang duwa.
1: Kay ginako nila nga si, nga kadamo, Boy Bagnos
2: din Boy sila. Boy Bagnos kidyang yan.
1: Habi ko, ano yung islanta na nani, nga silindron lang.
2: Boy Bagnos. Oh. Nga kay nagulang
1: naman eh. Si Boy Bulin.
2: Oh, yung Bulin.
1: Bulin. Pero punto na to naman eh.
2: Anima.
1: Kadelikado, kay pati sa kampo, labot na.
2: Amo nang lahing.
1: Drugs. Kalabot na sa mga utod, taga-ubras kampo.

0: dito naman sa pulis para maplastar kay at tutusubo ang duha ka mga suspect.
1: Amo ni mga K5 ang inatawag nga triangular offense.
0: Kung sa mga basketball.
1: Red Salgado on the record.
0: On the record.
1: Wilson Villena on the crime scene. Of the scene. And Carla on the prisuhan of the scene.
0: Ha?
1: Kundi triangular.
0: Abi ko prisuhan of the scene. Nurse.
1: Prisuhan of the scene lang ganyan ay.
0: Sinners.
1: Sinners to.
0: Kasulod. On a serious note, sa Johnny Crone, i-plastar tanin kung grabe ang revelation nila mo. Ginako man nila kay Pai Beric how they committed a crime. Paano lang gin-execute ang ila sining maladimonyo nga hilikoton.
1: Grabe ang paghambal niya si Real Jan.
0: Pero wala remorse black kay Pai Beric.
1: So mga ka-K5 load na ka mo.
0: Kay ang iya itsura karon talawon nyo din sa presentation. Makita nyo kaduwa gidyag ang paghinulsol mo.
1: Kag ang pagsaysay niya mga K5 do gat gagamba lang siya nga naglakat kami to nagkadto kami sa maskara.
0: No?
1: Do amo lang siya magsaysay.
0: Do lang nuro mo.
1: Nya kay nagbalo nagbato amo mo nya lampusa mo bato sa ulo.
0: Oh.
1: Do wala lang
0: ya. Si Bigo ta. Si Bigo ko GC ibabaw. Aga pamati subong kag sinil sa Uni Solar. Aga pamati sila subong mo kay nga radyo nila aton mo.
1: Sa pala.
0: Sinig ito to kanta na karon na. For the meantime mga ka K5 sa ato naman yung pagpakalagad. Load na kamo amo nagang balik K5 Eric because we'll just present to you. Sining isa ka karumal dumal ko sa Tagalog pa makang liblis na sahi sang krimen nga nagutas naman sa kabuhi sa isa ka babayi. Grabe no. On the other hand mga ka K5 sa iban pa nga mga balita. Kilawan ta karon ma-check ano ba lang special report sa balde ni K5 Berto Gakit. Kaya mo na nga itong istoryahan sa program ta. But anyway, mag-greet na kay Pai Beric kasi nga doon na taga-greet blaw.
1: Baldi, nag-dinubdubat yung baldi.
0: Tama.
1: Talk of the town ang baldi.
0: Yo, it's talk of the town. Sino, maray doon ko nakapreparar na.
1: Ara, blututan.
0: Ma'am Imalin Cordoba, nami na panglampusan baldi. Baldi ito, Mar. Atong duha ka mga suspect. Ay, tood ka, Mar. Gapamati sa aton si Lerma Lunday Bituda.
1: Sa si Dakluwe na, sa Sagay?
0: Si Dakluwe na. Then, gapamati man sa aton si Chuli Culado. Ang politika, grabe gidya. Mababa dungan mo, rusda kagid. Lubo-lubo lang dungan mo, rusda kagid.
1: That's politics. That's politics.
0: Victor Caspeg, pamati sa program naton. Choli, good morning.
1: Jilulo,
0: and Lulit Mupas, aga pa.
1: Pa, Jilulo, ara.
0: Aga monitor sa siguro sa aton. Kung bala, alam mo na, Jilulo. Sakpa lang kami sa puto, Daniel.
1: Idol, okay kami liwat ay do. Why do ka?
0: Sir J. Lolo, good morning.
1: Okay lang kami liwat.
0: Kaya pamati sa ito. Namay yung agal na sir. Takpa lang kami na. John Ray Tabar, ha? No? Gapa, siguro ka pamati si Dr. Chris Urungon sa ito na agapa eh. No?
1: Tiyara na ko pito.
0: Kaya pamati na, no?
1: Ay, si... Kay Pepe, dyan mo kagapon, nalipatan ko i-greet. Ato ni i-greet kagapon. Belated, happy birthday kay former Congressman Limaw Alvarez.
0: Happy birthday niya.
1: Birthday kay kahapon, huwag ko ginmakitan.
0: Bayo, so, happy birthday lang yan. Former Kong, no? Former isa mayo man ang tao story. Na, basta mapuntuhan ko mo lang siya, okay niya, no? Juna Barcelona, nagpamati sa aton, Barangay Sumbag, si May Dagay, Kenneth Chungko, salamat, Gid. Nagamonitor lang ko deka home south Bacolod barangay Kabog. Salamat gid sa taga deka.
1: Aras lang ko na.
0: Ara na. Si Ma'am Nenet Marquez way pa si Ma'am Gina gani ara na ma'am.
1: Gilbert Cordoba ara naman ah nakapuesto.
0: Libel Salvador ara na. Gapamati sa program ta. Thank you welcome dada. Salamat gid sa inyong pagmonitor. Ari lang amo no. Ma-post kami timprano pa break para at least pagbata karon maplastar na ni Wilson. At the same time ni K5 Carla ang scenario. Kag i-play na to ng interview ni K5 Red eh. Ari. No? Sa duha ka mga suspect. Pero si Carla yama tingwa ang interview kag iplastar ya gitu may interview tagi basi may pa interview ang duha
1: kag ang police nga side kag tanahon ta ang scene of the crime.
0: Anong itsura to?
1: Anong itsura?
0: Sulod sa sako kag ipay Eric mo.
1: So ina load na ka mga daan.
0: Ka mga magic word ang tandaan nila subong. Sako, balde. Amo na duha ka mga importante puro sulod lang.
1: Ay tuod no.
0: Sako and balde.
1: Nodo ka nami, subong
0: ako. It's a combination sang, panawag ta na is BS. No?
1: Ano na BS?
0: Baldisako. BSB. Baldisako balita. Amo na nga ton, subong nga tuturukan.
1: Si Leng ni Auntie Claire, kailangan lang tagin man ng balde para damo makasalod sa utok.
0: Ate, very good.
1: Very good, Auntie Claire.
0: Oo, kaya nga, subong pa lang mabaldi ka na kaysa but siguro nun sinabla pag abot lang sang super El Nino ay naulan Di ba inasaluda ng balde mo?
1: Masalod ka mo. Huh? Pagkabati ko gapon si Rijan, yutayan lang ko maglumpat sa pilas.
0: Sikat sila sa bungno. Kapisa, ato kagapon ko di.

0: Yung kiganza ni President Bongbong.
1: Oo, naman dapat sa balto nila, okay?
0: Nga, nagambal ko lang ulit between us, lagi nambal ya, again.
1: Oo. Pero sa simple istorya, ginako ni Presidente, nga ginambal ya, again.
0: Oo, tiyo. Tadi, akala mo press release na yun, ikaw talaga antikler, ha?
1: Dari naman, baldi naman.
0: Subok bal, okay na niya.
1: The baldi story.
0: Mismo, the baldi story. Ang baldi actually, to be honest, no? Kita mo sa aton, ano, ang tubig sa Basiwa sa una, maninit. That's why panawag sa una na ni Attorney Bricks, sino gani?
1: Reyes.
0: Reyes. Uh-huh. Linya, we are in a baldi technology.
1: Okay.
0: Kay silinya, why kita sang tayo yun nga tubig na supply mo? Di kundi mabaldi ka, masalod ka sang tagatubod. Nakwa, amo nang iya?
1: Dahil ko kontray mo, balay mo ng baldi-baldi.
0: Hindi natural, di way kami
1: mo. Kasakitis ka mo.
0: Ang baldi na, kita mo sa mga banyo, di sa makulod sa una. May mga baldi, may mga kwan. Kaya nga, bangod ang tubod sang tubig sa una sa Basiwa, alas 4 sa aga, hasta lang lasay sa aga, tapos way na. Di ko hindi ka magsalod, baldi, ano'y panghugas mo?
1: Tiway na.
0: Kaya mo man ang leksyon niya. Gusto ko rin yung balik. Basya mo man ang gusto ni Antiklan. Sige, subong. Salod ka mo. Kinikstir, why na ulan?
1: Ang makang balde nang iyang kasal-salod lang muna. Oh. Bit-biton mo kasakit sa kamot. Hindi na ko na iya.
0: Grabe.
1: Sakit na kapoy na iya.
0: So, mga situational report lang ito karoon si Carla. No? For the meantime, mga K-5, mapost na kayo nga ang paborito at ang kape. Gulat na. DTX Coffee Mix. Ining nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang kampiyon sa DTX Coffee Mix, may gaslum sulok-sulok mo.
1: Tanami, ano iya, that's one trusted one effect. Wala ka sulab sulok-sulok.
0: Kagalos, tanan nga ba no? No?
1: Wala ka hinanervyos.
0: Siling ni Chuli Colado, sige nga tiya mo na, tanawag lang kung nagkakape ka, galam ka pa, sige sako plus baldi, sabad.
1: Siya pa na? Tubla?
0: Sako plus baldi, sabad. Ang shortcut niya.
1: Ay tuod no?
0: Sako, baldi, sabad.
1: Ay tuod no?
0: Grabe mo ni sila ka
1: inopatib.
0: Hindi tuna sa pantabar ko, kapamatik, nailogin nila si Oliver Alcala.
1: Oliver, kadamo na siya.
0: Ang iya nga blueprint, ito ginailog.
1: Ay si Oliver, karoon makasalyada ni karoon, disgrasya naman sila karoon.
0: Siling ni Annabelle Santisteban, na late ko sa live, pero basigil lang, mapost na commercial break when we come back. Tutukanta ining ginpulawan kagabi sa ato naman investigative team K5 Red Salgado, yes, yes. And of course i-follow up subong aga sa ato ng mga team of reporters na naman sinisa na sa Puan nga bangka. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka K5, alas 6:55 sa aga.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa abaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
5: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system. Kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So, ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
6: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asgid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat. balik sa normal ang aking blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga
7: kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3 Bio. Amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes.
5: Hmm.
7: Ang diabetes no damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver kag ang aton nga heart.
5: Manoy.
7: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio no. Ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
2: D3 Bio.
4: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Yung padalaan sila sa Ismail katangke, boy. Uh-huh. Ang mga tangke sa Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Wasak. Nga, ah. Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Uh-huh. Ang army sa Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile.
2: D3 Bio.
4: Mm-hmm. Ang gasugata sa tangke sa Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung inom ka D3 Bio, sir boy. Mm-hmm. Ang immune system, pamuyong lang.
8: Kalma lang.
4: Kalma lang. Mm-hmm. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sa immune system, ang himos na lang.
8: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon
4: yes,
8: sa D3 Bio.
4: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
5: May ara kang ito ang import immune system.
7: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones.
5: Mm-hmm.
7: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
2: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio. Health news. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sang matasing na pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit. Diyan ka tama. Diyan ba siyang tiyo? Ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Sanchez. gago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: My DC! Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500.
3: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw, DTX 500! Nagadamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubit sa itat ang itsura. DTX 500!
4: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: K5 News FM.
6: Sa may dalana. And tiantis ko magsunod sa bridge, ara ng lead wall ka K5. No? Makita nyo na da. No? Sa Sabado, Domingo lang. Totoitan, okay ka na to kay SM Rods Palma. Na-arrange siya ng imong schedule, totoitan. Kaya ikaw ginamaman, no? Kaya hindi tayo pwede salig sa iba, eh. No?
7: Sa Sabado, Domingo?
6: Sabado, Domingo.
7: Bo, itan, di magpula sa Domingo. Kaya pagka-Lunes, maprogram ta.
6: Durong iya nga, Domingo, hasta lala. Domingo, gross na mga lasdosis to kong gabi. Yeah,
7: no? Ikaw technician pagkaluhis oh. Naman sinin. Itan, pumaluhi kayo.
6: Ginakulbahan.
7: Ginakulbahan naman.
6: Eh, andali lang, Ged. Ang aton nga usual ginobra, mang garit-garit na kay Gugma Foundation nga daan, gahambal nga ready na kami sa maskara.
7: Yes.
6: No? So, ang Gugma Foundation is headed by Sir Rodney Ascalon. No?
7: Yes, yes.
6: And
7: yes.
6: Under, of course, ang sa idalom, inisang administrasyon ni Mayor Greg Zataya. Tiyan naman, garit-garita, gusto niyo man? Si Ma'am Nanette Marquez, kapangagad kapi. Kami nag-igop niya, Ma'am Nanette, mo kapangagad kapi niya. Wow. Nag-DTX na kami, Ariho.
7: Ay, kay Pabidyan, it's a Wednesday, subong.
6: Hmm.
7: Libre nga itong konsultasyon.
6: Ay, husto. Kabangkalan, ha? Aros Building.
7: Aros ha? Building, Texas Street, Barangay Juan Kabangkalan. Hindi ka mo magkalipat.
6: Subong sila niya alas 9, subong yes. Aga. Mamunta sila una. Kaya ma- alam, ang silo naman sila.
7: Masilo sa Maylan.
6: Ima Maylan, kag Hinigaran area.
7: Kadto so, ka mo to, ha?
6: Kadto ka mo to.
7: Aros Building, Texas Street, Barangay Juan. Free si Doc Charge kay Doc kay Miyerkules na
6: kami. Ari na, okay. Kay Pabirik. Mang garit-garit na kita, aga pa. Here we go. Kay Pabitan, it's the mascara time.
7: Hanot!

0: Puro puro de los pueblos.
1: Okay, tiene ka sa dyan. Lado ginapo. Mas ginapo. Five Eric, no? Actually, ang maskara na to, doon ka sa dyan, sa Bacolod. And one thing that I noticed, very peaceful kagi Five Eric, ha? Very peaceful.
2: I think it's one of the things ka na-notice yung damo.
1: Kalinong katawhay kagula duro kwan no
2: may at, kung may away minor away lang ko
1: kagwala ya sa Maskara Festival sites
2: wala. Oh.
1: Layo ya kayo
2: no? Unlike si kung nangadog kinagubot lang
1: ang aton ayo sa mga taga Bacolod padayunon tang momentum let's not allow nga ilabugayo
2: pwera pa sa waya
1: pwera pa sa waya hindi na tabla magsabad sa ko baldigli niya no abad
2: dara ta karon
1: ginaset up tang aton nga Zoom connection kay main kaupod ng tatlo kay importante nga reporter. Grabe, sabang mo, triangular offense.
2: Triangular offense thing.
1: We have Red Salgado, the first man to break the story last night, our chief of reporter,
2: okay.
1: Carla Defensor Lunga, live sa Talisay Police Station. And Wilson Villena, the always, macho man.
2: Always on the scene of the crime.
1: Oh, always on the scene of the crime. Amo na permi, no? Standby, Carla. Kaya i-check man naton si K5 Red Salgado para mabalaan ta ginaplastar na sila subong ni K5 Reniel. Actually, ang istorya sa ni K5 Eric, una nga gin-report nga missing ining babay. Ang initial ta nga report kaya nakuha, no? Because I was able to read the story at around 4 o'clock in the morning today.
2: Okay.
1: Kaya bakod ka tika, balo ka naman aga, patagabugtaw. Ay, no? Medyo una ka lang guro sa ako niya, guro last doon sa kabugtaw ka na. Ha? Una ka man sa aboy-aboy mo. Una ka man bugtaw. Now, hindi man hindi pala pag-iabala-bala mga jargons na para sa
2: isa pa na
1: jargons kita
2: jargons kita
1: hindi na pwede now matabo na rin mga ka-K5 ang report is missing ining babae asawa ini siya actually sa isa mang katrabantis kampung at aga kanlaon
2: okay
1: now kagabi natigayon nga nasa puan na bangkay sa timprano pa sa isa ka lugar sa Talisay nga nasulod sa sako. Ang una nga report, babayi na sulod sa sako, wala na sang underwear.
2: Okay.
1: Tudugaduda nga basi may tinunto ba na nga natabo. So, sino nang ready, no? Nakaplastar para isa-isa honta. I-check ta na yung direkta, no? Una nga signal check, i-check ta si Carla, and then ang Zoom, no? Yata kang Zoom link sa kanday red para makazoom ang kanday red o whatever. Makabiber sila direkta ta ng tinghob. Makatinghob sila biber tanan. I-check ko si Carla. Una hunta sitwasyon subong sa police station. Ato dito gidalang duha ka mga suspect.
2: Diin ang suspect.
1: Ara subong sa police station.
2: Na.
1: Anong sitwasyon nila subong? Gaano sila? And then we will load the entire story kay Red Salgado karon.
2: Yes.
1: No? I-check ko si K5 Carla. Sino na naka-standby noy si Wilson? Carla. And ang imuna ton taninoy tatlo sila dungan para at least lang aton nga triangular offense ready, no? Kung sa mga basketball pa. Iyan ni style ni Phil Jackson mo. No?
2: Kagin master ni Eric Spoelstra.
1: Ha?
2: Nga taga Pilipinas.
1: Eric Spoelstra.
2: Nga taga Pilipinas.
1: Okay. Up the night si Wilson, subong galing kay si Carla. No? Ah. Ibangod nga, hindi na magpa-interview tong duwa mo. No? Okay. I-check ta subong on location. I-check signal. Check si Wilson. Araman, no? Ito nga, noon talang sila. Araman si Wilson. I-check ta sila number one. Isunod lang sila tanan sa cellphone lang. Isa naman lang na sila tawag. Tapos may Zoom naman na sila. Para dululungan para nami naton pamatian kay karon ko matawag-tawag pa ta isa-isa budlay standby na lang sila i-mute lang nilang ila no pwede ta ka conference call rin sa no conference call para wag ta na sa ila para at least maplastar ta bayad i-check ko si Carla subong no Carla gusto namon mabalaan sang aton tagpalamati di nag imo exact location kag ano ang imo siling i-report sa mga daw. Carla, upod man sila si Red, ara man
2: si
1: sa sasakyan.
2: Si Red, naka-live na ara siya.
1: Oh, gani, ready man. Carla, good morning.
2: Oo.
1: Madulong pa na si Toto Red to sa ngayang estudyante.
2: Oo. Okay. Ara si Red, pwede ko kasaysay.
1: Si, check tanin si Carla. Red, standby ka Red, ha?
2: Ikaw, ayaw.
1: Si Carla, ara, noy?
2: Alauna, nagapuli, pero ga-drive pa, ha?
1: Carla, good morning.
3: Yes, so kay Kif of Aljan, kay Kif of
1: Aljan. Exact location mo, Carl, ara ka sa crime scene. Sinong upod mo, subong?
3: Kung sa diin, ari diri ang duwa ka mga suspektsado na kaitin na kay Kif of Aljan, kay Kif of Aljan.
1: Ara ka sa Talisay, okay PNP.
3: Okay na ako na, Dio.
1: Yes, you're coming loud and clear. Ara ka Talisay, PNP, subong, yes. Carl?
3: Yes, so kakipabal dyan, ari kita diri subong sa Talisaya PNP, ako sa diin nakadetain ining duwa ka mga suspetsado kakipabal dyan na kakipabal ka sa ginaligar o pagpanlutang sa area sa barangay Dos Hermanas sa dad sa Talisaya kakipabal dyan na kakipabal ka. So nagayo kita kung pwede kita makakuha man sa ina sininga panay sayo na magaling kita hindi na ini sila maghatag sa ina sininga.
1: Hindi ko lutang na, no? Amunin sila na patay sa babae nga ginatudlo, no? Balikan ka lang mo da Carl karon to gidugay kay si Red Salgado naka standby na kay Pipe Red. Ano ba lang istorya sa ni, no? Kay man si Pipe Red bisan gabi na niya to patomo. Bilib ko siya law na sang aga kay nagitan ako post niya. Do masiling pa ko masung good pa ko tani isin ko tutorin nga ara naman sa page mo gali kay ginpasay man sa aton page mo isa naka-post, no? Check ko sa lang yung buwan. Kay Pipe Red, anong natabo si ni Chief? What really happened? Pwede mo kami magaan sa background what really happened as tanga nadiskubrihan ining bangkay sa babae kay Pebred?
4: Yes, good morning kay Febel John, kay Feb Eric. Kagapon ka adlaw, masubo na naman dinig balita dira sa may barangay Dos Hermanas, sunod iya sa Talisay. Kati sa madumduman ito kay Feb John, kay Feb Eric, itong ginakabig ni sa una, kato talampukan, balahan na buyan sinis sa mga bangkay dira ang sunod sa Talisay. But then, ti kagapon niya, iring babae, masakit-sakit lang, kami duwan niya siya kabata, kay Feb John,
1: okay.
4: Kay Feb Eric. Kag ini gin-report iya sa tag-iya sinisag manukan nga si Manolito Rizaba ang nag-report actually kay Feb John at kay Feb Erica amuman ang ining duwa ka mga suspitsado nga trabahante man sa manukan at the same time tapasero man sinisag tag-iya. Kay Feb John din biktima ging kilala nga si Jenaline Ansalay 33 anyos. Balik iya sila nga trabaho kay Feb John, nagatrabaho dira sa manukan, nagapamubod, nagapaninlo dira sa mga iti sa mga manok kay Feb John. Kag ti amor actually iya sila nga trabaho eh. And then ang ining suspensado para ipatpat sa aton sinega mga tagpalmatiban sa Subukaga amore si Rene Boy Coilo 44 anyos ini siya residente sa barangay Canladog sa Banwa iya sang Bursa samtang isa naman niya amo si Arnold Ampog 34 anyos residente ini siya sang barangay Maaw sudad iya sang Bago kay Kim El Jante kay Kim Eric since one pa eh. October 8 or Webes sa nagligad nga semana na missing ining biktima kay Kim El Jante kay Kim Eric kung nagpabangkot ang aton sini mga tagpalamati kung diin balang iya sini nga bana ang iya sini nga bana kay Kim El Jante gindala ini sa ila sini nga amo sa piyak tuya nga katungaduta kami katubuhan manay kay Kim El Jante kay Kim Eric isubong na daan tiktapas sa mga katubo so ginubra to siya nga duka
1: dira manggapon sa Talisay na.
4: Yes, dira man gyapon sa may sudad sa Talisay kay Kim El Jan. Kag tingin na ubra na siya kakabod dito. Dito siya kapauli. Kaya ba't ito overtime ining pagtrabaho dira kay Kim El Jan, kay Kim Eric. Pero nakapauli man, ang iya sininga ba na pro galing kiting una kapagpati nila kay Kim El Jan na basi nagupod ining asawa sini isang lalaki dito iya bala sa lalaki nang chat chat kiti ga cellphone is aki El Jan ning asawa eh amo na ginapati ginapati
1: ang guwaya do gid paibo paya sugila no ning gupod sa ibang lalaki ining iya asawa nga namisig ba kaluluoy sa banay kit sa dughan
4: ba. So ti sakit man sa parts ni sa banda kay Kim El Jan pero galay kay bantig dogin ba tombra nila kag ginadvisean pa sa gani nga kun palangga ya mga kabataan ya duwa kabilog mabalik kina kay Kim El Jan eh. Pero galay kay bantig dito ta nag-report ining duwa ka mga trabahante nga kuno nagpangita sila sang uhong dira hindi tala makita gid sang klaro ining lugar kay Kim El Jan kay bantig
1: drinata kay Kim Bread. Now, naplastar mo ng tanan yung mga karakter sa aton istorya. Jenaline Ansalay, no?
4: Yes.
1: Amo ng biktima. Si Rini Boy Quelio, taga-Morsia, Arnold Ampog Maao, amo ini ang mga sospek.
2: Okay.
1: Ining duwa Rini Boy kag Arnold, gobra ni sa Manukan?
4: Yes, gatrabaho ni
1: sila iyan sa ni Manukan ni Manolito sa Bakan?
4: Yes. Yes, amo na.
1: Tapos si Jenaline gatrabaho bilang manuglimpyo iti kag manug pamubod sa manok, correct?
4: Yes, correct.
1: October 8, di ni siya katiner stay in na da siya sa manukan?
4: Yes, stay
1: okay.
4: in sila.
1: October 8, na missing. Dari na kita kagay 5 red okay. next sequence. Paano na diskubrihan ining sako ngang unod isa kabangkay sa babae nga wala underwear?
4: Well, actually, amo man ni ang nagpagwa sa istorya ining duha ka suspitsado ti Kim Eljan ki Perem
1: ke. Okay.
4: Yung may ginapangita sila kuno sang uhong tapos suddenly pilalagid ka mga tapak nakapanimaho sila nga daw hindi amo kag dito nagduda sila nga may patay nga tawo. So dito wala pa nilang gibuksan ni ang sakok ang sakok kay Eljan kay Verick. Pero galing itong itawag sa amo, tiyambal sa amo, ito nga si Manolito, hindi pagtanduga, dra lang kamo. So dito, tungin katuan sini sa amo, kay Eljan, gireport sa kapulisan. Gireport actually kagapon, mga alas 4, alas 5 sa hapon eh. And then kagapon, pasado lang sa 8 sa gabi, ginako sini sa duwa nga sila ang nagpatay sini sa babae, kay K5 Eljan, kay K5 Eric.
2: Sus, grabe.
4: Pero dito ito, ginhold, tipe na bangkot sila nga, kaya palaging patay nyo niya kay upo naman sa trabaho, Dre. Kag ang isa dira ka-suspect kay Velja, ang asawa dira ba nag-stay in?
1: Okay.
4: Ti dito, ginambal sini isang duha ka-suspitsado na himo nila bangod nga hindi magpahulam sang isa kalibo ka pesos ining biktima kay Velja.
1: Dali lang ka kay Five Red.
2: Grabe.
1: Pahulam, isa kalibo, hindi magpahulam. Pero ti, na-rape gid nila ni, wala?
4: Po, na-rape ginila.
1: Anong labot sa hulam niya sa rape man? Ha?
2: Di primero, hulam-hulam lang.
1: Tapos guro kayo.
2: Tapos ang nalipong na nilang babae, nga daw namin ipart. Ginkuha nila 4 mil, kagin-rape ang babae, kagin-patay na lang.
1: Grabe!
2: Amunin grabe nga pag-karumal-dumal na krimen mo. Tapos gin-sulod
1: sa sakin. Normaling duwani, nanoni ga-suyop di sila sang aso sang kadlaon, gagipay ba? Ed, wala?
4: Wala, well, pero sa pinamangkot na ito, gina, gagamit, kay Kimmel dyan, kay ti babae do, kwan blado, as always, malang na binsar, do ka namin ito kapan.
2: Red, relax, mamaskara, patanoy, relax na yung mamaskara, kita na.
1: Itay ang babae, yung ginapalangga ta.
2: May eleksyon, malanoy, pag-relax ka
1: na. Ang kilala, tagani, ginabayaan niya lang kung... the son.
4: So dito, kay Kim Eljan, kay kung mga hindi magpaulam, inisig isa kalibo ka peso, sinig babae, tinagabal to babae, yung biktima nga isugid na kamo sa kay amo. Dito, nag-init ining ulo, sinig isa kay Kim Eljan, kumuha sa sang dos por dos, kagwaya bala yung
2: hinanot,
4: perisado, ginkwaan, nag-ibuylo, kag-ginbaknot sa tangkugo, kay Kim Eljan, yung biktima, ti pagbaknot niya kay gastorya ang isa tapos ang isa ti nagakuan kay Beljan nagagastorya ti nakuyat pasang dos por dos sining isa kag dito nga ti nalipungat ining babae pagkatapos sila kay Beljan ginkuga pagidya mo ginkuga tubtob patay ining biktima ti pagkatapos dito ginubahan nila kag ginimuslan kay Kim Eljan kay Kim Eljan
1: niya kiss grino.
2: Ginbekwa nila ya. Dasun gi kuha pang kwarta ka gin rape grabe.
4: Gin kuha bagi jang kwarta ti 4,000 pesos to eh. Ering uno dira sang kwan kwarta dira o sa bulsa dira sini sa biktima kinuha nila Kim Eljan gi Kim Eric. Kag dito bauti why na gidya. Gin solo patapos ang krimen gin solo sa sako kag
1: why na to gali ka buhi sa gin rape nila eh. Manyak di yang doy, wais lugar.
4: Kag tuod. So ari kay Eljan magipadala kita dara nga video agud makita sa aton sini mga viewers sini nga aton sini nga interview. Kay kita Eljan ha sini sa duha ka mga suspitsado dira iya sa bayata ni sa PNP sang
1: standby si Carla.
4: Yari.
1: Okay. I-hold ta kanay kag ipabread.
4: Yes.
1: Kay ari subong ang chief of police para ma-live tagid ara na sa linya si K5 Carlang chief of police kay K5 Eric no si police lieutenant Linda ang hepe sang Talisay PNP lieutenant police lieutenant John Patrick Linda deputy chief of police sang Talisay no K5 Carla good morning
2: Carl
1: lotto nga tong line kay Carla. Kay abi ko rin sinungalin dali ang bunig ni Chief of Police. Carl?
3: Si Chief of Police.
1: Ara subong si Lieutenant John Galindas tupad mo.
3: Yes, so si Sige. Si Sir Apolice Tanan John Patrick Linda, si Deputy Chief sa siyudad sa Talisay, kikisama dyan, kikisama rita, kaya ti ato ni siya nga susa o no, kung ano dito ang natabo, kikisama dyan, kikisama Eric. Sir, good morning. Like kita upod nato si kikisama dyan, kikisama Eric. Sir, paano din siya natabo ang incidente?
5: Bali ang atong nga insidente, nadula ini nga atong nga victim sa October 8.
2: Okay.
5: Hapon lang sa nakita, na sapuan siya sa sulod ng sako dito sa may Santa Catalina, Barangay Dos Hermanas. Kay ang latest kasubong na date kay tungod ang atong nga mga POI or considered na suspect ay nag-amin sa media. Kami, we are still going on with our investigation para maka makakuha kami isang witness or evidence na para gid magpatuod na sila mangidang nagpatay sa aton nga biktima.
1: Okay.
3: Sir, sila man ni kuno kung diin,
5: ma'am? Bali, sila man ni duwa ang nga gatag info nga miyara to nakita nga tao nga nakatulog sa sako.
1: Una, cover up
5: ka niya. Hindi pa siya na-confirm eh. Bali, ang na-confirm niya ang aton nga mga barangay tanod kag sa nakita nila nga may kamot sa sako, dito na sila nag-report sa among kaginis kundiyan.
3: Magiging padulungan nila ang area sa kapal nga may nagpapalmamo. Magiging padulungan na nila ang mga tanod.
5: Oo. Bali, gin-verify sa ato ng mga barangay tanod. Ang na-verify nila nga ano nga parte siya sa tao ang nakita nila or ang kamot na una na nakita. Dito na sila nag-report sa among sa Talisay PNP sa gin-respondihan ng ato ng crime scene.
3: Okay, sir, iting buwan ni ka mga ginapang na doon sa so, nakakantulog rin sa police station after sa pag
5: himo sa bali ang natabo to ma'am ang aton ang kadiya sa manukan bala ma'am. Kay niyara siya daw instinct na possibility nga duwa sila ang nag ano sa atin
2: na may duda siya.
1: Kilala yung pagkatao.
5: Kasi kay tungod sila man mismo ang nag-amin sa media. Pagkatapos dito, binkuha na nang anamon sila statement na para maging admissible siya sa pag-file namo ng kaso sa ila.
2: Okay.
1: Sige. I-check, Carl. Basi pwede ta kasugilan nun kay Sir Linda, no?
2: Batiyon kami si Imo, Carl.
1: Hello.
3: Yes,
1: hello.
3: Go ahead.
1: Kamusta ka mo no, Joda?
2: Sir Linda, good morning.
1: Lieutenant John Patrick Linda, sir. Mayo aga. Hello, sir.
5: Hello.
1: Hello, sir. Good morning.
5: Okay.
2: Batiyon kami si Imo, sir. Mayong aga.
5: May aga, sir.
2: Okay, batiyon okay. Kita. Sige.
1: Sir, gin-mention mo nga may ala nga panawagta ni confession on the part sang suspect. Paano nato ini-develop into a strong case batok sa ila considering ati ano pa daw prejudicial confession?
2: Extrajudicial confession.
1: Ano ang kinanglano naton sir para mapabakod pagin ining kaso kontra sa ila?
5: Bali para maging admissible sa aton nga ano nga suspects kay tungod na una na sila nag-amin or nagatag sang ila confession sa media. Kailangan din nga kuhanan sila ng statement kag mangita kami witness or ebidensya nga mag pamatuod din nga sila din nagpatay sa atong nga biktima.
1: Okay. So gin-swab ang biktima for a possible specimen or anything nga makuha siya sa nga kinatao because suspected kag nag-ako sila allegedly nga ila gintandog ining babayi before after nga ginlampusan.
5: Oh, sir, bali subong sir ang aton nga ang body sa aton nga victim is ara sa SOCO for examination.
1: Okay.
5: Nga kung ano gid ang possible nga ginobra sa iya ang aton nga mga suspect.
1: Magluwas abi sa swab whatever, may ara pa nga possible testigo nga nakakita sa biktima nga buhi pa sang buhi pa siya sa antes matabong krimen kay pitsa 8 siya na missing eh.
5: Bali, subong sir, ang aton ng mga investigator nagbalik to sa aton ng crime scene
1: okay.
5: Para makadevelop din sa aton ng mga witness nga kung base may nakakita pa sa aton ng victim nga
1: okay.
5: Buhay pa siya. Kung may nakakita man nga isang actual na natabo sa crime scene.
2: Okay. Sir, natabo ini October 8 or dasun pang adlaw? Kaya na-missing siya October 8.
5: Bali, according sa aton ng mga suspect, kag sa Tabana na dula ni nga ito nga victims ng October 8.
2: Okay. Mm-hmm. So ang krimen October 8 na tabo or dasun pang adlaw, more or less? Sige.
1: Okay. Sir, mayunik may angulo pang pabaku doon because we learned the case of Nida Blanca.
2: Mm.
1: Si Nida Blanca, may self-confession to ang suspect. Mm. Sang gina-trial na, gulpilang ginbawi niya, ginrikat niya statement. So that's why nga gapangita pa subong ibang nga testigo ang polis, swab, collaborating statement, no, para mapabakod pag hindi nga kaso. So ano matabo si ni sir? Ma-regular filing o kung inquest ang kaso. Kasi kung hindi siya ma-file ang kaso, malabutan sila reglamentary period o reglamentary period, basi ma-release sila because ma- abutan sang oras.
5: Bali ginagun nga ma-inquest kit siya kag nag-coordinate man kami sa fiscal kung ano mga kinanglan ng mga documents para maging
1: correct.
5: Ano siya sapat para mag-undergo sa inquest proceeding ang atong mga suspect.
2: Okay. Sir, may background ka mo sining duha ka tawo taga diin gid ini sila sino ini sila nga mga tao kag ano ni may record ra sa inyo nga nagagamit ini sila sang droga?
5: Bali according sa ilang nga mga statement man sa media ang aton nga suspect is alin sa Bago kag sa Morsa kag bag-o daw ni sila naging commit ang crime nagamit sila sang droga.
1: So ano ginagamit nila, say marijuana o shabu?
5: Amo pa na nga mo nga, wala pa na, confirm pa naman, sir.
1: Okay, sige. So, sir, may ngagaw ay hanato ni nga ma-file, ma-inquest ang kaso before sila malabutan sang malaps ang detention period nila kadawa?
5: Bali, subong sir, ang ato ni mga investigator na gakandak bagit sila sang investigasyon para ma-ano ni sa inquest ang ato nga kaso, subong
1: sir. Sige.
2: Janica, sir, Sir Eljan, sir, dira sa inyo nga investigasyon, pila kabilog ang empleyado sa Sinang Manukan nga ginatumod naton? Pila nis lang gaobra?
5: Bali, ako pa nang amon i-ano sir, i-confirm kung pila gid ba lang ang mga gaobra dito sa Manukan.
1: Kay ti ara ng babae nagapamubod na siya kagapanilo.
2: Kay kundamo sila, kundamo sa makuwaan sa ebidensya.
1: Sir, mabalanta na karon kay Toto C. Wilson sa crime scene. Sige. So, Sir Linda, thank you so much gid sa information nga ginatag sa amon.
5: Okay, thank you.
1: Carla, salamat gid.
3: Yes. So gitingo an sa bunga adlaw kay Kita Bajan, kay Kita Eric, ka ma-inquest ining mga suspektado. Agudto nga tiid na kan mabudlayan ang pamilya no sa pag file sa kaso may sa mga suspektado sa Kita Bajan, kay Kita Eric. Ano nalang ingat dita. Kuno ang mga kaso sinisa nga mga suspektado kay Kita Bajan, kay Kita Eric, o base kung duha o kung natatlo dira sa Kita Bajan, kay Kita Eric. Kay malon ta kung pila ni ka kaso, kung buhan mo mga kaso. Ang ilang sininya pag-aatubango ni Kita Bajan, kay Kita Eric. Pero as of now, ari din sila na detain sa Tarisay City Police Station, kay Kita Bajan, kay Kita Eric.
1: Salamat, Kipeb. Carla Defensor Lunga, nabi isang question ni Kipeb Eric. Sila lang tumala nga duha kag tatlo sining babae nga biktima kay mga suspect o may iban pa nga mga upod. Kay kun damo na sila, but siguron damo ang padita makwal statement.
2: Damo ang ina
1: karon. Yes. Balikan ta na karon with K5 Wilson, kini ka standby man siya sa linya. Salamat Carla Defensor Lunga, balikan ko si Red Salgado para ipatpat ko na nung nakuha ni information kagabi. Ano red ang hambal sa imo sa ma-interview mo ining mga suspect? Kaya nag-ako sila kasi nag-imo sa krimen mo. Gimpersa sila, voluntaryo sila. Ano pag tanaw mo ni sa ila? Mga bangag pa during the time sa imo gin-interview, kay Pebred? Wala kasuloy ng audio ni kay Pebred, no? Go ahead.
6: Yes, good morning, Kipi Mel, John, kay Pebred. Nagbalik kita sa atun, Sirica, broadcast. Kamusta ka po, Sirica?
1: You're coming loud and clear, kay Pebred.
6: So, Adrique Mel, John. Okay. So, actually, taga po na-interview naton, iring suspitsado, duha din sila kabilog, okay. Sino sa ila, mag-ugid lamang sila gamit kung sa illegal ga droga eh. Kag tungod sa paggamit nila sa illegal ga droga, huwag nila kung makontrola, ila sila nga kung ganito na magdanan, gati sa nagpamalibat, iring nga biktima nga magpahulam sa ila sa 1,000 pesos, kaya magdanan, ginhanusan, ini sa 2x2 nga kahoy, iring nga biktima, kag dalipungan ini, kasakit na nagigil dyan sa ila, sila nga paglaragway, kibanti, paghanos ko no sa kahoy, nagkirig-kirig ko nung biktima, sinang Eljan eh.
1: Dumanok, bro eh.
6: Magapa do, nagkuhan ni siya do nag alang-alang bala ko do ni himuhon nila pero galay kiti tungod kiti nakadroga dito na ginubahan ni biktima ginuga pagidya tong pagpatay kiti Eljan kiti Eric.
2: Sus, grabe.
6: So dito sang matapos na ang ila sining ginhimo actually ang hambal nila tag isa-isa sila kabes nga nag rape sini sa biktima
2: pero lipong nang babae
6: ang istorya
2: lipong
6: yes, na akin direct
2: lipong na sige na rape nila tag isa-isa
6: oo kumbaga pa do ara lagi dia sa bibi sa kamatayan kay iti ginlampusan ng gadyo magapa do gakirig-kirig do gapitik-pitik na lang gurong iya sini niya kabot amo ni pagstorya sa aton gagatigin sige nila ining paghibulos kay ni Eljan kay Derek pero ang impormasyon nila gagwa kay tisunod sa mga suspect
1: kisa gakirig-kirig to kundi nila ginlampusan nila. Gabi paglampos ka kirig-kirig din lagi nimo ng paglampos sa sulod manukan.
6: Sulod manukan man.
1: Kaya wala na iban ng mga tao to, Kipa Bred?
6: During that time ko no, wala isang tao dira sa palibot, Kipa Eljan, Kipa Merik eh. Kagti siraman nga adlaw, tine klase, guna mga kabataan, kagti ini Kipa Eljan, tatlo nang didra sila sa manukan. Amo na, ang inisyal ni pumasok na nakuha naton. Tapos ginguyod nilang babae, para hindi makita dira sa CCTV kay Eljan kay Barry kay matigil na view ina sang tag-iya nga si Manolito kada oras ining CCTV kiti uso kinawatay sang manok kay Eljan eh. So dito ginguyod nila ti do lipong kag almost patay na ring biktima eh.
1: Okay. So
6: nila kag rape.
1: Di ini lagi rape sa kampo kundra man sulod.
6: Dira mas sulod sa manukan ni Kevin Eljan.
1: Ti ano gidala nila sa payag o kay ko ano oras lagi ni mo ang krimen madulom na o konti prano pa?
6: Actually isang Webes to October 8 suno sa ila dira gid mga pasado wala una sang hapon
1: ti mo chiro sa dag pa kayo. Ang manukan ni Kevin Eljan damo pa malay sa palibot o kun malayo sa mga pamalay.
6: Well, kung ilaragway na ito kagab, sa padulungan na ito ng crime scene, layo eh.
1: Sige. Layo, so definitely, manukan. Ma-safe kita nga why gitaw na gawa galabay na layo sa mga pamalay. Okay. So binubra nila, dra nila mismo, why naging sulod sa payag ang dito ginimuslan?
6: Wala. Dra lagi sa may dala, tapos ginuyod nila sa may salog lang.
1: Sino ko nung una nga naghimulos sa biktima? Shush,
2: grabe.
6: Ang una nga nagimulos, amunay si Buknoy, kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric, kining residente sa Barangay Maaw, siyudad sa Bago.
2: Ang Hubinubin, okay. Ang Hubinubin.
6: Yes. Ang 33 anos, si Kwanis sa Kevin Eljan, buta ginaginambal na kagayina, si alias Buknoy.
1: Okay.
6: Buknoy, amunay siya si...
1: Ang taga-Mursya, rin niya pangalan.
6: Arnold Ampog.
1: Arnold Ampog. Okay.
6: Yes, sir.
1: Correct.
6: Dito, si Arnold Ampog, man Kevin Eljan, ang naglampos sa kahoy sini sa biktima.
1: Okay. Sure, so pag-rape niya kay sa biktima, tapos niya nagbulos man si Rini Boy?
6: Yes. Tumunod man si Rini Boy Coylo, 44 anyos. Yeah. Pagkatapos, ang balila, tag-isa lang sila. Pero may nagagawa kay informasyon, na matapos ni Rini Boy, nagliwat si Arnold. Pagkatapos ni Arnold, nagliwat man si Rene Boy kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric. Dua ka beses sila nga ginimuslan ni biktima. Pagkatapos dito, kung matamat na siguro galugdang ining illegal nga droga nga tinakuha nila o na-take nila kay Kevin Eric Shabu, nga tinitaligan nila, nakuha sila kuno sa puno, Barangay Banago eh. Sinulod nila ining lawas ng biktima sa sakos ng abuno.
1: Okay.
6: O sa nga bubot kay Kevin Eljan.
1: Okay.
6: Pagkatapos ginigot nila, dira man mga pasado las dos ng hapon, gintuangan nila kaging tapok dito sa may pangpang malapit na sa creek o kung sa pa Kevin Eljan nga siguro estimated ara lamang siguro mga 50 meters gikan dito sa may Manukan country kag dito sa ginagdagan nila sa biktima Kevin Eljan dito okay. Ginpangita ining pinangita mo na sa doka kabataan kay ang edad guro Kevin Eljan do mga sa 7 katuig kag 9 katuig
1: ang mga bata ay pila edad. Lalaki, babae ni?
6: Mga babae, panimang kabataan.
1: Mayo lang.
2: Siyam katuig.
1: Mayo lang kayo, wain laging dalahig ni. Balidra man sila kay startanan sa sulod sa manukan?
6: Dira man nag-start sa sulod sa
1: manukan. Kadulikado man nakakipay ba, Eric, na set up man?
6: Delikado.
1: Dira kaupod ka sa duwa ka mga manyakis, kamay ka kabalo.
2: Ti adik.
1: Adik.
2: Adik.
1: Tapos may bata ka nga duwa ka babae, kag-ara lang asawa mo nabiling. Kadulikado. Layo pa sa pamalay, kagipay, Eric.
2: kalain. Titapos ara sa ginapangita sa kabataan ang duwa ni ka
1: Araman?
2: Langgabang ni Araman.
6: Oo, Araman din actually sa Manukan, pero gabanta sa Manukan at the same time, nagkatapas, ini sila sa tubo, kay Kifem Eljan, Kifem Eric.
1: Tik, laban-laban ko na hapon to, pagkatapos naging tapok nila, nagpanapas pag-urot tubo.

0: tatong kagabidra sabay
1: ore di ka mo panawag yung itsura sa duha ka mga suspect ka interview ni Rachel Gado
2: mga kakipay
1: load na ka mo load na dali na igagaw na sintos tayo na 200 kay pabati na mo disinyo labot pa yung sintos
2: load na
1: kaya nga si Red gani ginapunggan niya mo subong samtang istorya si Red matsagan mo ang imo ang imo inumol sa wala kag tuga katul mo
2: ya katul tiya maka nga may duha ka bata city kag 9 anyos puro babae biktima hon mo imo yalampusan mo report nyo sulit-sulitan nyo pa
1: pakita bitsura nila tan sa
2: sampol abitan
1: itsura nila pagplayan itsura lang na ha? Hindi niya mo
2: hindi niya tan tagiyan niya
1: sa manukan
2: itan hindi niya
1: ikaw na karoon ang makatilaw na tan
2: itan kwa ane hindi niya
1: tagiyan na amon niya
2: tagiyan to niya sa manukan
1: amon niya nan tanawan nyo amon ang itsura no amon ang itsura sa suspect ko
2: amon niya ang 44 years old
1: ah amon niya siya ang gulang ang taga Morsia
2: oo. Ang huben nga si ang nagpangagaga
1: kung pito na lang kulang lakos. Pito na lang kulang kay Pai Red pito na lang 205 na
2: para na sobra na
1: Red ilarga bulat na ni
2: interview number 1 ari ang interview sang may edad-edad
1: Rainy Boy Quelyo
2: si Rainy Boy
1: taga Morsia
2: ang taga Morsia nga nag second siya kay una si Kwan ang naguna mo
1: Arnold Ampong
2: si Arias Bichukoy
1: Bichukoy okay. Okay here we go okay. Pamatian natin mga kakipar
2: tira
3: hindi ko muuram kami kwarta dahi pais lang lang na kon mo sildo hindi sa mong paulam na mga tapos sige na gawin isang puto yung yabag ang ulit siyang uwartaya ko 3 mil lang ito mo doon naman ito na masinggit siya ginilampusan lang na yun
4: pero nga naglampus si punto nga ginilampusan yung pagigibus lang yung pagigikwarta
3: kaya mga nagbato sa boss
4: nagbato isa
5: ginano niya
1: kamusta nang ulam lang ka mo
3: hindi man no kung sa kayo hindi ako na mo kung kwan may isugid siya kami ginilampusan na lang ginilampusan na lang eh
6: sa din siya din na tanana tabo
3: dito
4: sa manukan
6: din. Manukan.
3: Oo.
4: Din nga porsyon sa ulo, ginapusan nyo.
3: Sa Gracial Cuchero.
4: Asal kang kugo, dapit ha? Okay, ti pagkalapos, ano tabo sa biktima?
3: Amo to, ginatumba siya, ginlipong na lang, ginkuga na lang siya, ginkulot siya ako.
5: Sino na kuga, sir?
1: Kuga, pasang tunto.
5: Tabo siya.
6: Ready boy siya nga, ayaw ganit.
4: Buknoy?
6: Ikaw sa tumbay siya.
3: Ang buknoy siya.
5: So, naging kuga mo sa saraw?
3: Nabato man siya mo.
7: Nabato sa mo.
4: Tipag ka, pwede sa kabuli.
1: So, wala na sa mga tonto nila, no?
4: Ikaw ula?
3: Ako siya na ula siya.
4: Ikaw ula?
3: Okay.
4: Kaya pinaka-business?
3: May sama na siya.
4: Tapos?
3: Nagbulos-bulos ka naman yung pano eh.
5: Nagbulos-bulos ka mo, sir?
3: Kaya siya lang.
7: Kaya isa mo.
4: Pero ay sa gawlag, why na gawlag?
1: Dami pag napalo.
3: Gawlag pa siya po nang abot-abot.
4: Putuwi
3: ka mo. Tama ko nalang ko tama na na kay na doon na akong nagdaluhoy ko blau.
4: Putuwi ka mo na kapaminsar sa nga dalaon siya sa ospital, be?
3: Mulang-ulang siya na mga dugdumang ko siya uli na lang, bo.
4: Ano ka sa kabisyo ka mo ko, sir? Kasuyok ka?
3: Makasuyok kami ito po, sir, kung natamaan mo na timing ito, sir mo.
4: Sabo ginasuyok mo, sir?
3: Oo.
4: Hindi ko mo bakal?
1: Sabo?
3: Bakal na siya sa puno niya.
4: Puro, brago?
3: Oo, eh.
4: Okay. Diyan mo na datang, ay kamo na kasuyo.
1: Sa puno, binago pa.
4: Again, sister, kamo mo lang kwarta.
5: Ano niyong kwarta, sir?
3: Hindi, bakal sa sabo.
4: Sabo?
2: Kaboy, sir.
4: Okay, pero mo gabi mo na, sir?
3: Talagsa lang kami kuya gagamit siya.
2: Talagsa lang ang loob lang. Ang dami ang patan ang nagkabag.
1: Dami ang perkat. Tsura na.
6: Tapos yun. Kailangan kaso na kumanay, sir.
3: Ha?
6: May mga kaso, record na kumunahan.
3: Sa?
5: Kahit ka mo preso?
3: Kaya.
5: Okay.
3: Gabakalm lang kami, ha? Gabakalm lang kami.
1: Wala, Yakul. Ba nung istorya lang sila yan? Bakit sila yan? Itlog to. Ano lang bakal na sila itlog? Ano bakal na sila itlog kay Patricia?
3: Huwag kami bata yan.
5: Bata sir.
1: Hindi nga bakal kami dumakatring itlog.
4: Puro kasawa mo kung nasa gubra.
1: Ito lagi niya yan.
4: Puti, gana pa bisa lang mga nasa ringan mo na yung mukon to siya.
1: Sige nga sikat na kunin.
4: Balang edad sa kasawa mo, sir?
3: Pagpiyan na kami, ha? Katran
4: tayo. Tumutubo man sa ang biktima. Ano, duga ka na naluyag din sa biktima sa raw? Buti nga, ginibuslan nyo na sila na duwa, naluyag ka mo, ano? Obses ka, ano man? Tungkol sa efekto, sa ilegal na droga mo na, naging maniya ka mo na?
3: Nagutihan ba?
1: Grabe, Red ba?
2: Gaya nitulo ko.
1: Ang buyayaw sa tagpalamati, tarin di magkalamo din sila.
2: Gaya nitulo ko,
1: gaya ko. Na nung ambal nila. Grabe, kadamo sa gabal lang, yasing ang isa ang gunting niya, pulis pa, army cut pang isa, kumbatasan niya, minagnyakid. Tiwagid, halit sa kalibutan, adikon, gini, sa puno ba na, gobya ko na bakal sa stocks mo.

0: ipabalik. Sa puno, binago pa kuno.
1: Kadra, sige padala, ito niya picture, kikipin niya, kadra, sila sa biktima, galing kitin doon lang alag, di guro
0: magkita. Ginatanaw na, mundi ang picture, ang biktima, picture lang i-describe ko na lang, kaya hindi pwede ba rin pakita. Pagkwa sa sako, ang biktima, ga-bika. Pero ga-bika, kipay Birik. Ang kamot niya, nagamo, daw nag-uyat, stubangan naman niyo. Why na siya dalom, bayo, yan na batak, papababaw, lapaw sa iyang pusod, sa tiyan, lapit siya dugan.
2: Grabe, no? Yeah. Do kakwa na gin, do kasapat sa mga ginahimo. Nakanami lumpatan.
0: Grabe,
2: no?
0: Nakanami
2: lumpatan gin.
0: Ama, kung mo, kung pamangkuton mo sila rin, samtang interview, doon ka-istorya na siya silga.
2: Wala,
0: nag-order kami isang itlog, gandawa ka tray.
2: Kay, sino?
0: Kay Inday Patricia. Tinga, XL, abi ang size. Tapos sila nga, ginkwa namon sa guardhouse. Tinga mo to, nadiricho kami puli. Nagluto kami dayo ng ibang to, gin-scrambled egg namon. Tapos ang iba niya, gin-boiled egg namon. Do, amulang na iya kasimple pag sugilano nila, nga do mga yawa,
2: law. No? Kalain kaya pag-istorya nila, daw wala lang yung bla, di isa 44 anyos, isa 33
0: anyos, tanawa bilang na biktima nila.
2: Tanawa
0: bilang kung anong ginbiktima nila. Actually, kung hindi niyo, kung gusto nyo yung utok mo, hindi mo ginbobra, pakita bilang picture sa biktima ang nagabayo, Blackie Pabitan.
2: Ipakita, Abitan, ipakita, unutan.
0: Actually, kung gustong pabisaron mo, hindi mo ni mobra, galing kitiko mo nga ang itsura mo, ginsaka, ang ulo mo ginsakaan ng demonyo, bangon sa drugs ka gigamit mo.
2: May laguring ka nabi, ha?
0: Di isang tango upa sa bagangan, amo nang gibiktima nila kay Paberico, tanong abla? Kaluluoy.
2: Ay, di ka gamay nga babae ni. May edad naman
1: ba ni. Sakto lang yung babae.
0: Naluyang mo kabataan niya kay Paberico. Nagbanay ay kaluluoy. Kapalingwa man tari mga buhi, blatarong ako.
2: Ahay, wow, grabing.
0: Now, kay Pabred Mayo, kay na-interview. Now, subong magluwas abi sila. May upod pa sila sa Manukan. Anong ambal sa tag-iyas ang Manukan? Di pa bati, tabi Red?
1: Yeah. Sorry pa bati, ata ba? Isa pa, yag di Manolito.
0: Dali lang, Red.
2: Red, hold on, hold on.
0: Hold your lead. Hold your breath.
2: Hold your breath. Okay. Commercial lang.
0: Pa-commercial, tanay. Pagbalik ta, tag-iyas sa Manukan, ang crime scene. Libuto na to, mga ka-K5. Ano kalayo ang mga pabalay? Diin na yon gintapok sa Manukan, ining biktima. Kay ato dito ang aton nga investigador numero 2, Wilson Villena.
2: Kag inipatikim pa lang, sulito na pag inang interview karon si Wilson, kagtuan tang isi ang scene of the crime, kag pahambalo ni Red ang tag-iya.
0: Amunang dapat na batid, walang iwanan. Walang magbabalik iwanan. Kami, Bawa Tagalog. Ang oras sa K5 News FM dala sa inyo sang klinika dito ni Bayo naka hilanat sipon kang trangkaso kayang-kaya bulahon kay man basta dito ni Bayo gaayo
2: ibig comment kay grabe
0: ano kuno
2: pero kay Kapitan Toto Martinez
0: ano bali
2: to nya ni hulog lang ng guros babaan kan laon
0: pwede
2: ini tulo ni Kapitan
0: maposta na da balikan kada mo ng oras sa K5 News FM Philippines /7:55.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga, liog kag likod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
5: Kisa ka pila ka maginan?
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
4: Huwain na ko ginabatyan maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
4: TTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes base lang taas sugar niyo bulag kamo bala no istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy ang amon CEO base sa statistics ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron dok
7: grabe no wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP sang isa ka bulag sigurado ko Sir GP hindi gid mahapos batonon eh
6: oo husto ano
7: okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na kung ilang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C imagine bala hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa kabataan, bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
6: Tapos na bulag ka, biga, may pabata mo. Tapos sultiro na, ala, tipa, ano na insura ka bata ko, no?
7: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na ta. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo, paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetes ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pala sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
6: Gusto correct yung doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX at may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
8: DTX 500!
9: June 7, lo, 57 akong edad.
10: Ano ginabatsyag mo sang una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
10: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
10: Pila sa una ang imong blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
9: 120 over 90.
8: DTX 500!
11: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
7: Amo ginang tao, no?
11: Oy,
7: bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
6: Ostogin, ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat, pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod, ha? O kon retinal hemorrhage, nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
7: May kumpisa na bakal ka bag umata ka islan mo.
6: Islan na, no? Wala na chance na mabalik
7: amo
6: pa.
7: Na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baloan bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galit ito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May balaan na lang nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panukan.
6: Sugod na buron, ano?
7: Gaburo na.
6: So, munang masubo atuloy, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
7: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
6: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. Sugod ka na.
7: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo Sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
8: DTX 500.
12: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX!
3: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka